0: transmission and mahitabo lamang kini sa pipila usab ka mga virus na wa pa confirmed cases sa hantavirus dito sa Japan matud kini sa ilang public ministry. Gikan sa DORD Bohol Chronicles Sports Monitoring Center balita sa pagnat sa kusog.
1: Salata sa basketball sa NBA. Gihupta na sa Detroit Pistons ang 2-0 nga labaw batok sa Cleveland Cavaliers. Human sila midaog sa Game 2. Kini nagtala sa score nga 107-97. Mubalhi na sa Cleveland ang Game 3 sa series tali sa duha ka team. Samtang midaog usab ang New York Knicks batok sa Philadelphia Sixers sa Eastern Conference semifinals. O kini nagtala sa score nga 108-102. Gipildi usab sa San Antonio Spurs ang Minnesota Timberwolves sa Game 2 sa ilang Western Conference semifinal series. Sa balitang artista, gipinghan ni Matit de Leon ang iyang mga kritiko o miingon nga wa siya mag-apa sa kabilin nga katigayunan sa iyang inahan nga si Nora Honor. Kiniisip tubag sa mga komentaryo sa online na bugtong si Ian de Leon lamang ang adunay katungod sa nabiling katigayunan sa namatay nilang inahan. Kahinom naman, nga sinagop lamang sila si Matit de Leon, Lot de Leon, Kenneth de Leon, o Kiko de Leon. Bugtong anak lamang ni Anhing Nora Honor, mao si Ian de Leon, nga ang amahan, mao si Christopher de Leon. Doon na tayo masulubon nga pahibaw. Gipahibaw ang tanang higalang paryente nga ang lubong sa namatay nga si Engineer Glenn Alagon Mihorada pagkahimuon karong adlawa sa Victoria Memorial Park taloto tagbilaran sari human sa Misa Rikim alas 3 sa palis sa simbahan sa Immaculada Concepcion sa lungsod sa Baclayon. Karong alauna ang iyang haya o pating lawas dadoon usab sa Barangay Hall sa Tagihon, Baclayon alang sa paghimuon nga tribute ni Engineer Glenn Mihorada nga nahimo usab nga SK chairman kani adto. Gihangyo ang tanan sa paglitog og hamubo nga pung sa pagampo og ginigipahibaw pinaagi ni Mafe Mongkada Malimot.
0: Ante sa peso itandis dolyar o mga salapis kalibutan na mga kutluwa.
1: Ang US dollar sa 61 peso so 20 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 80 pesos o 31 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 87 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 68 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 34 centavos. Euro, 69 pesos o 41 centavos.
0: Inyo na bating balita sa Tire Queen. Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service. Dalan Financial Pinting Avenue, Dakbayan, Tagbilaran. Aging panapos sa mga balita sa Tire Queen. Goodyear Servitech, mga pulong sa kalam.
1: Ang tao nga nahigugma sa Ginoo, way butang imposible para kaniya. Tungod kay ang giya sa kahitasan, anaa kanunay sa mga tao nga nagtuman sa iyang kabobot-on.
0: Bukanto ang nagbagang balita, karong buntaga. Inyo na bating paguna. Dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol gisaligan sa mga Bulanon, DYRD. Sa kanusap ni Sir Raychan James, Gilbert Tulop, ang atuang check on duty. Mga sakop sa DYRD News team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
1: O kinisigli Orkolio, ang friend mo forever.
0: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD, may bugdag.
2: DYRD gisaligan.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8:06.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
3: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Ako inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang Ima de la Rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: High blood, traidor nga sakit. Daghana ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level o maligaya ng high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ampingan ta kini. Aldrich Body Argo Capsule, na pamatud ang epektibo, gika ni adto hangtod karon.
1: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo!
2: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
3: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmish General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ania ang sinimanang tulumanon sa radyo gikan sa pangagamhanang lokal ning Dakbayan sa Tagbilaran uban sa mapinanggaong inahan sa Dakbayan, Mayor Jane Yap. Meet the Mayor.
2: Meet the Mayor.
1: Aron masayran sa katawhan ang mga kalambuan ning Dakbayan ug ingon man aron mapaabot sa atong mayor ang mga suliran, suhison ug mga sugyot aron hiniusang matagaan og aksyon ug mapadayon ang pag-asenso sa Dakbayan sa Tagbilaran. Meet the Mayor.
2: Meet the Mayor. Good morning, world. Good morning, Bohol. Good morning, Tagbilaran City. Yes, welcome, welcome. Nining atong another beautiful Saturday morning. Nining atong programa sa pangamahan ng syudad sa Tagbilaran, ang Meet the Mayor. And in behalf sa atong beloved mayor, Mayor Jane Yap, kini ang inyong ubos nga friend on air, dice, arsenal, loose po. Magauban ka ninyo for another hour, no? Of latest updates, unsay mga kalihukan, katikaran, gikan sa buhatan sa tuang pinalanggang mayor, Mayor Jane Yap, nga kanunay nagapalangga sa mga tagbilaranons. And today is, unsa na ta karon, May 9. Wow, second Saturday of the month of May. Paspas kaayo, no? Ang atong panahon, niya. Yeah. Paspas po kayo ang mga fiesta, no? Nagkadaiyang fiesta sa nagkadaiyang lugar sa tuang probinsya sa Bohol, no? Wherever you are, o asa mo nga lungsod or barangay nga nagfiesta karon, happy, happy fiesta kaninyo, no? DJ Bombolero, di man yung katagadere originally, no? Pero kabalo ba ka o asa yung nagfiesta ron?
3: Yes, ma'am, sa
2: Hadna. Sos taga Bohol lagi na yun. Bulano na yun. Kanya, or nalang ni lista siguro yung gihupta, no? Sa tanang piyesta. Take update kina ni sa lista. Well, sa mga taga-Hagna, happy, happy fiesta, no? Wherever you are sa Hagna karon or unsa ba, sentro sa Hagna, kay murag ang dito sa kanang Mayana, kay murag ang 15 ba to? Something, oh, middle of May. Anyways, kuyog nato karon sa pika sa lawak nga mo'y nagtimonin na itong programa. Ato ang kanang isa ni sa sinaligan nga technician, no? Engineer on board, Sir Gilbert Tulop, no? Naadari kuyog nato ingon man ang ato ang karon nagtabang natog timon sa ato ang Facebook Live, DJ Bombolero or si Ray Chan. Oh, nindot kini siya og pangalan. Pero ambot nga nung DJ Bombolero po niya hang tinood baka ni, no, ang iyahang air name, no? Kung maubag yun ka ha. Pero murag di ko makaingon kayo po man ni namin niyo. Ulit ako, manggihapon. Ayay. Onsa, Sir Gilbert? Chicks killer daw ko, no? Hanata na. Babatay na lang naman yung ingon sa muka. okay. Nahimong hen. Ang chicks, nahimong hen. Anyway, yes. Oh, pakatawa lang tanim buntag sa'yo ba? Kay mas lami man daw ning kanang we invite positivity kaysa magmugot, ano. Anyways, yes. Oo, hi, good morning sa to ang mga viewers and listeners via Facebook Live sa DYRD Bohol, ang kasaligan. Yes, nakasalamat kayo sa makanunayon ninyong pagpaminaw, paglantaw og suporta. Og ingon man sa to ang hookup station, no, DYTR. Daghan salamat kaayo kinsa man karon ang naa dito ang tech onboard support, no, nato sa DYTR unsi DC size nga dial sa inyong mga radyo nya kato mga naminaw sila mga tagsa-tagsa ka radyo kay kanang naamang giuban nga ganahan nga radyo kay mabit-bit-bit-bit ra bitaw kung madtog kusina kay madtuog asa dapit sila nga nang nikay-sikay karon, no? So radyo ang ilang gipangdala unsi sa 61 nga dial, DYRD nga dial, mayong buntag ninyong tanan. Ingon mayong buntag sad sa tuang mga tanan nga mga kauban sa buhat diha sa city government of Tagbilaran, no, nga busy gihapon kaayo nga nagtrabaho bisag adlawng Sabado, no, ang atong mga taga City Traffic Management Office headed by Sir Tony Samante, ang atoang taga IBT Integrated Bus Terminal nga gidala gidumala ni Sir Gigi ngon man ang atong mga taga merkado, no, publiko diri sa atong syudad sa Tagbilaran, ang Central Public Market, ang atong Kugon Public Market, ingon man ang atong Mangga Public Market, no, nga sa una gidala ni Ma'am Inday Inting onya kay na-retire na gid siya, nag-enjoy na siya siyang retirement mo na nga anang karon mangutana sa kung kinsa din nagdala na po, no, but whoever it is, no, daghan salamat kayo sa inyong kakugi sa makanunayon nga paghatag og serbisyo sa katawhan nining atong syudad sa Tagbilaran. Hi and good morning sad, no, sa tuang 16th sangguniang panglungsod nga hugot kayo ang suporta sa tuang mga programa nini atong syudad sa Tagbilaran, labi na nga to sa ato ang Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, ato mga councilors Plongplong Rinca, Gian Besas, Tim Butalid, Butchis Amor II, Ide Boha, Bebot Budlong, Dodong Gonzaga, Merrick Blanco, Charles Cabalit o Councilor Gemma Inting. Yes, mayong buntag ninyo mga cons. Ingon man ang ato ang mga kapitanes, no, sa ato ang 15 ka barangay nining atong syudad sa Tagbilaran headed by Liga ng Barangay President Honorable Joseph Sagaral. Mayong buntag nimo diha Kap Joseph. Ingon man ato mga SK, no, di ato kalimtan kay kani ato ang mga sangguniang kabataan. Grabe pud ni sila kayo ka-active, no, in support sa ato ang mga kalihukan sa barangay labi na sa katong miaging sa ulog street dancing and grand showdown ritual grand ritual showdown, no. Ang ato ang mga SK chairmans gyud mao gyud ni naghugpong or nagtigom sa itong mga kabatanunan, no, para mulihok po, no, sa itong kalihukan sa saulog. Ato mga SK chairman, ingman kauban siyang konseho headed by SK Federation President Honorable Mafe Noreen Climaco. Yes, mayong buntag. Ato mga department heads and heads of offices, mga employees nato sa City Government of Tagbilaran, headed by to ang City Administrator Alvin Luis Acozar, ingon man sa itong Chief of Staff, Ma'am Cathy Torimocha. Mayong buntag, no, sa itong mga kugihan kayo nga taga CGSO or ito ang City General Services Office, headed by Dr. Christian Rainer Toralba. Mauginit sila isa sa mga pinakabunog kaayo labi na matag panahon sa saulog unya kana mga hatag po nato og mga suporta, ayuda, assistance sa mga nanginanglan nga na apektuhan karon, no, nining atong global crisis unya. Ingon man ang ato ang mga taga CSW, CSWDO, no, ato ang social welfare, no, headed by ma'am atong OIC, Ma'am Jingzi Costan, no, mayong buntag Costan family, mayong buntag ninyo diha. Ingon man ato ang mga busy pud kaayo nga mga support team pud, no, ato ang taga City Treasurer's Office, no, nga busy kay ni sila karon labi na sa to ang ongoing paghihapon nga libreng sakay, no, dere sa syudad sa Tagbilaran in aid, no, gipangusgan yun ni Mayor Jane Yap kay in aid sa to ang pagtaas sa gasolina, so katong mo opt to mag commute, no, na ay libreng sakay nato na ay bus sa City Government of Tagbilaran nga gipadagan aron nga para sa libreng sakay, ingon man na ay mga kanang transportation group, no, nga mooy gihatagan sa tahas nya gibayaran, of course, no, gibayaran na siya sa City Government of Tagbilaran aron para sa libreng sakay. Hi, good morning sad sa tuang mga hot mamas out there, no, nga mag celebrate puhon ug mapuhon na, di ba, ang ato ang Mother's Day, no. Happy Mother's Day in advance ninyong tanan, no, labi na sa tong mga ka-TFs nga mga mothers ni Doc Janine, ni Antio, ni Ati Belen, ni Zai, ni Judith, ni Ati Arlene, ni Jack Jack, to Lourdes, to Doc Joanna, no? Advance Happy Mother's Day ninyo for tomorrow. Ingon man sa itong mga pretty ladies, no? Nga mga moms, no? Nila ni Nessie, ni Nice, Katie, ni Anna Rice, ni Mayan, Maye, ni Marge, ni Jean, Nolly, Hazel, ni Milot, ni Richie, ni Ponchang. Happy Mother's Day in advance ninyo, no? Labi na sa tanang mga mama, nanay, inay, inang, mami, sa paitawag ninyo diha sa inyong mga mama, no? Happy, happy Mother's Day ninyo in advance. Before moving forward, at this juncture ato sa sigurong tanawon lang taon na to ang vlog 281 nila ni Mayor Jane Yap ug ni Congressman Babayap aron paglantaw sa unsa may mga kalihukan nga mga nahitabo sa buhatan sa tuang kongresista sa Distrito 1 ingon man sa tuang mayora diri sa tuong syudad sa Tagbilaran sa mga miaging semana. Paliw ko Sir Gilbert, Sir Ray Chan, maglibog na James, sa vlog 281 ni Mayor Jane Yap o Congressman Babayap.
4: Wow, you saw it.
5: Sakto dyan ang pag-ari na to sa Tagbilaran, ilim no? Kay pista ba?
4: Maugali bibigil no, sakto kayo mo nang tanan manaag sa tatakay, maragigutom ko ba? Tara, tara. Ito na yung tricycle bibigil. Boss, boss, boss, boss. Boss, pasakya mi, boss, bi. Hatod lang mi sa tagbo sa tagbi food bazar. Bagay mo nagigot to, manggod mi.
6: Pwede. Pero kamoy mapalit sa gasolina. Wala namang kay gasolina. Mahal man kayong gasolina.
7: Uy! Ayaw kay stress. Nanay fuel subsidy karon gikan ni Genial. Ug daghan na nakaabila ni. Ug dako na kayo ni tabang ato ng mga tricycle driver.
6: Mauba! Wautak na ni!
8: Tara na!
9: Maing adlaw ka na tong tanan. This is John Gisnell Babayap.
10: This is Jane Yap and Johnny Yap. Welcome to Vlog 281. Unang update nato ang very successful Tagbilaran Street Dancing Competition. Dako gyud nako kayong pasalamat sa atong mga kapitanes ug sa atong whole City Hall family sa world-class performance nga inyong gihatag. Tan-awon nato ang highlights.
9: Karon di ata sa Saulog Street Dancing Competition, padaon lang yun musugod. Tanaw na ito mga contingents, kaya grabe yun kayo lang pangandam. Sugda na ito ang paglakaw, padaon nga ito sa grandstand, kuyog ta sa ito mga contingents. Diya si Jane Yap.
11: Hello! Maayong adlaw ka na itong tanan and happy Saulog, Tagbilaran! Viva Senyor San Jose! O karon na ito sa kadalanan sa Tagbilaran, nakigduyog o kuyog sa atong 15 kabarangay para sa atong street parade. And of course, unya, ma-witness ninyo ang atuang live presentation sa atong mga street dancers from all the 15 barangays of Tagbilaran City.

0: Nagsugod na roll out ang atong food voucher subsidy para sa mga tagbilaranons. 28,000 households ang atong gipondohan ug kani gihatod yun nato house to house. Importante matabangan nato ang atong mga panimalay at the same time ang atong mga merkado kay kani makubra ninyo sa tulo nato ka public markets. We are injecting money to our local economy nakatabang sa merkado ug atong mga farmers ug mag-uuman. Ang Saulog Tagbilaran is all about Thanksgiving sa atong patron, Senior San Jose, o sa atong labaw makagagahom ang atong Ginoo. Muna nga, celebrate po ta sa usa ka Saulog Thanksgiving and Praise and Worship Night.
1: Dito ta sa isla sa Bilang-Bilangan, lungsod sa Tubigon, kuyog ni Yorme Marlon Amila.
2: Karon di ana po ta sa lungsod sa Tubigon, diretso ta sa isla sa Bilang-Bilangan. Naatay turnover ng mga solar lights, awarding sa ilang basketball, and of course, pagpahibalo gyapon nga naay musulod para sa completion sa ilang multi-purpose building. Pingka po na eh.

0: Dito po ta sa Solo Parents Congress. Gibo kayo, daghan kayong mga solo parents sa tibuok probinsya sa Bohol. Huwag ang atong pagsuporta sukat pagid sa una, permanente yung hugot. Hapit po ta sa payout sa mga farmers, tako kayo ni Ugtabang. Labi na ang ato ang DA. Salamat kayo, RD Angel, sa pag-appeal sa 1st District sa payout. And suporta gyapon nato sa farmers nga atenta sa Barangay Tanawan dito sa lungsod sa Tubigon.
1: Diya na karon sa Barangay Tanawan para sa ilahang farmers anniversary. Giganta diri sa isla karon, diya na punta sa ibabaw bukid. So adtoon yun nato mga barangays ug ang farm to market road ani ma-implement apo ni for 2026. Salamat nato sa tanan ug a sense of humor.
2: Daghan na pong kayong mga bagong new business opening sa Tagbilaran. Welcome sa Metro Point Diagnostic Center.
3: Tagbilaranons, we are here at the blessing of Metro Point Diagnostic Center, pinakabago nga diagnostic center sa Tagbilaran City Bohol, located at Cyber City at Bangsa Island City Mall. Importante gyud karong panahon, health is wealth. So dili lang health is wealth, kundi nindot pagyud kayo ang ambiance sa ato ang bagong diagnostic center diri sa Tagbilaran City. So kung naa kay gustong ipa-check up, arina diri sa ato ang bagong diagnostic center sa Cyber City. Kita kits!
2: Nag-abri na pod ang atong Tagbilaran City College Practical Training Center. Moni ang ato puhon mahimong area for test back courses sa Tagbilaran City. Nag-turnover ko og board og ring para sa ato mga kabatanunan sa Barangay Talokto. Dako kayo na kong pasalamat sa atong partnership with I Want to Share Foundation. Atong gi-launch ang usa ka Childhood Cancer Helpline. Salamat kayo to Ma'am Sheila Romero and I Want to Share Foundation.
0: Yusuportahan na to ang Basketball League sa Barangay Libaong sa lungsod sa Panglao. Diretso dayon punta sa lungsod sa Kalape, Barangay Tultugan para sa ilang Foundation Day. Ug pasalamat nato sa Barangay Hagilanan sa lungsod sa Katigbian para sa ilahang pag-visit.
2: Congratulations sa ato ang Dragon Boat winner, ang Barangay Talokto. Suportado gyud nato ang atong talentong Tagbilaranon.
0: Diretso ta sa Barangay Saling sa lungsod sa Balilihan para sa awarding sa ilahang Basketball League no 40 up. Hugot gihapon ang ato ang meeting para sa ato ang mga lidera sa lungsod sa Loon. Ug dinhi ko to bang ato ang vlog, A Sense of Amor Diwan.
2: A Sense of Amor Tagbilaran City. Amping kapunay.
4: Mao kadto mga igala ang vlog 281 nila ni Mayor Jane Yap og Congressman Baba Yap. Yes, nindot kayo no. Daghan kayong mga activities na pod ang mga nahitabo sa mga miaging semana. Unya, at the same time, makita na to sa vlog nga dihan na po'y bagong businesses nga nag-open no, diri sa atong syudad sa Tagbilaran na True Testament nga maayog yun ang pagpadagan sa panggobyerno sa ato ang syudad sa Tagbilaran. And also, congratulations diay sa ato ang Tagbilaran City College no, nga nagbukas na pod ang bagong practical training center no, a new building sa ato ang Tagbilaran City College nga nadugang kay kini siya nga building mao ni gamiton pod in partnership sa mga bagong program with TESDA no, in partnership with TESDA ni siya nga mga programa nga i-open pohon mga vocational courses nga i-offer diha sa ato ang Tagbilaran City College no. And yeah, speaking of Tagbilaran City College no, congratulations sa fourth batch of graduates no. Adunay 457 nga graduates karong tuiga sa ato ang karon nga school year sa ato ang Tagbilaran City College. Congratulations to everyone no. And yeah, good luck and enjoy experiencing job hunting pohon, no? Mawagin na yung next step. Aside lang siguro or kung gusto mo nga mag-rest sa for a few months, pero sa kadtong mga gusto yun nga makatrabaho diretso, then good luck. And yeah, enjoy experiencing. Ayaw kuan ha. Ayaw ka nang give up dayon nga maka-apply ka, makahatag ka sa imong application o pila ka mga establishment niya, di ka matawagan. Padayon lang gihapon, no? Just enjoy the experience. O niya. At the same time, persevere, gud no? Sama sa inyong pag-persevere, sama sa inyong patience during sa inyong pag-eskwela sa upat katuig ninyo nga bugno, no? Sa para sa bugno sa kaalam. So padayon lang mo persevere in life, no, as always. Congratulations unya. I know nga happy kayo mo because you have 10,000, right? 10,000 nga cash gift from Congressman Babayap. Tiaw mo na nga nung sa una sa mga wala man eh. No, karon hayahay kaya itong mga graduates, no? Kaya naanagyod sila'y gift dayon gikan sa amahan sa Distrito 1 from Congressman Babayap. Pugingon man, napigil sila dugang a gift gikan sa inahan sa syudad, no, from Mayor Jane Yap. Automatic VIP tickets, no, sa atong Maoy sa Mayo. Kay abi natog nahuman na nga to ang mga activity sa Mayo, pero joke ra dito, it's a prank. Wa pa day nahuman, kay padayon pa ang atoang sa ulog, no, nga celebration sa atong syudad sa Tagbilaran. And because of that, naapay mga umaabot nga mga activity, no, for sa ulog nga activity nato this coming mga dates, no, ato na siyang kanang kuano niya, atong ipahibaloon niya unsa to nga mga schedules of activities. Pero I'm pretty sure di ninyo malimtan or naka kuana na siya, naka mark na inyong calendars anang Maoy sa Mayo na to on May 30th. No, ako na sayop. Anyways, no, congratulations once again, dear students. And yeah, I'm pretty sure katong mga musunod na pudpuhon kinda excited, or although mixed feeling, kay syempre magtrabaho sila mga thesis, no? But then again, sa akong nang gikaingon, be patient and just persevere, no? Unya, apilan og mga kanang pag-ampo pod. Okay. And then also, greetings going out to our very kuani siya, favorite person, no, sa Team Laagan. Belated birthday greetings to Doctora MC Pinos. Yes, hi to Kuya Archie, no. Belated happy birthday to you, Duki. And yeah, happy wedding anniversary, no, belated wedding greetings, wedding anniversary greetings to Dr. Bong and Doc Atet Lechago, no, nag-celebrate sila sa ilahang wedding anniversary last May 5, no, kanindot kayo niya, ligon, nagkaligon pa yun, og samot, no, og nagkahugot pa yun, no, ang ilahang mga paghinigog maay sa usag-usa. And also, birthday greetings, no, going out to Sir Raymond, Ma'am Janeth, and Mikey Roldan. Oo, triple celebration ni last night, no. 60th birthday ni Sir Raymond o ni Ma'am Janeth. O niya, pila na to eh, edad ni Mikey, nakalimot ko da. Murag wa man to na-mention kagabi eh. But then again, happy birthday to Sir Raymond, Miss Janet, and Mikey Roldan. Yes. And also, Binglus po would like to say thank you to Jamal Casenias and RJ Panday, no, of Maribok for inviting us over, no, sa ilahang ilahang fiesta celebration sa Maribuhok, no, last Monday ba to. And also, get well soon daw ko, no, to Didi Borja, no, from Manong Rene Luspo. Murag kinahanglan gina to ang pingan atong lawas, no. This is kanang necessary gid, no, nga to take care of ourselves, no, kay labi na karon panahuna nga kalit muulan, nya init gyud kaayo sa extreme nga mga condition sa tuang kuana, sa tuang Mother Earth na, no. Unya na po di ay pahibalo, no, si Attorney Charles Idula, no, nga it is with deep sadness that we inform everyone of the passing of Philomena or Feli Elihino Pase, a loving mother, nga namatay ni panaw daw last May 9, 2026. Anya, ang interment would be on May 23, 2026 at Badian Public Cemetery in Badian, Cebu. Layo-layo po din, no? So, extending prayers and love and condolences to the bereaved family during this difficult time, and may they find strength and comfort in the support and compassion of those around them. So may her soul rest in eternal peace. So that is from in-law ni siya sa Idulan, no? Mother-in-law, no? Sa kuya ni Attorney Charles Idulan. So our condolences to the family of the late Philomena Feli Elihino Pase. So mautoy gikan nga pahibalo, no, gikan kang Attorney Charles Idulan. Unya ang wake details di kono is from May 9 to May 11 there is a St. Peter's Chapel Taloto, Tagbilaran City. Unya dalon ang iyahang lawas ngadto sa Badian, Cebu from sa May 12 unya na ay wake po dito from May 12 to May 23 at Pases Residence in Poblacion, Badian, Cebu unya. Another pahibalo po gikan sa tuang head sa tuang City Treasurer's Office, Sir Hubert Mihorada Inas, iyang gusto nga ipaabot, no, sa mga kapamilya sa Mihorada family, no, in loving memory of Engineer Glenn Alagon Mihorada, nga nipanaw po last May 1, 2026. Ang iyang interment is today, May 9, at 3 p.m. paghimuon ang misa dito sa Immaculate Conception Parish in Baclayon. Unya ang iyang interment would be in Victoria Memorial Park after sa misa dito sa Immaculate Conception Parish of Baclayon. So alas 3 sa hapon. So para sa katong mga amigo, kahigalaan, o kapamilya, Alagon Mihorada family, ang lubong ni Engineer Glenn Mihorada unyang hapon, no, pagasugdan og misa alas 3 unya dito dalon ang iyahang lawas, patayng lawas sa Victoria Memorial Park. So that is from ato ang kauban sa buhat diri sa City Government, Sir Hubert Mihorada Inas. Unya karong buntaga natay special guest, no, nanaputay special guest this morning tungod kay gusto nato nga may balaan na pud nato og unsay mga kalihukan gikan sa buhatan sa tong Tagbilaran City Primary Care Facility. Unya napoy good news kay nakadawat na pud ta og dugang, no, nga mga recognition, no, sa mga kahago kakugi nga gipanghimo sa tuang mga empleyado gikan sa buhatan sa tuang sa una gitawag man nato ni City Health Office karon Tagbilaran City Primary Care Facility, no? So dinato dugayon atong i-welcome mga to ang very special guest this morning. Dugay-dugay na pud maning wa nagkahinabi way lain kundi ang ato ang tigpamaba sa buhatan sa tuang Tagbilaran City Primary Care Facility, Sir Robin Culpa. Sir Robin, maayong buntag and welcome sa Meet the Mayor.
5: Good morning, Ma'am Dice. Good morning sa ato mga sugin paminaw ni atong nagunang at gama sa ato ang kala Sabado, no? Yes. Dili sa atong sulat sa Tagbilaran, sa nalulingin sa Bohol, sa tanang maabot sa atong tibia karong buntaga. Usa ka good morning at sab sa atong City Health Officer, si Dr. Gia Punta, at atong City Mayor, Mayor Jenny Yap. Once again, good morning.
4: Yes, mayong buntag, Sir Robin, unya daghang salamat gid kaayo, no, kay imo gyud ming imong gisanong ning amo ang very quick unya kada request, no, pinaabtik gyud kaayo nga request, no, nga ma-interview ka karon tungod kay kanang gusto namo gyud nga mapahibalo, no, sa ato ang mga konstituente dere sa atong syudad sa Tagbilaran unsay mga latest updates og ingon man unahon siguro na tong good news, no, sa bag-o ninyo nga award nga na-receive sa Tagbilaran City Primary Care Facility, Sir Robin.
5: Yes, Ma'am Dai. So niatong yaging semana himo ang DOH 2026 Regional Immunization Assembly. Himuon man ni siya, Ma'am Dice, every 2 years niya. Kani siya, dihimo po ni siya agig pagpangandam sa paghimuon na ito nga SIA or SIA, kailangan gitawag na itong supplemental immunization activity wherein manghatag ta o bakuna sa mga kabataan ang ng edad of 59 months and below or kailangan gitawag na ito o 4 years and 11 months para sa paghatag o measles rubella kanang measles mumps rubella vaccine apil ang kailangan gitawag na ito o kanang OPB o oral polio vaccine now. The atong April 29, 2026 dito sa Bay Hotel Cebu naghatag o naghatag ka na ang kina sa tagularan o gawad isip apil sa top 5 actually top 4 ta sa LGU no mga local government units in Region 7 na naka-achieve o kaas-taas na prosento sa 2035 fully immunized children. Under kita sa population, big population category na 100,000 pataas. So, nakaangkon ta sa ikapat na dapat, which is ang fourth na place, niya sa 2 sa Augusta from the previous years, kaya usually naman ka sa second or third. But gitangtang naman ang category niya nga HUC or mga highly urbanized city. So, napuno sa ito ha ang duha ng mga highly urbanized city. Kumulang nata sa ikapagdapit, but nevertheless, na-appeal yung dihapunta sa mga tantas o kapag-business mamay. So, at ako na kong pasalamat, no? May Mel Jane, kay Sergio, ang lihat na ito ang suporta para magpapuna ang mga kabataan. Kunya, with the supervision also po ni Dr. Jaya Pundo kung sa atong mga nurses and midwives, mga barangay nutrition scholars, at ito na po ng atong mga barangay health workers sa tansa-tansa-tansa. Parang guys, kasi nagyod ang nagpusigay nga ang tanong mga bata diya sa atong mga nabaranggaya no, nga nag-edad 0 to 12 months saka ang kondod sa tanang bakuna nga intended para nila. Ang ato ang National Immunization Program Coordinator sa ato ang sudad, si Ma'am Tami Arboleras, mapo nagpusigay nga ang mga kabataan din nato is magpapakuna. So, a big congratulations to everyone tungod kay nakabot na ito niya sa mga banks.
4: Wow, that's very nice to know, no? So, but pasabot inaana, yun ay ka ligon or kanindot ang serbisyo sa ato ang Tagbilaran City Primary Care Facility ngadto sa grassroots level o niya gi-empower po ng ato ang mga barangay health unit gyud ay no nga sila mismo gyud no mo lihok no para sa ilang barangay o niya nindot kay paminaw no nga naay proper coordination nagtinabangay so because of that mao na nga na recognize ang mga efforts no sa atong kabaranggayan no niya na warda ng ato ang City of Tagbilaran. So congratulations once again ninyo Sir Robin no ug ingon man sa ato ang mga taga-barangay health workers na to kay wala po na sila nga naning kamot dili man gyud ni mamahimong magmalampuson po ni nga programa Sir Robin right.
5: Yes ma'am guys say kini siyang actually more than the award ma'am guys. Ang atong kanaon earning is ang benefits nga makuha sa mga kabataan tungod kay protected sila sa 8 to 11 diseases na pwedeng ma-prevent. Sa 8 to 11 preventable diseases nga makuha sa mga kabataan nato. And aside from this one guys, no, ato gid gipasalamatan ang mga katawhan tungod kay for the past 6 years, we have been consistent na nagita sa top 5 in the whole region sa Haga Manday.
4: That's very nice, no? So, mo na nga, isa gid ni mo na nga, di po na to ika, di po na to ikalimod nga kanang deserve man gyud pod no because with all the effort on niya at the same time dapat gyud nga ma-appreciate pod ni sa atong mga konstituente labi na gyud sa atong mga ginikanan no mingon man siguro sila nga pipila ra man na pero importante bi ani nga to mga bata gyud no karon mga bagong tubo kay mao pod bi ani sila yung mga musunod puhon nga mga lideres puhon-puhon dinhi atong syudad sa Tagbilaran. Anyway, Sir Robin, unsa pa aside sa inyohang kabalo man gyud ko nga kamo gyud isa man gyud mo sa buhatan sa city government nga daghan gyud madawat nga awards kay mga kugihan man gyud kaayo mo because of sa inyo mga kakugihan no daghan gyud kay mo mga activity for sure yearly na siya niya unsa may inyohang mga upcoming nga mga activities mo nakita ko sa post ni Mayor Jane no nga namoy mga schedule na pud nga tuli Sir Robin.
5: Yes, Manday. So, sa pagkatinuod na humalhuman na tahapit sa itong Operation Pili, nakahatag na taong tulo sa 11 ka barangays, totaling to 541 ka mga bata ang atong natuloy.
4: Wow!
5: Kaya, dapat ay remaining to upat ka schedule, which is on May 12, no, 2026, ato sa Barangay Poblacion 2, Tawid Court. Kaya sa May 14, ato sa Poblacion 3, yung Barangay Function Hall. Kaya sa May 19, ato sa Mangda, Tawid Court. Kaya sa May 22, ang kinakalas na ito, ato sa San Isidro Barangay Centenao. Ang atong ipangtuli, Ma'am Dais, is dili na po ingon nga taga ano nga barangay, but as long as nakatagilaran siya na wa siya nakapatuli sa schedule sa ilang barangay, medyo na gihapon na ito, dawatong anto sa kanang barangay na schedule. Magala lang sila o maybe nila na pag matuod na pagkatagilaran sila o niya. The good thing about this, Ma'am Dais, is that no more finish thing, mato lang sila, and then give me pag-inang tambal, ilang paulit na sa ilaha. So, kung ato ni sa usa ka private na clinic, usually na ani mo rin siya between 3,000 to 8,000, but for us, the city of Tagilaran, this is more free. So, pagtagman po ang manuli na ito, maabot mo sa usually mga 6 to 10, so dali-dali na dito ni sa mahuman, Ma'am Dais. Ang amo lang yung hangyo on the part sa mga ginipanan, na nasa kondisyon na din ang ilang mga bata na tuliyon sila. Kahit there are certain cases na naasi bata dito and then eventually, refuse, muhilak, na kumusang sa pinitanan. So, di po na makapaabot na ng atong kuanon, atong paabot ng
4: kanama pa.
5: Yeah, so, ato yung idea is pre-condition nila ang paghunahuna sa bata, na mga din po sila. Anyway, ang usa ka tuli, maximum lang yun na o mga 15 to 20 minutes mahuman na gula sa 15 to 20 minutes mong dahil mahuman na gula sa.
4: Wow, dali rin gede kayo, no? Inana na ka mga master, gede mo mang tuli, di ay sa Robin, no?
5: Wala yes, yeah, kinama po tayo mga doctors, ikan sa Galiara Hospital, na mo assist na to. So, na po tayo mga volunteers, no? Dahil volunteers ikan sa inyo, na nursing department. So, madali na ginato ang atong mga service mong dahil.
4: Yes, that's very nice. Na mo po mga instances nga na yung makuyapan, Sir Robin?
5: Na yung nakuyapan, Ma'am Dais, hindi ang gituli, but ang nag-assist, ang mama o ang papa. O, like, last week dito sa bansa sa diyan din ako yapan kay murag na hadlok siguro to nakita nga padong na gaday dugo mo
4: ba tawon. Yes, so anyway nagiday mga inana gihapon nga mga mahitabo, no, pero di lang kay kabalo man ta nga naman sila sa safe nga lugar kay na may makatabang sa ilaha, no. Napo ko ilaing nakitaan nga post sa Tuntag Bilarin City Government. I don't know, Sir Robin, kung kamo definitely isa man gyud mos nag-handle ani na ay umaabot nga Operation Smile pohon sa to ang City Government of Tagbilaran.
5: Yes, Ma'am Dais, no, nag-post pa niya sa akong gawa sa akong Tagbilaran City Panel Facility. Isa ka banner, no, behind sa libreng surgery para sa clip bit o clip palat. So, kanin siya, operasyon niya sa mga bata o mga adult na doon ay nguho, no? Kanang nguho o kanang ay bungi. So, libre din sa Ma'am Dais. Actually, ang buhaton lang ani sa ato is ang streaming. Tungod kay ang operation ani ato man sa Cebu on a later date. Kaya ang yes, ma'am, ang nakalindot ani niya kay libre ang kwite, libre ang pagkaon, libre ang tambal, o libre po ang kapuyan dito sa Cebu.
4: Amazing!
5: So, ang schedule for streaming ani Ma'am Dais for the city of Tagbilaran ang nearby mga towns will be on June 8, 2026. So, sa mga Tagbilaranos na gustong ma-avail aling at services, ato lang ito sa atong buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility para sa dugang information. So, ang pangayuan na ginamo nga data ni ma'am is ang name sa pasyente, ang edad, ang sex or ang gender, niya unsay type of clip condition, nga may clip or clip palat ba, kung address niya sa ato ang barangay, na contact number, na name and contact number of guardian kung ipasente na ito is below 18 years old. So, muna at kung kuha on yung data, niya, in the same manner, kung ang requirements sa give niya needed kay birth certificate, guardians or parents valid ID, and field health membership.
4: Oh, that's very nice, no? Pero kanipod siya, ang opportunity is ato lang klaruhon, Sir Robin, for Tagbilaranons lang ni da, right?
5: Dili lang po sa inyong Tagbilaranons, oh. Kondais, but apil po ang tang, it's actually the whole province of Bohol, kaya dito nga man siya sa north o kanang south nga kanang ay part. So,
4: oh.
5: Ang taga-northern part, ang ilahang scheduled po dito sa Ubay will be on June 7. Para sa ato ang southern part, sa ato ang healthcare providers network, apil ta sa June 8. So, as much as possible, no, makaprilis ka dito sa ato mga tagsapan sa Rural Health Center or City Health Office, dito sa Tua, para ma-identify na ito kung kinsa itong hatagal ang service. Although, mukita po siguro huwag ka lang walk-ins mambayas patos maayon ito nakapag-re-register na para at least ang mga documents nila is ma-check na ito daan.
4: Wow, that's very nice, no? Nindot ni siya kay daghan gid kaayo nga mo avail ani for sure niya. Pag naman siguro i-share po nga kanang link, no, sa katong post sa City Government of Tagbilaran na imurag pre-registration link nga gi-post diha para sa katubitaong dili makadong diretso diri sa Tagbilaran, pwede mo ma-out. I mean, diri sa ato ang kung di na makaanha sa TCPCF, pwede sila na nga link, Sir Robin.
5: Yes, ma'am. Kung dili sila makari sa ato, so pwede din silang makapra-publish dito para at least the time na doon na tayo himuon nga kanyang kaninya swimming, naaragod ang lokal ang tumatawag na sila.
4: That's very nice, no? So, for more details, no, pwede rin sila makabisita sa Facebook page, no, sa Tagbilaran City Government, kay naa dito ang detalye unsay mga kinahanglanon, unya asa pud mo contact ug asa pud mo sulod nga link, no, Sir Robin. Sir Robin,
5: yes, ma'am.
4: Daghang salamat kaayo sa imong gigahin nga panahon, basig napakay mga sa imong mga panapos nga mensahe or mga panghimangno sa tuang mga konstituwente or mga naminaw karon ni ato ang programang Meet the Mayor.
5: Yes, ma'am, dahil. So, kasayang di akong salamat sa kahigulunan nga nakapadayag pa sa atong kanilan dahil sa mga programa o serbisyo diya sa atong Tagbilaran City Primary Care Facility, no? Akong hangi, wapad siya na humaan ang mga kapistahan sa tinuklipisod sa Kabaluhan. So, init din ang panahon rin, ma'am, dahil. So, at sila hangi sa kanang katawahan no, nga ang mga pagkaon nato, nga mga init, dali ng parat, o mga magkikaon, ato sa unang likayan, no? O, pwede na itong hinahinayan, hindi lang sa sobraan. Tungod kang ang threat sa heat stroke, tungod sa kainit, so, ang dapat po na po sa healthy lifestyle. So, mora na akong hangyo sa kanang katawahan, no? Mag-hunting, magbaton sa hapside, hinahanglan po kita mag-tinabangay. So, that would be all po naman, guys. Thank you po mo, Tagbilaran.
4: Yes. Thank you kayo, Sir Robin. And yeah, I'm pretty sure excited na kayo ni sila ni Sir Robin, no? Nga, mobalhin pohon sa ilang bagong nindot kay nga buhatan na nga to ang Super Mega Health Center pohon. Thank you, Sir Robin. Mayong buntag sa imong tibuok banay. And yeah, happy weekend ninyo. Niya nindot kayo, no, katong iyang last nga gimension nga libre nga operation, no, para sa mga kanang bungi o nguho, no. So kung naamoy mga kaila or kapamilya nga kinahanglan sa maong tabang, no, so bisita lang sa buhatan sa tuang City Health Office or Tagbilaran City Primary Care Facility. Or di ba, adto mo sa Facebook page sa Tagbilaran City Government nga Facebook page na ay link dito para sa pre-registration. O niya na po'y contact numbers nga pwede ninyo tawagan. Okay. O niya, once again, no, si Sir DM, congratulations sa tuang presidente or administrator sa tuang Tagbilaran City College. Si Sir DM mismo would like to congratulate once again to all graduates of Tagbilaran City College, no, ngadto sa iyag yung gi-details, no, 457 nga graduates na ay 156, no, students from Bachelor of Science in Tourism Management, 154 from Bachelor of Science in Entrepreneurship, and 147 from the Bachelor of Science in Office Administration. To Dariel, no? Congratulations ani mo Dariel inuman ni Edward, no? Congratulations among mga working scholars, no, mga hard working working scholars, no, sa Tagbilaran City Government. Congratulations to all graduates sa Tagbilaran City College batch 4 unya. Sa upat ka tuig na, no, nga naka-produce naka-produce or graduates ang Tagbilaran City City College ni produce na og 1,615, no, gi-mention ni Mayor Jane Yap sa iyahang message, no, during sa graduation rites nga aduna nay 1,615, no, including ang karon fourth batch nga na-produce ang Tagbilaran City College, no. So inana na kadaghan, no, sa upat lang ka tuig. So kudos sa to ang mga school administrator, president nato, ingon man sa vice president, no, by doctor nga si Dr. Mitchy, no, Mitch, no, for teach, no, ang vice president for academic affairs, no, ingon man sa tanan nga mga empleyado, no, or nagdumala sa to ang Tagbilaran City College. Congratulations and kudos ninyo. Hi, good morning sa to ang mga viewers sa via Facebook Live. Daghang salamat kayo. Hi to Cupbert Remolador. Yes. Good morning nimo diha Cupbert. Ingon man tanan lumulupyo diha sa Poblasyon 3 mayong buntag. Ingon man sa to ang very active, dedicated kaayo nga head sa tuang City Alert, no, Sir Yoyong Pilaheo Rosagaran. Mayong buntag ni mo, Sir Yong, og sa tanang mga alert, no, katong mga padayon nga mga nagserbisyo karon gihapon, no, sa katilingban nga mga alerts, no, bisag adlong Sabado og Domingo. Hi to Sarah May Mendoza Lamdagan, belated birthday, cheers to you, Sars, no. Nag-birthday po ni si Sarah, no, unya. Happy, I know nga happy ka sa imong life, Sar. So padayon lang sa imong mga happiness diha, no, sa imong kinabuhi, no. Hi to Richie Dinoso, good morning nimo, sir. Ingon man to Ma'am Betty Matiga Humawid diha sa Poblasyon 3, mayong buntag Ma'am Betty. And hi and good morning sad, no, sa naglantaw karon Ma'am Gloria Opendonabo, mayong buntag to Ma'am Maria Teresa Arances. Yes, good morning ni mo diha, ma'am, unya. Sa gikaingunan ako a while ago, no, nga ang kadtong mga upcoming pa nga mga abi ninyo og nahuman ang saulog pero wa pa di ay, no. So naapagihapon tay mga upcoming nga mga activity for Saulog 2026 and that line up mauni ang musunod, no, kagabi gipaygayon ang YY Home Builders Night, no, dito sa City Hall grounds nato kay kagahapon man pud last na nato, kagahapon na ang last nga display pud ya sa tung tagbo sa Tagbi sa Ulog Bazaar, no, unya this coming May 10 sa Ulog Dance Sports Competition nga pagahimuon sa BQ Mall Atrium. Unya, on May 11 to 15, ang atoang sa Ulog Visual Arts Exhibit and Photo Contest. Dito pagahimuon sa BQ Mall Atrium. Unya, ang kani, ang most awaited part, no? Na delay lang gamay, no? But mahitabo na yun ang new schedule sa atong Maoy sa Mayo featuring Arthur Neri. Pagahimuon sa CPG Sports Complex this coming May 30. Maoy sa Mayo new schedule, no? Onya ini ka May 31, pagahimuon ang sa Ulog run or closing ceremony to be announced pa kung asa dapit pagahimuon, no? So mao na ang atuang nahibilin nga mga major sa Ulog Tagbilaran sa Mayo nga mga activities, no? And hi, good morning, di ay sa Kumbanan Love, Jenny Bloss po watching right now. Yes, salamat og sa kanunay nga suporta, no, sa ko ang Banana Love. Unya, another good news di ay, no, makita yun ninyo sa nasa Facebook page ni Mayor Jane Yap, no? Nag-MOA signing na si Mayor Jane Yap with DepEd Secretary Sonny Angara para sa public school classrooms in Tagbilaran City. Wow, nana po yung mga upcoming, no, nga madugang na public school, no, niya. Padayon gyud ang suporta sa tuang amahan sa distrito, no, Congressman Babayap, niini nga mga programa sa city government. Mo nang pasalamat kayo si Mayor Jane Yap, no, kay hantud karon zero loan gihapon ang atong city government of Tagbilaran during sa Yap halang administration. Unya, padayon di ay, no, ang atoang food voucher, no, nga pagpanghatag sa kato mga barangay. Naapay ongoing ang pagpan-distribute, no, na yung mga schedules pa sa mga ubang barangay. So, hulat-hulata lang ninyo o niya i-check lang ninyo kung asa mo na rehistro nga barangay, no, kay ang basihan ra bagyod ani na may uban gud na din ni message diri nga voter daw kuno sila ani nga barangay. Pero ang question is, naa ba mo, na rehistro ba mo sa inyong barangay isip usa ka inhabitant diha, kay ang gibasihan ani ka nang gitawag nato og RBI or Registry of Barangay Inhabitants, no. So dapat naa mo, mo attend mo og mga barangay assembly or mga meeting sa barangay unya, adto gyud mo dong mo sa inyong barangay aron nga masiguro nga naa mo diha, kay kung asa mo nga barangay nga resident, dito gyud ang basihan nga lista, ha, dili ang kung asa mo nagbutar. Kay namang guy uban nga naa mo, parehas nako, no, na ako sa barangay tip-tip na nagpuyo, pero nakarehistro ko sa as a voter sa barangay Taluto pa, no, apa man ko nag-transfer, mag-transfer ako puhon. So dili ang voters nato nga registration kung asa ta nga barangay ang gibasihan, kundi ang atong Registry of Barangay Inhabitants. Mola na atong klarohon, no, para sa atoang mga lumulupyo sa matag barangay unya. As a midweek report, no, gikan ni Mayor Jane Yap, naanay 67,125 passengers nga na-serve sa tong libreng sakay. Unya, naanay 3,937 nga trips, no, nga completed. Unya, nabayran pud ni, no, ang ato ang mga drivers or transport group nga niservisyo para sa libreng sakay, which is 1.2 million nga subsidy nga directly tabang sa Bulano commuters ug local drivers nga nahatag na unya.

0: sa atong mga adito sa city government nga sa mga accredited market vendors nga nagamit na no sa to ang mga lumulupyo no. Unya na ay 2 million plus na nga direct cash disburse ngadto sa mga local economy nato or katong mga MSMEs nato nga maupoy maupoy kanang gipamalitan aning ato ang vouchers ato ang kamerkaduhan atong public markets anining atong syudad sa Tagbilaran. So murag nilapas ang gitagamay na nabang atong musunod no ang anchor no karong buntaga. Ah okay na na di ay ang ato ang mo hulip sa no in absence sa to ang city administrator para sa nagkahiusang Tagbilaran na ang ato ang regular anchor po nato ni siya sa magpakabana every weekdays no sa atong city government every 11:30 a.m. up to 12 noon no si Kim no ano mo inyo makauban para sa nagkahiusang Tagbilaran. So stay tuned in for nagkahiusang Tagbilaran. And this has been Dice Arsenal Luspo para sa Meet the Mayor in behalf sa tong beloved Mayor, Mayor Jane Yap. Daghang salamat kayo sa inyong pakiguban o paglantaw via Facebook Live. Ingon man sa pagpaminaw sa toang mga unsi sa isintay uno nga dial sa DYRD o ingon man unsi 16 nga dial sa DYTR. Hi to Ma'am Jinxie Sempron, Costan. Hi, regards to Kuya Melvin, no? Costan, o sa tibuok banay ninyo. Daghang salamat kayo sa pakiguban ka na ko karumbuntaga. And as we say in Tagbilaran, Laran, a sense of humor and happy weekend everyone.
1: Ugin yung nabati ang sinimanang tulumanon ni Mayor Jane Yap.
2: Meet the mayor.
1: Meet the Mayor. Hangtod sa sunod Sabado, uban kang Mayor Jane Yap.
2: Meet the mayor.
1: Meet the Mayor.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali.

0: freedom, purified drinking water. Life together.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
5: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural ug original, gawang Pinoy.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ipadayon nato ang pag-uswag sa dakbayan sa tagbilaran. Ipadayon nato ang katungod sa tao nga masayod sa kamatuoran ug dili bakak ug dili fake news. Kini ang panahon nga masayran ang tinuod nga impormasyon. Nagkahiusang tagbilaran. Tulumanon nga magbugkos sa maayong hunahuna sa katawhan ug sa mga kadagkuan sa dakbayan. Nagkahiusang tagbilaran. Ubos sa atong mayor sa tagbilaran, Mayor Jane Yap. Nagkahiusang tagbilaran.
2: Maayong buntag Bohol, maayong buntag tagbilaran, maayong buntag sa itong mga pinalanggang tigpaminaw ning atong programa. And welcome na usab sa lain nga Sabado nga atong pag-asawaan ang nagkahiusang tagbilaran. Sa ngalan sa itong regular anchors, our city administrator Sir Alvin Luis Acuzar, kini si Kim Anob ang inyong makauban karong buntaga. And yes, tuguti ko sa pagtimbaya ug maayong buntag sa ato ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa tagbilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma tagbilaran ug serbisyong nakasentro sa pamilyang tagbilaran on the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap. Ug labi na usab sa ato ang busy mayor pinaka-update, no, but tanon usab nga busy mayor sa siyudad sa tagbilaran, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala. Labi na usab sa ato ang first gentleman and first district representative, usapod ka ba tanon, no, mga aktibo ni kasila mga higala ang ato ang Congressman John Jusnel Babayap. Mayong buntag kaninyong tanan. O syempre, mayong buntag usab sa tuang 16th sangguni ang panlungsod city councilors at ang mga department heads, no, o office heads nato, o mga kabana natong mga city hall employees nga naminaw karong buntaga sa tuang programa. Mayong maayong buntag kaninyong tanan. O labi na usab sa tuang City Mayor's nga Chief of Staff, Ma'am Kathleen Torimocha, and of course, sa nangulo sa itong mga department heads o office heads, ang ato ang City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Mayong-mayong buntag, kaninyong tanan. And yes, mayong buntag usab, no, sa ito ang 15 ka barangays diri sa siyudad sa tagbilaran, no, nga nakiguban usab nato sa ito ang matag adlaw nga programa. Mga higala, daghan kayong salamat, no, stay with me, no, hangtod sa kinatapusan natong oras, mga higala, no, para makapaambita sa ito ang mga dadaiyang mga serbisyo, dadaiyang mga programa, dadaiyang mga updates nato o impormasyon sa itong pagamhanang lokal sa siyudad sa tagbilaran. Ilbi na usab sa itong mga updates, no, sa ito ang diri sa siyudad sa tagbilaran. And of course, no, mayong buntag usab sa ito ang tigtimo na itong programa, si Sir Gilbert Tulop, si Sir Eric Ihok, and of course, sa ito ang hook-up station usab, no, ang DYTR nga mao'y nag-insure nga madungog ta sa kahanginan o makita usab kita, no, sa itong mga Facebook pages nato, both sa ito ang DYRD and DYTR. And yes, no, mayong buntag sa itong mga online viewers, no, sa ito ang both stations usab, no, nga nagtanaw sa ito ang mga Facebook live, no, mga online viewers. Huwag namin usab sa ito ang mga listeners nato sa itong nagkahiusang tagbilaran sa ito ang ato ang gipadungog, no, sa ito ang duha ka stasyon, ang DYRD o DYTR. And yes, mga higala, laing Sabado na usab, mga higala, because the day is May 9, no, 2026. So gayingon ko na kaganina, no, laing na usab nga Sabado ang atong pag-asawaan kabahin sa mga katikaran, kabahin sa mga programa. Ilabi na usab sa ato ang mahinabi karong adlaw, no, duha ka buok ang ato ang special guests nga ato ang mahinabi nga makapaambit, no, sa ilang dadaiyang mga buhatan Una, ang atong buhatan sa Tagbilaran City College, ang atong college administrator, si Dr. Delmar Kagatin, ang atong mahinabi unyang taod-taod, mga higala, no? So, muhatag og update, kabahin usab sa atong hitabo kagahapon, no? May 8, nga graduation, ika-upat nga commencement exercises nato sa ato ang buhat, ato ang Tagbilaran City College. Congratulations sa atong mga graduates. Kung unsa ang mga updates, kung unsa ang nahitabo from gikan sa buntag, hantod sa hapon, ato nang paminaw. Kinsa po na nga to ang speaker na to, no? Nga to ang gi-invite para muhatag sa to ang mga graduates na to sa Tagbilaran City College. And later on, ato nang ihatag through sa ato ang college administrator. Okay. Ano hatong guest, mga higala? Ang ato ang usab nga acting head na to sa ato ang City Agriculture and Veterinary Office nga si Dr. Carl Pradera. No? Doon na siya mga impormasyon sa ato ang mga Tagbilaranons na to, no? Kabahin sa ato ang mga gipang-alaga na to nga mga animals, no? So later atong atangan na unya nung no, unsa na sad ang ato ang mga programa nga gibuhat sa ato ang buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. So sa dili pa nato ihatod ni atong mga dili mga updates and later pod, no, ato ang news beats nga atong nakuha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Sa dili pa nato ipanghatod ni ako ang mahinabi atong mga special guests. Of course, no, kamusta? Kamusta itong mga suking tigpaminaw? I hope you're okay tang tanan, no? Nata sa maayong panglawas. So, salamat kaayo sa pakiguban ka na ko. Tuguti po ko nga magpasalamat, no, ni nga to ang puntuha. Kay nag-uban dito sa to ang ako na po ang iyong makauban. Though, doon na lang mga importante nga gibuhat si Sir Alvin Luis Acuzar, no? Ato ang regular anchor na to sa ato ang programa. So, manang ako sa ang inyong mahinabi para makapahatod usab sa ato mga dadaiyang mga updates, programs, and activities na to sa ato ang pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And yes, no, sa dili na ta magdugay, mga higala, naring puntuha na sa pikas linya ang ato ang college administrator sa atong buhatan sa Tagbilaran City College para makapaambit sa ato ang activities na to, no, and programs sa ato ang buhatan sa Tagbilaran City College. Ang labi na usab sa kagahapon lang nga nahitabo nga graduation sa ato ang mga graduate na sa Tagbilaran City College. While lain ang atong college administrator sa TCC, Dr. Delmar Kagatin. Hello, Sir DM, maayong buntag and welcome sa ato ang programang Nagkaiusang Tagbilaran. Ang imong mga pagtimbaya sa atong mga suking tigpaminaw. Sir DM?
3: Good morning, Tech. Good morning, suking tigpaminaw. First greetings to Sir Kenya, our Vice Mayor Adam Hala, ng po sa Congressman, Congressman Babayak. And then, sana sa mga tigpaminaw, ato mga tigpaminaw, mga empleyado sa TCC, yung buntag na itong kanan.
2: Yes, Sir DM. Dagan kayong salamat sa imong panahon o oras ngayong mong ipaambit sa itong programa para makatod ta o mga lalaing mga updates at labinausab sa ito ang nahitabo lang kagahapon, no, nga graduation. And Sir DM, congratulations sa buhatan sa Tagbilaran City College sa lain na usab nga malampuson nga aktibidad sa itong graduation, sa inyong pagpahiluna, sa pag-andam sa ito ang mga nahitabo lang kagahapon nga fourth commencement exercises. Sir DM, can you share to us kabahin sa nahitabo kagahapon nga graduation program gikan sa buntag hantod sa nahitabo nga hantod sa hapon nga nahitabo nato nga graduation? Sir DM?
3: Yes, Kim, we are very happy, blessed ay nakapasok sa pick-up nga bagong graduate sa TCC. So, ikaw, isa nga ba tapos conventional spaces so nakaproduce na game 450
2: Sir DM?
3: Graduate.
2: Sir DM?
3: Yes.
2: Ako sa ikat, Sir DM?
3: Hello?
2: Yes, Sir DM. Ako sa ikat, no, kay Murag, naputol-putol ka, Sir DM. Yeah. Sayang po kayong impormasyon ngayong ihatag sa itong programang yeah, ang ato ang signal. Sir DM, pwede bang makakita o area kung asa ka na, kung asa ka karon, Sir DM, para at least mas nindot ang feed na to diri sa itong sa radio o madungog po o klaro sa ito ang mga suking tigpaminaw. Sir DM?
3: Hello, hello, ma'am.
2: Yeah, okay, that's good. Loud and clear, Sir DM, go ahead.
3: Okay, again, we are blessed grateful na nakapagod sa new graduate, PCC, our first batch sa graduation. So, sa tulog ka course sa DSC, he is in scholarship and he is in office. So we have two graduates for us, the 17. So in the morning, it's the same.
2: Sir DM, I'm sorry. Putol-putol gyapon Sir DM ang feed. I'm very sorry Sir DM, no. Pwede ba ta makita balik Sir DM kay sayang pud kaayo og. Yes, atong balik og tawag si Sir DM, no, para mas nindot ang signal nga ato ang mahatod sa tong programa. And yes, no, kagahapon sa gingon ni Sir DM, aduna tay 457, no, nga mga ni graduate kagahapon sa ato ang Tagbilaran City College. And congratulations sa ato ang mga ni graduate kagahapon, no, nga mga TCC. Sir DM, go ahead Sir DM.
3: Madunggan ako, okay?
2: Yes, loud and clear. Nindot na niya nga feed or signal, Sir DM.
3: Again, we had our yesterday call with some school team, and then so happy to our new graduates over 157 because the local course.
2: Sir DM, maujud gihapon, Sir DM. Sorry, kaayo. Maujud gihapon, Sir DM, no? Putol-putol gihapon, no? Ang imuhang signal. So, basi makita kag baayong signal Sir DM. I'm very sorry.
3: Nigawas na
2: ka? Kaya pwede pa ka mo sorry balik Sir DM. Ako lang paminawon if okay ba ang signal? Yes, no. Murag nangita pa Sir DM sa yung signal. So again, congratulations, no, sa to ang tulok ka kurso diha sa tong buhatan sa Tagbilaran City College, ang BS Entrepreneurship, ang BS Bachelor of Science in Tourism Management, and of course ang ato ang Bachelor of Science in Office Administration. So mao ni ang tulok ka mga kurso nga upat no, ang ongoing pa, wala pa hindi mo graduate, no, sa to ang BS Information System. So tulo pa lang ang ni-graduate nga mga kurso kagahapon, ka-ongoing pa man ang usa, no? So mao nang 457 ka mga ni-graduate, no? Congratulations sa inyong milestones, congratulations sa inyohang mga gipakita nga pagsakripisyo, sa inyohang paningkamot nga mahuman ang inyohang upat katuig nga pagtungha sa to ang Tagbilaran City College. Kudos sa to ang mga students na to karon nga ni-graduate na sa Tagbilaran City College. And yes, Sir DM, sa dugang mga detalye, Sir DM, ako lang ginihinay gamay ang atong mga kurso nga gimension, no, nga tulo ka kurso ang ni-graduate. Ang ikaupat pa nga BSIS is ongoing pa, no, ang ato ang wala patay ikaupat nga tuig ang ato ang BSIS. So, manang tulo pa ka mga kurso ang ato ang ni-graduate kagahapon, Sir DM. Niya. Akong gimension ang mga iyong mga kurso, Sir DM, nga ni-graduate kagahapon. So, go ahead, Sir DM, no, ang update.
3: Okay, kay sir. Ang ato ang kagahapon na yung gi-gan na ito sa Laureate Math. Atong ipasalamatan ng kagahapon sa DC. And then, after the math, we had our recognition of honor of my student team. Graduate, nagpahinungot ang mga kanan. And of course, we also recognize the effort for students who are academic achievers. So we recognize them and give them certificates and the medal. And also came with the parents, we also invited our staff in the name of Ayuri, who is now a photographer court to support this MTC sa Lila. So we were happy na natagi graduate na nga work na sa 40K. Then, the application had our fourth prizes attended by our first teacher.
2: Mahajud, no?
3: Ang teacher, Jake Nya.
2: Sir DM? Sir DM?
3: Yes, Kim?
2: Mahajud, Sir DM. Magmaputol jud ang signal, Sir DM. Sorry, sayang.
3: Hello?
2: Yeah, Sir DM, maputol-putol jud ang ato ang signal, Sir DM, no, ang ato ang inagstorya ni mo, Sir DM. Mawala ang imuhang inagstorya, so sayang pud kaayo sa paghatod sa tong programa niya, maputol-putol, Sir DM. Mag na problem sa signal, Sir DM, no, sa gimension ni Sir DM kaganina, no, ang ato ang graduation program gisugdan sa usa ka misa sa buntag, and naatay recognition sa ato ang mga honors nato, no, sa ato ang or Latin honors nato sa ato ang Tagbilaran City College, and tribute sa ato ang parents parents sa ato ang mga ni graduate kagahapon. And pagkahapon aduna usab another rights no sa paghatag sa mga diploma, and of course ang atuang didaiyang mga programs no kun diin ang atuang city mayor ning hatag usab og mensahe alang sa atuang mga ni graduate nato nga mga sa buhatan sa Tagbilaran City College, and of course si Congressman Babayap usab no ni hatag usab og mensahe og sa ang atuang Alcocoa Vice President ato ang commencement speaker nga si Dr. Elizabeth Montero nga mao ni hatag usab og usa ka mensahe no sa atuang mga ni graduate kagahapon sa atuang Tagbilaran City College diha mismo sa atuang Bohol Wisdom School Gymnasium kundi in diha nato giheld ang atuang graduation nato sa ikaupat nga commencement exercises pagkataas-taas na usab mga higala no ang atuang upat na ka mga batches nga ni graduate nga na produce sa to ang Tagbilaran City College gikan sa unang batch nga ni graduate ato ang 2023 2024 and then 2025 og karon nga batch sa 2026 so 23 24 25 and 2026 so four ka mga ikaupat na ni no nga tuiga ang ato ang gibuhat nga graduation sa ato ang mga buhatan sa to ang Tagbilaran City College. And kudos sa tanang mga teachers sa pag-mold sa to ang mga pag-mold sa to ang mga kuan no estudyante nato no sa Tagbilaran City College nga nahimo silang malampuson sa ilahang upat ka tuig nga pagtuon, upat ka tuig nga kakat-on no sa ladaing mga kurso nato nga gi-offer or programs nga gi-offer nato sa tuang Tagbilaran City College. Kudos no sa tuang mga faculty, teachers nato, mga professors sa Tagbilaran City College. Og ani pud to mga higala atong balikon ang ato ang college administrator nga si Dr. Delmar Kagatin. Sir DM.
3: Yes, kay madungan ako.
2: It's loud and clear. Finally, Sir DM. Go ahead.
3: Okay. So we were we're happy sa team kay kahapon ang advanced exercises was very successful in the afternoon. So Mayor Jay, Congressman Batay, of course, members of the board there, that were able to have our distinguished Dr. Elizabeth Montero. And what was very interesting was nangyagi to the gitagaan.
2: Sir DM?
3: Yes, Sir Kim?
2: Maputol siya, Sir DM. Maputol siya ang signal, Sir DM, no?
3: Hello?
2: Do sa signal, Sir Goni, no? Sir DM, nga marag mawala-wala ang ato ang signal, Sir DM?
3: Gawa sa... Hello?
2: Yeah, putol-putol siya, Sir DM. Sayang kaaya, Sir DM, na no? So, karong orasa sa DM, sayang kayo di na to di ma-feed, no? Pero ako nang ginihinay sa DM, no? O sibya sa to ang mga suking tigpaminaw, kabahin sa to ang nahitabo kagahapon, no? Nga graduation program or fourth commencement exercises sa to ang Tagbilaran City College. And I commend sa inyo ha, Sir DM, and the rest sa behind sa to ang pagpahiluna, sa to ang mga dadaiyang mga programs nato no nga nagdala jud mismo sa to ang mga estudyante nga nahimo silang malampuson sa ilahang upat ka tuig nga nakat-on nila ang maayo nga mga hiyas depende sa ilang mga kurso or program na ilang gikuha sa DM. And kudos usab no and congratulations sa mga to mga Latin honors nato no sa to ang mga sa to ang cum laude nato. Congratulations no sa inyong tanan sa dadaiyang mga programs nato sa BS Entrepreneurship, BS Tourism Management and BS Office Administration. So congratulations kaninyo and dili lang kini ang katapusan no sa inyong sa inyong journey kundi sinugdanan ni no nga after the graduation mao na ni ang ato ang sinugdanan sa ato ang journey isip pagpangita og trabaho, no, pagpangita basis sa itong mga kurso, and of course sa itong pagtabang sa itong pamilya, no, sa ilahang mga paningkamot usab nga nga gipaskwela ta, no, and of course sa ito ang ato ang Tagbilaran City College is a Unifast na to, no, nga nga Unifast na to diha sa to ang Tagbilaran City College, so libre, no, nga pag-eskwela sa to ang tuition, so mao dang daghan kay itong mga estudyante nga nagpadayag ug ganahan mo eskwela sa tong Tagbilaran City College. So mao na sa tong mga incoming na pud nato nga mga fresh mga first year nga punpohon, nag-abri na pud balik sa Tagbilaran City College. Enjoy, no, kay kaybaw ko nga maayo usab ang ato ang mga professors nato sa to ang Tagbilaran City College, mga competent and of course mga maayo nga mga daghan jud mug makatunan sa to ang Tagbilaran City College. Of course gipanguluhan kana sa to ang college administrator nga si Dr. Delmar Kagatin. Ugaring punto usab mga higala, no, sa dili pa nato mahinabi ang sunod nga guest mga ning ato ang programa. Of course, no, mag maayong adlaw usab, no, ug maayong buntag, no. Ako i-greet ni ato ang mga tigpaminaw sa tong programa, no, si Jane Alfie Oracion, si Michelle Jimenez, si Ana Joy Moralia, si Michelle Tamara Pancho, si Ash Van Lopez Dote, si Princess Campesino, si Jerome Lopena o sa iyang wife na si Yeda Ortiz Lopena, si Ati Wilma Gran, no, hello hello maayong buntag, si Annalyn Lomfranco o sa iyang bana nga si Sam Lomfranco, hello maayong buntag kaninyo diha, si Ati Nisa Rilampago, si Ati Ati Rose Udtuhan og si Kuya George Udtuhan, no, hello maayong buntag, daghan kayong salamat sa pagpaminaw ni Kuya Melmon Palomas ug ni Ate Joy, ni Kuya Christopher Luwega, ni Ate Marifed Dahab, ni Ate Margie Buhay, and of course ni Wendell Rose Anoba, no, nga naminaw sa itong programa. Hello, hello. Ni Amelin Sol, ni Kuya Arlan Yap, ni James Jun Lanzareras, ug ni Dayan Inting. Hello to Ate Annalyn Incendencia, Ati Ligaya Razo, ni Kagawad Ani Klimako sa Barangay Tip-Tip, ni Kagawad Inday Gisalan sa Barangay Manga, ni Kuya John Ray Aying sa Barangay Dao, ni Kuya Ed, ni Kuya naman, ni Edison Bapilar, no, ako ang classmate ni sa elementary. Hello, maayong buntag, no, nga ni Jude Salibay usab nga naminaw sa tong programa pud, no. Hello Jude, taga-talo to, ni Flora Bell Gurya, ni Ati Flora Bell, ni Ati ani Kuya Floro Waton og ni Ati Norma Waton, ni Sir ni Kuya Raul Ragusta nga naminaw usab sa tong programa, mao jud ang kapunay, no, nga siya naminaw ra ko sa imong programa, kim i-greet ko. So hello Kuya Raul Ragusta, no, always ka na akong i-greet jud Kuya Raul, so daghan kayong salamat, no. And of course ni Kuya ni Tantan Tormis, ni Ati Cheche Tormis, ug ni Kuya Ford Tormis, or ni Kuya Borge Tormis, and of course ni Paolo Antonio Sarabia, no, mayong maayong buntag kaninyong tanan. And yes, no, maayong buntag usab sa ato ang tigpaminaw na tong programa ni Sir Lito Maghinay, no, watching gikan sa Kugon sa Purog 5 sa Echowa compound, ni Ma'am Betty Matig-a Humawid, no, nga nagtan-aw sa to ang live na to, no, watching from Poblacion Tres. Hello Ma'am Betty Matig-a Humawid, dagat kayong salamat sa pagtan-aw ning atong programa, no, mayong maayong buntag kaninyong tanan. And yes, no, dagan kayong salamat, no, sa to ang mga listeners nato, no, both sa to ang Dhaka Station, ang DYRD and DYDR. Mayong-mayong buntag kaninyong tanan. O ganun punto sa mga higala, no, ato sa usab nga basahon ang ato ang news beats nga ato ang nakuha sa tumbuhatan sa City Government of Tagbilaran. Padayon nga nakahatag og dakong tabang sa mga Tagbilaranon ang libreng sakay program sa City Government of Tagbilaran. Sukad gisugdan kini ni atong April 13 isip tubag sa pagsaka sa presyo sa gasolina ug pagkaon. Base sa datos, mukabat na sa 74,000 kapasahero ang nakapahimulos sa programa sulod sa upat ka semana. samtang kapin 4,000 kalibre nga biyahe ang napahimuslan sa mga sumasakay. Halos 1.4 million pesos usab ang nabayaran ngadto sa mga driver nga miapil sa programa aron mapadayon ang operasyon sa libreng sakay sa nagkadaiyang ruta sa syudad. Sumala sa city government kabahin sa libreng sakay sa 40.35 million pesos nga Energy Crisis Social Protection Package ubos sa administrasyon nila Mayor Jane Yap ug Adam Hala aron matabangan ang mga pamilya nga naapektuhan sa pagsaka sa gastuhan sa panginabuhi. Nakipusab sa maong assistance package ang 1,000 pesos nga food vouchers alang sa matag rehistradong household ug 2,000 pesos nga fuel subsidy para sa tricycle drivers ug mananagat. Padayon gihapon ang serbisyo sa libreng sakay matag Lunes hangtod Biyernes gikan alas 4 sa hapon hangtod alas 8 sa gabii nga gagikan sa City Square B Inting ug tag Bilaran City College ngadto na sa nagkalain-laing mga barangay sa Dakbayan. Ug mao kato mga higala ang ato ang news beats nga atong nakuha sa tungbatan sa City Government of Tagbilaran. Sa dili usab pa nato mahinabi usab mga higala ang ato ang second guest nato sa ato ang programa sa nagkaiusang Tagbilaran. Magpasalamat usab sa kita no sa ato ang mga official sponsors sa ato ang Saulog Tagbilaran 2026 sa ilahang generosity o pagtabang sa ato mga dinaiyang mga activities nato sa ato ang Saulog Tagbilaran 2026. To our co-presenters, we would like to thank no the Provincial Government of Bohol, T3CK Group, Gaprotic Security Incorporated, Capier Source Enterprises, DoExam or Des Marketing, Bohol Tropics Resort, Converge FiberX, Save and Earn, Xiaomi, Alturas Group of Companies, and Talk and Text PLDT. Special thanks to Governor Erica Aristotle Aumentado and Congresswoman Maria Vanessa Aumentado, Vice Governor Nicanor Besas, Senator Camille Villar, Senator Ronald De La Rosa, Congressman John Gisnell Babayan, Congresswoman Christine Alexis Tutur, Board Member Vincencio Arcamo, Board Member Lucille Lagunay, Board Member Mutia Kismet Terol Macuno, Liga President Romulo Sepedoza, PCL President Joanna Cabalit Initay, SK President Lawrence Xavier M. Clark. For Platinum sponsors, we would like to thank the following: Lab Solar Energy, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Bohol Quality Corporation, Nodal Electric Trade and Services, Megaspeed ICT Solutions Incorporated, Val Anthony Construction, C&E Adaptive Learning Solutions, Weld Power Tools and Construction Corporation, IBEX, Bohol Light Company Incorporated, and Light Shipping Corporation. For our diamond sponsors, we would like to thank the following: BioPharma Corporation, Panalay Tailoring, Globe, Fortune Real Properties, AH Shoppers Mart, First Consolidated Bank, Sagility, AutoKid Track Solutions, Balay La Niña Beach Resort, TWD Trading Corporation, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Bohol Water Utilities Incorporated, SPC Island Power Corporation, Nature Spring, South Tiger Trucks and Heavy Equipment Supply, Southern Star Bus Transit Incorporated, and Ground. For our media partners, we would like to thank Bohol Chronicle, Bohol Tribune, Bohol Times, Bohol Balita Daily News, Bohol News Today, Bohol Island News, CDN Digital, DYRD, DYTR, Keys 102.3 FM, 91.1 Balita FM, and BFM 92.7. For our sponsors for St. Joseph Altars, we would like to thank the following: Gale Construction and Supply, RC Lucky Graphics, Lab Construction, Atlantic Erectors Engineering and Construction, DoExam or Des Marketing, Global Port Bohol Terminal, Casas Development Corporation, AH Shoppers Mart, and Lightport Center. Special thanks to Unitop Department Store, Port Management Office, Tagbilaran Hotel John, Builderware, Ramasola Studio, Eslau Art and Sign, Ocean Fast Furious Incorporated. For our food sponsors, we would like to thank the following: JSC Foods, Chicken Ati-Atihan, 24 Chicken, 717 Cesar Place Hotel, Bohol Pearl Korean Restaurant, Denrick's, Boss Bang, Big Beast Tagbilaran, Tuna Terminal Seafood and Restaurant, STK Diner, Joni's Sizzlers and Roast, the NL Asheneros Catering Services, Rina's Haven and Garden, Max Restaurant, Bulanan Multipurpose Cooperative, Victoria Sherwin Food Mix Kerner, PGS Refrigeration and Air Conditioning Shop, Cuclea Lounge Bar and Restaurant, Liklik Seafoods, Lola Lilias, Panda Tea Garden Suites, TBC Realty, Kugon Commercial, Taghap Surveying Services, and JLLC Arden Hollow Black Supply, The Seafront Grill and Restaurant, Sammy's Air Conditioning and Refrigeration Units, Eddie and Eva's Flower Shop, Mang Inasal, Payag Restaurant, and Metro Center Hotel. Once again, thank you so much sa ito ang mga official sponsors sa ito ang Saulog Tagbilaran 2026. Ug aring puntuha usab mga higala, ari na usab kita sa ito ang ikaduha nga special guest na itong programa para makapaambit sa ito ang buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. Walay lain ang ato ang acting head sa City AgriVet, walay lain si Dr. Carl Pradera. Hello, Doki. Good morning and welcome sa itong nagkaiusang tagbilaran, ang imong mga pagtimbaya alang sa itong mga suking tigpaminaw. Doc?
4: Hello, good morning kanatong tanan. Good morning, Ma'am Kim, o sa ato ang mga sukik nga tigpaminaw sa atong programa karong buntaga, especially sa ato ang mga farmers, no, and fisher folks diri sa Dakbayan sa Tagbilaran o sa tibuok probinsya sa Bohol. Kanatong tanan, mayong buntag.
2: Yes, mayong buntag, Doki. And once again, welcome sa tong programa. Og daghang kaayong salamat sa imong panahon ug oras nga gihatag diri sa tong programa adlaw Sabado. I know kung unsa ka busy maski Sabado, Doki, pero imo jud gitagaan og panahon para makahatag og update, no, ilabi na usab sa to ang mga upcoming activities and programs nga to ang gi-offer or ato ang ipaabot sa to ang mga tagbilaranons. Doki, unsa man nato ang mga updates sa ato ang buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office?
4: Yes, so daghan kayong salamat, Madam Kim, no, for giving us this chance and opportunity nga ato ang masibya ang ato ang mga programa sa ato ang opisina, especially mahitungod sa agriculture o veterinary services. So atong ipahibaw sa ato ang mga four parents, no, or sa ato ang mga pet owners na atay good news tungod kay aduna na poy next round, no, sa ato ang libre nga ligate or space sa mga babae nga iro ug iring diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. So kaning veterinary services para sa ato ang mga pets nga dogs o cats, pagahimuon ni karong May 30, 2026 dito sa Barangay Kogon Gym. Unya, following day, May 31, 2026, ngadto nasad ang venue sa Barangay Poblacion 2. So karaadlaw, Madam Kim, aduna tay target nga 100 pets nga ato ang kapunon or legito, no, matag-adlaw. So amuha jud ni siyang gituyo nga weekend ang ato ang service para mas daghan ang maka-avail sa maong serbisyo. So kani siya nga program, Madam Kim, pareha sa mga previous na to, no, nga mga spay and neuter nga activity, open ni siya para sa tanan nga mga tagbilaranon. And we are very happy and blessed nga naatay strong nga partnership together with Biaya Animal Care Foundation. So aduna na tay similar nga activity last February, Madam Kim, that was also together with Biaya Animal Care Foundation. So karong umaabot May 30 og 31, mauna pod ni ang second round sa maong programa. Wow. So aduna pod tay free nga rabies nga vaccination. So naa pod tay libre nga purga. So at walang emphasize, Madam Kim, nga ang libre lang ani is ang para sa mga bae, no? Female nga mga dogs and cats for ligation or spay. Pero sa katong mga laki nga iro og iring nga gusto jud nila ipakapon or ipaka-straight, mudawat gihapon ta na i-accommodate nato na siya, pero as instructed gikan sa Biaya Animal Care Foundation, so mangayo lang sila gamay nga fee ana. So for male dogs nga ipakapon or ipakastrate nga mga laki nga ero, 400 pesos ang bayad, pero sa mga iring tungod kay gamay-gamay man no ang iring, so 300 pesos lang ang bayad para sa castration. So kani siyang amount is really just very subsidized kay kung i-compare sa mga kuan, mga private no, so dako ang mabayad. So kani is kuan na dyan siya, tabang na dyan siya o pag-promote sa responsible pet ownership sa atuang mga for parents diri sa Tagbilaran. So other services nga atong i-offered aside sa spay and neuter natong activity, Madam Kim. So aduna gihapon ang atong ipahigayon nga pet registration and microchipping, and then libre gihapon ang atong purga no og ang bakuna, rabies natong vaccination. So important reminders lang siguro no nga atong i-remind sa atong mga pet owners nga interested nga mo-avail sa maong mga services. So please take note nga kaning ato ang ligation or spay and castration, strictly pre-listing ang ato ang dawaton lang, Madam Kim, meaning dapat pre-registered sila. So unsay ilang buhaton para ma-appeal sila sa lista, so kinahanglan sila nga mo-register daan para maka-secure sila sa ilang slot. So duha ang pamaagi para maka-register sila. So either lang mopili lang sila ani asay mas convenient para sa ato ang mga for parents, either pwede sila i-scan nila ang QR code nga ato ang gi-post sa ato ang official nga Facebook page, ang Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office. So aduna dito ang instruction, duna po dito ang QR code nga ilang i-scan, no? So in-scan nila, duha ka QR code ang ilang makit-an. So we encourage our for parents to read ug asa dapit ang address sa maong QR code, kay separate ang QR code para sa Barangay Kogon, and then apoy separate nga QR code para sa Barangay Poblacion 2. So make sure nga mabasa jud nila og tarong ang venue kung asa ang gibutang sa QR code. Now for other services nga atong gi-mention, Madam Kim, like pet registration, microchipping, rabies vaccination, purga, no need na nga mag-scan sila sa QR code or mag muadto sila sa maong mga barangay para magpa-manual listing. Tungod kay all walk-in clients will be accommodated. So again, kanang QR code nga iscan para lang na sa mga for parents nga gusto mo avail sa spay and neuter or spay and castration natong activity. So by the way, aside sa pag-scan sa QR code, kung mas convenient para sa atuang mga for parents nga muadto sila or manual listing ang ilang prefer, pwede sad nga naate manual listing. So adto lang sila mo bisita sa Barangay Kogon nga Barangay Hall or adto sa Barangay Poblacion 2 nga Barangay Hall, daa dito through sa ilang barangay officials or barangay secretary mo'y nagdala sa manual nga listing. So duha ang method, either mag-online sila nga registration or pwede pod manual registration. So again, ang target lang nato ani is 100 pets ang ma-accommodate. So first come first serve ni siya, Madam Kim.
2: Yes, thank you so much no pagkanindot sa inyong mga programa sa City Agriculture and Veterinary Office, Dr. Carl, sa inyong hangipadayon no nga kineto ang be a responsible pet owner. And speaking sa to ang katong spay and ligate sa to mga female nga pets, Doki, pwede bang muhatag kag reminders usab no grabe na sa to mga mo-avail sa ato ang massive spay and ligate, kini nga to ang surgery reminders, sa to ang vaccination reminders o deworming nga reminders, para at least maandam nila o mapahiluna nila inag-anha pon-pohon sa to ang nakaschedule sa Barangay Poblacion 2 o Barangay Kugon. Doki?
4: Okay, thank you, Madam Kim. So, ari ko mag-una sa reminder para sa magpa-surgery. So, ato ang iandam no ang ato ang mga pets nga ready sila para sa maong castration and spay. So, apparently dapat healthy no ang ato ang mga pets. Mayong kag healthy meaning dapat ganado sila mukaon, wala magluya, wala dili basa og tae, wala magsuka, wala hilanti for the last 14 days, no? Mm-hmm. So make sure jud nga healthy ang ato ang mga pets before nato dadon sa venue. Unya ato pong i-assess ana kay before na si surgery na aman tay assessment team ana madam team. Mm-hmm. So make sure nga ang ato ang mga pets nga atong i-subject for spay and neuter, kinahanglan nga wala siya makapaak anyone or even kauban niya nga mga pet sa ilang balay within the last 14 days. So walay mga biting incidents. Unya kinahanglan pod kani importante gajud ni siya nga ma-emphasize nato sa ato ang mga pet owners kay para dili pod sila mapusoy ini kadto nila dito sa venue. So take note pet owners nga kinahanglan ang ato ang mga pets nga gi-register for spay and neuter naka-fasting sila or dili pa kanon so sa 8 to 10 hours, no? So yung nag-fasting meaning no food, no water, wala tayong pagkaon, wala tayong tubig nga itong ihatag sud sa 8 ka oras. So wala siya nag-take o bisag unsa nga tambal, antibiotic or any form of medication for the last 14 days. Unya during sa mismo nga event either sa May 30 or May 31 sila mo avail, palihog mga pet owners magdala ta og leash, no, og collar sa ato ang mga iro kay gamito na siya especially after sa maunga surgery. So we encourage our pet owners nga ipa-update pod ang vaccination record or vaccination status sa ilang mga pets. So for vaccination nga reminders kay dili lang man spay and neuter ang ato ang i-offer nga service during that time, nga man pod tay bakuna sa rabies nga vaccine. So ang minimum age nga pwede pabakunahan ang ato mga pet nga iro ug iring para sa rabies is at least 3 months above, no, ang ato ang mga pets. And then sa purga, kung kinsa tong gusto mo avail sa libre nga purga, minimum age is 1 month old.
2: So magkatong mga higala, no, ato jud tong timan-an ang ato ang mga labi na to mga four parents na to adunay mga pet, no, nga magpa spay or ligit ponpohon karong May 30 sa Kugon og May 31 sa Poblacion 2. Ato jud tong timan-an ang giingon ni Dr. Carl. Kung makuan pa kay ta makalimot ta usahay, ayaw mo kalimot sa giingon ni Dr. Carl nga bisita lang sa to ang Facebook page sa Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office para ma-save ni ninyo, no, ang mga schedules, ma-save sad ninyo ang ato ang mga katong gi-mention ni Dr. Carl nga dili ang mga reminders nato sa to ang surgery, vaccination og sa to ang deworming para at least mag-guidean ta sa tong buhaton inag-anha ponpohon sa Barangay Kugon o sa Barangay Poblacion 2 sa May 30 sa Barangay Kugon and May 31 sa Barangay Poblacion 2. Dr. Carl, pwede bang ma-share ni mo ning ato ang rabies vaccination schedule na to sa ato ang matag barangay nga ato ang giset for buwan sa Mayo, Dr. Carl?
4: Okay, so daghang salamat Madam Kim. So sa ato ang Facebook page Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office, aduna na po tayo gi-post nga month-long schedule para sa buwan sa Mayo. So ato ang gi-post ang schedule sa bakuna sa rabies. So please take note sa Barangay Dao, ang schedule is karong May 11 alas 2 sa palis hangtod alas 5 sa hapon. Barangay Taluto, May 12 same time ra gihapon ni siya 2 to 5 p.m. Barangay Buoy, May 13 2 to 5 p.m. And then sa Poblacion 3 karong Mayo 14 2 to 5 p.m. Barangay Kabawan, May 18 2 to 5 p.m. Sa Barangay Mangga, May 19 2 to 5 p.m. Barangay Tip-Tip, May 20 2 to 5 p.m. Unya sa Barangay Dampas, May 21, 2 to 5 p.m. Ang Barangay San Isidro karong May 25 pero buntag ang schedule sa Barangay San Isidro, alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. Sa Barangay Buol karong May 26, 8 to 12 noon. Poblacion 1 karong May 27, alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto, og sa Barangay Mansasa karong May 28 from 8 in the morning until 12 noon.
2: Yes, daghang kayong salamat Doc no sa imong pag-share sa ato ang mga programs na to sa buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. Doc, naipangutana ni Sir sa ato ang Facebook sa Facebook Live, nangutana si Sir Ragged Humamoy og di ba kuno pwede magpalaygit og why vaccine?
4: Yes, so pagkakaroon no kay ang ato ang kauban nga team ani is ang Biyaya Animal Care Foundation gikan sa Cebu. So okay ra kung wala pa rabies vaccination ang inyong mga pet dogs or cats, okay ra kaayo nga i-subject siya for spay and neuter. Ato alang i-encourage inig human sa operation inig maka-recover na ilang pets, pwede na nato siya bakunahan og rabies. So okay ra for castration, spay and neuter, sorry.
2: Okay. Nagkakain salamat, Doc, no, sa imuhang pagtubag sa pangutana. And of course, sa imong panahon o oras nga gihatag diri sa itong programa para makapaambit sa itong lalaiang programs na to and sa buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. So again, nagandagihan kayong salamat, Doc. Kaya mo nalang pahinapos nga mga mensahe alang sa itong mga suking tigpaminaw, Doc.
4: Okay, so once again, daghan kayong salamat, Madam Kim, o sa ato ang programa karong buntaga for really giving us this chance and opportunity na ma-share nato ang ato mga programs and services sa Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office. And we would really like to extend our deepest thanks and gratitude sa ato ang halang dun nga Mayor, Mayor Jane Yap, ni Congressman Baba Yap, o sa Yap Hala Administration for really their very strong support, no? Constant, always yun na sila nag-suporta sa ato ang mga programa and serbisyo mahitungod sa agriculture and veterinary services. So we remain committed to supporting our farmers, sa ato ang mga mangingisda, sa ato ang mga livestock raisers, and every family in our community through sa ato mga programa about sustainable agriculture. We also have our programs on responsible pet ownership, food security, and public health initiatives. So we encourage everyone nga ipadayo nato ang pagtinabangay, no? So may tinabangay kung naaga ni tay mga mabantayan nga mga unusual nga mga incidents mahitungod sa ilang gipangbuhi nga mga hayop sa ilang mga barangay, please report us immediately. And we also encourage our local farmers and fisher folks na mo participate sa ato ang mga agricultural programs, support our local products and practice kanik, very important kayo ni siya, Madam Kim, kanang gitawag nato og responsible pet ownership. So through unity and cooperation, we can really build a healthier, more productive and more resilient Tagbilaran City. So daghan kayong salamat sa inyong suporta og pagsalig, especially sa ato ang administration ni Mayor Jane, ani kong Baba og sa Yap Hala Administration. Kanatong tanan, good morning and God bless.
2: Yes, magkato mga higala ang ato ang acting head sa ato ang buhatan sa Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office, walay lain kundi si Dr. Carl Bredera. O galing punto sa mga higala, no? Daghang kayong salamat sa ito mga special guest na to, si Dr. Delmar Kagatin. Doon naputol siya, pero ito mahinabi punpuhon na po siya para mahatag og update sa ako ang programa punpuhon. Perhaps karong Lunes, no? So again, daghang kayong salamat to Dr. Delmar Kagatin and Dr. Carl Bredera. Yes, so aring punto ha mga higala, no? Mayong buntag usab sa itong tigpaminaw si Ma'am Nicanor Pines o si Ma'am Doris Kaluyog and Amilin Caryonsol nga naminaw sa itong programa o natanaw sa ito ang Facebook page live. So, aring punto ha. Dagan kayong salamat sa itong mga suking tigpaminaw. Kay gamay na lang oras nga nabihan sa itong programa. Dagan kayong salamat sa itong mga suking tigpaminaw sa inyong pakiguban o pagpaminaw sa ito ang matagsabado nga programa. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. O bag-uban na usab kita sa lain na usab nga Sabado, sa lain up usab nga updates nga og sa atong programa sa mga katikaran serbisyo sa atong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, our 16th sangguni ang panlungsod City Councilors at ang Chief of Staff sa City Mayor's Office Ma'am Kathleen Torimocha ug sa ato ang regular anchor ning ato ang programa ang ato ang City Administrator Sir Alvin Luis Agusar. Kini si Kim, ano buingon na lang kaninyo serbisyong from womb to tomb gugma Tagbilaran og serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon ang mga higala. Daghang kayong salamat again kaninyong tanan, as we all say in Tagbilaran City, a sense of amor.
5: Inyong nabate si Mayor Jane Yap ug mga opisyales sa Tagbilaran. Nagkahiusang tagbilaran. Hangtod sa sunod Sabado, daghang salamat.
0: Kini nga Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balit!

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tuwa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule mo tabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hang tud karon.
4: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
5: Uy, Mare, ngano man na akong kinabuhi?

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline number
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
4: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
3: Ay, Mari, ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
4: Salamat kayo, Mari, ha?

0: mga tabi-tabi sa daplin, mga hunghong ug huhungihong, atong hipuson ug tapukon dinhi sa tabuan sa mga opinion.
1: Radyo Merkado, Radyo Merkado, inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Radyo Merkado, uban sa mga tigdumala, XXX, ang mga tigpaluyo sa expose. Radyo Merkado, Radyo Merkado, ang tabuan sa mga opinion. Radyo Merkado.
2: Higala, kumusta? Maing buntag ka na ito tanan. Adlaw kita karoon nga Sabado, maigala, pizza 9. Nibuhan sa Mayo, tuig 2026. Ato mga pangmusta sa ato mga kaigsunan, mga bulanon, din sa ato dakbayan sa Taglaran, o sa ato mga silingan ng laliwigan, o sa ato mga kaigsunan, mga bulanon, nga ato gawa sa ato nasod, ato kamong giauhag, welcome sa ato tulmanon, sa Radyo Merkado. Una atong gi atong ipaibaw sa atong makaigsunan maigala nga kining ubos sa igala Jerry Pabi mo'y makiguban kaninyo na ginusara ta karon gumikan kay ang atong kauban nga ang atong Vice Mayor sa Lungsod sa Luway nga si Vice Mayor Tibbs Bulisher murag dunay mga kakulian niya nga ato sang alternate kinta maigala si Alin Doidora. Doon na sa iyang gilakaw. Mga kining ubos ng igsuon, Jerry Pabe, mo'y makiguban ka ninyo. Nining atong usaka oras nga tulumanon, din sa atong tulumanon, Radyo Merkado. Unya, maigala, atong tibayaon, atong makaigsuon ng mga kaigsuon na din sa atong dakbayan sa Taglaran, no? Kumusta o may buntag ka ninyo tanan, inautunta. Ang atong bang maggahom, magapanalangin ka na to, atagan kita og maayo nga lawas, mayang panguna-una, og inikay kita sa mga katalagman, maigala, ingon man usab sa ato mga 1,109 ka mga barangay, dinis ato laluigan sa Bohol, may buntag sa kaninyong tanan, og hinautunta, nga nagyapon kita sa maayo nga panglawas, karong buntaga, maigala. Pada atong uhagon atong makaigsoon nga kaigsoonan nga mahimo makaprepare mo sa atong mga sa inyong opinion no ining issue nga ato nga karon nga paghatagan og pagtagad kabahin ining mga mainit nga mga issue dinhi sa atong nasod nga Pilipinhon. Ang init karon nga issue kabahin man sa impeachment sa atong impeachment sa atong vice presidente nga si Inday Sara Duterte. Gadin atong naibawan maigala bisan og wa pa ni hipdo karong Lunes ang ilang plenary murag do na nay giingon nga milapas na kini ngadto sa 200 kapin ka mga kongresista sakop sa lower house representative nga diin matod pa mo pabor kini sa impeachment batok sa atong vice presidente. Apan arita sa Senado maigala ha kay og panalitan og mupasar ang sa House of Representatives maigala atong auhagon atong makatawhan og unsay ini ikasulte nga dunay plano sa minority sa Senado ang iyang gipanguluhan ni Senador Robin Padilla na matod pa ilang supakon og nga dili convene ang maong mga senador isip korte o isip juez sa maong impeachment court dito sa Senado maigala. So unsa kay mahitabuan ni niya ma-materialize kining plano sa minorities maigala nga dili nila gusto nga ma-convene o mabuo ang kininiang maong korte sa Senado maigala diin ang ato mga senador mao'y mga juez bahin sa impeachment sa atong vice presidente. So atong awakon ka mo sa inyong pag-apil nini alang sa atong mga kaigsunan nga gusto mo salmot ining atong tulmanon mahimong makatawag mo sa atong mga linya sa telepono sa atong hotline number sa Smart 0998 954-3778 og sa atong Globe 0952-558-2760 og usab sa atong landline makatawag mo sa atong 411-3100-235-3353-510-20-3092 og sa 501-0077. So kadtong ato mga gusto mo text, no? Ayan na lang mo pag-text kay di po na ito mabasa ni kay wa man ta diha sa studio, di man ta sa gawa sa pon gipon pas man to ning atong pagsibya karon. So ayaw na lang mo pag ayaw na lang mo pag-text may gala. So mahimo manawag na lang mo kay aron atong ma-entertain ang inyo mga opinion nining atong tulma noon, Radyo Merkado.
1: Nagpaminaw ka sa Radyo Merkado, ang inyong mga hunahuna, among ipahiluna. Tawag na bay, Radyo Merkado.
2: Okay, ang itong isyo, o sa may inyong hunahuna, anini ang plano karon sa mga senador nga ubos sa minority block, no? Kanyang mga minorities. Ang gipanguluhan kanini amay gala, matod pa si Senador Robin Padilla, mohimo o momosyon nga mo-object siya, mo-upo siya, anini ang pag-convene sa atong mga senador nga mahimo mo imutaral sa atong sa impeachment, isip mga kanini ang mga huwes, mga judges, paghimoon karong umabot sunod simana tiyali ni Maigala kay posible nga ang atong mga kongresista karong Lunes pitsa 11 tul sa paghimoon plenary ilan ang paghimoon o ilan ang pagabutuhan Maigala ang impeachment case sa atong vice presidente o niya atong naibawan nga sa Justice Committee sa Lower House Maigala unanimous ang 55 ka mga kongresista na may pabor i-impeach ang atong vice presidente. O niya dayon, ilaman ang ipasa, no? Human nga ni atong pitsa 4, gihimo ang pag-draft sa articles of impeachment. Ilan na nang ipasa nga ito, i-report na nga ito sa plenary Maigala sa atong mga kongresista. Og mahibaw-an na nato og kinsa kining mga kongresista nga mupabor sa impeachment og kinsa pong ning mga kongresista nga supak ini niyang impeachment sa atong vice presidente Maigala. Kay tagsa-tagsaon man niya sila og tawag Maigala, ha? Tiyali karong Lunes mahitabo na ni nga magbutasyon na niya sila, ha? Og kinsa'y pabor og kinsa'y dili. Pero dili nagpasabot ni Maigala ka ang kininiang og panalitag mo daog ang impeachment o i-impeach ang ato vice presidente, dili na nagpasabot nga sad-an siya o ma-convicted siya. Kung dili, ila lang ning i-impeach, gumikan ka na may complainant. O niya, kanalaa o panalitan o ma-hipno na ning mutasyon na ni Maigala, so ipasa na ni dito sa Senado. So, mauni, ang atong pangutana, mahimo atong bahin sa impeachment, mahimo mo muhatag mo opinion, bahin na ni kinsa ni mga, kinsa ka na to, ano niya mga kongresista, nga mupabor sa impeachment, o niya, ngayon ba po mo, nga kinini ang atong mga senador, dili mo sugot nga himuon ang pagtaral sa atong vice presidente isip borag impeach siya Maigala. So kaniniya atong maibawan pinagay sa inyong tawag sa atong mga telepono. So atong tibayaon di ay atong kumpare si paring Patrick Credulia pre may buntag ni Mudia o niya ang atong mga kaigsunan nga mga bulanon nga nagpaminaw na to. Atong tibayon si Lito Maghinay, kusog man mo apil ani na ang mga isyo o niya ang ato usad nga mga ang atong kagawad nga kanunay nagpaminaw na to si kagawad Danny Abiliana diha sa barangay Kugod o si Kagawad Batsoy Alba diha sa barangay Poblasyon 2. Kumusta kanino tanan? Ang tanang mga barangay officials din sa atong dakbayan sa taglaran kay medyo wapa na itong maibaw eh. Kay hapit na raba ang pinili ay mag-andam-andam na mo. Kay ang atong schedule sa pinili ay karong November 2 nining tuig 2026 kana kung dili mapostpone o di dili maoktaba ang maong pinili ay ato ni paabuton maigala. So kumusta kanin talan? Arita sa isyu maigala sa ining impeachment. Kini ni ang atong pag ang atong vice presidente upat kahigayon siya maigala nga gitawag sa lower house maigala nga patubangon aron pud makahatag sa iyang side o kung sa iyang ikasulti aning mga isyu, mga aligasyon na matod ba mura og dunay corruption nga nitabo sa ini ni ang confidential fund samtang siya nahimong secretary sa Department of Education. O niya doon na po iyang mga questionable na mga pag-report kabahin aning kwarta gikan sa Office of the Vice President kana gumikan sa resulta sa kuwa audit maigala na giingnan nga doon ay mga irregularities no sa bahin sa reporting gumikan kay doon ay mga beneficiary sa kwarta nga matod pa makita katotoo ang mga pangan maigala sa masa Mary Grace Piatos o guban pa nga gisusi diha sa Philippine Statistics Authority maigala mao na nga o authority ba to o administration no mao ni maigala nga atong tan-aon kay wa man motubag ang atong vice presidente. So panahon og adto na dito sa kinini ang sa Senado ipatawag man gyud na siya gumikan kay lagi aron makahatag pud si ayang side og unsa ikasulti ani ni ang mga allegation nga matod pa wa siya mo insakto og report sa iyang salin niya dunay mga confidential fund nga wa matarong og report kay gani ang kuwa giauhag ang atong vice presidente nga ipauli kantong kwarta nga gani kantong 73 million ipauli to maigala sa atong panudlanan sa gobyerno og uban pa do na pay uban nga mga kwarta minilyon pud maigala nga ato pong nahibuan nga ipauli po ni sigon sa mando sa kuwa.
1: Radyo Mercado, inyong mga huna-huna among ipahiluna.
2: Okay, baigala. Atong, ugdun na tayo kular, ato ning hatagan sa pagtagad. Hello?
3: Hello, may buntag.
2: Kagawad. Ay, pare, Patrick, may buntag din mo, pre.
3: May buntag din mo, Kagawad.
2: At yes.
3: Silang kagayo na ako na akong komentaryo, more or less, Kagawad. Pero, mauni, pero kambay lang, Kagawad, ha?
2: Yes, go ahead.
3: Mahimuntag sa akong igagaw, si Agaw Al Redulya, uban sa iyang misi, si Doktora Berge Salina sa Redulya. Okay, hindi kagawad, no? Nakapurma naman yun eh, na naman sa plenaryo, ayan, di katahon naman yun nga ang mga naim nga daghang congressman. So, what na yun sa istorya, may impeach yun si Sara Duterte Diaz Congreso.
2: Oo.
3: So, happen, mapurwag na sa Senado, tanaw niya po na ko na kagawad, Budayon, Maditsum, mahawa gisi si Sara Duterte.
2: Madayon.
3: Madayon yun.
2: Ang atong pangutana, aning atong isyo karon dunay plano ang minority sa Senado, ang gipanguluhan ni Ruben Padilla, na matod pa, iyag yung paningkamutan, na dili mabuo o dili mahipno, kanini ang impeachment trial sa Senado. Kaning mga senador mauman ni Apeng Patrick mauman ni ingon og mga huwes kita no. Mao ni mo trial sa atong vice presidente. So unsa pa imo ikasulti ani maayo kani nga lihok kita sa atong mga senador uban dili ka lain na lain paminahon nga og panalitan og dili gyud nila gusto nga matrial ang atong bisipresidente sa ato pa ilang mura og dili makatubag in taon ang atong bisipresidente sa mga aligasyon.
3: Okay, dapat unta po nga karong gayon na unta mailam man unta og atubang si vice president sa dire scenario sa kongreso, no?
2: Oo.
3: Karon sa senado sugod sa dili mo kuan siya mo apil dito nga kita gyud. Kita gyud siya. Tan-aw po na ako na kagawad. Wala na. Magiging ngunong no, you wait until you become a president. Mawag tangyod. Kay kanang Senado, ayaw po kung yung administration, wala po muliho ka na. Diba?
2: Yes, oo. Pero,
3: di po kumuto. Magiging ngunong no, you wait until you become a president. But is a president, silang po na, galihog po na. Sa iyang mga senador, di hantapita, galihog po na. Walang itawag, sekreto ba, ana, kagawad.
2: Correct.
3: Dool. Ito, doon nga na sa actual yung klaro. Maskin ako, nga na, mulihog ko krito po. Of course, I am the president, so, muparayag ni mo, then, sa may sunod, muuyon yung ka sa iyang unsay opinion. Kaya ka na, base sa ebidensya po.
2: Base sa ebidensya, kay doon na may mga ebidensya, atol sa gihimo nga, investigasyon kita sa gihimo nga, diha sa Justice Committee sa Lower House. So ila bangi tan-ang gini nga una dunay sufficient in form, nya ikaduha dunay sufficient in substance, nya dunay sufficient in crown, no. Unya dayon last is dunay probable cause.
3: Kana sinabi taw.
2: Sa ato pa dunay kita katinuuran ama accusation. Munang ilang ipasa ngadto sa plenary karong Lunes. Mahibawaan po na ito, paring Patrick, kung kinsa po yung mga kongresista nga dili mo butar. No, kay tagsa-tagsaon man sila pagtawag sa Congress. Apil na ni ato mga kongresista din sa Bohol.
3: Bohol. Yung inkonsulta ko, no?
2: Ha?
3: Inkonsulta sa mga tao. Wa man sa among lugar lagi, inkonsultisyon lagi.
2: Awa sa inyo. Pero sa akong kabahin, paring Patrick, kanang bahin niyong ikonsulta sa ito pa nag-agad ka sa tingog sa mga tao. Ang imong pagka-kongresista, imong tanahon, o kanina doon na may probable cause, musugot ka ba na patubagon ang atong vice-presidente? Anang akusisyon? O mga mga katawan nga, dili ko sa ito pa mo po ilang ibutar dito sa Congress. Mag-agad sila sa mga tao.
3: Maunang gingon kagawad nga ako, pangkapangkat ko istorya. I did not vote Marcos and Duterte itong presidential election. Pero, however, nanaog man sila, so we will support them. Ba?
2: Yes,
3: sila. So this time, kay, si Marcos may presidente, supportahan na ito pagka-presidente. Pero whatever, unsay mga problema, unsay mga kaso, di na ito makapilapil. At ang ato lang is, maminaw lang ito unsay mga panghitabo, o maminaw lang po ito unsay mga, doon yung mga, let us say, unsay mga problema diya sa sina sa sa iyang administration, no? Ika na yung vice-presidente, kontra namin yung sila, na. At wala lang mga tauhan, mag-design na, mahuhot lang yung tao sa decision na. Kung paano ako, mawagi siya, ma-impeach ko na.
2: Okay. Sige pa rin, Patrick. Dakilang salamat, o may buntag ni mo.
3: May buntag ni mo.
1: Gagawad. Radio Mercado.
2: Okay. Salamat. Thank you. May buntag. Okay. Unang kulit na ito, may gala. Taga Lapas Cortes, paring Patrick Redulia. Matod pa, kinahalan yun nga ipadayon ang impeachment trial sa atong vice presidente. Og makonvicted siya dito sa Senado, tulubagon niya, dili na siya makaservisyo isip public servant din sa atong nasod, may gala. Kaya mao manay silot sa usak impeachable official na og panalitag makonvicted ka, dili na gyud ka makakupot og kininiyang position isip public servant. O niya dayon, kaduha, i-trial kanang pailan pagkakang kaso. Corruption, katotoang ginoon o ill-gotten wealth, unexplained wealth, katotoang murag imong threat ang atong presidente, nga patyon o panalitag doon ay mahitabo niya. Unay mga acquisition na angay tumagon sa atong Vice Presidente Maygala. So, ato lang pabuton po, no? O kunsay mahitabuan ni Maygala. So, ang atong unang caller, matod pa na kinalan ipadayon yun ang impeachment trial sa atong Vice Presidente. Okay, atong tibayon, atong higala si Julius Madanggit diya sa Kugon. Joel, mayang buntag ni mo diya. Si akin niya nga Tito Dampor, no? Diya sa Kugon. O nga to ni Engineer, akin niya nga Engineer Roger Añasco. Magka na ilang harana diya, maminaw ta, malingaw ta, matag Domingo. Mayang buntag kaninyong tanan diya. Unya atong tibayan sa nga akong higala si Momeng Sakasan diya sa Kugon, Calasita Street, no? Si Salong diya sa asam ni Salong Road sa Panglaoban ni o na diya sa Poblasyon 1. Oh, si Felix Perez, may nga buntag ninyo diya. Unya atong tibayan sa nga atong mga kaparintihan diya sa sa lungsod sa Cortes, no? Kumusta kanyang tanan sa ang atong igagaw nga si Daniel Buka o mga Buka family, mga Kabali family, mga Tungko family, sila si Cecil o si Tubal Tungko, Juan Tungko, Maygala, diya sa Lourdes Cortes, San Roque Cortes. O si ang atong kanunay nagapaminaw, nagasuporta sa dato, Maygala, si Ma'am Fida Tikung. Oh, mayong buntag ni Mama Pida o sa imong pamilya, kumusta kaning tanan? O ari punta sa balilihan atong pangumusta sa atong kanikonsihal diya sa atong sa atong lungsod sa balilihan ang atong pagumangkon nga si June Pabe o sa iyang asawa nga si Tita o nga dosab sa atong mga kaparintihan diya sa barangay sa Gaksa nga gipanguluhan sa atong pagumangkon nga si Kapitan Elmer Palwa. Ngadto nila ni Jose, ni Ason, ni Langgundeng. Og tanan, atong mga pagumangkon, kumusta kanyo tanan? Atong tibayon sad. Ang atong igagaw nga si kininayang Neria Pabi Piang. Og sayang bana nga si Abon. Kumusta? Og maing buntag kaninyo tanan. Okay, balik ta sa atong issue, Maygala. Ha? Doon ay plano ang minority sa Senado. Pinagi ni number one, top-notcher senator Robin Padilla nga iyang babagan nga ma-convene ang kininiang impeachment sa atong vice-presidente. Ang pag-trial sa atong vice-presidente, Maygala. So, nakauyon ba mo ani? Nga dili hatagan o gigayon ang atong vice-presidente nga mo tubag sa mga accusation nga gialigar sa mga kininiang mga mi-complain ngadto sa kininiang House of Representative. Ha? Wa gitagae og gigayon kenta sato pa gi live ro bale sa paghusay pag imbisigar dito sa Committee of Justice. Ha, unya i-live po ni karong Lunes, Maygala. Nindot ni karong Lunes pohon atong paminaw ning plenary sa pagbutar o sa ato mga kongresista. Din sa atong lalawigan sa bol, kinsa kay mubutar pabor sa impeachment, kinsa po'y dili mubutar na pabor, dili pabor sa impeachment. Doon na tayo upat ka kongresista dire Maygala sa Bohol. Ang tulo ka distrito, District 1, si Congressman John Gisnel Babayap. Sir, may nga buntag ni mo diya, sir. Unya dito po sa second district si Kongresista Banban Vanessa Omintado o sa third district mao si Kongresista Kristen Alexi Tutor Maygala. Unya ang ikaupat kining nilingkod isip Kongresista sa party list nga Murang Kuryente ang atong kanhi gobernador Arthur Yap Maygala nga bag-o pa nga murag giabsuelto sa kaso nga gisang at batok kaniya. Apil sa mga kauban nga giabsuelto, Maygala, nga makabalik na sa ilang trabaho mao si ang atong budget officer nga si Peter kininiya nga Peter usay nga apelyido ano niya onya daya si engineer nakalimota atong mga pangalan ato to apil na si Mayor Roy kining Yo Lopez loon may galang amatod pa hinglingkod na ni kagapon balik sa iyang pagkamayor sa lungsod sa loon. Okay, so ato pa buton ang maong kalihukan may gala, daghan ng mga kalihukan nining panahon sa atong kahimtang sa atong aning hitabua may gala, gira dito sa Middle East niya doon ay mga kaso nga ipangasangat, mga cyber libel case may gala o niya doon ay mga impeachment. O nga medyo ang ato pong mga kaning ang atong ekonomiya problema po maigala kay mahal ang atong mga palaliton maigala. Inol magpasalamat lang po ta kay medyo maus-us na po sunod si mana matod pa kining atong petroleum product sama sa gasolina o sa krudo. Okay, atong pahawagon, atong magkatawan, paggawas mo sa inyong mga hunan. Ah, ang atong brilliant cooler maigala nagpaabot ta kay maayo to siya mo analisar gyud no mo detalyado gyud ning iyang paghatag og opinion sa atong mga isyu labi na ini niyang plano na dunay plano ang minorities sa Senado mga minorities sa Senado ka mura og gusto nila nga dili ma dayon kanini ang pag dili mabuo ang kining mga senador nga maoy mo trial sa atong vice presidente sa impeachment nga kaso ko atong paboto nay maigala kanini ang maong hitabo maigala dinhi sa atong nasod onya atong tibayaon di ay dito sa Mindanao. Nagapaminaw ang atong mga igsuon, labi na ang atong igagaw diya si Siling Mula diya sa Mailag, no? Maayong buntag ninyo diha. O sa atong mga kaparintihan, mga Kapin family o mga Valdisco family diya sa Mailag, Valencia, Bukidnon, Maigala. O niya, diya po sa kininiang dito sa kininiang Kitautaw, Bukidnon, dito sa Balangigay, mga kining Pabi family, no? Nagkantag mga pariente dito, dito sa Dabao, nagkantag mga pariente, labi din dito sa Tagum, o sa New Corellia, maayong buntag kaninong tanan diya. So, atong tanawon maigala, no? Sa akong kabahin, kanina ang impeachment, mo na gingon o legal process na maigala, no? Kanang constitutional, no? Matod pa political process ni Abaygala pagay mo sa usa ka official nga dunay mga kininiang dunay mga questionable nga kalihukan samtang siya naglingkod sa iyang posisyon para sa ning atong presidente mo na ma-impeach ni siya og panalitan karon og nay mo file niya og complaint o niya mo gyapon mo agi sa kongreso kay ilab ng papel. Kunya, ang ikaduha, kaning vice presidente. Impeachable official po ni Asia Maigala. Ikatulo, ang atong ombudsman. Ikaupat, ang atong kininiang Supreme Court. Mga membro sa Supreme Court. Ngunit, kaniniang ang Chief Justice na ito. Sana sa ilang ma-impeach ni sila. Kunya, dayon, kaning mga commissioner sama pananglitan sa ining kumilik commission on election maigala siya mao chairman so ma-impeach ni siya maigala og dunay mo reklamo against sa maong opisyal komo ni ato nga naibawan kadili nato ikatinga ngano nga dunay mo reklamo gumikan kay dunay pud sila naibawan pero ang ato lagi mga kaigsoonan nato makatawan. Doon na may mga supporters, doon na mga pros and cons no? Sa matag official. Doon na sila yung mga murag supporters lagi, no? Sama sa atong vice-presidente, daghan siya ang mga supporters. Ah, doon na pagani, katotohang iyang amahan, nga kani Presidente Digong Duterte, naagyapon ang mga supporters. Maagyapon, ang atong Presidente karon naapoy ilang mga supporters. Muna nga, ang kanini ang mga reklamo, naagyane, di na ito may buwan, nga doon ay mga nagka-lain-lain nga mga opinion. Ang nakaparat lang aning atong panahon may gala, gumikan kay, doon ay gumikan sa social media. Doon na yung mga makita na to ng mga wrong information o mga pike ng mga information nga ihatag sa ato mga social media maigala. Ha? Mao na nga magbantay ta o sa tiduod ba ni o dili ba? Ha? Sa mapananglitan sa atong presidente, kadto si Banggiitan. Ha? Ngayon tagbanggiitan kay veterano man to nga journalist at broadcaster kato si Jason so Jason sa Maygala katong kauban ni Mel Chanko katong Mel and Jason so gidakop ni siya nasa NBI ron gumikan kay nagpataka siya og kininang paggawas matod pa ang atong presidente masakito na ha luya na Maygala. O niya, kaya nakitaan mga ligon man ang atong presidente. Na-jogging-jogging, dagandagan pa ganito sa ato pa, wrong information ang gihatag. So, naay tulubagon, motong gifailan si Jason sa og libel case sa atong NBI. Gidakop siya sa NBI, may gala. Ha? O na nga, katotong atong mga kaigsunan, besan tood, og naatay freedom of expression, dili nato abusaran. Kay dunay balaod sad kanang balaod nga nagabawal ani bisag dunay kagawasan sa paghatag og pag-express sa imong opinion pero kinahanglan dili bakak dunay kay katungod pagpagawas sa imong opinion mayon ka nga dili tingali ngayan nga mo na na mo na okay ra kay imo man ang opinion pero ayaw pagpagama og mga opinion nga bakak pagdaot sa usa ka tawo sa usa ka official. Ha? Imo ma kanang nanggingon nga murag dali ra man kausahan gud ang usa ka tawo, no? Labi na kini ni mga nagserbisyo sa gobyerno, dali ra kay kausahan nimo. So kinahanglan katotoa mga politiko, ha? Kay na, ni appeal man mo, kinahanglan dili mo onion skin sad, no? Dili mo dali masuko may gala, gumikan kay subject for public scrutiny. Mangutan naman ang mga katawan, unsa ka tinuod ba na? Ha, nakasapi ba ka na? Unsa may imong gimo ana na? So pangutan na na. So dapat dili masuko ang atong mga politiko. Sama pa ng litan, ako mong ibaon maigala dinhi sa atong Dakbayan Sablaran, si kanhi Mayor Babayap o karon kongresista Babayap sa 1st District. Samtang siya nangungo dinhi sa atong Dakbayan Sablaran, matod pa niya, dili gyud siya masuko og naay mosaway niya. Dili lang siya gamagamaan. Matod pa, ayaw lang ko gamagamae og isyo nga dili tinuod. Sama panalitan, ining atong mayoron, kining atong babae nga mayor din sa atong Dakbayan, Mayor Jenyab. Dili siya masuko og naay mo critics niya. Kaya kining pag-critics o pagsaway ni mo, makamata na siya may galang, uy, di tumayo. Pero og imong gamagamaag istorya, bisa pag-unsa ni mo ka tarong nga tao, niya gamaan kag istorya, masukog yun. Ikiha yun ka na, o panalitag di ka padagang anang kiha, bayad yun ka sa kamingaw may gala. Mapriso ka, magbayad pa ka o mga damyos. O na nga atong awhagod, atong mga katuhan, labi na ka ng hilig sa atong social media, magkinto mo pagpagawa sa inyong mga opinion nga dili maayo. Wa man mo didi nga mosaway pero kinahanglan nga kanan ang pagbutang og impormasyon binadili maayo muna na sama pananglitan anang gihimo ni Jason sa nga masakiton ang atong presidente mura og dili na siya ingon og dili na siya mura og lagsik nga pagkapresidente. Daot na siya, muna eh, dili maayo. Iyang iprobog, unsa tino, unsa niya to. Muna na may gala. Arita, balik ta sa atong isyo, no? Atong balikon ng atong isyo. Ayaw gyud mo kalimot karong Lunes, pitsa 11. Ang kining pagahimuon sa lower house sa Kongreso, mao na ni ang pag tawag tagsa-tagsa ka mga kongresista, murag dunatay 318 ka mga kongresista, mga representante dito sa atong Pilipino, may galak. Apil na ang kanini ang mga party list. Apil na nini ama igala. 318 representatives sa lower house may gala. O nga ato pabuto ni mutan auta og unsa gi labok anini ang ato mga kongresista dinhi sa atong lalawigan sa Bol. Congressman Babayab, si kongresista Banban Umintado, si kongresista Alexi Tutor og si kongresista Arthur Yap may gala. Ato ni pabuton. Ya, tanan kongresista kanang 318 may gala, taugon gyud na sa ininya nga sa kongreso. Kay tagsa-tagsaon man na og pabutar. Nya mo explain po na siya og ngano mo butar siya against or pabor. Oh, mayog dili ko mo uyon, mayog ko ka dili ko mo uyon nga i-impeach ang atong vice presidente. Masa may rason. Agumikan kay akong gipasusi sa ata akong gisuroy ang akong mga sakop sa distrito, ang mga katawhan nito, ang mga kapitan, dili uyon nga impeach ang atong vice presidente. Muna iyang rason. O na kanang mga rason na madawat baka po na sa katawhan may gala, maka uyon baka sila ang nga rason. O na mayon po sila nga ako dili ko mo butar pag impeach sa vice presidente. Gumikan kay dili kaayo yung dili kaayo balido o dili ba yung dili katukuhan ang mga accusation, mga allegation na gihatag batok sangat batok kaniya. Ingon na na, pangutanon magkod ka may gala, pabutaron ka, taubon ka, ang uban, di na mo rason niya, ingon na ka, dili ay I'm not in favor to kanang gingon to impeach the vice president. Ingon anak lang tingali to iya ang uban aron wa na daghang langas nga napoy uban nga amo pabor gyud na labi na karong panahon na may gala gamikan kay ni apatado na pay duha ka tuig ang atong presidente karon ang administrasyon murag timan-an gyud po na nila og kinsa ning wa mo putar ha sa at anang ini ni ang maong impeachment batok sa vice presidente. Tingali og sa atong tanaw, tingali og di na sila makadawat og kini ni ang mga budget para sa proyekto sa ilang distrito. Sa iyonan kagduna pa kay duha ka tuig kapin. Ha? Oh, duha ka tuig, butang nato duha ka tuig ang mo serbisyo ka. Kung sa may imong ihatag sa mga tao nga yung saan man ka o kung sa imong mga proyekto nga ihatag, nawa naman ka damo tagae o kinini ang ayuda o dili ayuda kung dili kining budget para sa imong mga proyekto may gala kay inigaba kod sa budget ikaw nga representante mo padangat na ka na mo report na ka nga muni akong himuon dito sa akong distrito o muni tulay kalasada covered court, kung sa padya, maiskwilahan, mauni niya, hospital, mangayo kaanan og budget, o panalitan, og di ka, wa ka kinta mo pabor sa ilang kinta nga, sa ilang nga, kaninang gusto nga, ma-impeach ang atong vice-presidente, posible, tingali nga, dili, katagaan og budget. Oh, muna na nga looy po ang atong mga congressman. Muna nga mapugos ni Alin ang uban, mayog, uy, mupaburta nga i-impeach ang atong vice-presidente. Total, igo raman ta mo impeach kinta. Ang mo convict ana, ang katumang sa senador. Oh, dili, gin sila ma, igo la, doon na sila'y rason. Kaya ang kinabagaan ng mga kongresista, miingon man nga doon ay probable cause sa maong kininiang maong kaso may gala ang complaint nga labi na kay naapod kani si kining kongresista Laila De Lima kontra rabagyo niya sa mga Duterte o niya si Seljuk no kongresista pod kontra po sa atong presidente. Niya, napa si Congressman Benny Abante. Uban pa, dakhan kayo ang mga an, kato si Redon. Tere Redon, maigala. Pura o gamay raman ang katong aton dito sa paghisgot dito sa Committee on Justice. Kanto raman si kaninyang Rufus Rodriguez, murag sige to og object-object, no? Pero wa may mahimo kay divide the house man po dayon, di majority man ang sa ininiang sa majority will prevail man. So wag yung mahimo. Niya diha po si kaninyang Marcolita, ang anak ni Senador Dante Marcolita, sige po question, tagaan po higayon, pero dili din ni siya makabutar kay observer man. Muna nga, wag yung nahimo. Gikan sa 53-0 hangtod sa katapusan ng 55-0 maigala. Atong tibayon na maigala, ano? Atong mga pumusta sa atong makaigsun nandiyan sa lungsod sa Antikira, ang atong talahoron nga mayor niya, Mayor Boy Pahang. Sir, may buntag ni mo diha. O dito sa Bantulinaw, ang atong kapitan, si Kapitan na kininiang Pagod maigala, no? Si Bibita Pagod, no? Unya atong tibayon sa si Francing Ligid, mga kaparintian ato diha, sa mga Payot family. Sila si Olympia o si June Rabanis. Mayong buntag ninyo diha. O nga to ni Tata Payot maigala. Ang atong pariente sa atong asawa. Kaya ang atong mga asawa mo'y anak siya sa akong ugangan nga apelido o Payot maigala. No? Atong mga pungustak niyo ng tanan diya. Nga dirisan sa kining tubigon, mayong buntag sa ninyong tanan diya. No? Nga to kang Mayor Marlon Amila. O kumustak niyo ng tanan. O diha sa lungsod sa kininiang Luon, Mayor Yol Lopez maigala. O labi na diha sa kining isla sa Ansengan, aning isla sa nasa Luon, isla diha nga medyo nakalimuta sa pangan. So nasa Panggangan, o nahanggab niya sa Panggangan, no? May buntag kanin yung tanan diha. Diha diri sa Katigbian, atong timbayaon sad, kaya diha tanataw sa Ambuan Katigbian, atong pa timbayaon, atong kapitan diha, si Kapitan Bert Hagunos, no? Si June Hagunos Maigala. O niya, ang mga Hagunos family, atong mga pariente diha, mga Pabi family. O, kumusta kanin yung tanan, labi na sa mahinay, ha? O dumagit. Mayong buntag ninyo diha, mga Buka family diha sa Katigbian.

0: Okay, so atong ato ding timbayaon may gala ang ato mga kaigsoonan diyan sa barangay sa Buol. Ato Mio, ato Kapitan Joel Ibao, no? O sa atong kani kapitan niya karon number 1 councilor sa atong siyudad sa Tagbilaran, si Councilor Flong-Flong Ringka. Ano atong bro diya sa kagawad po ni sa atong parang lungsod sa balil, ano, Tagbilaran, si kagawad Bibot onya si kagawad sa atong kumpare Edi Burha. Sa si kapitan diyan sa San Isidro, si kapitan Gabriel, si kininiyang Sagaral, no, Joseph Sagaral, dili Gabriel, kay katong Gabriel at itong amigo nga kanihuwes dito sa Luway. So Joseph Sagaral kapitan o si bro Bibot Budlong mayong buntag ninyo diyan. Onya diri sa Kabawan atong kapitan, si kapitan na atong kapitan may buntag ninyo diha o usab dito sa nakalalain ng mga lungsod din sa atong lalawigan sa Buol, labi na dito sa Hagna, may buntag diha sa Hagna kay madungog manta tibuok lalawigan sa Buol may gala. Bueno, wala tayo oras may gala. Magpasalamat lang ta kaninang tanahan sa inyong pagsunod o pagtubay ning atong tulmanon. Atong pasalamatan sa bisagwatan nato makauban ang nanda natong partner sa tulmanon sa Radio Mercado, si Vice Mayor Tibbs Bulliser Jr. O atong mga kauban sa mdere sa Master Control, si Engineer Gilbert Tulop o si Engineer Cherry Cahes. Og kining obo si Gala Jerry Pabe, mayon kanina dagang salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod sa madupon mayong buntag kanatong tanan.
1: Inyong nabati ang sinimanang tulumanong sa radyo nga gikagubtan sa tanan. Mga honghong ug huhungihong atong hipuson ug tapukon. Radyo Mercado, ang tabuan sa mga opinyon hangtod sa sunod sa Sabado. Radyo Mercado, ang inyong nahuna-huna, among ipahiluna. Radyo Mercado.
2: Uy, Balingay!

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
4: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy! Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New alaksan extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra.
4: Extra paspas. Extra galing.
6: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binding o Embara Ciudad sa Tagbilaran.
7: Hay, maputlan yung taani og suga, kay usa na kabuwan, wapatakabayad.
8: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, musupply ug mutaon sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass og tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene og compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 og 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Mocha frapp for
3: aray,
2: sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po.
4: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
4: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Strong sa una,
9: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
11: Naulian na ka ma?
12: Wa pa.
11: Naulian na ka ma?
12: Wa pa.
11: Naulian na ka ma?
12: Wa pa.
11: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma?
13: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
14: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
11: Naulian na ka ma?
12: Gahapon pa.
11: Ah, kuya waoy!
14: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
15: Alagang Unilab yan.
7: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Boom, boom.

0: maganda talaga ang DTX.
1: Okay.
2: DTX 500.
0: Sinupukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
4: Ang discarding bisdak, ana.
5: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
5: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
5: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Tulumanon tak na sa sanguniang panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran. Dili na ito kalimtan usab o pagpanibaya. Mga naminaw na ito karon sa itong mga barangay 15 ka mga barangay, pinanguluhan sa mga barangay kapitanis diya sa barangay Buol, Kapitan Jewel Ibao, sa poblasyon na 1, Kapitan Luz Cueve, poblasyon 2, Kapitan Ramon Jun Duroy, Kapitan Berth Rebolder sa poblasyon 3, si Kapitan Arvin Bisara sa barangay Mansasa, Kapitan Marlo Anyana sa barangay Dampas, Kapitan Jenison Balben sa barangay Kugon, si Kapitan John Athelmo sa barangay Buoy. Pagtibay usab nato kang Kapitan Mergin Ruiz sa barangay Ubuhan, Kapitan Francis Eugene Zamora sa barangay Taluto, Kapitan Nilo Lumanta sa barangay Mangga, Kapitan Jimmy Lantape diha sa barangay Tiptip. Pagtibay usab nato kang Kapitan Bertha Puagang sa barangay Dao, Kapitan Jimmy Lantapi sa Tip-Tip, no? O Kapitan Seryo Bayong Bangalaw sa Barangay Ubuhan. Uban sa ilang mga barangay konsihalis, matudlo man o ma-appointed o elected officials sa tanan ng mga barangay din sa atong Dakbayan sa Tagbilaran. Sila nang hinaot nga ang katauhang mga Tagbilaranon na sa kahimsog o gabaskog sa panglawas sa karong mga panahuna. Disab nato kalimtan mga higala, pagtimbaya o maayong pagpaminaw sa mga tricycle drivers nato. Libuan ka mga tricycle drivers, ganan na kay sikay, apil na ang ato mga drivers sa mga pribadong sakyanan o sa mga pampublikong transportasyon. Kumusta ka mo? O welcome sa atong tulumanon tag na sa sanguniang panlungsod. Sa 47 usab ka lungsod sa Dibo ka probinsya sa Bohol, mga Bulanon ug dili Bulanon sa nagadayang dapit kasigbit nga mga kaprobinsyahan sa Luzon, Visayas, Mindanao, apil na ang ato mga kaigsunang Bulanon ug Tagbilaran ng overseas sa Filipino workers sa mga higala. Welcome sa atong tulumanon takna sa sanguniang panlungsod ang ato mga miyembro sa konsiho mga higala. Pinangluhan sa atong Vice Mayor Adam Relson Hala, adunay nakilalaing kalihukan nga atong ipabati kaninyo o ipadangat ang ilang report ngadto sa Tagbilarano na mga higala. No, kagahapong adlaw ang atong sanguniang panlungsod may padangat sa ilang palipay ngadto sa tanan nga mga tinun-an sa Tagbilaran City College nga mitapos sa pagtungha sa kolehiyo ang TCC namugna og usa kini kaligasiya sa panahon na sa dihang mayor pa si Congressman na Babayap mga higala gitukod aron na matabangan ang walay di makakaya o di makagasto nga mga estudyante ngadto sa mahal nga unibersidad. Morning na mugna kining Tagbilaran City College. May palipay ang ato mga konsihalis, apil na si Vice Mayor Adam Relson Hala nga maoy mihatag og mensahe sa gihimo nga recognitions and tribute to parents ngadto sa 457 ka mga graduate sa Tagbilaran City College kagahapon. Ang maong kalihukan gihimo dito sa Bohol Wisdom School Gym diin na mipahalipay ang atong Vice Mayor ni ana mga higala. Pagkahapon ang ato pong mayor nga maoy chairman sa Board of Trustees sa Tagbilaran City College mipadangat usab sayang madasigon nga mensahe para sa mga tinunan dili lang sa mga estudyante, dili lang sa mga graduates, apil na sa mga ginikanan nga maoy nagsakripisyo para sa ilang anak nga makahuman sa pagtungha sa kolehiyo. Apil na mipadangat sa iyang mensahe usab mga higala og siyang founder sa Tagbilaran City College, founder and father sa Tagbilaran City College mga kaigsunan, ang kasamtangan nga kongresista o kaniadto mayor sa tung Dakbayan Congressman na Babayap pa mga higala diin hilabihan ng hugyaw o kalipay kagibati sa mga graduate kagahapon ng adlaw mga higala ang 457 graduates sa tulo ka mga kurso diha sa Tagbilaran City College, no, gisaaran ni Congressman Babayap mga kaigsunan nga hatagan og 10,000 cash incentives isip token of gratitude o timaan sa pasalamat ang may unong sa tagbilaran sini college o gamitapos sa ilang pagtungha sa kolehiyo mga kaigsunan. Lakip mi tambong sa maong kalihukan ang chairman mga higala sa Committee on Education sa Sanguniang Panlungsod nga si Konsehal Floro Plongplong Rinca mga kaigsunan nga mi paabot usab sa iyang palipay ngadto sa mga tinun-an nga mi graduate sa maong tunghaan na mga kaigsunan no kining gihimo o gipadangat nga pag-ila o paghatag o pasalamat no pagtahod gugma sa mga tinun-an ngadto sa ilang mga ginikanan kining gitawag nga tribute to parents mga kaigsunan usani sa gihatagan o kaminungdan o importansya ni Vice Mayor Adam Relson Hala mga higala mo nang atong ipabati kaninyo no mga kaigsunan ang iyang mensahe atol sa recognition and tribute to parents sa TCC.
1: Honored guest speaker Ivy V. De La Torre, Tagbilaran City College alumna. The father of the Tagbilaran City College, distinguished Congressman John Gisnel Babayap, beloved City Mayor Jane Sensoria C. Yap, Honorable City Councilor Jose Floro Plong Rinca, Chairperson of the Committee on Education in the Sanguniang Panglungsod of the City of Tagbilaran, Honorable City Councilors, City Administrator Alvin Acusar, our dynamic College President Dr. Delmark A. Kagatin, Vice President for Administration, Mr. William Aranilla, Vice President for Academic Affairs, Dr. Michi Fortich, Dean of the College of Business and Computer Studies, Mr. Gerald Rodriguez, Office Directors and Coordinators, Program Heads, Faculty and Staffs, Academic and Special Awardees, Students and Graduates, Dear Parents, and family members, friends, visitors, guests, ladies and gentlemen, good morning, TCC. It is one of the great honors of my life to welcome and be called upon to address you all this morning for the fourth recognition rites and tribute to parents of the Tagbilaran City College Class of 2026. Congratulations to all the members of the TCC family and most of all, to the distinguished group of TCC graduates, the class of 2026. You all deserve a big round of applause. I look around and I see a lot of proud and happy faces. I feel the air of overwhelmed emotions, a sense of fulfillment, most especially from your dear family. I want to first and foremost congratulate all the parents, grandparents, brothers and sisters, uncles and aunts, cousins, family and friends who struggled together and joined you in your journey of success and glory. This is their day as well. Today, we also celebrate their hardships, their love, and sacrifices for all of you. Graduates, please give a round of applause to your family and friends for everything they have done for you. To Dr. Delmark A. Kagatin, it is your destiny to be the TCC College President. Thank you for your outstanding leadership and for your commitment to the true purpose of this noble institution. You understood that the mission is not just to educate students, but to cultivate and nurture good and productive citizens of our society, men and women with integrity who can be trusted in public and private life to produce honest graduates who are socially conscious, sensitive to the wrongs, sufferings, and injustices of society, and who are willing to accept the responsibility for correcting those social ills. Dr. Kagatin and the rest of the diligent and hardworking TCC family share the belief that the Tagbilaran City College serves a higher purpose, that this is a training ground not only for individual success, but for leadership that can change communities and make a difference in our society. It is only through our shared commitment in achieving this higher mission for this institution shall we be able to collectively propel and maintain its prestigious standard. This morning, as we bestow due recognition to the academic and social awardees, it is my profound honor to congratulate you all for your incredible and well-deserved achievements. Today marks another milestone for TCC and a testament to the success of our city government's most cherished program and best investment, the Tagbilaran City College. Thank you to the father of TCC, Congressman Baba Yap, and Mayor Jane Yap for establishing and relentlessly supporting this institution. Indeed, it is a blessing not just for our beloved city or our province, but also for our entire country. Graduates, despite the adversities you face in your lives, you have made the right and brave choice of pursuing your dreams and a college education. Finally, you are here with the world in your hands, the next generation of leaders and citizens, armed with academic knowledge. The future is bright for you. You are graduating into a fastly evolving world, plagued with global challenges and instability, and a country who needs the knowledge and skills you now possess. We live in a time of great technological advances and progress, which your generation can effectively utilize and control to create better opportunities to serve the social, political, and economic needs of our society. Graduates, your city needs you. Your country needs you. The world needs you. You now wield something even more powerful than the diploma you are about to receive. That is the power of your example. Inspire those who look up to you to expect more of themselves. Members of Class 2026, you are heirs to a country and a world faced with difficult challenges and constant trials. Success may not come easily, but if you strive to do what is right, if you just work harder, if you set an example in your own lives and do your part to help meet the challenges of our time, then I believe with utmost confidence that our society will be a better place and our future brighter. Once again, I welcome you all to this morning's program. Congratulations, Class of 2026. God bless you all. God bless TCC. Thank you and asenso pamor.
0: Inyong nabati mga higala no si City Vice Mayor Attorney Adam Relson hala o ni atong timbayaon ay og atong lakbitan na pagtimbaya no kang kani konsihal o karon na nani sa usa sa mga sinaligan ni Congressman Babaya mga higala kani konsihal ondoy burha uban sa iyang pamilya nga nagpaminaw nato karong mga gutluwa og ni Kapitan Berth Remulador mga kaigsunan og ni City Jesus Head Dr. John Turalba. Unya mga igala, buntag tog himo ang recognition and tribute to parents sa Tagbilaran City College pagkapon aghimo ang ikaupat nga commencement exercises sa Tagbilaran City College mga kaigsunan nga nitapos ang 457 ka mga estudyante sa maong tunghaan ng mga higala o niya hilabihan ang hulago ang hugyaw o kalipay no gibati sa mga estudyante mga higala human nga gipahibaw no ni Congressman na Baba Yap nga muhatag siya og 10,000 pesos ato nang giingon kaganina og 10,000 pesos matag usa sa tanang 457 ka mga tinunan isip token of gratitude, isip timaan sa pasalamat ta mga higala. Noon niya mihatag usab siya og madasigon nga mensahe, inspirational words sa mga higala diin na ang pamahayag sa kongresista ang adto sa mga tinunan nga magpabilin nga mapainubsanon o gamaning kamot kay salaing yugto sa kinabuhi no sa mga estudyante mga higala no nga ipakita ang usa ka buhlano achiever mga kaigsunan gawas ni ana no ang atong mayor sa Dakban sa Tagbilaran mga higala Mayor Ginyap no muhatag samni og VIP tickets no sa Maoy sa Mayo kana Maoy sa Mayo murag karong Mayo 30 mga higala no dunay sikat pod no nga batan-on nga Maoy mupasundayag ni anang adlaw mga higala no ni samot og kalipay ang mga estudyante no mga graduate sa TCC mga higala oh unya ato ipabati kaninyo ang mga 10 minutos no nga mensahe ni Mayor Ginyap ngadto sa mga estudyante sa Tagbilaran na City College mga higala.
2: Maayong hapon kanatong tanan. My respects to the founder of Tagbilaran City College who also happens to be my forever. Congressman John Gisnell Babayap. To our Vice Mayor, Attorney Adam Relson Hala. To our College Administrator, ang pangutana, kanusa man ka magbinyo. Dr. Delmark Kagatin. To our Commencement Speaker, the Vice President of the Association of Local Colleges and Universities Commission on Accreditation in the Philippines, Dr. Elizabeth Montero. City Councilor Jose Flororinca, Vice President for Administration, Dr. William Aranilla, our Vice President for Academic Affairs, Dr. Michi Fortich, our Dean of the College of Business and Computer Sciences, Dr. Gerald Rodriguez, to all our members of the Board of Trustees, all our program coordinators, faculty, administration, and employees, our proud parents from all over the province of Bohol, guardians, especially our graduates. Once again, good afternoon. I have prepared an all-English speech for this afternoon. However, hearing the message of our TCC President, I believe mas maayog magbinisaya ko para nga dot sa bukog ang akong mensahe. Today, dili lang yun ni graduation. This is a fulfillment of a vision that started almost 10 years ago. Napulo katuig ang ninglabay. Back in 2016, when Congressman Babayap was still serving as mayor of Tagbilaran City, he envisioned one important thing. Nga ang usa ka pobre pero kugihan nga estudyante adunay tsansa nga makaeskwela og kolehiyo for free duol sa ilang pamilya. Daghan ang nagduha-duha niadtong panahuna. Posible kahani nganong sa Tagbilaran man. But today, the results are clear. The numbers speak for themselves. In just 4 years, upat katuig, Tagbilaran City College has already produced 1,615 graduates. Atong pakpakan ang Tagbilaran City College. Imagine the impact parent sa atong komunidad. 1,615 kapamilya na adunay bag-ong paglaom. 1,615 kakabatanunan nga adunay diploma o bagong oportunidad. 1,615 ka stories of sacrifice, perseverance, and dreams fulfilled. One very special graduate today is our little boy, Jabber, who started as our volunteer when he was only grade 10. I am very proud of you, Jab, and to all our graduates, to all the 1,615 graduates of Tagbilaran City College. I am feeling very emotional because 10 years ago, nobody would believe Congressman Babayap that this would be a possibility. And now, here we are, already on our fourth commencement exercise. Ug ang pinaka-importante, thousands of students nga naka-eskwela ug libre pinaagi sa vision nga gisugdan ni Congressman Babayap almost a decade ago. Kana nga libre nga edukasyon, dili lang na tabang sa estudyante. It changes entire families and communities. And mind you, they are not only Tagbilaranons. 50% comes from Tagbilaran City. 50% comes from our neighboring municipalities in the province of Bohol. While I was sitting down, looking at all of you, taking your moment on stage, I asked some of the parents, Nay, Tay, taga-asa ka? Ang usa ning tubag, taga Corelia. Ang usa ning tubag, taga Luway. So you see, the vision, the dream that started 10 years ago did not only benefit Tagbilaranons, but the entire province of Bohol. Kay kung aduna kay usa kaanak nga makagraduate, ang pamilya makaginhawa. Ang ginikanan adunay paglaom ug ang community mahimong mas lig-on. Under the Yap Hala administration, education remains a top priority because we believe that real progress starts when we invest in our people. Today, Tagbilaran City College proudly offers 4 courses: Bachelor of Science in Tourism Management, Bachelor of Science in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Office Administration, and Bachelor of Science in Information System. And this is only the beginning. Our 5-year plan for Tagbilaran City College, under the leadership of our reappointed Tagbilaran City College School President, Dr. Delmar Cagatin, in the next 5 years, we are preparing more opportunities for our students, pinaagi sa additional programs. Bachelor in Early Childhood Education, Bachelor of Arts in Communications, Major in Political Communications, Bachelor of Arts in Communication, Major in Creative and Performing Arts, Bachelor of Science in Nursing, and Bachelor of Science in Criminology. Together, with the new, soon-to-be-built at bangra sa atong existing eskwilahan, 7-story Tagbilaran City College building. Funded by no other than our founder and father of Tagbilaran City College, Congressman John Gisnell Babayap. Under the Yap Hala administration, education is not an expense. It is the best investment we can give to our people. To our dear graduates, as you leave TCC today, carry with you not only your diploma, but also your responsibility to your family, to your community, and to your fellow Boholanos. Be humble, be disciplined, and dream big. Whatever life brings you, always strive to become a proud Boholano achiever. Because the future of Bohol will not only be built by the leaders in government. It will be built by teachers, entrepreneurs, tourism professionals, IT experts, artists, nurses, criminologists, and all the young professionals like you. As your mayor and as your mother, proud ko kayo ninyo, mga anak. Congratulations. The future of Tagbilaran is looking brighter because of you. Go, chase your dreams, make your mark, and show the world what a Boholano achiever can do. And lastly, kay niingon man ang atong TCC President, Sir DM, nga di sa mo magminyo, muadto na lang mo sa maoy sa mayo. Featuring Arthur Neri and Michael Pangilinan. Among tanan, sigurado kong VIP ngadto mismo sa kanila. Congratulations, class of 2026, a sense of amor, Tagbilaran City College.
0: There you have it, mga higala, no? Ang mensahe ni City Mayor Giniab ngadto sa tanan nga mga 457 na graduate sa Tagbilaran City College ug ang iyang pahalipay pod, no, sa sakripisyo sa pagaginikanan nga mipadala sa ilang mga anak diha sa maong tunghaan para sa pagtungha sa upat ka tuig, mga higala. Unya ang naka interest pod adto, mga kaigsunan, tungod kay sa pagkakaron ang Tagbilaran City College dunay tulo ka kurso. Unya gilihok ni sa atong city government nga pamamapunan ni mga programa sa edukasyon o programa sa kurso, mga higala, in 5 years, mga higala, no? Doon ay mga umaabot ng mga kurso diya sa Tagbilaran City College. Ug nasayod ta niini, no, mga higala, no, ang sangguniang panlungsod, no, ang partnership sa executive ug legislative department sa City Government of Tagbilaran, mga higala, mulambo pa gyud ni ang Tagbilaran City College. Mo ni nakanindot, mga kaigsunan, kun ang executive ug ang legislative branch sa usa ka local government unit, mga higala, no, magkasinabot, no, kay ang hunahuna sa ehekutibo o legislatibo, ang hunahuna sa mayor o ang hunahuna sa mga konsehales sa ato mga magbabalaod, mga higala, no, nga magka tugma ni mga kaigsunan, do na gyoy positibo nga resulta, mga higala. Mao ni nga naningkamot ang city government, naningkamot si Mayor Jane, naningkamot si Vice Mayor Adam, naningkamot ang mga city councilors, mga higala, no, nga mapalapad pa ang serbisyo ngadto sa atong mga estudyante, mga higala, tungod kay dili lamang taga Tagbilaran ang naka-eskwela anang maong Tagbilaran City College sa giingonan ni Mayor Jane, no, nga 50-50, dili 50-50 nga danger, ha, 50-50, 50 gikan sa mga residente sa Tagbilaran, o niya 50% sa mga estudyante gikan sa nagkalalaing lungsod sa atong lalawigan sa Bohol. Mostly, no, sa mga adjacent municipalities din sa atong dakbayan, no, nagani na taga Lila, taga Mua, no, na naka-eskwela niha, no, taga Luway, mga higala. Unya palapdan pagyud ang mga kurso ani, mga higala. Niadtong sesyon na, no, sa atong sangguniang panlungsod, mga higala, no, usa sa mga gi-aprobahan sa atong konsiho, mga kaigsunan, kining proposed ordinance nga gipanghamanan, gi-sponsoran, no, ni City Councilor Fausto Bibot Budlong, mga higala, ang chairman sa Committee on Peace, Order and Public Safety sa atong sangguniang panlungsod, sa tumong niini, no, nga madisiplina, ma-regulate og mahatagan og kining kaluwasan og seguridad ang atong mga mag-abang o mga motorsiklo, apil na mga end users sa mga higala, ingon man ang mga operator ni mga higala, no, nga kining ordinansa nga gi-introduce o gipangamanan ni Konsehal Fausto Bibut Budlong ang proposed ordinance number 24-26 nga niadtong sesyon sa Martes mga higala, giaprubahan in the first reading mga higala, o magisugot ang first reading mga higala sa usa ka ordinansa, sa usa ka local measures mga kaigsunan, ang titulo ani, ang title ani maoy aprobado, no, unya moagi pa ning mga kini mga ordinansa mga higala, depende ni kini may ordinansa nga kining why penal provisions, no, napoy ordinansa nga dunay penal provisions, so nay mga ordinansa nga dili na moagi og public hearing, napoy ordinansa nga moagi pod og public hearing mga higala. Kining proposed ordinance number 24-26 series of 2026 regulating the operation of motor for rent vehicles in the city of Tagbilaran, prescribing standards and rules for their operation and imposing penalties for violations thereof. Mga higala, ang maong ordinansa giuluhan og Tagbilaran City Motor for Rent Regulations Ordinance of 2026 mga kaigsunan. Unsa may mga unod ining maong mga ordinansa, mga higala, ang definition of terms sa section 3 mga kaigsunan, no, ang motor for rent type A kining mga motor for hire, ang type B self-drive rental, operator accreditation renter, no, kining mga gaabang o motor vehicle mga higala. Dunay mga proposed provision sa maong ordinansa mga higala na hilatid sa section 5 mga kaigsunan, ang requirements for units, ang tanan nga mga MFR kining motor for rent mga kaigsunan, no, kinahanglan registrado ni sa Land Transportation Office kun LTO nga dunay valid registration og official plates mga higala, bear distinct markings, no, official identification stickers og approved color coding aron na sayo nga o sayon nga mailhan mga kaigsunan, onya nakalabang ni sa tinuig nga safety and roadworthiness inspection, dunay active passenger liability insurance o comprehensive insurance to cover injuries, damages or losses in kaso og sa mga aksidente. Onya ang requirements sa mga operators og sa mga drivers mga higala, ang mga operators kinanglan nga dunay business permit, of course, do, tungod kay naghimo og negosyo din sa Tagbilaran, dunay balido nga identification o kumpletong listahan sa mga unit o mga driver, ubos sa ilang pagdumala. Ang drivers sa type E, kinanglan nga dunay provisional driver's license, no, provisional driver's license mga higala, no, kay og importante ni tungod kay kining gamit ning lisensya mga higala, no, sa pagmaniho sa sasakyanan, complete mandatory seminars bahin og kaluwasan diya sa kalsada unya mga balaod sa trapiko, no, kay daghan ra bang mga kining naggamit o mga sakyanan ron, no, nga ang pagsabot sa driver kanang kabaon na mumaniho pero wa kay bao og unsay balaod diya sa kalsada mga higala, no, realidad mana, no, nga makita nato, no, sa atong nga palibot mga higala, no, gani daghang mga minor de edad ang nagmaniho mga kaigsunan o mga motorsiklo, mostly mga higala, no, mo ni nga kinahanglan, no, nga ang requirements sa mga operators and drivers, masayod ka og unsay balaod, miagi kag seminar ni ana, no, customer service and secure valid city issued driver's ID mga higala. Maone onya kining maong proposed ordinance ni Konsehal Bibut Budlong, mupatawag pa siya sa mga motor rent business owners, no, dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran, tungod kay sa niagi mga simana, mga higala, no? Sa niagi mga adlaw, ang pipila sa mga motor rent business owners, no? Miduol sa iyong opisina. Morning namugna ni mga higala na kaning maong propose ordinance ni Konsehal Bibot Budlong. No, sa tumong lang no nga mahatagan og kaluwasan, no? Siguridad mga higala. Makitaan nga roadworthy ang sakyanan, no? Kay naay mga sakyanan nga bisag kagang-kagang na, paabangan pa, na yung mga motor nga kagang-kagang na, paabangan pa, peligro diya sa kalsada, o niya paabangan paglain mga higala, no? Morning, matod pa ni Konsehal Bibot Budlong, gi-suspend una, no, sa business permit and licensing office ang mga permit, no, business permit, ani mga motor rental owner, mga kaigsunan. Atong ipabati mga higala, no, ang gihimo nga public hearing sa Committee on Social Welfare mga higala, no, committee ba ni Konsehal ni atong ni aging adlaw mga higala, no, dunay committee public hearing mga bahin ni sa mga lending institutions, no, sa mga pahuwaman og kwarta dini sa atong dakbayan sa Tagbilaran, mientras doon napatay 10 minutos mga higala. Taas-taas man eh. Pero ito lang ipabati kininyo mga higala. No mga higala, no? Kining lending institutions, mga pahuwamanan o kwarta mga higala, atong ipabati kaninyo.
3: Good morning once again, everyone, and thank you for taking time to attend this public hearing. I would like to acknowledge the presence of our city councilors, City Councilor Bebot Budlong, City Councilor Charles Gabalit, and our SP Secretary, Ms. Lineth Iba, and Attorney Kathy Borja Hamila, and also the barangay captains present here today, Captain Eugene Francis Zamora of Barangay Taloto, Captain Marlo Anyana of Barangay Dampas, Kapitana Joel Ibao of Barangay Bool, and Kagawad Budlong of San Isidro, Barangay San Isidro. And also, I would like to acknowledge the presence of the attendees representing various lending entities. We have here G. Jel Asoy of CEV Co-op, Marites Remolador, TSPWA, Marvin Reducto of Roll Finance and Investment Corporation, Joel Galcon of Roll Finance Investment Company, Raul Liana, Marilyn Campesinas of Taseco, Del Puerto Leonida of Cabalicat, CPC, Kadampog Renato, Metro Credit Financing Corporation, Rosenbach Celsa of PWD Bool Office Training. Nanalo si Councilor Jose Floro Rinca, Alvin Din Binanong ng staff ni Panto, Longplong, J.N. Emboscado, Francisca Sumasino, okay, of Barangay Dampa, SWD po, okay. Tero Mark Nilo, okay, of Sevi, Rosas Junive, di Sevi kaya po, no? June Calvin, of Sevi, Dernoy, Flor Delisa, oh, sorry, JG, Finance, Josephine Estalio, APC Finance, Borromeo Hertrudes, APC Finance, Stella May Omosura, Sheena Lending, Daisy May Nebra, Salazar, sa Salazar, owner sa Salazar na kuan, Luquillas Geraldine Yarte as Genesis, no? Representing our Vice Mayor. Guantero, Fiel Angeli. Okay, si Attorney, no? Muna si Attorney Kathy. Sardia, no? Sandia Cabillo of Lamac MPC. Lorena of RLI. Tubo Ken Ryan. Trinidad Maria Socorro of RMDC. Bersabal Beatriz. Catherine Sarabia, Barangay, Sasa. Michael Manalili. And Mark Antoque of Apod DC. Okay. We purposely call this a public hearing to discuss the proposed ordinance number 19-26 entitled Prohibiting Lending Companies, Financing Institutions, and Similar Entities from Withholding ATM Cards and or Requiring the Disclosure of Personal Identification Number or PIN of DSWD 4-piece beneficiaries as collateral for loans. For the information of everybody, this prohibition of 4-piece program that beneficiaries could not enter into a loan or agreement using the 4-piece ATM card as collateral, they could not enter, no, into an agreement using the 4-piece card as collateral. However, despite this policy, we received reports that some beneficiaries are still doing it. So if found proven, those lending entities will be penalized if they accept the 4-piece card as collateral. So mong ipatawag yun for you to be aware of. And to be more specific, I will show you the details of the ordinance section by section. May I request our SP Secretary to read the sections of this ordinance. And if you have questions along the way, feel free to interrupt by raising your hand. And I would like also to acknowledge the presence of Councilor Dodong Gonzaga.
4: So good morning, everyone. So I think everyone has been given a copy of the ordinance prior to this public hearing. But then, so we would just like to focus on the prohibited acts and the definition of terms. So kinsa ang 4-piece beneficiaries. These are the qualified household beneficiaries of the Pantawid Pamilyang Pilipino Program as identified by DSWD. Kinsa ang lending entity? So we have, these are lending companies. We have financing institutions. We have pawn shops. We have individual or any individual engaged in the business of lending money. So kato silang mga legitimate nga kay kani natin gibutan nga 5-6 ani no, ang 5-6 amo ni siyang tangtangon kay illegal magyud ni siya daan. So wala na ni siya appeal. So unsa man ang cash card nga gipasabot sa atong ordinance? This is the debit card kanang 8 cards bitaw nga cash nga ihatag sa atoang mga 4-piece grantees from our GFIs, Government Financial Institutions. And then PIN, ang atong PIN. Alright, so kaning we would like to again highlight Section 4, Prohibited Acts. No? Bawal ang mag-accept, demand, or keep the ATM or cash card of a 4-piece beneficiary as collateral for a loan. Second, if you have it, consequently, no, you require the beneficiary to do disclose their PIN as a condition for the approval or release of a loan. And next, bawal nga mo withdraw sa ilang funds from the 4-piece account to satisfy a debt without the legal authority to do so. So, any comments from our guests?
5: Good morning, ma'am. I would like to ask for clarification for this number 3. Mm-hmm. Will funds from the 4-piece account?
4: Attorney na ano?
5: Yes,
4: ma'am.
5: Yes,
4: but then,
5: ma'am.
4: But then, ma'am, kuan hipo siya sa 1 and 2, ma'am. You cannot hold the ATMs of our 4-piece beneficiaries. So, maigo kaya po siya sa 1.
5: Or ako lang i-clarify or to make it. Or contradictory.
6: Yeah, actually, yes po ma'am. Ako karo po ko bante po. Actually, sa one palandaan, dili gyud pwede gamiton siya as payment sa ilahang utang.
5: Yes.
6: Kung ato ang i-amo lang ni revise, iklaro na namo ni siya ma'am, pero basically, di gyud siya pwede mo hold, mo demand, or mo keep sa ATM. So, we would just like, we will probably crash out number three. Bisag one palandaan, di na pwede mo hold gyud sa kuan.
5: Not necessarily kung
7: mahibong loopholes
5: kung
7: mahas po. Yeah. Miss, Madam Chair?
8: Yes.
7: Okay.
9: Go ahead, Attorney.
7: Yeah. Yes, Madam Chair, thank you. It's better to cancel number three because, like, it would be a gray area if they will say that they have been given legal authority, because in the first place, you cannot give legal authority because it's prohibited under Access Devices Regulation Act. So it should only be the owner of the ATM or any access devices that should hold the card.
9: Okay, thank you, Attorney. I would like to acknowledge the presence of Councilor Merrick Blanco.
6: Another question, Madam Chair.
7: Madam Chair, is it provided for under the DSWD guidelines, the one that you are reading?
5: Yes, ma'am.
7: Okay. So, well, we can put it here. Yes. Because we don't have a copy of the DSWD guidelines. So, it's much better to incorporate it here. Because we have to be clarified that what we are prohibiting here is exclusive to the DSWD four-piece beneficiary. So we understand that there are other lending companies that are into holding ATM machines for some other purposes, like payroll accounts and all other accounts. As of now, it's not covered under this ordinance. We are limiting ourselves with the cards given to four-piece beneficiaries in order to protect them from scrupulous lending entities from...
0: Dere ya technical kining problem ang higala, no, taas pa to mga higala, no, atong mga higala unya to ning timbayao, no, si Sir Charles Astillero Burha dito sa New Jersey, mga higala, namina usab nato karon mga kaigsunan og ni Kapitan Arvin usab, mga higala, sa itong mga kapitanis diri sa itong dakbayan sa Tagbilaran, na mga kaigsunan, no, mayong pagpaminaw ninyo ni Sir Aster Duisabas, no, way buwag-buwag ni, no, pilit na pilit ni si Sir Aster, no, diya sa Habitat Village, sa Barangay Buol, mga higala. O niya, speaking of Barangay Buol, dia dunay gituko dia, no, nga kuan, mga higala, no, sports sa facility ang atong dakbayan sa Tagbilaran, nga hapit na po na mahuman, mga higala, dia sa gawas nga bahin anang kining Habitat the Village, mga higala, kaning dia sa tiilan nga portion, no, sa barang sa kinini ang Banatihil, mga higala, kanang hapit na mahuman ang multi-use sports facility diya sa Buol. Unsa may unod ani kanindot ba ni nga project, mga higala, no? Dunay cover gym, dunay international standard paddle court, dunay play area para sa mga bata, og dunay po'y clubhouse. Kompleto ni mga gala, doon ay pansayan, unya doon na po'y shower facilities. Hapit-hapit na ni mahuman, mga gala, no? Dako kayo nagbintaha para sa ito mga local, regional, apil na mismo ang national sports event, mga gala. Additional tourism o economic activity ni mga gala, no? Makapadugang sa uswag sa itong ekonomiya ni mga gala. Kaning maong pasilidad para sa paugnat sa kusog mga kaigsunan. Bueno mga higala, wala naman tayo oras sa atong pasalamatan na atong mga suki o pinanggang tigpaminaw din sa atong Dakbayas Tagbilaran o sa tibuok probinsya sa Bohol. Kauban din sa Picas Lawak sa Technical Department, Engineer Kagawa Jericay Dia sa Barangay Dao o Eric Ihok. Inyong ubos ng higala, Ray Tutas, magpasalamat kininyong budapit hangtod sa sunod higayon. Din sa atong tulumanon, takna sa sanguniang panlungsod. Maingod to.
8: Inyong nabati ang bakna sa sanguniang panlungsod sa Tagbilaran hangtod sa sunod higayon sa samang bakna o istasyon matag adlaw Sabado alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
10: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balit!

0: Duwang na ko, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian. Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una.
6: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
10: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
9: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
10: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man tao mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
9: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
10: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
9: Oo, oy, higayon na Junan na, Mare.
10: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
11: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Oras sa diwa di worldwide ang radio sa katawahan alas 12 Jess.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igalama ang ugtong kini si Ray Tutas ang maghatod kaninyo sa mga balita karong ugtuhan sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Diningadlaw karon nga Sabado, Mayo 9, 2021. Sa akong mga tugganin nyo sa mga balita din sa itong dapit sa kauluhan o sa gawas kauban sa technical department karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong dapit, gitumbog sa PNP Panglao nga person of interest karon sa kamatayon na sa 18 anyos nga dalaga sa Panglao ang uyuan niini. Sa laing bahin dakong katidad sa Shabu, katidad o 4 million pesos na sakmit sa bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency kagapon diya sa barangay Kugun. Sa kauluhan, gisiguro sa House Justice Committee nga manubag si Vice President Sara Duterte kung napamatud ang nakahimo o impeachable offense samtang sa gawas. World Health Organization kon WHO nagpasidaan sa posibleng pagdaghan sa hantavirus cases. Mao kanto mga higalang ato mga uluhan ng mga detalye nini ug mga balita. Human lang sa pinugdom gikan sa Alturas Group of Companies.

0: kabat sa 4 million kapisos ang katidad sa Cebu na nasakit sa Baybay Supervision ng ipigayon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency kagahapon. Ang ikatapan na ilan nga usa ka Christian Torres si Lergia 26 anyos ulitaw lumad kini nga molupyo sa Purok Size sa dalang kalsita sa barangay Kugo ning syudad sa Tagbilaran kagahapon ng mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency nga gipangunahan ni IE3 Maria Tuna Igam nagpahigayon kini sa anti-illegal drug operation dito sa barangay Kugon na sundan ini ang gikatapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni IE5 Jordan Loniza, gihimo ang Baybay Supervision batok sa ikatapan nga gisaksihan kini sa duha ka mga barangay kagawad sa barangay Kugon. Usa ka PDIA agent nga natakuban kini nga pusher buyer ang mipalit niini usa ka putos nga gingong Cebu sa kantidad nga 1,000. Pagtuno sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisiko pag pagsusi sa posisyon, laing 11 ka mga putos ang nakuha nga gibanabana kaning matimbang tanan ngadto sa 600 ka gramo o gana sa standard drug price mo kabat kini ngadto sa 4,080,000 ka pisos. Ang gikatahapan nga si Christian Torres si Lergia, regional high value target sa Philippine Drug Enforcement Agency nga personality sa drugas. Sa pagkakaron, kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa Philippine Drug Enforcement Agency nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si Christian Torres Celerihia. Gikan sa syudad sa Tagbilaran, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Samtang sa itong balitang showbiz, movie premiere night sa Sweet Escape, himonon niyang alas 5 sa hapon sa Altura Cinema, din sa itong Dakbayan sa Tagbilaran. Ang romantic o drama nga salidang Sweet Escape, nga gihimo sa nagkadayang lugar din sa Bohol, nga gibidahan ni South Korean actor Kang Dong-gon og Philippine celebrity RC Munoz. Gidapit ni Dong-gon ang mga mulanong mahilig sa movie drama nga mutanaw sa mga salida nga ipagawas usab sa mga sinihan sa Alturas karong adlong Miyerkules gawa sa premiere night unyang hapon. Si Dong-gon miapil sa second 3 planning activity sa lungsod sa Cortez. Isip kabayan sa advokasya sa pelikula nga nag-promote sa industriya sa kakao sa probinsya. Ang kakao planting gipahigayon sa Rupert Mill Fairways Integrated Farm sa barangay Monserrat. Cortez sa niyang pagiginabi ni Alin De Dorans kang South Korean actor Dong-gon.
2: Actually, I was first time in the Bohol for the filming. It's amazing because Bohol people are very kind and also here the weather is so nice for me because I was living in Thailand 5 years. But for me, it's a Bohol so love the and the beautiful sea also. I'm so good.
3: Yeah. Last question. I noticed you're joining the tree planting today. What inspired you to join this tree planting in Bohol?
2: It's so exciting because I just first time saw that the baby tree, the cacao, and I just know how to planting. And then it's waiting the almost 2 years. So exciting, very interesting. I really waiting my first tree after 18 months. Yeah, I'll check. So exciting.
3: Yeah. Message to the Boholano people and also your fans.
2: Yeah.
3: In Korea?
2: I'm very happy to meet the Bohol. Because I'm a diver too. Mm-hmm. Yeah. Bohol is a bit quiet.
1: Agi South Korean actor Kang Dong-gon. Alas 12:19. Hatagi! Isiguro sa House Justice Committee nga manubag si VP Sara Duterte kung napamatunang nakahimo og impeachable offense. At ang detalye sa itong pagbalik. Balik.

0: Satu nga balita sa kauluhan gi siguro sa House Justice Committee nga manubag si Bibi Sara sa gayon nga mapamatud-an na kahimo kini og impeachable offense sa nang report sa UNTV News.
1: It's just an insurance to remind the administrative, the judicial bodies that since if she will be convicted and removed from office, they have a corresponding duty also to accept whatever administrative, criminal or civil cases that will be filed against her because she can now be accused in a normal court.
2: Sa prayer ng House Justice Committee sa resolusyong Articles of Impeachment, oras na makonvict si Vice President Sara Duterte ng Senate Impeachment Court bukod sa pagkatanggal sa pwesto at habang buhay na hindi na maaaring humawak ng anumang posisyon sa gobyerno, hinihiling din ang pagpapanagot sa ilalim ng batas. Ayon kay House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, layo nitong matiyak ang accountability ng pangalawang pangulo. Ngunit nilinaw ng mambabatas, walang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court na magpataw ng parusang imprisonment o pagkakakulong.
1: Ang kulong, dadating yan kung matanggal ka na sa pwesto at naging ordinaryong taong bayan ka na lang. Ayan, pwede ka nang kasuhan ng ordinaryong korte at ordinaryong piskal. The impeachment court can never render a penalty imposing imprisonment. Only removal and perpetual disqualification to hold public office.
2: Dagdag pa nito, hindi mawawala ang jurisdiction ng Senate Impeachment Court dahil sa ikatlong hiling na judgment sa Articles of Impeachment. Kung boboto ang one-third ng House members o katumbas ng hindi bababa sa 106 na mga kongresista pabor sa Articles of Impeachment, i-endorso ito sa Senado para sa isang paglilitis. Pero ayon kay Representative Defensor, hindi na matutuloy ang proseso ng impeachment kung sakaling magbitiw sa pwesto si VP Duterte bago pa ang nakatakdang impeachment vote sa plenaryo ng Kamara. Gayunman, hindi ito nangangahulugang makakatakas na sa panagutan ang vice-presidente.
1: If the respondent resigns, then the impeachment trial cannot proceed because the intention of an impeachment process is removal from public office of a high public official. If the vice president will resign, she becomes an ordinary citizen. And if she has committed a crime of graft and corruption, if she committed a crime of grave threats, cases will be filed against her by the appropriate agencies.
2: Pero binigyang diin ng ilang House Justice Panel members, walang choice ang Senado kundi mag-convene bilang isang impeachment court oras na ma-endorso sa kanila ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte. Tugon nito ng mga kongresista matapos ipahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang posibilidad na hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court kung tututulan ng mayorya ng mga senador.
1: The Senate has no choice but to convene because that is the requirement under the Constitution. Kasi constitutional duty nila yon. Dapat hindi na pinagbobotohan pa yon. Kasi walang nakalagay na kahit anong kondisyon sa ating Constitution.
3: Mali lang yung ganyang paniniwala na pwede rin na hindi sila mag-convene kapag let's say magbotohan at ang manaig is wag na tayong mag-convene. They have no such choice or discretion.
2: Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandiga, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Sa atong balita sa gawas, nagpasidaan ang WHO kon World Health Organization sa posibleng pagdagan sa hantavirus cases. Ano yung report sa UNTV News?
4: Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low.
5: Seryoso ngunit mababa ang panganib sa publiko. Ito ang pagtiyak ng World Health Organization o WHO sa gitna ng kinakaharap na issue sa Andes hantavirus kasunod ng pagkakasakit ng mga pasahero sa cruise vessel na MV Hondius. Pinawi rin ng ahensya ang pangamba ng publiko na posibleng magsimula ito ng panibagong pandemic gaya ng nangyari sa coronavirus o COVID-19.
6: This is not coronavirus. This is a very different virus. We know this virus. Hantaviruses have been around for quite a while. There's a lot of detail that we know. I'm going to ask Anais to come in and say this, but I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2. This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship. There's a confined area.
5: Gayunman, nagbabala ang WHO sa inaasahang pagtaas ng bilang ng posibleng magpositibo sa hantavirus dahil sa mabagal nitong incubation period na hanggang 6 linggo. Marami sa mga kasama sa barko ay nakauwi na sa kani-kanilang bansa. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang WHO sa 15 bansa na may mga citizens na kasama sa passenger list dahil sa posibleng exposure sa nasabing sakit. Kabilang dito ang mga bansang Germany, Denmark, Canada, Turkey, the Netherlands, New Zealand, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States, St. Kitts, and Nevis, at Singapore. Samantala, inaasahan sa isang araw ay darating na sa Canary Island ang MV Hondius upang doon gamutin at i-quarantine ang natitirang pasahero at crew. Nakiusap naman si WHO Director General Tedros Adhanom ng pangunawa sa mga mamamayan ng Canary Islands, kasabay ang pagtiyak na mababa ang antas ng panganib ng sakit sa kanila, ngunit kailangan ng kooperasyon.
4: On top of the the guidelines in the HR regulation, solidarity is the most important here, and that's what the Prime Minister has shown. But on top of that, I think everybody has the moral duty to take care of the people who are on the ship. I hope those who have concerns at the Canary Island will understand and support and cooperate with the federal government. Of course, we understand their concerns, but as I said in my statement, the risk assessment that we have, the risk to the people in the Canary Island is actually low.
5: Tiniyak naman ni Spain Health Minister Monica Garcia na bibigyan ng maayos at dekalidad na atensyong medikal ang lahat ng mga pasahero pagdating sa kanilang bansa. Sa pinakahuling ulat ng WHO, 8 na ang nagkasakit mula sa MV Hondius, 5 ang kumpirmadong tinamaan ng hantavirus, 3 ang suspected. Kasama sa nasabing bilang ang 3 na nauna nang nasawi. Beverly Saison, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Ayun, salamat UNTV News. Mga itong mga higalang naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untong Tutok. May pamaminaw ni Dr. Romulo Romero. Kauban sa Technical Department, Engineer Jerry Cahins ug Eric Iho. Kinisiray tutas ang friend mo forever. May unto.
7: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tutok.
0: Oras sa DVD Worldwide ang radio sa Kitawan, alas 12:29.

0: να σαμποχολάει. Πανούγκα παρά σατανάν, καλή πάει σατανάν.
1: Χατούτ σε μαϊν τίνουάου καμπομπουτών σα EJL Commercial Incorporated. Αν κασαλίγαν για τυνδάχαν σε μαγα τέλα, fabrics, housewares, kitchen appliances, ουκ δαγκάν πα. Ανάναχι μουτάν σα number 13, Emilio Jacinto Street, Λουιού σα Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Αντού να τα.
2: Σουκάν πα σα ούνα, καμπανό το αγαδάγκαν καϊόν νοτρισόν αν μακουά σα herbal nga dahon. Καρούν, ανάνακινι σα Sugatrol. Σα Sugatrol, διλίμι με κλίμ nga makaayo σα mga sakit. Mas maayo, nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Strong sa una.
5: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3 tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3 na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pa gani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
9: Gikan kanamo. Sa DYRD. DYRD. Welcome to the Ball, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Atong sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Bohol Light. Ang kahimtang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Light at your service.
1: Bohol Light at your service.
2: Maayong adlaw, welcome masab sa laing episode sa programang Bohol Light
3: at your service.
2: Ug sige from Cheryl before tamo sugod sa tong programa karong adlaw. Ato sa yun nga itibay itong mga suki hindi paminaw diri sa Dakbayan sa Tagbilaran.
3: Yes, of course, Sir Jomar, no, kining ato ang session, sir, dako kayo kiniyong tabangan ha, sa itong mga pinalanggang konsumidor mo nang dilig yun na ito ikalimutan ang pagtimbayang ato kanina. And of course, Sir Jo, ang ato ang mga kaubanan sa buhat diha sa Bohol Light, ang ato ang mga staff, ato ang customer service, ang ato ang helpline 24/7 nga nagyod, nag-atiman, nag-asikaso sa mga tawag gikan sa ato ang mga konsumidor.
2: Yes, and kining programahan nga Bohol Light at your service imog na gyud ni mo sir no para gyud ni sa ato mga konsumidor diri sa 15 ka barangay sa Dakbayan sa Tagbilaran nga giserbisyuhan sa Bohol Light. Siyempre, kung doon naman mga concerns, doon naman mga opinion, doon naman mga suggestions, pwede naman mo comment sa itong comment section sa itong live stream nga Bohol Light at your service. And of course, kita manawag usab sa nagkalaing istasyon na to ang DYTR o ang DYRD. Ma'am Cheryl.
3: Yes, unya, before ito mag-start, Sir Jo, hatagi ako sa panahon sa pagtimbaya sa usa sa ito ang mga kaubanan diha sa Bohol Light nga nag-celebrate sa iyang birthday to Mr. Clint Ingles. Happy, happy birthday.
2: Happy birthday to you. Uy, nikanta na ko.
3: Yes. Yes. Okay, so, karon Sir Jo, ito nang hisgutan nga, unsa man ang mga pagpadagan sa Bohol Light karon, ano na ba kita yung mga update?
2: So, nabalitaan na ito nga doon na tayo mga ipanghatag ng mga machine sa atong barangay sa pamaning unsa man ning barangay atong giuna mo sir.
3: Okay, yes sir no, with regards ni siya sa ato ang pagkolekta no, pagbayad sa mga electricity bill. So ang buhatan sa Bohol Light sir ni adtong Mayo 6 2026 naghatod kita og 1 unit nga ECP machine diha sa Barangay Poblacion 3. So thank you so much to Kapitan Felix Berto Remolador sa mainiton gyud niya nga pagdawat sa maong machine inubanan usab sa mga barangay kagawad and of course sa tanang mga kawani diha sa Barangay Hall sa Poblacion 3 nga dako gyud kayo ilang kalipay sir.
2: Makita na to image sa atoang yes. Hulagway karon sir, grabe kalipay nila.
3: Oo,
2: pag-abot na ni machine.
3: Pag-abot pag yun na mo sir kaning hala na ang machine. So murag dugay gyud nila nga gipaabot sir kay naka test man good si Kapitan diri nga ganahan siya nga nato na machine.
2: Nato machine.
3: Unya,
2: sayo na magud.
3: Sayon ra niya, all in pod.
2: All in.
3: Not necessary nga isa lang iyahang transaction nga pagahimo. Daghan. Daghan siya nga mahimo. Pwede pa siya maka-business kung gusto on man sa usa ka konsumidor. So mo na no nga usa sa ato ang mga pagdasig nga sa ato mga consumers nga gamito nato ang ato mga ECP machine nga ato ang apod-apod nganha sa mga different areas. So naapod ni sa Tagbilaran City Hall sir.
2: Naapod. Siyempre sa ato ang Tagbilaran City Hall daghan tong mga empleyado
3: yes,
2: diha nga mga consumidor sa Bohol Light.
3: Yes, mo na sir.
2: Mo nang sold nila kanang night times lang mo check atong ilang machine. Ato lang bayad dayon.
3: Oo, oh, niya.
2: Di na mudong diri sa atong opisina para mo bayad.
3: Yes, sinod ka na Sir Jo niya. Naghimo usab kita og tutorial sir sa pipila ka mga kawani dito sa City Hall para makuan na to, ma-inform sila kung unsaon ang paggamit. So, dako ang atong kalipay nga kuan pod cooperative pod ang mga kuan sir ba mga empleyado dito
2: sila. Yes,
3: cooperative sila din nakita nila lang interest nga diri na lang di ay ko so common question nga to ang na-receive dito during sa tutorial is that they are asking what if putlanan ko pwede ba mo dawat ang machine kung kanilang amount ako ang gibayad so of course si machine dili siya mo balibad kung pila ang amount kay mo hang ihungit ngadto kaniya so mo na nga ang ilaha lang yung buhaton is every time na sila transaction then kay balo sila nga subject for disconnection ilang account kay na i-notice na naka-attach dapat mag-send sila og message diha sa Bohol Light nga official messenger account no ilang picturean ang katong resibo as proof sa ilang pagbayad then i-send din na appeal ilang account number and account name then naatay helpline ana or Acre Services nga mo'y nag-monitor din amo ra usab nang i-forward nga to sa ato ang billing and collection section for posting.
2: So dapat lagi sundon ang ato mga consumer, no? Di lang kay nag-hog ni bitong moyon ka nga okay na to. So dapat mo send pa ka sa proof.
3: Oh, ilang i-send labi na og mga for disconnection. Pero kung one month bilang sila sir, wala sila notice na ka-attach. Okay lang, wala okay sila dili na nila i-send. Ang importante lang i-keep pud nila ilang resibo.
2: Resibo gyapon.
3: Oh, resibo kay just in case na ay mga future nga mga questions, himuon to nila nga reference. So usa na sa to ang mga part pod as obligation as consumers.
2: So nindot term sure no? This machine is from EasyPay mismo.
3: Yes, o gikan siya sa EasyPay. So dako ato ang pasalamat sa EasyPay tungod kay wala pud sila nagpanuko nga mo paambit sa mao nga machine. Gani sir, naghatag pud sila og advisory nga the same nga klase sa machine na agibutang sa May Agribank. And then thank you to Sir Gary, no, ang manager sa Agribank kay kuan pud siya, open pud siya nga ni allow sa Bohol-Light nga magbutang ta og mura og tarpaulin nga atong gikuan gyud nga payment accepted here. So dako kayo taong
2: nga pwede na mo accept dito.
3: Pwede sila mo accept dito. So
2: additional like payment.
3: Yes, additional client po diha sa Agribank. So
2: syempre makaaron makaibaw ang mga consumer nga pwede dito.
3: Yes, salamat kayo gyud Sir Gary nga gi-allow gyud taniya nga magbutang ta sa mao nga tarp through sa ato ang community relation officer Sir George Henny nga nagkugi gyud siya og bahas-bahas para makonvince niya ang mga barangay captain, makonvince niya ang mga areas together with James Sasares ni anha sa mga sari-sari stores nagtapot og mga tarpaulins.
2: Kung makita gyud nato sa atong image mo Cheryl, no, nga interesado gyud atong mga konsumidor. Kinagtapok ko sila. Ano sa kung nipag
3: Dapat... Yes, gitestingan siya. Sir, yan na po yung nag-testing. Pwede mo cash in? Sige, pwede cash
2: testing.
3: In.
2: Testing. Na, all in.
3: Pwede. 100 ra? Pwede.
2: Nindot. Sama na ka ng pila ka machine. Ang ito ang expected nga ma... Kuan pa, mabutang mo siya.
3: Naatay, so. Upcoming, sir, duha ka buok para sa Barangay Kugon o para sa Barangay Buol. So, hopefully, ma-realize din nato nga ma-distribute. Kaya kanipod ng mga barangay, dagko po ni sila, sir, o ka ng kuan ba, mga dagko ng mga barangay, kaning Barangay Kugon, usan sa pinakadako. So, daghan ta mga constituente nga naadito. Then, ang uban kay hasulan na bayang mupliti, sir, kay gasto na, kay medyo layo bayang Bohol-Light. So, at least kung naana diha mismo sa ilahang barangay, di na kinahong lang mong huwat pa sila o ka ng kuan,
2: due date.
3: Kung naana sila ana nga ways nga pwede na dai dito bayaran.
2: Yes. So muna na, nindot, muna hopefully ang tuang kizi ka barangay mabutangan na gyud tanan na Michelle, no?
3: Yes. Kaya
2: malipay po itong mga consumidor. Of course, muna ipaabot nila para hassle-free na. So yes, next ato ang discussion ng Michelle, kining bag-ulang nga gipagawas kay advisory, no? For the implementation of consumer protection measures by all concerned electric power industry stakeholders. Pursuant to Executive Order Number 110.
3: Yes, o kaninga. Kanisya nga advisories are issued by the Energy Regulatory Commission to all electric distribution utilities across the Philippines. So kanisya nga resolution sir mandating all distribution utilities for the effectivity of non-disconnection. So starting sa billing month for May, June and July for those consumers nga wala nag-exceed sa 200 kilowatts.
2: 200 kilowatts, okay.
3: Yes, so pasabot ni ana sir. Both residential or non-residential nga ilahang konsumo is below 200 kilowatts for the month either May, June and July na sila yung option nga mo avail for a staggered payment scheme.
2: Okay, staggered, isa man yung staggered mo siya.
3: Mayon tag staggered pasabot ato ang hinahinayan og bayad within 3 months.
2: Tigi-tigi.
3: Itigi-tigi na to og bayad. Ato ang bahin-bahin nun kay para dili ta mabugatan. Kanatungod kay gi-consider ngan ha sa to mga regulating bodies ang existing nato nga nasinati karon nga crisis sa panahon. So questions arises, what happened on the following month, no? So for example, mo avail ka karong buwan sa Mayo for a staggered payment scheme. Imuhang billing for May is 900 pesos. For example. So kung imuhan ni siyang i-staggered payment, Sir Joe, within 3 months ato pa na kay tag 300 per month.
2: Mm-hmm.
3: So ang buwan sa Mayo nimo bayaran May, June and July, kita mo na say 3 months.
2: Mm-hmm.
3: So meaning to say for the month of May magbayad ka og 300. Then pagkasunod buwan og sa June na nang butelain nga billing.
2: Mm-hmm.
3: So butang ta 900 gihapon kay the same lang imong consumption. So moabil na po kag another staggered payment. Ikaduha ni mo nga staggered payment. So 900 divide 3, so 300 again. So i-add dong imuhang second staggered sa May plus first staggered sa June. So naakay mo June nga 600 for the month of June. Then sa July, sangli 3 months man ang naasa ka ng directives. I-avail na po din mo ang staggered.
2: Mm.
3: Pero medyo higher-higher na mo ang konsumo. Niabot o 1,200.
2: Mm.
3: So, i-divide na siya another 3 months. So, ang result ana is 400.
2: Mm-hmm.
3: So, ang imuhang mabayaran sa July, sir, last staggered sa May, 300.
2: Mm-hmm.
3: Second staggered payment sa June, that was 300. So, 600 na.
2: Mm.
3: Plus, first staggered payment ni mo for your July nga bill, nga 400.
2: Mm-hmm.
3: So, a total of 1,000 ang bayaran ni mo sa July. Hangtod mahurot tong imuhanggi gi-staggered. So, it could be until month of September.
2: Mm.
3: So, mao na siya ang ato ang pamaagi kung unsaon yung maka-avail si customer for a staggered payment. Pero, atong gihangyo, Sir Joe, nga kung ikaw na kay capacity to pay,
2: pwede.
3: Na, i-full na lang ni mo.
2: Depende
3: lang
2: ni mo.
3: Depende lang.
2: I-full ni mo bayad.
3: Yes, sa mo away lang na, Sir Joe. No?
2: Okay, namang yung itong mga konsumidor nga nagkalisod ng panahon na.
3: Yes.
2: Di man ito, ikadinay ang karong panahon na naglisod kita.
3: Mm-hmm.
2: Pero mo na, ang ERC, inipagawas yung advisory. And of course, si PBBM, di ba, nagpa-kuhan siya itong nationwide yun nga
3: okay.
2: Tungod sa crisis.
3: Oo,
2: so, nagpagawas siya yung statement ito. Mo na, ang ERC, nagpa-
3: Atay resolution.
2: Resolution, so, of course.
3: Para naay guidelines nga sundon ang ato ang mga distribution utilities, no? Kaya aron dili pud daingon nga magbuot-buot.
2: Mm.
3: So, nganha sa to mga consumers nga mo-avail sa maong kanang staggered payment scheme. So, diri sa atong buhatan sa Buhalite na atay customer welfare desk associate nga mo imo cater for this staggered payment scheme.
2: Mm.
3: Pero nga to sa mga customer nga dili ganahan nga mo avail sa mao na program, so at inyuhan na nga option, inyuhan na nga choice. Basta ato lang yung hinumduman nga ang qualified for this co-answer for this directives is only kato mga consumidor nga wa nilapas sa 200 kilowatts.
2: Okay. So, atong ikuha na ma'am, like for example, doon na may mga residential yun.
3: Oo.
2: Below 200 kilowatts.
3: Yes, o sila mostly mga residential. Maka-avail yun ni Ana.
2: So,
3: no?
2: Then, qualified to sila?
3: Yes, o qualified na sila. Sir.
2: Meaning, mo-apply pa sila, ma'am?
3: Yes, o nagyon sila ipapil nga.
2: Na sila ipapil nga, ma'am.
3: Permahan, kay as part of our monitoring.
2: Mm.
3: Unya, nga to sa mga consumidor nga 200 kilowatts and above, padayo na nga tong disconnection. So
2: meaning, apil na ang mga malls,
3: yes,
2: na,
3: nagko
2: naman ang mga commercial establishments.
3: Mo na nga, dili sila angay magsalig, sir, nga naani nga maong order, tungod kay naa siya parameter, no, nga pantayan.
2: Yes.
3: So, those consumers nga 200 and above, careful lang yung gihapon ta sa mga notice of disconnection nga naka-attach diya sa atong mga bill. Tungod kay padayo ng atong team sa pag-monitor kung kinsa itong wala nakabayad nga 200 and above.
2: Mm.
3: Only below 200 ang ato ang i-defer for disconnection.
2: So, mano, no? Unta na sabtan sa itong mga konsumidor nga kinahanan pa mo mo-apply first, no? O sa mo mag-avail aning gisgutan na ito nga staggered payment. So, mo na, kung doon na mo yung mga notice of disconnection diha, bantayin yun na. No? Dapat mabantayan na ito sa itong mga konsumidor ng Shell. And yes, kung doon na mo yung capacity nga makabayad sa inyong payment sa Bolight, pwede sa mo bayad in full payment.
3: Yes.
2: Itong mga consumidor nga naglisod yun, so pwede itong staggered payment. Apply lang mo diri. Doon mo mismo sa Bolight.
3: Sa opisina sa Bolight. And look for Miss Ninia or si James or si Angeli.
2: Yes, Ma'am Cheryl. And that ends our program for today, Ma'am Cheryl. And sa gyapon na itong pahinumduman na itong mga consumidor nga gamit sa itong third-party collecting partners na ito.
3: Yes, so dili gyud nato ikalimtan sir Dios sa pag-awhag sa ato mga konsumidor sa paggamit sa ato mga third party collecting partners tungod kay mao kini ang pinakasayon, pinakadali ug walay hassle nga paagi sa pagbayad sa atong monthly electricity bill.
2: Yes, and sa gyapon kini si Jomer Piquet.
3: Kini usab si Cheryl Paga sa kanunay mag-awhag kaninyo sa pagsunod sa atong tulumanon. Buholite at your service.
2: Sa Buholite,
3: panuga para sa tanan,
2: kalipay sa tanan.
0: Atong sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Bohol Light. Ang kahimtang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Light at your service.
1: Bohol Light at your service.

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
2: Uy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Strong sa una, herbal strong karun.
13: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
15: DJX 500.
16: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
17: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
16: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
17: Okay.
15: DTX 500.
16: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
15: DTX 500.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mong imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
12: Strong sa una, herbal strong karun.
13: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
20: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siyudad sa Tagbilaran.
21: Naulian na ka, ma?
22: Wa pa.
21: Naulian na ka, ma?
22: Wa pa.
21: Naulian na ka, ma?
22: Wa
0: pa.
21: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
22: Kung naisipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
23: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
21: Naulian na ka, ma?
24: Gahapon pa.
21: Ah, kuya, waoy!
23: Basta Neozep C Plus Forte, karon na zinc.
25: Alagang Unilab yan.
26: Phenylephrine HCL plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
28: Let's go, Lola!
27: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
29: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, huwag sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
30: Agay! Sakita sa kong lawas runoy. Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
31: 3 times faster.
30: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
31: New Alaksan Extra.
30: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
31: New Alaksan Extra.
30: Extra paspas. Extra galing.
31: Mag-go!

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mocha Frapp for...
10: Aray! Sakit na ng katawan ko.
9: Wait lang sa orders po!
11: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
11: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan!
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
15: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
14: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Ano mo kung anon man ay imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Mao lagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta?
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection, but you

0: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
1: Kinsay ngalan nato, sir?
2: Paul Mercado, diyan ni, sir.
1: Mutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX-500?
2: O, sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX-500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susunod taon. Naayo ko, may review. DTX-500, ragi na kayo na ko. Labistod kayo, sir, DTX-500.
3: DTX-500, mabali sa mga butika.
4: Sukad pa sa una, kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun rapang inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: DTX

0: Rinay, DYRD kanunay.
1: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
3: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
4: 3 times faster.
3: Mongi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
4: New Alaksan Extra.
3: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
4: New Alaksan Extra.
3: Extra paspas, extra galing.
5: Mal, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kitang-kita.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Please

0: Team Dad is for
1: Usapang Immunity Gap.
2: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
3: Immunity Gap ba pag di tamang kinakain?
4: Immunity Gap ba pag nagkakasakit?
5: Immunity Gap na yan.
6: Help stop Immunity Gap.
7: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
8: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
9: 100%.
10: Based on RENI with proper diet and exercise.
11: Help stop Immunity Gap.
12: Mag-Selene Plus araw-araw.
13: Alaga nyo nilabyan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
16: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
17: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
18: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
14: Naulian na ka, ma?
19: Gahapon pa.
14: Ah, kuya, waoy!
18: Basta Neozep C Plus Forte, karon na ay zinc.
20: Alagang unilabyan.
21: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ako eh, nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
23: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
24: Rexido Forte!
25: Mas paspas, banat sa upat!
26: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
27: Unilab quality yan.
26: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Kinsay ngalan nato, sir?
29: Paul Mercado, diyan ni sir.
28: Multanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500?
29: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Ibisod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX 500. Niinom ko sa buntag. Kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX 500, ragi na kaayo na ko. Labistod kaayo, sir. DTX 500.
30: DTX 500. Mabali sa mga butika.
31: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
27: Unilab quality yan.
26: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisli. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana nasakitan siya og ipon, wag yun katulog. Dilipot tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wako gimo, ako lang gibuhat, ikuha ko cotton buds. Kunya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga Plus. Kunya ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa ipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila ka minuto, kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
33: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: na sa Buhol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by SureMed, medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo, FDA approved.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
8: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
9: 3 times faster.
8: Mongi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
9: New Alaksan Extra.
8: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra, paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
9: New Alaksan Extra,
8: extra paspas, extra galing.
10: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan. Og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes nagunang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kaya

0: Daud Salawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang imong kinatibuk-ang solusyon alang sa mas himsog ug luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
2: Yes, Dukhan.
1: Gainom ka og dito ang sa'y mandin. Gisulayan gini mo.
2: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko. Katamata ba? So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani sa ko ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko. Bangon magani ko buntag na ako mismo nagpamatuod ko nindot yun ano na yung TikTok GTX
3: mabibili sa mga butika.
4: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na, duha sami sa ako mga apo.
5: Let's go Lola.
4: Bye Mare, unhan sa mo na kong dagan.
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilabian.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
14: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
16: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
17: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
18: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the world, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Higala, kumusta? Maayong adlong Sabado ka natong tanan. Sa makausapa, welcome. Welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Sa ngala ni Ate Arlene, ayon kini ang inyong ubos ng higala. Ate Nova Banyel. Sa gihapon, kita maghahatag o pagtagadya at mga suwat kaagi sa kinapuhi. Nga bisan pa man o gilungutan na sa mga katuigang ng labay, nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. May 9, 2026, laing suwat tampo na sa dang atong paghatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalang, Owen. Owen, alang sa mong suwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Of course, brought to us by Nan's Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nan's Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Ug labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na anak epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS ug U-Aid tumpak para nga mapakgang ug makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, makapromote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement. 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee. Imnon sa buntag. Og siyempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab
2: sa maayo nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Atong dakong pagtimbaya sa tanang mga nakasubaybay sa ato ang live. Again, standby Owen, alang sa mong suwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story.

Usa ko ka probinsyano, ate. Taas o pangandoy o puro sigido na magmalampuson sa kinabuhi. Sikat ko sa among lugar, kay lagi maayo man ko mo basketball. Hinungdan nga sa dihang nag-high school ko, gikuha ko sa usa ka pribadong eskwelahan sa syudad. Nahimo kong school varsity, ate. Libre tuition, na ay allowance, ug libre ang puy-anan. Sige, may kadaog, ate. Ug dito na ako nakaila, si Tristan, kauban na ako nga varsity. Dali rami nagka-close, tungod kay magkauyon man ang among batasan. Utan si Tristan, ate. Gani kanunay ko niya ginadala sa ilang balay. Usahay, mag-sleepover pa ko dito. Nag-inusara ra siyang anak, ate. Ug maayo ang ilang kahimtang. Kay negosyante man ang iyang ginikanan. Sa among kasuot, murag igsuon na ang among pagturingay sa usag-usa. Palangga ako sa ginikanan ni Tristan, ate. Ug tungod lagi kay nagdako man ko sa broken family, na-amaze ko sa pamilya ni Tristan, ate, nga kompleto ug puno sa gugma ug pagsinabtanay. Dito na ako nabati ang kalipay nga makabaton ug kompleto nga pamilya. Apan pila pa lang katuig nga nakauban nako si Tito Edgar, ang papa ni Tristan. Mipanaw kini. Grade 9 mini atong tungura, ate. Naging balo si Tita Shelo sa edad nga 32 anyos. Grabe nga kasubo ang iyang gibati, ate Nov. Dasisyete anyos pa lang siya sa dihangi panganak niya si Tristan, ate. Nag-ipo na sila ni Tito Edgar sa sayong pangidaron. Hangtod nga nagpakasal na sila. Ugsukad sa pagkawala ni Tito Edgar, ate. Gipapuyo na ko ni Tita Shelo sa ila. Para kuno dili kaayo mingawon si Tristan kung naako.

sanihang mi-graduate mi sa senior high school. Pareho may varsity scholar ni Tristan sa Osaka University. Si Tita Shelo ang nahimo na kong guardian. Ug dinhi nagsugod ang tanan. Wala na ako tuyo ah. Nga mahulog ang akong loob sa mama sa akong best friend ate. At doon una nagtuo ko nga motherly love lang kini. Ingon ko sa akong kaugalingon nga basing naglibog lang ko sa tinood na akong pagbati kang Tita Shelo. Apan sa pagpangligid sa panahon, naging sigurado ko ate na nahigugma ko niya. Sa tinuod lang lisod siya kalimtan. Mid-30s na siya atong higayon na atinog. Apan murag wala mo tugot ang panahon nga mukupas ang iyang kaanyag. Blonde ang iyang buhok nga mas nakapabata niya. Hamis kay siyag panit nga murag porcelana ate. Chubby gamay ang iyang lawas. Sexy gihapon tan-awon kay bagay kaayo niya. Hilig siya mangarte, pero may humot, pero may presentable bisan naa sa balay. Usahay mag-shorts ra siya ug sleeveless samtang magluto. Ug dili na ko tuyo nga magpantasya ko niya ate. Nahadlok ko sa akong kaugalingong gibati. Kay sayot ko nga dili kinisakto. Mama siya sa akong best friend. Pero sa matag higayon nga makita na ko siya mupahiyong, murag adunay kalipay na dili na ko masabtan.

gid siya naminyo pag-usab sukad na matay ang bana. Daghan ang nanguyab niya, apan wala siya gitagad ate. Matod niya kapuya na kuno siya magminyo utro. Mag-focus na lang kuno siya kang Tristan ate. Muragid og naglukso-lukso sa kalipay ang akong kasing-kasing sa dihang nabati ko kini atino. Ingon ko sa akong kaugalingon nga naa pa ko'y chance. Once nga makatapos na ko sa akong pagtuon o makatrabaho, dili na ko mahadlok nga ang kunon nga to kaniya nga nahigugma ko niya ate. Makabato na ko o tumang katakos para ipadayag ang akong pagbati nga to kaniya. Nagtuo ko nga sa gugma age doesn't matter ate. Apan tanan nakatakda sa saktong panahon.

sa ilan ako nagpuyo at tinuod. Og parte na ko sa ilang pamilya. Sa tinuod lang ate, nag-try kong apugnan ang akong gibati kang Tita Shelo. Permina akong ginapahinumduman ang akong kaugalingon na dili pwede. Kay mag-best friend mi sa iyang anak. Og bata pa ko para niya. Apan huyang ko, napugnan ang akong tinuod nga pagbati nga to kaniya. Hangtod nga nahitabo ang usa ka butang. Nawala na mo damha ni Tita Shelo na mahitabo ate. Usa ka gabi eh, nga lisod malimtan. Ikan mi ni Tristan sa among victory party. Kay nag-champion mi sa pisaa ate. Hubog kayo minig Tristan. Pagabot na mo sa balay, pareho ming splak sa mong mga kama. Wala ko kay baloon sang urasa ko nakamata. Sakit ang akong ulo, uga ang akong tutunlan. Hinay kong mitindo, aron mo ato sa CR. Ngit-ngit ang hallway, hilom kayo ang balay. Sa dihang pag-abot na ako sa may kusina, nakurat ko na si Tita Shelo. Bago lang tingali siya gikan na liko, basa pa gamay iyang blonde nga buhok. Ugang iyang gisulo, nipis kayo nga 90s. Murag galit ni init ang akong lawas. Murag idabdaban kini sa kainit at inog. Dili ko kaginhawa ate. Puno sa kahina mang akong gibati at itong higayuna. Sa tanan na akong tuig nga nagtago sa akong pagbati. Murag niabot na gyud sa punto na dili na nako kaya.

tao siya nako. Huwag nakurat gamay. Ning duol ko niya ate. Huwag kalit lang. Ako siyang gigakos. Hugot. Init. Huwag puno sa kahinam. Ang una na akong naingon nga pulong mao ang please pasagdi ko tita. Nagtuo ko may tuklod ko niya. Nagtuo ko na masuko siya atinov. Apan wala ate. Hilom lang siya. Hangtod nga akong nabati ang iyang mga kamot. Nga hinay usab nga migakos nako. Murag mihunong ang kalibutan. Paspas ang among ginawa. Paspas ang kabugsa kong kasing-kasing. Namurag bugawas akong dughan.

ako ko nga tao, ate. 6 feet ko. Samtang naa sa 5'4 si Tita Shelo. Ako siyang gisakwat, ate. Medyo chubby si Tita. Apan gaan ra kayo siya nako, ate. Nag-standing position mi ate Nov. Samtang ako siyang giangkon. Puno og karwas ang akong likod, ate. Wala na ako nabati ang sakit og hapdos. Mas nabati na ako ang kahinam, ate Nov. Kuman sa ikaduha ka round sa ubos, nihangyo pa siya nga usbo namo sa iyang kwarto, ate Nov. Bisan idara na si Tita, ate.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Duid Capsule. Nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nans Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga naka kilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, na-observe na ako sa Nans Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, muinom kong kape kay, huwag muinom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa 2 ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 Anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Daghang salamat, Owen, alang sa imong suwat tampo o ingon man sa itong mga suking tig subaybay ning atong programa. Sincerely, Ate Arlene, secret love story. Mga higala, kini istorya ni Owen, usakit ka, komplikado nga sitwasyon, no? Kung alang ka na ako, dili gyud angay pamarisan. Pero dili sab nato, mabaso si Owen nga nung naabot sa punto nga na-develop siya kang tita Shelo. Tungod kay si Owen o sa kabata na wala midako sa saka environment nga puno sa pagmahalog atensyon. Ug sa diyang naa siya sa poder ni tita Shelo, na mihatag kaniya og pagtagad isip usa ka mother figure unta. Apan naka-create kini og emotional attachment kang Owen nga later on napadulong sa komplikado nga pagbati. Ang dili na ko masabtan ani kay si Tita Shelo. Kaya nga nung iyang giallow kining mahitabo nga siya unta ang ligdong na og pangisip. Given na nga bata pa siya nga nabalo, no, daghan ta siya pwedeng mauyab. Kay daghang nanguyab sa iya ha, pero ngano? Dato gyud siya kay Owen. Imagine nung sa ka weird ang ilang sitwasyon, no, nga your boyfriend is your son's best friend. No, imagine kung nabal-an ni Tristan. No, isip usa ka inahan, imong definitely maguba ang ang imuhang kaugalingong anak. Apan mo gitingali nila hang ginaingon mga higala ba nga basta ang kahinam na ang maglabaw mawad-an na jud kag pamuot. Anyway, before tumulaho sa unahan, ato sa ningin pang acknowledge ang ato mga suking tigpaminaw. From Rafi Kalimutan, shoutout at ino sa Kalimutan family sa Valencia Bukidnon, kada Sabado dyan mi nagahulat sa secret love story. From Benji Salvatierra of Iligan, grabiha aning astorya oy, tinuod yun di ay ng panutihon nga age doesn't matter, basta gugma na ang mag-istorya. Mm-hmm. Makarelate gud ko anang pinagtagpo pero di tinadhana. Muna'y giniingon nga timing is everything. From Inday Grace Galindez, from Coronadal. From Neneng Buen Camino of Oroqueta City, maayong udo atinos. Grabe ka intense ang storya karong adlaw. Hapit ko malimot og kaon sa akong paniudto. Hi, Janara Tagulabong, Narvasa from Salvador, Lanao del Norte. Ingon man kang Ana Marie A. Binaya, watching from Tikala, Manolo Fortich. Lot-lot Magdaya, watching from Canlaon City. Shoutout sa akong best friend, nga na ay guwapa nga mama. Ayaw ka bala, kadili ko parehas ni Owen. From anonymous listener of Tagum. Di anong kita madaot, aning mga mama nga muragya pugbatan o no? Bantayigin ang mga best friends inyong mga anak din ha, simbako. Shout out to Alvin Paderanga, watching from Digo City. Tinood yun ng age doesn't matter. Pero lisod kong mama sa best friend. Mm-hmm. Shout out sa kong mga barkadang intense kayo na minaw karon sa story ni Owen. Dili sa baungon, gapang lupad ang mga imahinasyon ani nila ron. From June Ray Ibarle. Hi to Cheraline Nunez Sabio from Tiniwes San Butuan. Ngayon man kang Panoy Kagas watching from Pasonanca, Zamboanga City. Hi Ronel Miss Los sa Patangan watching from Azamis City. Ngayon man kang Leian Pearl Ragudo Kilakiga watching from Siaton, Negros Oriental. Unsa na lang kaha kung may bawaan ni Tristan no? Murag maguba gid ilang panagigalaay from Isabel Rojas. Hi DJ Nova, lesson learned yun ni nga ayaw sigig sleepover sa balay sa best friend. From Romnick Gika of Hasaan. Maying adlaw ni Nova, kanig yung mga secret relationship. Maagyoy pinakadelikado pero pinakalisod kalimtan. Mm-hmm. Ate Nova, tungod ani nga story, makahinumdum na pod ko sa mga taong almost nako ba. Mm-hmm. From Christine Joy of CDO. Dagang kay salamat kining tanan. And of course, basahon ako, ano, pag-usab ang ato ang NAS Medical Mission 2026. Mindanao area, magsugod karong May 30. At ang ininyo karong May 30, diya sa Zamboanga City, sa Philippine Red Cross Function Hall at Calle Petit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. May 31 sa EPIL Sibugay, Covered Court Poblasyon at EPIL Zamboanga Sibugay. June 1 sa Pagadian, Covered Court Plaza at Luz Compound, Pajares Avenue Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, Molave sa Carisil Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave, Zamboanga del Sur. June 3, Dipolog sa Mini Gym, Barangay Turno at Front, Barangay Hall Turno, Dipolog City. June 4 sa Calamba, Barangay Hall of Barangay Solino, Calamba, Misamis Occidental. And June 5 sa Oroqueta de Asalomantas Riverside Garden at Purok 3 Barriento Street, Layawan, Oroqueta City. So ipang take note na na ninyo mga higala ang ato ang mga schedule para sa itong NAS Medical Mission 2026. Galaw, balik na huwag lamang sa pipilaga mga pahinumdo.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
8: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nans Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kong mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
9: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
10: Dili sa yon magtrabaho isip usak ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya nakong hinumduman.
11: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
12: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, panunay mulag sa ikpiro. Di na ako mapanan kung unsa ba akong ibatik. Doon nga, may nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuat to ka dito sa butika kay naatan na. Unsa may akong ganun, pagpalit o Megaman, kay aron kadang imong trabaho, ready din nga imong trabaho, pag tumar o Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Akong ibate dayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
11: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Sa mag-usa padaghan kaayong salamat Owen sa imong suwat kaagi sa kinabuhi. Owen, ang inyong istorya sa kaklase sa gugma nga lisod sabton ug lisod pud hukman dayon. Tinuod man nga adunay tinuod nga pagbati nga nahitabo tali kaninyo ni Tita Shelo. Apan angay lamang natong timan-an nga dili tanan nga gugma mahimong sakto sa tanang panahon ug sitwasyon. Usahay bisan unsa pa kalalom sa emosyon, kinahanglan gihapon nga tan-awon nato ang epekto ni ini sa ubang tawo, labi na kang Tristan nga nagsalig ug nagmahal ninyong duha. Ang maayo lang sab man ni ini Owen nga wala na ninyo gipasamot ang sitwasyon, wala na naabot sa punto kaya maguba ang pamilya o relasyon ninyo kay Tristan ug sa mga tawo sa inyong palibot. Sa kadugayan nga pareho namo ni padayon ug tagsa-tagsa na nga nakakita og lain nga kapikas. Ato na lang huna-naon, no? Nga, basin mo gito ang paagi sa kinabuhi, sa pag-ingon. Nga dili tanang tao nga muabot sa tong kinabuhi kay angay magpabilin. Once again, daghan kaayon salamat kaniyong tanan. O karon kay wa na matiigong oras sa sunod Sabado na sabpohon. Standby alang sa tong Health Education's Program kauban gihapon si Dr. John Paul Diasis. Huwag masunod na dayon si Balon the Great. Sa makausap pa sa ngalan ni Ate Arlene Ayon, kiniyang inyong ubos ng higala. Ate Nova Banya, alang sa dong programa nga Sincerely Ate Arlene, Secret Love Story. Daghang salamat ug dalaygon ng Diyos.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
13: Ang akong pulit akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos yung gamay, ning kiyos. Hantod garon, gamay nila siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edong kape niya. Ang ako pong gamay na akong aning gawa sa akong anos, anak lang siya kagamay, anak lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po siya niya, anak na po siya. Thank you Lord sa Nancy Bang, ang gigamot mo akong mga sakit. Magpasalamat ako
14: po si Luisa Mercado de la Piña, taga Nasipit.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
15: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
16: Dugay na kong gamitin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
15: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
17: Nandun ako sa hospital, kaya bilik ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay singko ang kwas. Kaya na-tultrasahan mo ko sa medical, kaya yung ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kaya yung nisaka yung kondisyon, ninanto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan namang kayo pirahan ko, on ni pangayuan po niya kutsinta. Kaunom na po katawari ka Peter. Nakuan ko mga, nakuan naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatao nga, buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan, o itong 2019, nagamit ko punyo 20, kaya yung itauran ko katiter, kaya dito ko sa doktor, higayuan ko katiter, 18, sige na kong tumarog. Yung ed, salamat po ko sa ginoo kay sa usan ako kakinsihin ng tumar pag-ibot nalipay mo ko kay wala naman ko kabalikig taon.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
15: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: O siyempre, ala sa itong Heritage Cash's program ng Adlaw, Sabado. The first open na to, Doc John Paul Diasis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome again sa itong Nance Health Education's program.
0: O again ha, atong balikon, ang atong medical mission para dinhi sa Mindanao, magsugod na sa May 30 po hon. May 30 sa Zamboanga City, sa Philippine Red Cross Function Hall, sa may Pitit Barracks sa Barangay Zone 4, Zamboanga City.
1: O sa May 31, diya kita sa Ipil, Cebu Guide.
0: June 1, dito sa Pagadian sa Covered Court Plaza, Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: O sa June 2, sa Mulavi, Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Mulavi, Zamboanga del Sur.
0: Pagka June 3, diya sa Dipolog sa Mini Gym, Barangay Torno, Front Barangay Hall, Torno de Polog City.
1: O sa June 4, sa Kalamba, Barangay Hall of Barangays, Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Pagka June 5, dito sa Roqueta, sa Lumantas Riverside Garden, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, o Roqueta City. So, kita-kits sa atong umaabot ng medical mission, daghan mo o mga ma-avail. Of course, ang atong health analyzer machine, ang atong
1: free massage,
0: ang atong mga paraffle, of course, atong mga produkto.
1: Yes,
0: at daghan ng mga pahalipay sa atong mga suki.
1: Yes, at early. And din mga kanans, no, sa tanan na nag-add to sa ato ang medical mission, mga kanans. Tanan ng mga products ninyo na mapalit, anaadayin mo automatic entry sa ato ang raffle draw.
0: Yes.
1: So, pwede na sa atong weekly o karong December, mga kanans.
0: Ah, yes.
1: So, dato...
0: Paspas kayong adlaw, paspas ambulance, suspastilan.
1: Yes, at early. So, kumbaga mga kanans, no, dili na kamo maglisod bitaw na ibutampin nyo mga sinatian diha.
0: Yes, kaya sila na mismo ang mo kuha sa inyong mga name, address o sa inyong mga code number. Okay, Ate Arlene and Doc John. Wa nagid ko dog atulo na kabulan na ako'y pikos unsa may akong buhaton sa ilang sakit ang akong puson.
1: Okay mga kanans, no, kumbaga yung pikos mga kanans, no, usa kini siya.
0: Daghan kay pikos nga babae, Doc, ay.
1: Usa kini siya nga kondisyon sa mga kababaihan, lalo na kung nagkakaroon sila ng mga hormonal imbalance. So kumbaga ang pikos mga kanans, nagkaroon ka ng bukol sa imuhang matres. Dili lang isa, kundi duwa or tatlo. Pwede siya sa imuhang wala, pwede po sa imuhang tuo mga kanans.
0: Okay.
1: So ang main reason nga nung nagkakaroon ng mga pikos mga kanans, no, or polycystic ovarian cyst mga kanans, ang mga yung dadani is hormonal imbalance. Okay? Of course, dili po mawala, no, dili po nato ikadinay tungod sa sobra ka stress. Kay kabalo na karon mga kanans, ang mga kababaihan na to karon is competitive kayo sila mga kanans. Kaya nila makipag sabay sa mga kalalakihan. Pero maupo na mga kanans, no, in terms sa hormones sa mga kalalakihan o kababaihan, medyo naagi diferensya kumpara sa mga lalaki o sa babae. Kaya baluta ang lalaki, mas taas ang ilang testosterone hormones, which is yung testosterone hormones mga kanans, usa siyan magahatag o mas taas na endurance. Then mas taas siya na makatolerate siya sa kumbaga tawag na to na stress kumpara sa mga kababaihan mga kanans.
0: Okay.
1: Ang sa mga kababaihan, naapod sila yung hormones na para lang sa ilaha yung ginatawag nato na estrogen hormones. Pero dili siya pareha sa testosterone hormones na kaya niya i-sustain, kaya niya i-endure yung stress. Kumpara sa mga kababaihan na medyo dili kayo nila makaya ma-endure yung sobra-sobra na stress. So muna yung mga medyo na ilang gamay na changes sa ilang mga hormones. Muna sa mga kababaihan, kung sa sobra-sobra po nila mga trabaho mga kanans, there is a possibility na pwede po siya na makakos og hormonal imbalance. So, isa na sa mga hinungdan mga kanans, no, yung overstress. Then, of course, mga kanans, sa imuhang mga pagkaon po mga kanans.
0: Ayan.
1: Na dili kayo balance ang mga pagkaon. Dili nato malikayan sa ato ang matag-adlaw. Mas, sa atong matag-adlaw, tungod sa sobrang kabisi na to, mas convenient ang mga pagkaon na to na permanente na lang makonsume. Diba, kumbaga yung mga instant na lang ba?
0: Yes, instant noodles, kada mga, basta kada mga pagkaon nga dali ra.
1: Yep, at lalo na mga kanans no, na yung sa ang oras na to, talaga sa ginalagas na to mga kanans. Muna, early in the morning pa lang, more on instant na siya. So, ang mga vitamins o nutrients, di rin magkakaroon ng kompromiso sa ato ang panglawas. Santon magkadugay-magkadugay, dili na to ikadinay, nagadaghan-nagadaghan sa mga kababaihan, nagkakaroon ng mga hormonal imbalance, din ang uban, nagkaroon gid sila na dako ng mga komplikasyon. So sa maaning natawag na to ng mga ovarian cysts, polycystic ovary, or nagkakaroon ng mga PCOS. Unsa ba ang mga posible epekto sa mga kababaihan kung anaakini sila sa mga problema sa ilahang panglawas? Of course, pwede siya hinungdan ngano dili sila makabuo og anak. Okay? Ang PCOS or nagkakaroon ng mga ovarian cysts or mga polycystic ovary mekanans, makaresulta siya sa paghina sa pagpangitlog sa mga kababaihan. So meaning kasi kung muhina ang pagpangitlog sa mga kababaihan, daghan kaayo karon ng mga couples na struggle na dili sila makaanak. So usa ni sa mga hinungdan. So dok, unsa ba nato buhaton kay para ma kaya pa ba ni i-correct yung naay mga polycystic ovary, na yung mga PCOS, kaya pa ba sila na mabuntis ang mga kababaihan? Okay mga kanans, kay kinin na sakit mga kanans, is curable man siya mga kanans. It means mga kanans, kaya pa nato ni siya na ma-correct as long as maihatag nato yung mga nindot o maayo na mga pagkaon. Di ba, tagaan nato o mga tambal or mga herbal para isupply sa mga nawala na mga hormones sa iyahang panglawas. So meaning to say, naapay chance ang mga kababaihan na pwede sila na mabuntis bisan anaa sila'y ovarian cysts or anaa sila'y mga PCOS. Ubay-ubay na po ng mga pasyente na naa sila'y ovarian cysts, polycystic ovary, pero nabuntis sila mga kanans after nila sa pag-inom sa ato ang mga produkto.
0: Okay.
1: So usa sa ato ang mga produkto mga kanans na makatabang kanila, of course yung Cervicare Brand Herba Capsule. So take Cervicare Brand Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day, good for 28 days ang pag-inom. Humantaon ang pag-inom ani mga kanans. And then mas nindot po siya mga kanans kay para dili magiging agresibo, dili paspas mo dako ang bukol og dali mo kuyos ang mga bukol. Mas nindot na isabayan og Nance Herba Capsule. Okay, Nance Herba Capsule, pwede imnon 1 capsule 3 times a day, good for 28 days. Sa 28 days, bombard yun ta mga kanans. Kinahanglan man nato na i-correct, ihatag ang mga kakulangan sa iyahang panglawas. Kinahanglan nato mapunggan yung pagiging agresibo or pag-enlarge sa bukol or sa iyahang PCOS mga kanans. Moto, yung Nance Herba Capsule 3 times a day, then Cervicare 3 times a day. After 28 days mga kanans, diyan na din kita naantay mga adjustment. Kung makita nato na nindot maayo yung response sa iyang panglawas, pwede mo hatag na lamang kita for health support para ma-maintain ang iyang female hormones na kinahanglan, balance na siya mga kanans.
0: Okay, Doc. May text na to ang nag-text na ganina, 4186 a number. Matod pa niya, human ko nun niya gigamit ang ato ang Cervicare, gidugo na ko na siya.
1: Wow.
0: O niya, nagay siya sa ko FB kaya ko nung i-send sa ko ang mga pictures.
1: Wow.
0: Ayan. So ako siyang i-send din sa ko ang FB page para ma-send niya ang pictures sa mga nanggawas. So thank you so much, no? Ayan. Okay, sige.
1: So mauni mga kanans, no? Mauni yung beginning na nagabalik na o kanindot o kamaayo ang iyahang panglawas. When that time mag-start na o dibalik sa maayo ang imuhang pagdugo. And then ang imuhang pagdugo, limpyo na siya, wala na siya mga apulapul, wala na siya mga itom-itom na dugo. So it means ang imuhang system mga kanans, ang reproductive system sa mga kababaihan mga kanans, kaya na niya na mapagawas og egg cell every month. Pero dok, automatic ba siya mawala diretso yung ovarian cysts or mga polycystic or mga bukol sa matres? Usually mga kanans, dili na siya diretso yun siya mawala. Ang importante mga kanans, nibalik na og kaayo, nagiging monthly na ang imuhang pagdugo, then every month naa na kay ovulation or naa na ka kumbaga nagapangitlog na ka. So when that time mag-start na mangod kag ovulate, nagapangitlog ka, katong mga bukol-bukol sa imuhang ovary, pag-start nimo og pangitlog, may nahinay to niya kanipis na kanipis. Until such time mo abot ang panahon mga kanans, katong bukol nimo mga kanans malusaw to siya tungod sa imuhang egg cell mga kanans. So meaning to say, naanay tendency na ka maka-ovulate na ka, makapagawas na yun kag egg cell, and then pag naay chance na pwede mabuntis ang kababaihan.
0: Okay. Ate Arlene, ogdok dyan, manguta na lang ko ba, ako nga po 13 years old, o sa dyanti pa sa grade 8, nakauyab og 19 years old, yang gihimo, yang gihagkan ako ang apo, gipicturean, pwede ba na ako siya kasuhan? Ah, okay, dili na siya sakit, pero 30 gipicturean ang unsa ang dagway ang uyab unsa man palihog kuno ko text balik bi kung gipicturean or kung gikisan lang okay lang okay, pero ing na imuhang apo in town di sa mga uyab at the age of 13 dili sa pero kung gipicturean niya unsa klase gipicturean ang unsa gipicturean ang dagway makud kita daotan anak uyab man sila pero again 13 years old so pwede makasuwan si 19
1: yes,
0: kung iyahang binuangan but pasabot iyang hilabtan.
1: Yes, at
0: pero
1: early.
0: Pero picture lang, marag, dili ra. Dili
1: kay
0: ra.
1: Usually, kanyang mga tananus, no, lisod mangot na muhatag pa rin so, o conclusion. Kaya pwede siya mahimo siyang one-sided. Ang importante mga kananus, no, is wala siya intent bitaw na mga malicious mga kananus. Kaya dili na to ikadinay sa mga kabataan karon na naging mas early pa, nagasugod og uyab-uyab.
0: Okay.
1: Diba? So, pero gina-discourage na to na siya mga kananus na mas priority nila ang ilang pag-eskwela.
0: Okay.
1: So sa ato ang mga kanans no, ang ako i-advise din sa imo ang mga kanans sa imong anak, ano lang siya, istorya siya one on one. Kay paan then ipasabot lang kung unsa ang imong gusto and then ang iyang hapud gusto, then kuanan ninyo ang kung unsa ang inyong common ground.
0: Okay.
1: Kumbaga mahibaw-an niya ang iyang limitasyon, kung mag-uyab siya o makahibalo siya kung asa lang yun kutob.
0: Yes.
1: So importante ang bata nakabalo siya sa iyang sitwasyon o kahibalo siya sa iyang limitasyon kay para
0: pero 13 pa manggod listo kay pa-establish na doc 13 pa pag-ibot na.
1: Kay tungod manggod ani siya mga kanans no. Importante mo lang na is open communication sa iyang ginikanan. Kay dili man 24/7 niya mabantayan niya ang iyahang anak.
0: Correct.
1: So importante yung anak niya is open sa iyaha. Kay once lang anak
0: bantayanan gid na no ang mga 13 years old kay base magka problema pa siya kung ang bata at the age of 13 mabuntis. So kinahanglan bantayan niya. Again pangutan na asto kung pwede kasuhan kung nagpicture lang way daotan.
1: Yep.
0: Pero kung iyang gilabtan pwedeng kasuhan.
1: Yep.
0: So okay, Dok, te pangutana. Pwede ba ang megaman gamiton lang kung mag-sex?
1: Wala may problema na siya mga kanans.
0: Pero di ba dapat 2 hours before or 1 hour before?
1: Depende maguna siya Ate Arlene sa lalaki. Kay usually halimbawa kining tawag nato na capsule. So mga 15 to 30 minutes mga kanans usually maabsorb na sa ato ang panglawas. So muna ang uban sa mga kalalakian, kung wala kayo problema, dili kayo big issue sa ilang testosterone hormones, after 30 minutes na sila makita na effect sa ilang panglawas. Pero katong na yung uban ng mga pasyente na medyo makabantay sila na ay mga physiological na problem sa ilang panglawas, sometimes it takes isa ka oras or duwa pa ka oras bago siya mo epekto mga kanans. So halimbawa katong mga pasyente og taas sa mga cholesterol, taas sa ilang mga sugar or na mga uban na mga problem mga kanans. Pero kung wala kay problema sa imong panglawas, balikon ko mga kanans, after taking nimo sa ato ang Megaman Herba Capsule, 15 minutes, 30 minutes makita na nimo yung resulta mga kanans. Kay in that time mga kanans, after 15 minutes na fully absorbed na siya sa ato ang digestive system. So minito si naana sa ato ang bloodstream.
0: Okay.
1: So when the time naana sa ato ang bloodstream mga kanans, kaya na niyan ma-activate ang ato ang testosterone hormones. When ma-activate na niya yung testosterone hormones sa mga kalalakyan din no mga kanans no, na makita nato yung epekto sa ato ang Megaman Herba Capsule.
0: Okay. Dok, tinangutana. Ang iya ko nung problema is iyahang likod sakit. Unya, o sa right side ko no sa iyang ulo, mamanhod. Apilya ka papangig. Unya, sakit ko no iyang left side ng likod niya, puy-puy. Mura ko no siya, o sa high ugituok. Niya, ang induggan ko niya, mura dunay ka panusok. Ang result ko no sa iyang lab test, CBC normal, FBS 109, Krea 1.06 di ay.
1: 1.06?
0: Taas na pala, Doc? Dili. Okay, pila man ang taas sa Korea?
1: Usually ka na siya mga kanans mag more than siya mga kumbaga borderline na siya eh. Kang 1 manggot is borderline na siya.
0: Cholesterol 133. Onya SGPT unsa man 79.5. Karon Doc, os ECG result sinus bradycardia unsa ni? Unsa ang ibuhaton Doc? Kasi naman kung inom sa inyo ang product pero di ko kabaloon sa akong buhaton. Okay. Proper nga pag-inom yung gusto nga mabawaan, Dok, sa itong Nancy UAID.
1: Okay, mga kanan. So yung tinatawag nato na sinus bradycardia, mga kanan. Small
0: kanan siya. Sinus
1: bradycardia.
0: O, unsa na siya, Dok?
1: Kumbaga yung capacity ba sa imuhang kasing-kasing sa pagpitik.
0: Okay.
1: Kumbaga mga kanan. So nagitay yung rhythm, Ana. So sa ato ang kasing-kasing matunod na atay kinatawag nato sa sinus. Diri sa ato ang kasing-kasing na siya ang muhatag og electrical impulse. So naana siya yung mga normal na electrical impulse na dapat every minute mauna ang iyahang impulse. So ang iya is below siya sa ginatawag nato na 80. Kumbaga yung mga beat per minute mga kanans ba. So usually yung pasyente maka-experience kini siya na dali sila kapuyon, dali sila og luyahan mga kanans. So sa iya mga kanans naka-experience di ba siya na yung pagpanakit sa iyang likod, sa iyang liog din minsan sa iyang ulo mga kanans. Pwede po na siya na apod siya connection sa iyang cervical bones mga kanans. Kumbaga din sa iyang tangkugo mga kanans. Lalo na kung naka-experience bitaw siya katong sige bitaw o pangalay ang iyang tangkugo. Dindali siya mamuipoy ang iyang left side sa iyang mga kamot mga kanans. So na yung mga tendency na pwede nagkakaroon siya ng cervical pinch nerve mga kanans. So unsa ba nga to ang angay pagabuhatan ani mga kanans. So of course, pinarekomenda nato no yung magpa-therapy, magpa-massage. Dapat kato mga license na mga masahista mga kanans. Kailalo na kay naamanggut siya kalabtanan sa ato ang cervical bones mga kanans or sa ato ang tangkugo. So kung bisan kinsa lang ang imo ang ipahilot ana mga kanans na tendency na imbis na ma-align, ma-dislocate na hinuon, masamot na hinuon siya kaipit. So may nito siya, kung samot siya kaipit, mas nag-worse yung condition niya. So mas i-prefer ko no, dapat yung license na mga therapies ang ipamasadyaan ng mga kanans kay para ma-plaster yun siya. Okay. And then haplasan po dahil siya o nans liniment oil para maundang yung mga pamamaga sa mga nerves niya o sa iyang mga bone muscles mga kanans. Pati yung sa iyang mga smooth muscles mga kanans. Kaya when the time na magkaroon siya ng mga pamamaga, muna siya na makakause din siya og inflammation or mangalay na din ang mga nerves niya. Then muna siya, yung pasyente, maka-experience siya, puy-puy, hawoy, din maglabad ang iyahang ulo mga kanans. So haplasan na siya og nans liniment oil. Then every morning, mag-start din siya og breast walking exercise or walking exercise lang muna. Kaya lalo na nagkaroon siya ng sinus bradycardia mga kanans. Medyo luya ang iyang kasing-kasing mga kanans. So,
0: ang proper nga pag inom lang to no, okay, muraga sugod na daw siya inom, pero ang problema is, dili siya kabaloon saon. So, again,
1: ang pag-inuan ng mga kanans no, sa naay mga problema sa mga sinus bradycardia mga kanans, I recommend 1 capsule 3 times a day ang pag-inom.
0: After or before before meal though?
1: Kung walay problema ang iyang sugar, pwede na siya after meals. After meals mga kanans.
0: And then, pabuntas yung sugar before meal. Okay.
1: And then mga kanans, mas nindot na mga pagkaon po sa imuha, yung mga pagkaon rich in omega-3. Kaya yung mga pagkaon rich in omega-3. Ang halimbawa, ani mga kanans no, halimbawa katong mga liso-liso na mga gagmay. Halimbawa yung mga flax seeds, mga chia seeds nindot po na siya. Then of course yung ano, yung fish oil nindot po siya mga kanans kay rich in omega 3, good for the heart po na siya mga kanans.
0: Ayan. Dok, ato na i-greet si Noynoy Ambasan, no? Naminaw ko na sila sa Manay, Davao. Ayan, Manay, Davao di Oro ba ni Dok? Davao City, ang Manay. Okay. Tigpaminaw, Noynoy Ambasan. May papaminaw nga na kanimo. Ayan. Ati Arandok Jan, I'm clear. 16 years old. If mag-menstruation ko, why magsakit ako ang suso? Connected mag-ra sila, Dok, no?
1: Yes, attorney,
0: ang,
1: no.
0: Ang boobs, ang kanang during sa menstruation?
1: Yes. So, muna siya mga kanans, paghapit na dugon ang mga kababaihan, maka-feel good sila sa ilahang breast na naay sila medyo tightness or medyo manghuot ang ilahang breast. Pero, kung makabantay na gid siya na makakos na gid siya og discomfort, mulmul na gid siya, musakit siya, be careful ana mga kanans. So, meaning to see, naana na siya'y daan na possible na naay mga inflammation sa sulod pa lang. Okay? So, naay mga tendency, usakin ni siya sa mga senyalis. Kung mapasagdan, pwede makadevelop ka og mga cysts or mga bukol or mga mass sa imuhang breast mga kanans. As early as possible mga kanans, mas nindot na muinom na ka og mga herbal na naay pang suppress or naay pang kumbaga pang pakuyos, pagpagamay sa mga bukol-bukol o mga herbal pod, mga anti-inflammatory. At the same time, mas nindot pod na muinom pod ka o mga herbal na mutabang para maikorek yung mga hormonal imbalance sa sulod sa imuhang panglawas. So I recommend sa imuha, mag-take ka og non-serva capsule, 1 capsule 2 times a day. Kaya para masuppress na dayon, mapunggan dayon, ang mga nagasugod na mga bukol sa imuhang breast. Kaya para okay. din na natuulaton na mudako pa ang bukol sa imuhang breast. Mm. Then of course, sa imuhang hormones, Cervicare, 2 capsule matag gabi. Kay para sigurado ta, every time na mag-mens ka, kung naaman kay dysmenorrhea, mawala na to, dili na yung magsakit ang imuang puson, magdugo ka na lang, nawa ka kabalo, nagidugo na di ay ka, pero walay mga discomfort. At the same time, sa imuang breast, dili na po ni mumabatsyagan yung panakit sa imuang breast. So, Cervicare, 2 capsule, matag gabi, mga kanans.
0: Okay. Ato na i-greet si... Ah, kaysa ni Josie Okay. Ayan. Josie Okay, day doc, naminaw sa to akaroon. May pagpaminaw ni mo kan Josie Okay. Thank you so much. Okay, proceed ta, no? Again, sa mga gustong mangutana, 0917-159-5812. Muna nga to ang number. Okay, doc, na ay another question. Mm-hmm. Murang sensitive siya. Unsay angayong buhaton. Ulitaw ko na ako'y girlfriend. Natingala ko nga, inipangi na ko na may nana niya sakit. Uy. Mm-hmm. Basig yung girlfriend na indiferent siya ni Duke. Basig di lang sa dagusto nga mangaway. Pero basig yung problema karon yung girlfriend nga nagkaroon. Og,
1: so, listen kayo na, na mag-early conclude kita mga kanans. Oh,
0: pero
1: no?
0: Doc, nagkanana daw siya, mangihi, o niya sakit. Unsay sakitan na, Doc?
1: Okay, mga, mas nindot mga kanans, no, magpa-check muna tayo sa laboratory, lalo na sa ito ang urinalysis, mga kanans. Okay? Para may bawa nato ko, unsa ba ang kosa nana niya. Pwede po na siya na simple lamang ng mga UTI, ng mga infection, or pwede po siya na naay mas malala ng mga infection. Kaya para mas matagaan din na ito, og unsa ba ang dapat ng mga medication, mga herbal na dapat niya na ika-inom mga kanan. So balikon ko no, sa imuha mas nindot na magpa-laboratory ka para may bawaan kung unsa na klase ng mga infection ang anaa sa imuha. Kung kinibasiya is simple lamang ng mga UTI or kinibasiya usan na sa mga symptoms na ginatawag nato na mga STD or mga sexually transmitted disease mga kanans.
0: Yes.
1: Kung simple lamang siya na UTI mga kanans, simple lang po ang tambal ani mga kanans o mga herbal na pwede nimo na imnon.
0: Kung UTI lang.
1: Kung simple na UTI, pwede ka mo inom.
0: Pero
1: kung,
0: Doc, posible ba magkanana gihapon ang UTI? Nga sakit gihapon ni ihi?
1: Yeah, pwede gihapon siya. Uh-huh. Lalo na kung lala na siya ng mga infection mga kanans.
0: Okay.
1: Pero balikon ko mga kanans, no, magpa-laboratory kay para mahibawaan ang source, ang cause, ang hinungdan, kung kiniba siya bacteria or mga viral infection. Kung ininaw mga infection ba ni siya, simple lamang or kinina-infection or gikan ba niya sa ginatawag nato na mga STD mga kanans. Kaya para matagaan din nato o mga medication na para git kanimo mga kanans. Pero kung simple lamang na UTI, take UAID. Okay? Ang pag-inom nimo sa UAID, kaya tukod na anasay nana mga kanans, 2 capsule 2 times a day. 2 sa buntag, din 2 sa gabi, good for 7 days to 15 days mga kanans. 7 days, okay na siya po mga kanans. No, basta increase water intake. Dayon, inom lang yun o mga fruit juices kay para ma-acidify nato yung sa imong ihi para yung mga infection diligid siya mo pas, kumbaga mapunggan yun yung mga infection.
0: Okay.
1: Pero kung mga STD ni siya mga kanans, don't worry, nana sa mga medication with regards sa mga STD.
0: Then ang pinaka, curable.
1: Yes, curable mo rin siya. Ang pinaka-importante po ani mga kanans no is education sa imuha o sa imuhang partner. Kay para at
0: pero,
1: least
0: pero ulit ako pagdalaga dok ha, uyab lang sila.
1: Dili man nato sila ma-judge kung mubuhat ba sila sa mga inani or dili. Ang importante mga kanans is no will educate sila, nakaibalo sila kung unsa ang mga posible na mga consequences kung kinisiya pagabuhaton nila or kung kinisiya ipadayon nila ang ilahang mga dili nindot na mga lifestyle.
0: Okay, ang problema mo na actually, Doc, mo gini siya isagad ng problema. Ang girlfriend, basig danilain nga uyab, niya ang kanipong laki, basig danilain, tapos mo tabok-tabok na lang ba? So, muna isagad ng problema. But anyway, hopefully, dili lang STD. At yung Arlene and Doc Jan ay tonsil akong anak o sa solusyon para maayos siya. Mr. and Mrs. Gudito, Panabo City, Davao, North.
1: Okay, mga kanan sa tonsilitis.
0: Tonsilitis. Kasagara ka na mukha, kung sige, mukha tamis, Doc, no? So, pato atong New Year, ay sus, gipog nga nga, kung ina nga, mga tamis, kaya murag, puro silang gitamis lang ganahan.
1: Okay, mga kanans. Yung tonsil, mga kanans, no? Kung baga, mga kini yung first defense sa ato ang digestive system. Mm. Kaya para yung mga bacteria, mga viruses, dili diretso-diretso siya makapenetrate mm. sa sulod sa ato ang digestive system. Kumaga, mm. kumaga siya ang unang depensa ba? Mm. Kung siya ang nag-auna, nag-check up, mm. kung kiniba siya, maayo ba ni siya, o dautan mm. ba ni siya, bacteria mm. ba ni siya, or mga mm. virus. So okay. kung naasi ma-detect ng mga bacteria, mga virus, mo to siya na medyo itrap na niya.
0: Mm.
1: Ang problema po na ni mga kanans, kaya tungkol lagi, di ba, mo to ingon ni Ate Arlene na mga tamis.
0: Mm.
1: Ang tamis mangod mga kanans, usa mangod ni siya sa mga pagkaon, mm-hmm. sa mga bacteria, sa mga mm-hmm. viruses, sa mga mm-hmm. fungal, kaya para paspas ang ilahang pagdaghan.
0: Mm.
1: So muna siya, kung the more kamukaon o mga tamis, mas paspas na siya na mudagan, mas samot siya na mu-inflame, mm. mas musamot siya na mu-hubag.
0: Mm.
1: So unsa bang ato ang angay pagabuhaton ani? Of course, number one is increased vitamin C. Importante okay. na siya. Kaya first defense man na siya sa ato ang immunity. So, mm. which is yung immunity na to, kinahanglan yung vitamin C.
0: Mm.
1: So, vitamin C, isa sa no, makatabang. Then, mm. of course, well hydrated.
0: Mm.
1: Dapat dili siya ma-dehydrate.
0: Mm.
1: Then, sa tubig niya na imnon, bawal muna yung mga medyo init-init, ha?
0: Mm-hmm.
1: Mga ininit bitaw na mga tubig or maligamgam na tubig na imnon.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Sana ay mga tonsil-tonsil bitaw, katong medyo hot water bitaw.
0: Mm-hmm.
1: Ayaw nyo paimna na siya, kaya musamot na siya gubag. Kaya ito, mm-hmm. take note, nagubag na biya na siya samot.
0: Mm-hmm.
1: Kung din paimnon, yung mag ininit, so pwede siya mubuto.
0: Mm-hmm.
1: So delikado siya. So okay. ang mas nindot na siya.
0: So ang tonsil, bawal, init kita tubig, bugnaw lang.
1: O bugnaw, pwede siya na magbutang o bugnaw di sa iyang liog, or pwede mm-hmm. mag-ugom siya ice,
0: mm-hmm.
1: or something na bugnaw po, mga mm-hmm. kanans, kay para ma-control ang pagubag sa iyahang tonsil.
0: Mm.
1: And then, anong po yung mga pang-move bitaw?
0: Mm.
1: Mga,
0: diba, normal lang man, ice o tubig, medyo, butang ano, asin, tama ba? I-gargle. Okay ba na siya, Doc? Asin o tubig, i-gargle para mawala ang kanang morbid siya ma...
1: Yes, okay po na siya at Arlene, no?
0: Mm.
1: Kaya of course, kanang asin, makatabang po na siya para sa mga infection mga kanans, na dili siya paspas na mukalap, gitya mga kanans. Ang uban ganin na siya, yung vinegar, eh. Magmumog sila og vinegar mga kanans.
0: Uh-huh.
1: Then, uban po, kalamansi po, ang ilang ginalumumog mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Then, balikon ko mga kanans, no? Ang tonsillitis is tungod na siya sa pagdagan sa mga bacteria o mga viruses
0: mm-hmm.
1: na ninatrap sa ato ang tonsil.
0: Mm-hmm.
1: And then, mo siya, nagkaroon siya ng mga bacteria, mo ito mm-hmm. nagkaroon ng inflammation.
0: Mm-hmm.
1: Importante lang ni, pataaso na ito ang ato ang vitamin C, ang atong mm. immunity, then dapat well hydrated.
0: Uh-huh.
1: Ang pasyente, kung nagkaroon na siya ng mga hilanat or medyo nagaluya na siya, pwede mm. siya paimnon 2 capsule of Nanserva capsule.
0: Okay.
1: Kung kaya niya mo inom og 2 ka kapsula, mas nindot mga kanans, no? 2 capsule, then vitamin C with tawa-tawa, once a day mga kanans.
0: Ayan. Sa atong Health Education Program ni Adlaw Sabado. Hangto na lamang Lunes po ko sa mga tagnag sa mga istasyon. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
4: Isa akong sa gagamit sa inyong tambal ng cervical o takmudod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waolan of the Resort.
3: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.

0: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos linggawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Pektuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessit sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessit anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
6: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan!
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda!
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humbaado, bakal direta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto akaron ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masilbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganun siya. And Uniplus, wellness every day. Beauty.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa.
2: Ang moingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karol, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpuminaw kaninyo ang tanan mga mao. Welcome na sa Abdiris Program, Mas Kurimaw Balong Daguri. Kumusta? Og manginaot lang ta may gala. Nagkarong adlaw na amos kadasig kapiskay. Sa panlawas adlaw karong. Adlaw karong Sabado mga salingan. May 9, 2026. Diba? Og atong tigmo di ay 1,500. Sa gamay, may hangad sa langit. Pagdako, may dungo sa yuta.

Asa gamay mihangad sa langit. Onya pagdako may gal na may dungo si Yuta. Unsa man na siya? Wa kami gaman. Oga, paabot na sa batong giandam ko nadlawa ka. Nasadyod ba ka mo? Nasadyod ba mo? Atong unang lingaw-lingaw, singko. Singko may gala paabota ang duha para makomplito. Dala, sige. Magsugod na ta, diri sa to ang pagpunaguman.

Oke, pedayo tas ligan terus doang pak pedagoman. Omol-omol silang doang. Gahumol-humol silang doang. Oke, dari tabigal last mo tumag. Akong tumag kuya kay puso saging. Agi. Nga nahimong bunga. Agi ka ninili ng dagunan ng anili dagunan ng Mabinay. Kumusta mga taga Mabinay? Dayon na good PM kay Balong. Ang tubag si mong tigmo kay sibuyas dahunan. Okay, gikanda kang Eric anang sikaton na Street Cebu Piotr. Wap, agya po. Aga lang tubag anak kay Puloan sa Kawayan. Ikanda kang Firmin Saluyang. Kumusta man niya Firmin? Sa may Luyang. Aga lang tubag

At tigmo ni mo kuya punuan saging ang agikuaan og dahon tata daw sa negros Piotr wap agya po at kumusta mga taga negros og balong tubag ano imong tigmo kay asan ni siya. Baboy na. Okay, baboy. Ayan, baboy na balong, ha. Baktin. Siging hangad sa didi siyahang inahan. Pagkatiguwag na ang siya. Sige na, ogdoko. Okay. Paul, Paul Banos ng Balamban siya. Balamban. Paul Banos daw may gala ng Balamban. Onya long punuan sa lubinga. Doon ay bungol og gibutangan og saan na gisanggutan niya o Permin Saluyang Piyuto. Wap agyapon mga salingan. Awa pagyapoy na ka. Awa pagyapoy na kasaktog tubag ya. Mga kurimaw. Balong tubag na ko. Long punuan sa Jimmy Lina nga Namuak Fermin ng Luyang Piotr. Wap agyapon. Awa pagyapoy na ka. Asaktog tubag mga salingan. Dayon long punuan saging ang anamuso o Fermin Gapons Luyang aga di apriod tubag kay punuan sa umay nga namunga Fermin Gapons Luyang Luyang Linog. Darita may gala sa tuang unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang laling sa Bohol. Bye balong. Ay bye. Kanong gikadlukan karon nga hantabay rusba. Naandun na sa Pilipinas bay. Wa pa ay. Oh grabe. Nanay nangamate na bay. Kato sa kwan ba? Crosby daw. Magid bay. Pero wa pa man na sa Pilipinas karon bay. Pero kwan noon na sa Pilipinas. Kusa man, Honti Biros. Inador mo na siya. Dahil Honti Biros, pero Hanta Biros, wala pa. Ang Hanta Biros, wala pa. Honti Biros na. Dala, sige, padayon ta, mga saligan. Kuya Balong, ang tubag, imuntik mo kay Osanisya, Osaka, Bulig, Butay, Salubi. Hingdungo. Eric, ng Sikatuna Street. Cebu City. Dayon, long. Tubag ko sa imuntik mo kay Bungo, Salubi. Kay Konda. Diba nagawas ang mga onsan ni siya ang mga putot mga maghangad pa sa langit munduko na ang bunga gaduko na onya mahimo og bo butong og mga laya dudong mamak ginumuan loon Bohol ay kumusta man niya daw. Bibo ng pinistahan niya daw. Ang tubag ana long kay punuan Arno Pandan Nining ng Bayawan Piotr. Wa ay pagyapon mga salingan. Og mauni tubag simuntik mo long puso na saging ang agaong-ong pa. Okay. Dudong mamak yapon
ginumuan Bohol ag ang tubag okay ang tubag odlot nas mga tanomlong gikan ni Sipuro agikan daw kang ni Sipuro sa Anibong Ayungon Piyuto wap agapon wap agapon akong tubaglong kay Adlaw Orsan okay isam ni Amigikan umingag way ngag address kay inig subang daw paingos langit niya inig da salop na mudungo na ang tubag balong kay Lobina namunga gudi ng Buhol Piyoto musta niya gudi musta niya gudi sa may Buhol aga lang akong tubag ay ano ni siya uhong apura ng lambusan kumusta man di apura sa may lambusan aga tubag ana lang kay langaw nga ano siya tubag mga anay sa langaw nga kuya bog ano siya mga anak sa langaw ang kuya bog or unsa ni siya gikan daw kang tim tim sa Cebu laro ay mong tubag din laro ay mong tubag din onya balaw akong tubag sa ginga namunga godi Talibon buho computer wap aga po aga onya masaligan lang akong tubag punuan sa umay nga namunga gikan daw kang Permin ng Luyang aga lain pa lang puluan saging nga namuso okay Permin gipon Piyotor Permin ng Luyang wa ay pagyapon Permin diyon manong ang tubag kay silhig nga lanot sa buli or tukog sa lobby Alfredo Cosi Poblasyon Tabuilan, Cebu. Kumusta di abay? Poblasyon Tabuilan. Onya, manaw ang tubag na imong tigmo kay Asilhig kay Sala Ilabay. Piyotor. Wap, agapon. Wap, agapon mga salingan. Aga, lang ang ako ang tubag. Imong tigmo kay sa ni Munggos or Taugi gikan daw kang Eric Sikatuna Street Cebu Piyoto wap aga po wap aga po maslingan aga diritas lain pang pasiaw gikan daw kang Linda may galas Buhol kantos nikla may gala, metos police station, asa magpa-blatter ko sir, kay magpa-file kong kaso. Oh, sa may netabo, Demis, girip kong tulog ka lalaki sir, pero ang duha ra akong file ang kaso. Ang usa di ay lang sir, katurang duha kay, ang isa kay Looy man, anong maluoy man ka sa usa, muro magsayo gilutas siyang nanay, good sir, kay porting kusuga, gilmututoy sir.
Lo oy kaayo. Bintang ini kusuk tamu tu tu. Di mentah pilos kaso. Dua orang yang pilos kaso. Katong kusuk mo to tu malu oy sa. Murag sayo kung lagi gilutas yung nanay.

lang at tubag ang imuhang digmo. Okay, sa lang ilabay. Okay, sa lang ilabay yung tubag ha. Ayaw ko dagana. Og tubag na kulong anang imong tigmo kay dahon sa kawayan. Computer. Wap agi ba? Og tubag long imong tigmo kay dahon sa saging. Agi kan daw kang tilma may galas buhol. Computer. Wa ay pagi hapon, mga kurima. Wap agi hapon na. Og akong tubag balong anang imong tigmo kamunggay. Wap pagi hapon. Log tubag anak kay pispis salanggam. Kay pagkaonon inigagmay pa maghangad. Pero inagdag ko na magkaon magdungo. O gikan daw kang sisil Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Bugo Sibo. O akong tubag. Ayan tubag na kulong anang imuhang atig mo kay nanani. Okay, akong tubag na balong gabi computer. Wap agi po. Akong tubag bunga sa string beans. Oh, tambok sa baboy gamay katapat na ba? Kanang bunga bito string beans. Ando buho na. Kiyang-kiyang ikag naki arthritis. Ando buho na. Kiyang-kiyang kamag naki arthritis. Og tubag. Long kay manok. Computer. Ikaduhang ligaw-lingaw may gala. Uno. Oh. Uno ato ikaduhang ligaw-lingaw. Og paabuta may galang usa para makompleto ha. Paabutang usa para makompleto ma. Og balong. Akong tubag. Anang tigmo ni mo? Piso. Computer. Wap agi pon ligbos mo na lang. Toto daw sa mabinay. To, kumusta ang mabinay to? Computer. Wap agi hapon ba? Wap agi hapon na ka? Sakto og tubag. Balong tubag na ko anang imuhang tigmo. Tara, saging. Computer. Wap agi pon. Aga akong tubag. Long anang imuhang tigmo. Ang tubag ana long kay. Ara. Okay, tubag ana long. Sa imong tigmo kabayo. Nanong manang kabayo. Nanong manang bibina. Di apag yun. Humay manalong. Uhay sa humay. Gikan daw kang bim-bim. Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Piyoto. Wap agi pon dirita may galas lain pang pasiaw. Gikan daw kang Sandra may galas sa Dumagiti. Bayhin. Oh. O sa may tawag ng Ilocano nga dakog ilong bay. Jaja. Ilocano nga dakog ilong. Ilocano nga dakog ilong. Ah. O sa may tawag din ng Ilocano nga dakog ilong bay. Kuan. Unsa? Ilong kano. Unsa?
Ilongkano. O niya ang ilong, kung anong ilong. Ilong ko. Ilongkano. Ay, mga Ilongkano nga dagkog ilong. Ilongkano. Eh, Ilongkano. Mga Ilongkano, kumusta mo niya? Naimbag nga malam kanyayo amin. Mga lumaklakay kung bumakbagat nga dumuldoldog. Mga ibabain.

long. At tubag, ana imo ang digmog. Ay, tao na long. Ah, sa gamay pa, street pa kayo. Pag matiguwang, mubawag na. Ang iyang. Kung sa may mubawag. Aga, tubag. Nako long sa imong digmo. Ayan, mais. Pewter. Wa ay pagyapon. Og akong tubag. Long sa digmo nimo, kugon. Ah, di apayod buli. Wa ay pagyod gyapon. Long tagpilang megaman 65 ang kapsul. Og 53 may gala ang coffee. Ha? 65 ang kapsul. Og onya 53 may gala ang coffee ha. Muna siya mga silingan. Long akong tubag. Talong. Computer. Uwa ay pag-apon. Og tubag lang. Nako anang imong digmo kay Atsal. Abot mga Atsal. Long botay nilong. Nilo botay. Oh, si Nilo niya botay apelido. Nilo botay. Dala sige padayon ta. Og akong tubag long anang imong digmo. Ang tubag ana long kay mga odlot sa utan. Pewter. Wa ay pagyapon. Mga odlot kuno sa utan. Pewter. Og akong tubag long sa imong digmo. Ang tubag ana long kay Daos lobe. Wap agabon. Wap agabon masligan. Og be akong tubag long anang imong digmo. Oh. Akong tubag anak kay kamunggay or bungas kamunggay. Wap agabon. Pioto. Og akong tubag long sa imong tigmo. Ayan. Ang tubag anak kay lobi. Pioto. Wa pagid gyapon bay. Direkta sa tuang nasadyod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Cleanest part of pinakalimpyo nga part sa atong lawas may gala. Katao, mao kuno ang mata.

0: Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati gud kanang usahay ang akong BP mo kaka din ko gusto nga mag-mention ko kay mga para sa vlog nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko so po paminaw aning sa Sincelia si Arlene dagan matay og mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila so akong gi try na herbal capsule og UAID akong gitari so muna kini ang gi-mention og dagan kay salamat lang at si Arlene sa iyang product so si Dina Adelianosa
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti ng Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo kay Lord Cristo ang pagpatagubad. Yung akong tubag anang imuhang tigmo kay G-String Beans. Oh, string bass gapon. Ang tubag anak kay Pispis. Gikan daw kang Tunyo may galas buhon. Kumusta mga taga buhon? Og ang akong tubag long sa imuang digmo katsubong. Di ang katsubong kay murag mabalik man yung buhak ba? Balik sa taas. Og ang tubag anak kay halas. Og ang tubag anak kay bunga saging. Wap agapon. Wap agapon mga kurma. Og akong tubag anang imong tigmo balon saging tindok. Oh, saging daw tindok. Padayon tayo sa lingan. Og akong tubag Balong anak kay Husli Bill. Beauty. Husli Bill daw. O gamit pa man arong Husli Bill bay. O murag. Nana may mas high tech karon. Tubag long. Nako anang. Ayan tubag anak balong kay Bingwit. Wap aga po. Og long tubag na ko anang imong tigmo kay ang akong tubag anak balong kay ang akong tubag humay humay tikaan. Direta Miguel, last line pang pasiyaw. Gikan daw kang Yuyong Miguel, last buhol. Usa ka drug din Miguel lagi lusob sa mga pulis. Ha, kanasuyupanan. Gisikaran Miguel lang pultahan ding tiyon pulis ni. Si Balaw Miguel lang gasuyop dito siga kay mata ni hangad po. Pulis, mampuka. Lain nagtama ni oh, gisikara ni singgit pulis ni oh, igura itan amigal ang gasoyop dito nga siga kay mata pulis mampuka. Pulis mampuka. Oh, katus balaw may gala nga. Kuan daw ka kanang hard killer, drug lord, tulisan. Wa ba kay tarong nga trabaho? Na ba ya sir? Saman. Pulis mangkos. Pulis baya ko sir. Lagi. Okay, katapos ang ibili na ito. May galamaw ang 8. Ah, kumplito na. Matay oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Salones na sampuhon o happy weekend.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Balita.

0: Tak na sa Buholay, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
2: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Bilib.
3: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
4: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa palaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun rapang inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
5: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
8: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
13: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
14: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
13: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukhans.
0: Gainom ka o dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ado na ipikto. GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
5: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
6: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
3: Ah, kuya waoy!
7: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
8: Alagang unilabyan.
9: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman ko. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
11: At sa Panginoon.
10: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
18: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Lucans.
0: Gainom ka og dito excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi, tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gyud sakto imong tulog, di straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Unay usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit ta which is bulan kapin na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos hindi minum ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo nakapamatuod ko nindot yun. Ado na gyud epekto ang GTX.
2: Mabibili sa mga butiga.
3: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Sir, ako inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugat lor kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na, hindi mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdala, naman sa kayong team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client akong ipamake-up. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Tiguwang na ko, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina! Duwa sa amin sa ako mga apo!
5: Let's go!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
5: Uy! What the-
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B, para walay mo buhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap 4. Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
4: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
4: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
9: Ah, oh, Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
8: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya, magbayad ta anak karatuin mare para makaabilita sa mga diskwento?
9: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
8: Oh, mao ba mare?
9: Interesado ko makuha sa mag share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero 0938-413-6179.
8: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. O matayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care. Fig!

0: Mahigala, kumusta? Welcome sa Tolomanon na Democracy in Action. Sama sa nandan, kining inyong higalas kanginan si Bob Galera, magiguman kaninyo ning adlaw nga Sabado. Mayo 9 ning tuig 2026. Kauban na ito din sa Broadcast Center si Barangay Kagawas Dao, Engineer Jerry Cahes. Ato mga pagtibayas, ato mga tigpaminawan ng mga tagbilaranon, mga bulanon sa tibuok libutan, mayong hapon ni kaninyo. Kini atong programa, gitagalo sa kinig, kinabuhi sa Island City Mall, Plaza Marcela o Alto Ras Mall, all-in-one store. Mapalit ninyo ang tanan ninyong mga pahinanglan, gikas gagmay hantun sa dagko. Puwede mag-grocery ka mo, mag-shopping dito sa Home and Passion. O guban pa. Bosa, ayaw ko mapaglangan nining mga kapistahan sa Bohol sa buwan sa Mayo. Diretso ka mo dito sa Island City Mall, Plaza Marcela o Alto Ras Mall. Pulos kini nimutang din sa Dakbayan sa Tagbilaran. Para sa inyo mga construction materials, matubag ka na diha sa People's Lumber Corporation. Barato ang ilang mga baligya diha para sa inyong construction sa mga balay, o guman pa. Naimutang kini diha sa dalan Miguel Paras at bang sa Celestino Galeares Memorial Medical Center na detong sangay nga si Bobby Oy. Abi-abihon kamo sa mga mahigalaon nga mga sales ladies. People's Lumber Corporation. Para sa inyo mga cakes o guman pang mga big shop products, mapalit ka na diha sa Park Angu Big Shop. Doon ay mga sagang tindahan din sa Tagbilaran City. Mga kalungsuras Bohol, Luzon, Visayas o Mindanao. Park Angu Big Shop. Para sa inyong mga medisina, mga vitamins, ubang pang panginalan sa inyong personal hygiene, ang Kalapi Butika ng Bayan, Andam o Tagana nga mo serbisyo kaninyo. Doon ay butika diya sa Miguel Paras, kilid sa Palawan na Pira Padala, sa Dalan Miguel Paras o sa Eskina Binting at Banggihapon sa Celestino Galeares Memorial Medical Center. Doon ay sangang butika dito sa Yukon Building sa Dalan G. Clarin sa may eskina paingon sa Holy Name University. Doon ay laing branch ang Kalapi Butika ng Bayan dito sa CPG East Avenue at bang sa Ace Medical Center o bago pa lamang giablihan ang sangang butika sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Dalan Galiare Street at banggayod sa Ramiro Hospital dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ato sab at kun atangin ninyo ang pagbukas sa laing branch sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa City Square ning Dakbayan sa Tagbilaran. Giandam pa ang mga papilis nini. Bosa, dalikyatin ninyo para sa mga best quality ng mga tambal, medisina, vitamins o guwan pa, aya kang paglangan, ditso kamudya sa Kalapi, Butika ng Bayan din sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ato usab, tibayaon din he. Ato ang mga kaigalaan diya sa Sangguniang Panlungsod. Ato ang majority floor leader, Jose Floro Rinca. O si TISDA director nga si Jose Floro. Director, may nga palis ni mo diha kaninyo. Ato usab, tibayaon din he, atong Kani City Councilor, Jonas Rebel Katso, Councilor Idi Borja o Councilor Tim Butalid o Councilor Charles Cabalit. Maing hapon kaninyo. Ato sabi shout out na to din atong kanhing mayor sa Lungso Sagna. Pinanggang mayor na kone. Si Mayor Marsing Okmiha, Chorome, nga toa kini dito sa Japan. Mayor Marseng, ano sa makamuli dito sa Pangdan? Pista na sa inyo, Rabahapit. Ato sabi, shout out din si Bin Along Garsota, diya sa sityo Bato, Barangay Kabawan, Maribuhok, o si Billie Jean Apat, dito sa lungsod sa Daguhoy, Bohol. O atong pagtimbaya usab sa atong kugihan nga mayor diya sa lungsod sa Daguhoy. Thank you very much, partner. O madam, maying hapon ninyo. Mayor Muloy Apat, Mayor, maying hapon. O salamat kayo sa pagkabi-abi. O si Ma'am Lorna Mahumot Apat, maying hapon. O si Konsihal Loe Apat. O si Doktora Abia Mahumot Apat. Ma'am, Doktora, maying hapon ni mo diha. Gagamag yung tag-article para ni mo. O ato sab, i-shout out din eh. Ato kanhi, kung ato ang mayor dito sa lungsod sa Hitape, Mayor Kariboy Munilias Camacho, Vice Mayor Cassison Camacho, ABC Federated President Sidon Carrizo Munilias Camacho Report, ato mga membro sa kanyang bayan, ha, o si Ma'am Teresa Munilias Camacho, Municipal Administrator, o ato ang kanhi Vice Mayor diya sa lungsod sa San Miguel, Lito Bulaga, o Municipal Councilor Jiri Ormachoylos Garay. Bay, salamat sa paningunto kagapon. O pabognaw, ha, kagawa Jiri. Pista mangus San Miguel nga po dito ta. Kaba na to si Robocop. Willie Maestrado Mangigson. Salamat kayo sa pag-abi-abi. Mga Ikson, karong Lunes, Mayo 11, laing history magpahitabo dini sa nasod nga Pilipino. Ang ato ang 309 ka mga membro sa House of Representatives mupakanaog sa ilang desisyon whether or not mubutar ba sila o dili sa impeachment, articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Human ang Justice Committee sa Kongreso ni kumpleto sold sa 60 kadlaw sa ilang masinsin nga hearing dito sa maong committee. O niresulta kini sa 55 ka mga membro sa maong committee ba nga ni pirma ni approve sa articles of impeachment batok ni Sara Duterte. Henceforth, ila kining iduso dito sa plenaryo karong Lunes. Ang mga Congress members, ana-ana sa ilang mga kamot ang ilang respective copies sa impeachment kun sa articles of impeachment para sa ilang pag-review, mga ison. So money atong paboton karong Lunes. Mga ison, ang Kongreso gi-dominahan kini sa super majority ng mga kongresista. Nga ubos kini sa administrasyon. Kining super majority, naglangkob kini sa 280 ngadto na sa 290 ka mga membro sa super majority nga ni suporta sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Maghisgot ta og super majority. Kini naglangkob na sa nagkadaiyang political parties. The biggest numbers of congressmen na belongs kini makaigsonan sa Partido Federal ng Pilipinas kon PRP. Mao kini ang partido ni Presidente Bongbong Marcos. Kansang chairman mao ang governor dito sa South Cotabato. Daghani sila nga membro sa Federal Party, Partido Federal ng Pilipinas. Gisundan kini sa National Union Party kun INUP. Ang chairman sa INUP mao kini si Congressman Dong Puno. Ang INUP adunay 55 ka mga membro. Og dunay minority group. Ang minority group gilangkoban kini sa Liberal Party o kining mga progressive groups gikan sa mga party list. O ingon man kadtong partido ni kanhi House Speaker Martin Romualdez ga lakas CMD. So mao ni ang composition sa nakadaiyang political parties nga dunay corresponding members nini. Base sa latest count nga sigurado na ang 200 ka mga membro sa Kongreso nga mobotar pabor sa impeachment. Mopabor sa articles of impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. And mind you, nga adula na may required 106 kaboto, one-third votes ang gikinahanglan para pag-approve sa articles of impeachment batok ni Sara Duterte aron kining articles of impeachment maduso kana dito sa Senado nga mao ang impeachment court. Mga igsoon, I myself is convinced enough. This is my fairest forecast nga kining atong tulo ka kongresistas Bohol will not vote against the articles of impeachment. Manay kong personal, ha? First personal forecast nga kining atong tulo ka kongresistas Bohol will not vote for the impeachment of Sara Duterte. And also, it is my fearless forecast nga daghang mga kongresista din sa Central Visayas and all other provinces and cities in the Visayas region, also from Mindanao and part of Luzon and in Metro Manila, nga dili mubutar pabor sa impeachment. Simply because, ato pong i-shout out akong bad sa Central Visayan College Sagna, nga si Cesar Tan, nga to karon dito sa Melbourne, Australia. Cesar, mayong palis diha sa Melbourne, Australia. Simply because, ang ato ang mga kongresista, For the second time, ikaduhan naman yung impeachment eh. Proceedings. They are careful enough. Gabantay sila silang tagsa-tagsa kagulingon sa pag-decide karong Lunes. Doon na sa lagihimong district consultations sa ilang mga konstituente. Pagkuha sa pulso sa kinabag-ang katawhan sa matag distrito nila to determine, to calibrate as to whether or not ang ilang mga district constituents pabor ba o dili sa impeachment for the second time against Sara Duterte. Because kining impeachment batok ni Presidente Sara Duterte, this is purely political persecution. Political persecution. And not the accountability of the Vice President. Nahibaw ta nga kining impeachment is purely political. Kay kining mga banha kayo sa baan des Congress, gusto nila ma-remove si Sara Duterte aron dili na makadagan o pagka-presidente karong Mayo sa 2028. Because according to survey, in different legitimate and highly respected Sorby firms, nagpakita nga si Sara Duterte has dominated the percentage against or over those touted to run for president. Nanguna man si Sara. Sa bisang asang Sorby, sa mga respetado o lehitimo nga Sorby firms sa nasod, mao na nga gusto din nga i-remove si Sara Duterte through this political impeachment proceedings aron dili sa makadanggan sa 2028. Kanang ilang istorya na namang sabaan des Congress. Accountability. Graft and corruption. Mga kaigsunan, it is just a pigment of accusations. Kung kining mga members Congress nga sabaan diha, kining ubang mga grupo o sectors katilingban nga kasaba-saba nga kunuhay dako og atraso si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino taxpayer, gumikan daw sa pagwari-wari sa intelligence fund o uban pang pundo sa buhatan sa Vice Presidente. This is just a pigment of accusation o nalimtan nining mga members Congress o ubang pang sectors katilingban ang grabe nga kinawatay. Grabe nga korupsyon sa buhis sa mga Pilipinos. Ghost blood control projects nga daghan nga matay. Wa tagaig pansin niining mga members Congress supposedly nga ila unta kining imbestigahan. Naay mga members Kongreso diha, mga buaya diha, are pre. Nabay gikiha nila diha. Tuay gikiha, gipriso katong mga sir. Dako ka ng injustice. Dako ka na nga insulto sa mga Pilipino taxpayer. Asa man ko ni, Asa man ko ni justisya ini? Ah, atong kwarta ilang gi karate. Si Sara Duterte mo ilang gigukod. That involves trillions of pieces nga giwari-wari nga buhis sa mga Pilipinos. So mo ni makaigsunan nga gikalibrit sa atong mga kongresista. Sa dili pa sila mubutar karong karong Lunes, Mayo 11. O atog yung balansihon eh. Majority of the 74 million Filipinos are against the impeachment. Nga nung kana may pakadak-an sa atong mga kongresista, samtang kaling trillions of pesos nga usik, nga kwartas katawhang Pilipinos, Pilipinon, wa nila tagae og bili sa ilang tahas unta sa pag-investigar. If this bunch of lawmakers in Congress is fair enough, nga matagag hustisya kangayan ang mga Pilipino taxpayers. Tuwa sila sa impeachment. Nagkalisod-lisod kita karon sa atong ekonomiya. Gumiskan sa krisis. Bunga niya ng gira dito sa Middle East. Wa na tagai og pansin niining mga banaan des Congress. Ato mga kongresista, wa di sila maghalahala pagbutar. Karong Lunes, they have different mood. They have different tune. Ikumparar ni adtong first impeachment attempt batok ni Sara Duterte ni adtong nilabay nga tuig. Ah? Lahi sila karon. They already learn a hard lesson. Mga igsoon, you can just imagine. Matod pa sa atong mga telewire sources, ang alokasyon sa atong mga kongresista giipit sa Malacañang. In fact, kung doon na kay Sacos Pamilya, ma-hospital, muduol kag congressman, makahatag masilag tampo, pero ginagmayra, nasa 10 nga tos 20 mil pesos. Pero, before sa impeachment, first impeachment niya itong 2025 and before 2025, ang ato ang mga congressman o congressista makapagawa sa lagpasente whether or not tuwa sa mga high-end nga mga private hospitals. Bisan pa ang hospital bill muabot pag 1 million ngadto sa 2 million. Libre. Pero karon, perteng lisura. Mga igsoon, kay ang mga tagtungo sa pasyente mo diretso na kaser dito's national DSWD office. Pero wa man na masandis mga tao, sir. Kay mga tao mo diretso na sa congressman, muadtos mayor, muadtos gobernador. Lahi karon. Hasta ilang regular allocation
1: sa mga congressmen.
0: Dili na muagi sa ilang district officer, diretso na dito mga LGUs. Giipit sila. Kaya nawa naman ang mga insertions.
1: Giwa na.
0: So mao na kiri, mao ni nga lahi na ang senaryo karon. Ikumparar sa ning labay nga makatuigan. Mga igsoon, ang National Union Party in UP, aduna sila'y 55 nga mga membro. Ang 55 party members sa NUP, 60% ra nga mubutar for the impeachment. But the 40% will not, or they will vote against the impeachment. Why? Gumikan kay mga membro sa NUP, gilisod-lisod sa Malacanang. Mao na ang ilang party chairman nga si Dong Puno, gibuhian niya. Okay, kayo nang bahala dyan. Wala kong pakialam. Conscience boot na lang kayo dyan. Kayo nang bahala. You know what to do. You know the drill. Sumakuhaan yun ang ginaghanon sa mga 289 to 290 super majority ng mga kongresista sa administrasyon. Doon ay mga party members sa lakas si MD nga formerly ang ilang chairman nga si Kani Speaker Martin Romualdez nitiwalag. Tuan na nagpasakop sa NUP. Probably because gusto nila nga doon na sila'y bagong identity. Dili nang lakas yung dikigiluod siguro sila para di sila madahig sa ilang amo nga si Martin Romualdez. And what is certain, kining bagong speaker sa Congress nga si Buyede, lenient kini siya paka political animal. Dili sa pragmatic, dili sa assertive, dili pareho ni former speaker Martin Romualdez. Di ba? Martin, assertive, pragmatic. Musulti siya. Ako ka dili. Di ko gusto og flip-flopping. Gusto ko black and white. Doon na siya'y kuman. Doon na siya'y party kuman. Doon na siya'y political whip. Pero si Speaker Buyede, lahi siya. Soft-spoken person siya. So, mga na yung makaigsunan, nga lahi ang kamada. Pero certain ta nga makuha nila ang 106 votes karong Lunes. Isa ka na dito sa Senado nga mao ang litigator nining impeachment batok ni Sara Duterte because Senate, based on the Constitution, sila mao ang impeachment court. Two, ini impeachable public officers and other government high-ranking officials, mga igsoon. Atong pabuto na. Karong Lunes, mag-ablita sa atong television. Kung atay television, maminaw tas radyo. Kay kining butisyon karong Lunes sa Articles of Impeachment batok ni President, Vice Presidente Sara Duterte, usa kini ka nominal voting. Meaning, ngang usa kang congressman, indig butar, iyang i-explain ang iyang buto. If he sees, he has to qualify. Why? Nga nung dibutar siya og yes. Kung mabutar siya og no, iyang i-explain nga no siya sa impeachment. O mo-abstain siya, i-explain niya nga nung ni-abstain siya. I am confident enough also nga dunay mga kongresista nga dili mo tambong niining votation sa articles of impeachment. Expected na kang mag-neutral sila. Mga igsoon, kadalasan sa mga re-electionist ng mga congressmen, careful sila sa ilang desisyon. Mao na ato nakita diha. Tuyok-tuyok ng signal, sir. Careful kining ato mga congressmen. Dili ni pareho ni atong nilabay nga 2025 first attempt sa impeachment batok ni Sara Duterte. Himaw ito nga. Dinis Visayas og Mindanao. Musugot kita sa madili. Mao ni ang Duterte country. Mao ni ang careful ni atong mga kongresista. Next time around of discussion din eh, kining mga justices dito sa Senado. Atong calibrate. Kinsa nang pabor, kinsa nang dili, o kinsa ning mga senador nga mo abstain sa articles of impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte dito Senado, mga Ikson. Ha? Ato nang diskusyon mayo. Kinsa nang pabor, kinsa nang dili, kinsa nang posible mo absent, ha? O kinsa nang posible nga mo abstain sa voting dito sa Senado, mga kaigsoonan. Wa na tay oras. Oras ni peligro na. Kauban natin rin sa broadcast center si Engineer Jiri Cajes. Ato ang worker nga barangay kagawad sa dao. Murang mapostpone siya siguro ng barangay election siya. Magtaas kayong percentage, mapostpone na. Mas mahirap po nga di kagagasto siya. Kabala ko diri sa broadcast center, engineer o barangay kagawad sa dao, Jiri Cajes. O sa mas dandan, kineng inyong higalas kanginan si Bob Galero magkanayon. Bye-bye for now. Happy weekend and may God bless our day.
2: Maugad to ang kulumanon, Democracy in Action o Saksak Sinagol. Hangtod sa sunod natong panagbagat sa kahanginan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong hapon.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
2: This news is brought to you by Parex B Complex, walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa, afford pa.
3: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
4: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
5: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
6: This news is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
7: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3 tungod kay sukad nga nag-date ko og MX3 na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas og dili ko dali nga kapuyon og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
8: Lahi ra gyud ka sis.
9: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
8: True. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
9: With regular intake, proper diet, and exercise.
8: Dia the tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your
4: doctor. Team Dad is for
5: usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Kung

0: age care
1: versus previous formulations with regular use. Strong sauna.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.
5: Ako di ay si Mark, user sa Immuni Plus more than one year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na ako palit. Pugasa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigi na yung inom sa Immuni Plus. Maglayan ni mo pamati, maglayan ni mo tudunlan. Uminom na kang Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kayo nun. Pwede ra dahil mo kisiyo ng kilid, human inom ra dayon, sayon ra kayo. Diretso ra dahil inom, di nakakinahanglan, mangita pa ka og tubig, gugunsa pa na diha. Dali ra kayo imnon ng Immuni Plus. Immuni Plus, wellness everyday. Immuni Plus.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise. Strong sa una,
1: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is a generic thing vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ngalay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitaw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigmaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT!
8: Breadwinner!
7: Deserve na deserve niyo magdanda.

0: sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care. PH Care.

0: Range Care
1: versus previous formulations with regular use.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
6: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nauliyan na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Nauliyan na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Nauliyan na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
11: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
12: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
9: Nauliyan na ka, ma?
10: Gahapon pa.
9: Ah, kuya waoy.
11: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
14: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
13: Naana mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
17: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
18: Let's go, Lola!
17: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
18: Uy! What ako!
19: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilab yan!
20: Strong sa una!
21: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Belle Mariano.
1: Way palinay, DYRD, kanunay.
0: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen, with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
2: Strong sa una, strong karun.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Mocha Frap for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
7: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
6: Wow, mas pinagaling pa?
7: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
7: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
11: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
12: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
13: Lahik na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
14: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
15: Hi, miss. Gandang araw.
14: Lahik ra.
15: Myra girl good. Ikaw sad.
14: Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suway na.
16: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
17: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
18: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
19: Alagang Unilab yan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.
0: PH care.

0: PHCare
1: versus previous formulations with regular use.
2: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kinsay ngalan nato, sir?
10: Paul Mercado, diay ni sir.
9: Mutanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500?
10: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano nai? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX 500. Niinom ko sa buntag. Kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko. May review. DTX 500 na ginakaayo na ko. Labistod kayo, sir. DTX 500.
11: DTX 500 mapalit sa mga butika.
12: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
13: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubo!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor. Strong
2: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Nga nung watay sugaron?
5: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
4: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
5: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mupalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
4: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: MRGM Oxtero, 54 years old, magtutudlo sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaayong salamat.
1: Alalang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
3: Team that is for
4: Usapang Immunity Gap.
5: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
6: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
7: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
8: Immunity gap na yan.
9: Help stop immunity gap.
10: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
11: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
12: 100%.
13: Based on RENI with proper diet and exercise.
14: Help stop immunity gap.
15: Mag-Selene Plus araw-araw.
16: Alagang unilabyan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes, ang cholesterol, og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
18: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
21: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan bagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing dusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mocha Frapp for...
5: Aray! Sakit na ng katawan ko.
4: Wait lang sa orders po!
3: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care. PH Care.

0: PHCare
1: versus previous formulations with regular use.
2: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Strong sa una,
9: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
11: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
12: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan.
16: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
17: Engineering Prosperity, Denisert, Agamanogan, Zamboanga, Del Norte. Sa una, hindi dyan ko katulog, sir. Magmulmul niyong pikas na ko nga batang. Niya high blood po ko. Niya masulib ko kalipong. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandil ang agasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog niya, pagdagan sa pipila kaadlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Niya agasakit niya akong ulo. Karon kaluyan sa gino, sir. Okay na gid siya. Dito X500 o may TC Red, yung akong ginainom, sir.
18: DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
19: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwi Care o sa inyong suking butika.

0: Ang matagtak na nga mulabay adunay mga panghitabo sa atong palibot. Mga krimen nga nagkinahanglan sa pagtagad og pag-atiman sa atong kapulisan aron paghatag og hustisya sa mga biktima og pagkabot sa kahusay og kalinaw sa atong komunidad. Busa namugna kining tulumanon. Ang kapulisan karon. Ang kapulisan karon. Aron inyong masayran ang kalihukan sa atong mga kapulisan. Ang kapulisan karon. Og karon. Aniya ang inyong anchorman.
1: All right. Mga igsunog may gala. Mayong gabi kayong tanan, no? Welcome sa atong programa sa Kapulisan. Ang Kapulisan karon. Ang Kapulisan karon. Mga igsunigala, adlaw karon nga Sabado, petsa 9 sa susamang takna sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Sa dili pa nato sugda ng atong mainit nga hisgutanan karong gabi una. At tuwas ang pasalamatan ang mga nagdumala niining programa Station DYRD with the Station General Manager Sir Peter De Jarisco, sir. Og sa atong kauban sa Pikas Lawak, Sir Michael Taray, no? Og sa atong amahan sa kuwerpo sa kapulisan sa Bohol Police Provincial Office, Police Colonel Patricio Cambulod Digay Jr., sir. Mayong gabi, sir. Og sa atong Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Jodimar F. Bonilla. Og sa ato usab na Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Jomar S. Fumarejos. Og syempre sa atong aktibo nga hepe sa Bohol Police Community Affairs and Development Unit kon Picado. Walay lain mga igsunog mga igala, Police Lieutenant Colonel Joseph Puyod Birondo, sir. Maadyong gabi niya, sir. Og sa tanang mga officials sa Bohol Police Provincial Office, sirs and ma'ams, mayong gabi kanyang tanan, nag-usab sa atong mga suking tigpaminaw sa tibuok kalibutan, mapa-lokal man kini o gawas sa nasod. No? Mga igalaig soon, dili usab nato kalimtan ang atong amahan sa lalawigan sa Bohol, walay lain kundi ang atong kugihan na gobernador, Aristotel Aris Aumentado, og sa kapika sa iyang kinabuhi, no? Na kugihan usab kaayo mga igsunong mga igala, Congresswoman Maria Vanessa Vanvan Aumentado, og sa ato usab na mayor ning Dakbayan sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap, og sa iyang bana usab mga igsun mga igala, ang atong First District Congressman, Congressman Baba Yap, og sa atong mga kugihan kaigsunan, no, na mga mananagat nga nanagat karon nga naminaw, no, nagpahipi naminaw nining ato ang programa, mga farmers nga nagapahuway, no, nagpahuway na sila karon samtang naminaw nina ato programa mga igsun mga igala. Og mga sanitarian engineer kanang mga nanilihig diha sa plaza, no, samtang nanilihig sila naminaw sila karon mga igsoon. Og sa tanang mga suking tigpaminaw ning atong programa kaninyong tanan maadyong gabi, no. Og usab sa akong mga igsoon mga Muslim na nagpahipi pod naminaw nitong programa kaninyong tanan, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Nga kung sa ato pa mga igsoon sa Binisaya nga lingguwahe, ang kalinaw, kaluoy, o panalangin sa Ginoo manaa kaninyong tanan, mga igsoon. No? O, ano na usap kita sa atong pinalanggang programa, mga igsoon, mga igala, ang kapulisan karon, ang kapulisan karon. Usa ka tinud-anay nga plataporma nga naglatid sa kalihukan, tinguha, o serbisyo sa atong kapulisan alang sa katawhan. Dinhi inyong madungog ang mga isyong may kalabutan sa kalinaw o kaluwasan. Gikan mismo sa tinubdan ang PNP Bohol. Kauban ninyo ang inyong anchorman, Police Staff Sergeant Avenido. Mas nailhan po din siya, no, sa tawag o sa diha sa Facebook page na Igsoong Police. Sa usa na usab kagabi nga puno sa impormasyon o serbisyo publiko. Mga igsoon mga igala, kining ako ang kauban pod, no? Naakaroon diri sa kilid mga igsoon mga higala. Gusto na ako master, no? Palihog o pagtimbaya sa imo sa atuang mga suking tigpaminaw, ipalaila imong kaugalingon ngadto sa mga atong mga suking tigpaminaw nga excited na silang masayod sa imuhang pinakaanindot nga ngalan. Banat, master.
2: Okay, mayong gabi ka na itong tanan. Okay, mayong gabi ka na itong tanan, akong usbon. Labi na sa itong halanggang mayor, si Mayor Jim Nap, o sa itong vice mayor, Vice Mayor Adam Renson Hala, o sa itong chief of police, bagong chief of police sa Tagalaran City Police Station, Police Lieutenant Colonel Joey Bicuri,
3: o sa duha ka deputies niya, Police Lieutenant Greg Reyes o Police Lieutenant Alan Arisalita. O ang akong mga kauban sa Tagbilaran City Police Station, maayong gabi. Kini ang inyong

0: Ang apelido murag artistahid magayon no Legaspi.
1: Mao gyud katong ka sandugo ni si Katuna ba?
0: Mao day nay pagka mistiso no ang tanaw mga mistiso ang imong ay muhang nang di kalimod no di kalimod mga igsoon ng higala. So dugay na kadiha sa Tagbilaran City Chef.
1: Kuan na mi agikan ko sa kuan gyud sa PHQ Provincial Headquarters Operation Branch. Mibalhin ko sa Tagbilaran City Police Station 2019 December hantod karon 2026 na almost pila na hapit na 6 years
0: mo pito no
1: oh pito
0: oh, oh mos hapit na mo 7 years tuwa ta mag-abot eh, no wa ta mag-abot sa diha sa operation kay kini yung ubos na igsoon higala na assign usab diha sa operation sa S3 no before ta mo dulong diha sa imuhang mga katuyuan na master ato sang i-publish no ato sang ipa dungog ngadto sa atong mga suking tigpaminaw kining mga usa ka semana nga accomplishment sa Bohol Police Provincial Office sa BPPO. Okay? So ubos sa ligon nga pagdumala ni Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office, malampuson nga dadakpan sa mga operatiba sa Luway Municipal Police Station ang usa ka 52 anyos nga akusado nga adunay nga dugay nang naglikay sa iyang salaod sa balaod mga igsoon mga higala. No? Ang dinakpan kinsa nagatubang sa kasong homicide nasikop niadtong Mayo 2, 2026 pinaagi sa niusang puwersa sa pagpaningkamot sa kapulisan sa Luway ubo sa pagdumala ni Police Captain Augusto Cesario Lumaylo. Kini nga operasyon gipalig-on sa impormasyon gikan sa komunidad pinaagi sa TIP control system, no? Nga nagpamatuod nga ang kooperasyon sa katawhan og kapulisan mao yawi sa kalinaw pagkaninduta. So dugay na ni siyang nagtago-tago ni sikop kun siya atong Mayo 2, 2026 kining usa ka 52 anyos nga lalaki dito sa Luway, no? So much for that mga igsoon mga igala. Ni atong April 27 hangtod Mayo 3 usa ka semana kining ato ang gitawag og Safer Cities Initiative, no? Ang atong mga dedikadong personahe malampusong naka-action sa kinatibok ang 2,886 ka mga paglapas sa ordinansa. Kining kalampusan nagpakita sa ligon nga tinguha sa BPPO sa pagpatuman sa balaod og pagpalambo sa kultura sa disiplina taliwala sa lungsuranon mga igsoon mga higala. So tungod sa seryosong pagtagad sa city og municipal traffic ordinance adunay 1,183 ka mga paglapas ang natala, no? So muabot sa 776 ka mga minor di edad ang naluwas tungod sa paglapas sa curfew, no? Kini nagpasiugda sa atong paningkamot nga mapabilin nga luwas ang mga bata sa panahon sa kagabion. You just imagine na master, no? 796 tibok Bohol niadtong April 27 hangtod Mayo 3, 2026 796 ka minor di edad ang nariskyo sa kapulisan, no? Okay, naglaro-laro ni sila. Walay ginikanan, no? O maayo gani kay na riskyo ni sila mga igsoon ug mga higala. So katong mga nakadungog ni ini, ang mga minor di edad, no, ayaw yung mog suroy-suroy og gis 10 ko ana, 10 alas gis na sa gabi, eh, no? Og 358 ka individual ang nadakpan tungod sa pag-inom sa mga pampublikong lugar. Oh, just imagine, 358 ang individual ang nadakpan tungod sa ilahang pagtagay-tagay diha pag-inom-inom sa mga pampublikong lugar. Okay. No? Snappy kayo na itong mga kapulisan sa Bohol. Wa gyud pili, no? Basta alang-alang sa kahapsay o kalinaw sa atong probinsya, dakupon gyud na, no? Nga naman dayo og mag-inom mo dito sa inyuhang balay. Yeah? Ganun anha magyun sa

0: pampubliko nga lugar. Mga igsunong mga gala, bawal na, no? Bawal yun na. O 84 usab ka individual ang nasakpan nga nanigarilyo sa pampublikong lugar. Nagpabuhot sa pampublikong lugar, master. Na may mga designated na mga smoking area, adto sila unta. O ngano nga naman doon din hanaas pampublikong lugar wag manigarilyo, no? O dili pwede. Og 84 sila ang nasikop mga igsunong mahigala. Og upat ka mga individual ang gibawalan tungod sa paglakaw-lakaw sa kalsada nga walay sanina. Gamay na lang, no?
1: Gamay
0: na lang kay upat na lang kabuok sila. Naglakaw-lakaw sa kalsada nga walay sanina, no? Anya pampubliko nga lugar, delikado, no? Og lima ka violators ang namultahan tungod sa paggamit sa karaoke lapas sa gitagal nga oras, no? Dinhi sa tagbilaran, master, unsang orasa ang kuan? Kutob ang mga kanang nagi-video kay.
1: Kuan na siya last G's gihapon.
0: Last G's gihapon. So alas G's mga igsoon ng gala, ibutang na sa inyong cellphone din na i-rec kuan ninyo dahil sa notebook na kuan gyud nga alas G's what na gyoy magkuan. Di na gyud pwede manglapas, no? Kay si kupon gyud mus ka pulisan, no? Og 451 ka uban pang mga paglapas sa lokal nga ordinansa ang naproseso mga igsoon mo. Kato, no? Ang accomplishment sa Safer Cities Initiative niadtong April 27 hangtod sa Mayo 3, 2026 mga igsoon mo higala. Unya, niadtong sab, no? April 27 usab hangtod sa Mayo 3 ubos sa ligon nga pagdumala ni Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office, mapasigarabuhong nagmantala, no, sa weekly accomplishment report, master. You just imagine, no, nga campaign against illegal drugs. Ang campaign against illegal drugs adunay 8,117,568 ang standard drug price nga nasakmit sa kapulisan. Ang total na nga nakuha so sa usa ka semana din sa lalawigan sa Bohol. Unom ka operasyon ang gipahigayon. Disisays ka operasyon ang nakandak sa atong kapulisan. Og 18 ka suspitsado ang nadakpan, no? Og dunay 1,193.76 grams ang gidiling droga ang nakumpiska. O kining 1,193.76 grams aduna siya standard drug price nga ako nang ginaingon ganina nga 8,117,568 pagkadakuha. Maayo gani kay kaning atong mga kapulisan snappy kayo, no? What if, no? Wala ni madakbo. Delikado ang atong palibot. So snappy, saludo ta sa atuang mga kapulisan dinhi sa lalawigan sa Bohol ubos sa pagdumala sa atuang snappy na provincial director, no? Si Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., no? Og usab sa campaign against illegal gambling, master. No. Against kampanya batok sa illegal nga sugal. Adunay upat ka operasyon, no? Og 12 ang nadakop og upat ka kaso ang napasaka na. Okay. Ang kinatibok ang kantidad nga nakumpiska is 4,546. Og ari po ta dire sa campaign against loose firearms. Ang mga firearms nga wala marehistro, no? 28 ka operasyon ang gipahigayon. Pagkanindota. 28 ka operasyon ang gipahigayon. O sa 28 ka operasyon ang gipahigayon, adunay 28 ka armas ang nakumpiska, na surrender o na deposito. Okay? So ari na punta dire sa campaign against wanted persons, no? kampanya batok sa mga wanted persons. Na po ka most wanted persons, take note no, na po ka most wanted persons ang nadakpan. Ug unom ka ordinary wanted persons ang nagtingkagol na sa prisuhan, mga igsoon mga higala. Ano? O kini nga kalampusan nagpakita sa dedikasyon sa atong mga kapulisan aron masiguro ang kalahusay o kalinaw sa tibuok probinsya sa Bohol. Kami, mga igsoon mga higala, kaninyong tanan, kami nagpasalamat sa makanunayong suporta kaninyo o sa atong komunidad. Okay, mao kato mga igsoon mga higala, no, ang usa ka semana na accomplishments sa Bohol Police Provincial Office. All right. Before ta mo dulong ni Master no ato sang tanawon kining ato ang mga igsuon na nagpahipi nining ato ang programa no. Ato silang ato silang timbayaon. Oh, aso sa high game murag na sounds no. Kining atong mga aw kuan pa namurag mingaw-mingaw pa ang atong live karon wa pa may ni ko ano. Wa pa inananaw nahala ka mo niya no. Just comment down below katong mga atong mga igsuon nga nagpahipi, naminaw na itong programa. Ayaw mo pag duha-duha sa pag-comment din na ano. Ayaw na po ng mga kuhan. Kanang pag-suporta sa kapulisan. Aron na mo sang mabasa ang inyong mga ngalan, ang mga shout out, no? Ang inyong mga bagtik ay yung mga ngalan din na mga igsuon. So atong timbayaon, no? Okay. Dulong ta dire sa atong kauban no kini ang Police Executive Master Sergeant Ligaspe no master kumusta ang atong dakbayan sa Tagbilaran.
1: Okay, mayong gabi eh sa akong partner dire si Chief Abinido. Ang Tagbilaran City Police Station na pinanguluhan sa atong bagong hipi si Police Lieutenant Colonel Bicoy, apan sa iyang pag-assume as pag-ong hipi sa Tagbilaran City Police Station, nagpahigayon siya og mga courtesy calls with stakeholders and og sa mga LGU, LGU's head of office sa Tagbilaran City Government. Mao kini ang primero si ni Mayor Jean Yap paghuman sa City Prosecutor's Office unya sa sanggunyang panglunsod of Tagbilaran City og sa LTO PIDIA Bohol og sa mga barangay kapitan sa Tagbilaran City sa barangay poblasyon 1, poblasyon 3, poblasyon 2 og Kugon ang gipahigayon nga mga courtesy calls ni Sir Bicoy. Og sa Pizza 29, 20 City sa Abril, mi adto si ang atuang Chief of Police si Sir Bicoy sa ISP para mudawat og mga mudawat og award kay giawardan ang atuang kapulisan sa Tagbilaran City Police Station under kini sa Resolution Number 26-153. Ang unod ani ang award tungod sa bypass operation ni adtong Abril 20 City pero akong i-correct ay Mayo 5 ang pag-adto ni Sir Bicoy nasayop ko so Mayo 5 tungod ni sa bypass operation sa Abril 20 City ning tuiga katong pagkuha sa 7.4 Zisher of Shabu ka nadakpan atong hinagayuna ay duha ka personahe na nadakpan mga high value individual og under sa resolution 26-153 na pod ang award nga tungod sa street dancing and ritual showdown Fiesta celebration and other related activities of Saulog Tagbilaran 2026. Mao kana ang unod sa resolution nga gi award sa ISP nga gidawat sa atong chief of police na si Sir Bicoy. Okay. Katong mga sa aulog activities 2026 na mga dagkong mga activity nga na pahigayon o giatiman sa atong kapulisan sa Tagbilaran City Police Station o inubanan sa mga augmented personnel sa Bohol Police Provincial Office, mga gipangkuha ng mga augmented personnel sa kalainlaing mga police station sa Bohol o inubanan sa sub sa mga inisyo, mga Coast Guard o Maritime Police o personahe sa RMFB o mga dinato kalimtan ng atong mga force multipliers kay mga dagko nga so, activities nga
0: naagyo na sila kanunay
1: pahigayon sa Tagbilaran City kan gisgutan nato ang sa ulog 2026 naagyo ni sila, so pasalamat nila sa mga bantay bayan, mga sentinel force o mga kabalikat o kanang Legion 9 PAL tracker nga naagyod permi nga mo support sa LGU Tagbilaran o Tagbilaran City Police Station as part sa additional force para mapahapsay nato ang activities sa Tagbilaran nga wala gyoy mahitabong kagubot. Og maghisgot ta og mga latest accomplishment, mao kato ang atong tungod sa katong pagkadakop sa 7.4 million ang illegal drugs o katong mga activities nga na suportahan sa Tagbilaran, mao to ang mga latest accomplishment na to. Og maghisgot ta og mga katong accomplishment nga lain, nasay accomplishment ang Tagbilaran City Police Station atong hisgutan katong bago pang napahigayon nga Tagbilaran City Police Station Marathon 2026. Napasalamat sa mga runners, mga sponsors nga may support atong mga marathon nga natay mga 930 plus nga runners nga may salmot niya atong dagan sa marathon gyud na 42 kilometer gyud nga kategori kay pag 2024 half marathon magyud to siya partner og 21 kilometer lang, pag 2025 na toy ang pinakadako atong kategori is 32, so karon 2026 ni mi kuan juta og 42 kilometer niya ang kuan na to partner. Namang gito'y makita ang gamay nga gikan sa mga sponsors ato tong gi kuan ato tong gi support sa mga activities sa Tagbilaran City Police Station atong akong nganlan partner.
0: Oh sige,
1: sa kuan atong mga katong activity na to sa ato ang kaigsuunan na to nga Eid al-Fitr 2026 naghatag ta ato og usag ka kanang kanding para ma-sharean pod o nato ang atong mga igsuon. Og ang ikaduha natay mga as part sa kanang kuan marathon nga among project natay na suportahan nga lima ka mga college students nga mga PWDs sa Tagbilaran City, so cash assistance ni siya gitagaan nato sila og lima ka buok ni sila gitagaan natong tag 10,000 ang buok para i-support sa ilang pag-eskwela. Wow. Og ang last kaning pabahay project last year sa 2025 natay napatukod nga balay diha sa Purok 5 sa Barangay Tiptip katong last nga half 32 kilometer nga dagan last year. Karon Napuntay pabahay project nga i-turn over karong May 15 na gihapon naa sa barangay Kabawan ning Dakbayan sa Tagbilaran. Natay pohon na magkita-kita taninyo kinsay ganahan mo adto dito to among i-turn over ang ikaduhang pabahay nga sa Tagbilaran City Police Station tungod sa gi-initiate na mo nga mga dagan. Okay, maalong to siguro partner.
0: Pagka ninduta no, so atong nadungog yun gikan sa atuang Police Executive Master Sergeant Ligaspe no, ang mga nabuhat sa ilahang istasyon no, ang nag-inusarang syudad no sa Tagbilaran no, sa Bohol. Nag-inusarang syudad sa Bohol ang police station usab no, ang City Police Station, ang Tagbilaran City Police Station. Master, na doon na lang ko'y gamay na pangutana, no? gidakhan ang mga gipang courtesy call, no? Sa ito ang Chief of Police, no? Para sa kasayuran po, o para sa kasayuran sa ito ang mga suking tigpaminaw, no? Unsa may tumong niining courtesy call? Unsa may katuyuan niini?
1: Ang katuyuan na partner is para mag-ila-ila ang atong bagong chief of police sa mga head of offices o mga para ma-maintain ang harmonious sa kanang harmonious nga harmonious sa relation sa Tagbilaran City Police Station o sa labi na sa atong mayor si Mayor Jean Yap kay maglisod magita og kanang watay support sa atong chief executive. So wapan hurot tanan og courtesy call marag wapa kaabot og kuan katunga siguro. So hotdon yun na para ma kuan gyud sa atong bagong hipi nga seryoso siya sa iyang pagka chief of police sa Tagbilaran City Police Station.
0: Libuton gyud na no. Libuton gyud na. Wa gyud pili na mga igsunong ngala. So ang usa sa mga pinakanindot nga katuyuan niya na mao ang pagpalig-on no sa gimo nang giingon kanina, ang pagpalig-on sa koordinasyon o ang partnership no sa stakeholders o labi na sa Peace and Orders Initiative no, pagkaninduta mga igsoon no. So mao ka to mga igsoon mga gala no, imo pong gisgot ganina nga nag visit mo og mga barangay di ba no, unsa may benepisyo kaha no para sa kasayuran pod sa ato ang mga sukintig paminaw, unsa may mga benepisyo sa pagbisita sa mga barangay?
1: Ang benepisyo na partner para ma-maintain tong mga initiatives nga gibuhat sa miaging mga chief of police para ma-maintain for example ang gibuhat sa Tagbilaran City Police Station personnel mag-visit yun na sila magabi sa kada barangay ug i-onboard ang ilahang barangay tanod sa atoang mobile cars unya musuroy dito sa mga kanang pinaka mahugtag kanang badlungon nga lugar sa moong barangay.
0: Sa moong barangay
1: kay sila may nasayod nga og kanang asa dapit ang mga kanang kuan gyud badlungon nga
0: sila nasayod sa nakaila no
1: tao diha nga kuan mo na suruyan na sa atong mga kapulisan para makita gyud sa mga tawo nga wala nagkanang naglingkod-lingkod ang pulis. So ikuyog ang barangay tanon mo na inindot nga initiative sa Tagbilaran City Police Station para ma-maintain mo na katuyuan sa atoang hipi og kanang uban pang mga paghisgutan nila sa usa ka barangay kapitan.
0: Oh, pagganinduta no, nindot kayo mo nang ang pulis wala na magdambay diha sa istasyon no, naagyo na makit-an gyud na ninyo mga igsunong mga higala dinha sa inyohang barangay no. Kay ang pulis mo dulong gyud na diha sa barangay, no, kay usa sa pinakanindot nga mahimo sa usa ka pulis kay aron ma mahibal-an sa pulis ang mga concern nila, ang ilang mga problema diha sa ilang barangay, oh, wala aw mapaminawan sa pulis, no, di ba? Ang mga labi na ng mga tanod mo dong ka dito. Mm-hmm. Oh, nagdong nimo dito, daghan gyud sila ikanta, no, isulti sa atoa. Mm-hmm. Mao nay usa sa pinakanindot nga mahimo sa usa ka pulis nga siya sig dulong ngadto sa barangay. O sa pagkaninduta sa maong inyong ibuhat din na master, oh, no? O gawas na ano na pud mo mga lectures, no? Di ba? Na may mga lectures nga ginabuhat, no?
1: O naagin na sa klasihan pa.
0: Mm-mm.
1: ang Tagbilaran City Police Station na mag-anhagin na weekly sa kanang kada kanang eskwelahan diri sa Tagbilaran City, labi na sa atong kaning elementary school. Kada semana gyud na mag-lecture, drug symposium, na ay drug symposium nga lahatan nga ang mga audience ang grade 5 o grade 6, na poy instances nga room to room ang tanang grade levels sa grade 5 o grade 6 isulod, sudlo namo para ma one on one para makita nila nga ang usa ka seksyon nga makita gyud nila harap-harapan ang pulis unsay ilang mga pangutana. Onya ganiham mag kuan pud ko nag lecture pud dito sa kuan na usahay manggod invite ang pulis dito sa barangay.
0: Mm-hmm.
1: So nag lecture ta ganiha sa Purok Uno, barangay Talo to.
0: Okay, so mao ka na mga isunong may gala, no, nindot kayo kay sa PNP. Ang PNP labi na sa PCR, modulong ginasiya ngadto sa mga eskwelahan, sa mga barangay para lang maghatag og lecture or awareness, di ba? Og besides gawas niya ang mga igsoon, ang mga atong gilecturean napud sila ipaabot sa atoa, di ba? So nindot kayo mga igsoon mga gala. So sa niaging semana, di ba, gisaulog man tong kuan sa ulog, di ba? Sa ulog 2026 og hapsay kayo og peaceful kayo, di ba? So linaw kayo, unsa ba gibuhat ninyo ato para ma-maintain ang kalinaw o kahapsay ni atong activity, ha, no?
1: Ang mga major activities nga gihimo sa ulog 2026, butangan gyud na og di pa mag-start na sinay coordination meeting na buhaton para mahapsay gyud ang kanang mga deployment sa atong mga personnel, personahe na to sa kanang Tagbilaran City Police Station o ginubanan sa mga sa mga augmented PNP personnel sa sa lain-laing kanang police station diri sa Bohol, kay gamay raman ang personahe sa personnel sa Tagbilaran City Police Station. So nay support sa laing police station nga gipadala sa atong provincial director para support sa Tagbilaran nga para wala gyoy mga samok, para peaceful gyud ang mga activity. So
0: no?
1: Napatay mga force multipliers nga mo support og labi na karong kuan katapusan na may puy maoy sa Mayo. So suportahan na pud na sa
0: kanus amna
1: karong kuan Mayo 30 maoy sa Mayo. So mo na pinaka dako-dako nga activity sa ulog Tagbilaran 2026. So suportahan gyud pud na. So natay mga personahe pud nga gawas lang sa Tagbilaran City Police Station personnel, expected nga daghan ang mo assist ana, labi na sa atong mga national, labi na sa atong force multipliers o mga personahe sa Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection and Maritime Police.
0: Okay, so mao na ito ang mao na gihimo, no, pagkaninduta para mahimong hapsay linaw ang maong aktibidades. So master, Na unsa may kwan, no? Imo na man ang gisulti kanina, pero gusto pa na ho na imong ibalik kining plans, no? Plano. So, unsay mga umaabot na plano sa Tagbilaran Police Station?
1: Ang plans, mga plano nga pagabuhaton sa Tagbilaran City Police Station, mao ang pag-kuan gyud, pag-maintain sa kahapsay o kalinaw sa Tagbilaran, inubanan sa kanang suporta sa komunidad, kayo wala tay kanang support sa community, maglisod magyud ta og kuan gyud, masulbad nato pero maglisod yun ta, pero with the support sa community, labi na sa atoang chief executive, dali ra kaayo. So ang mong mga namatay kanang best practice god nga gikuan sa Tagbilaran, atong ipadayon katong mga best practice nga sa mga previous nga chief of police, plus kanang mga initiatives karon sa bagong chief of police, in addition, so kuan pa na niya as bagong chief of police, in additional sa mga initiatives sa mga sa una nga mga chief of police.
0: Okay, so mao kato ang mga plano, no, sa Tagbilaran Police Station mga igsoon mga higala. So before we proceed mga igsoon, no, nanay atong timbayaon ni master kaning nay mga nang comment dire, no, sa atong basahon kini si Liberam Amilie, no, Amil siguro ne din Amilie Amil. Shout out sa tanang taga Carmen, keep safe everyone. Oh, ingon siya. So kanimo amping dia, no. Og dia po usa si maayong yo mga master, grabe. Maayong yo kuno. Unsa man imo? Wa narong kuan siguro ni pindot, no. Maayo mo diha, maayong gabi siguro ne, no. Amping mo diha, no. Ako ding pangtimbayaon na master ang ako ang asawa, no. Naagyot, nagpahipi gyud. Nay gusto jud siya ang shout out ko, no. Shout out dai sa ako ang pinalanggang asawa nga naa diha sa Talibon, natan-aw ni natong live karon kanimo amping diha, no. Og kinahanglan na lang gas balay, no. Di na to pagawson. Gas balay. Ang imo master, no, timbaya po di mo hang pinalanggang asawa, imo mga anak, nagkalimtan nimo.
1: Ay bo.
0: Ay kalimot ya.
1: akong kinakusgang asawa di ay sa naron natuog na siguro. Kuan po ni siya kanang usa ka tawagan na public elementary school teacher sa Tagbilaran City Central School, diri sa Poblasyon 3 sa Misgrona. Si Therese Jansen Ligaspi, taga-kuan ko ni siya diri sila sa Burgos, pero namalhin namin dito sa Lindaville, Lindaville Subdivision Phase 2. Kuan mga 2011 may nibalhin diya.
0: 2011? Taon na pod.
1: Taon na pod lagi.
0: Yung mga anak?
1: Akong anak, nag-eskwila sa kuan, ani sa Kugon, si kuan, Carl Sabdil.
0: Oh, Carl Sabdil. No? Oh,
1: 13 anyos pa.
0: 13 anyos. Pila ni bata din mo?
1: Isa ra.
0: Isa pa, no. Isa pa mga iso nung ngayon. So, master, gusto na ako, no, nga ang imuhang katapusan na mensahe ngadto sa atuang mga suking tigpaminaw ni atong programa.
1: Okay, daghang salamat kaninyong tanan sa pagsuporta ni yung programa. Kung wala mo, wala may mahimo sa kapulisan sa Buhol, kay og kanang kami-kami lang maglisod mi og kanang maglisod mi og sulbad sa mga problema nga diri sa Buhol, concern sa peace and order, pero og magtinabangay ta, support sa bisag unsang masupport ninyo, sa kapulisan dali ra na namo nga masulbad gyud tungod sa inyong pagtabang kanamo. Ang labi ang Tagbilaran City mga Tagbilaran City community hinaot pa nga wa moy puas nga kanang pagtabang sa Tagbilaran City Police Station personnel labi na sa atong kuan karon bagong Chief of Police Police Lieutenant Colonel Joey Bicoy atong suportahan ang iyang kanang pagkabag-ong hipi diri sa Tagbilaran City Police Station kay kanang para mag-maintain ng atong hapsay o kalinaw diri sa Tagbilaran.
0: Okay, so maugad to no? Atong nadungog si Police Executive Master Sergeant Lee Gaspe, mga igsoon o higala. So ato usab na awhagon, no? Katong mga atong mga suking tigpaminaw na kung doon na mo'y mga gusto nga ipaabot nga to sa kapulisan, duaw mo sa mo ang inyuming ma private message, ma direct message ngadto sa ato ang official Facebook page sa Tagbilaran City na asilay Facebook page na Tagbilaran City Police Station, di ba master? O aduna kini 32,000 ka mga followers, no? Maganda ang mga nagsuporta sa Tagbilaran City. Oh, kisa matawa pa ka follow no sa Tagbilaran City Police Station Facebook official Facebook page, ayan na mo pag makuli, no? Follow na mo mga igsoonog mong higala. Og of course, ato usap imbitahon kini nga to ang mga sukintig paminaw nga nagpahipi ra diha no nga gusto kong kuhiton na atong gikuhit mo na mo karon na pag-follow sa mo sa mo ang official Facebook page sa Bohol Police Provincial Office na mao ang PNP Bohol. No? Nga ang PNP Bohol nga do na usab ang PNP Bohol do na usab followers na 34,000 followers. Oh, grabe. Dakan ka ado. Inyo ha 32,000 aga mo ah 30 ang Bohol PPO dunay 34 og tiponon. So abot nag mga almost 70, di ba? Oh, of course, di sud na to kalimtan kaning mga tawhan na sa pag kanunay na pag-follow sa tuang istasyon DYRD, no, di ba? Pag ganin duta. So di ay nihirit, no, may porta mo kuan kay murag hapit na tamahuman kaning si Renz Zusul, no. Maayong gabi ninyo da Master Sergeant Avenido. Oh, kanimo pod da amping da murag ako ra may imong nailhan. Depo si Master no? Master Ligas bi mga igsoon. Og si Edgardo Otara, good evening mga boss. Sa pag tinabangay sa tanan, kalinaw, maampingan, watching dire sa Kugon District. Okay, murag imuhaning imuhaning silingan siya, no? Master. Adagan kayo salamat kaninyo, no? Mga suking tigpaminaw. Og dinhi mga igsoonong mahigala, natapos ang laing edition sa Ang Kapulisan Karun. Ang Kapulisan Karun. Sa ngalan sa tibuok kapulisan dinhi sa lalawigan sa Bohol, ubo sa pagpanguna ni Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., ang Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office, among pasalamatan ang inyong padayon nga pagsalig og suporta kanamo. Hinaot nga magpadayon ang atong kooperasyon alang sa mas luwas, mas malinawon og mas malinaw nga komunidad. Ako ang inyong higala o igsoon, Police Staff Sergeant Avenido, o ako ang partner, no, si Police Executive Master Sergeant Lee Gaspi, mga igsoon mahigala, nagpahimang no, nga ang serbisyo publiko dili lang trabaho, kini o sa kapanata. Hangtod sa sunod higayon, mga igsoon mahigala, mayong gabi o amping mo kanunay.
2: Ang matagtak na nga mulabay adunay mga panghitabo sa atong palibot. Mga krimen nga nagkinahanglan sa pagtagad og pag-atiman sa atong kapulisan aron paghatag og hustisya sa mga biktima og pagkabot sa kahusay og kalinaw sa atong komunidad. Busa namugna kining tulumanon. Ang kapulisan karon. Ang kapulisan karun.

0: Mocha frap for...
1: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
2: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
2: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Para sa Tamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Palingaw, malihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una,
8: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Hi! Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years natang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3, dili ko tsakiyang sa akong lawas, di ba?
13: I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
14: DTX 500.
15: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga tiil o mga panakit ilihok. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsul sa buntag, mga sa gabi, wala 5 bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
14: DTX 500.
16: Pabalik sa mga butika.
17: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
18: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigyo ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
20: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentle care, PH care.

0: versus previous formulations with regular use. Strong Sona.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
6: Makabuhay! Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Hence, ato kining ipahinungod alang sa mga ginikanan nga mamaayong ehemplo alang sa ilang mga anak.
1: Amahana mo na sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang pagbuot din sa yuta o maingon sa langit.
0: Ang kalanon mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, upasayluwa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka na mo, dili mo kami tugyan sa panulay, nunoalwasa kami sa dautan. Amen.
1: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang ginoon na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, o bulaan man sa bunga sa tiyan mong ases.
0: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karo nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, o bulaan ang sabang bunga sa tiyan mong ases.
0: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, o bulaan ang sabang bunga sa tiyan mong ases.
0: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, o bulaan ang sabang bunga sa tiyan mong ases.
0: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, o bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, o bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, o bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, o bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, o bulaan man sa abang bunga sa tiyan mong ases.
0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan, o bulaan man sa abang bunga sa tiyan mong ases.
0: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang po kaming makasasala, karon nagsaura sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya, samahan sa anak sa Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuha ano mga kalag na tanan sa purgatorio, dadangad to sa langit, ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria, mahal nga Birhen sa Guadalupe, ang ikalima nga mistiryo sa kalipa, imong pagkawala sa Diyos nun nga bata, ang ikitan dito sa templo, taliwala sa mga makinaadmanon. Atong ipahinungod sa atong mga kabataan, nga matunan nila ang mga hiya sa pagkamasulundon sa ilang mga ginikanan. Amahan namo na kasalangit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalano namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, o pasaylo kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalwas sa kami sa kadautan. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, sigam po kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
1: Sa

0: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
4: ACE Medical Center Bohol.
3: Kasaligan mo.
5: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
6: Gikan kanamo sa DYRD.
7: DYRD.
6: Welcome to the Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ani ana ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mulo, problema, pangkatilingban ug tabang personal nga mamahimong ikahatag sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo pabor sa kabos ug mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan dato karon. Mga kaigsuunan, ang kanhi City Councilor sa Dakbayan sa Butuan ug Liga President sa rehiyon sa Caraga, usa ka dugong bulanon gikan sa Buyuan Kandihay Bohol, Nestor D. Amora.
2: Good evening kanatong tanan. Yan napunta sa atong programa ang kagamhanan nato karon. Sa tanan ato mga avid listeners sa tibuok probinsya sa Bohol, maayong gabi ka natong tanan. Labi na diha sa akong mga kaparyentihan sa munisipyo sa Anda, sa Gindulman, sa Kandihay, sa Alicia, sa Mabini, maayong gabi sa mga Amora family, sa Tutor family, sa Salas family, og sa De La Peña family, og sa Villafuerte family. Maayong gabi ka natong tanan. Good evening adto sa atong mga suking tigpaminaw, labi na sa atong pinalangga nga Gobernador Aris Amentado. Good evening kanimo din ha, Gob. Sa atong Vice Gobernador, umaabot nato nga kongresista sa ikatulo nga distrito. Wa na magilain sigurong paingnan ani ang atong umaabot nga Vice Governor, ang atong Vice Gobernador mao naman ni ang musunod nato pagka kongresista sa ikatulo nga distrito. Good evening kanimo din ha, Vice Gob. Okay na? Unya Nek Besas, Kongresista Vanessa Amentado, good evening kanimo ma'am. O Kongresista Alexe Besas Tutor, good evening kanimo Kong. Atong pinalangga nga Vice Mayor din na sa munisipyo sa Kandihay, si Vice Mayor Tuper Tutor. Good evening usab sa atong akong pinalangga nga Kapitan Igagaw dina sa munisipyo sa Dawis. Good evening kanimo Gaw Dani Salas. Sa mga miyembro sa Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority sa tibuok Pilipinas, good evening. Labi na ngadto sa atong presidente sa Bohol chapter, si Brad Rizaldi Orunan, and at the same time ang atong master initiator. Yeah, good evening usab ngadto kang Brad Julius Ray Cañete, ang deputy nato sa Bohol chapter. Ang atong tresurero si Brad Gistone Tunga, ang atong sekretarya si Sedlaine Fiel, Master Initiator Deputy Brad Axel Rose de la Torre. Good evening kanimo diay din ha, Brad Axel. Og ang atong auditor si Brad Jamil Baba, og ang Press Relation Officer si Brad Jerome Manzalay. Special greetings ngadto sa atong mga sponsors, ngadto sa LCT Construction and Development Corporation, Osanica Triple A Construction Company, labian ni kadako unya mura og duna na ni laraw nga mosulod din sa atong probinsya sa Bohol. Ang atong KNC Builders, good evening kanimo din ha, Clark Huson, og ang atong FHD Construction and Supply sa akong igagaw si Hubert Francis Hubert Dorico, good evening kanimo Hubert, og ang Adsi Enterprises usa gyapon ka contractor engineer Brad Namon sa Fraternity, Engineer Zigia, Roland Zigia. Good evening kaninyo tanan din ha, o ginaot punta nga magmada sigon kamo sa pagtabang sa mga katawhan din sa probinsya sa Bohol sa inyong mga abilidad nga mapadangat din sa atong probinsya. Good evening sa atong mga national officers, Grand Upsilon yan, Sis Marlene Ortega, Deputy sa Mindanao, Northern Mindanao, Brad Julius Bell, ang Southern Mindanao si Brad Sharif Alipulo, sa Luzon si Brad Nash Mahmood, ang Visayas Brad Adrian Satera, Secretary Sis Maria Teresa Cañete Cortez, Treasurer Brad Canubas del Castillo, Media Relations Officer Brad John Kendrick Sumagaysay, unya business manager sis Ding Garcia, national auditor sis Bibinja Pakinol. Ang mga opsilunyas, by the way, ngadto kang Brad Arthur Kuha. Brad Arthur Kuha og sa tanan nga mga opsilunyas na ako'y hangyo sa kaninyo. Please lang, akong ipaabot nga na kaninyo, baguhay pa lamang ni hidangat ang info kanako nga aduna tay kaubanan sa sorority si Sis Nancy dina sa Davao, nitaliwa na ngadto sa laing kalibutan tungod sa sakit nga cancer. Ay naotpunta nga mag-fundraising ang atong organization sa labing madaling panahon, labi na din sa Bohol chapter. Akong gilauman ngadto kang Brad Rizaldi Oruna ng atong presidente. Please tol, tagaay kuno og pagtagad ni. Unta makaresta og bisag pinakagamay lang unta mga 15,000 aron makatabang ta sa pamilya sa ni Sis Nancy nga nitaliwa na nga to sa laing kalibutan dito sa Davao City. Paki-research na lang mga brads kung asa ni dapit sa Davao City, kay murag ubay-ubay gyud ning dako-dako man eh, ubay-ubay man ang atong mga sakop kaubanan dito. O paki-research na lang kung asa ni onya to Brad Rizaldi Orunan, ipabot na ko din na mo-contribute ko 1,000 pesos tol para sa atong kausa o pinakagamay na ni o ako ning dugangan pa kung magkinahon sa manggaling kung pananglitan kapusunta sa atong target nga 15,000. Maing gabi ka ni mo din ha, Brad Arthur Kuha, palihog ko no tol. Atong tagaan o pagtagad ni, kay dili ni lalim ni nga problema, atong ipadangat ang atong suporta ngadto sa atong kaubanan sa sorority dito sa Davao. Good evening, usab ngadto sa tanan nga mga chapter officers sa Southern Mindanao o sa Northern Mindanao, sa Cotabaton, Lanao del Sur chapters. Ngadto attention, Brad Morby Salik o Brad Dennis Yap sa Cotabato. Good evening kaninyo. Sa Luzon chapters, ang atong Grand Opsilonian, Brad Melchor Gaspar, deputy nato si Brad Donoy Barometro, secretary si Sding Pakinol, treasurer si Sding Garcia, business manager Brad Donny Hasane, ug auditor Brad Romil Tangmuan, press relation officer Brad Flo Sumailo, master initiator Brad Ranzorio, event coordinator Brad Rico Okod, and board of directors Brad Ravilito Villamor, Brad Alfred Descartin, Brad Julius Tagulob, Brad William De Los Santos. Nakita na ako ang post kaganihan ni Brad William De Los Santos. Good evening kanimo din ha, Brad, sa Manila, sa Luzon. O ngadto sab kang Brad Cesar Ramirez, good evening kaninyo din na tanan. Sa akong kaubanan sa Pikas Lawak, si Maiko o si Engineer Gilbert Tulop, good evening. Naa si Gilbert na? Ang gwapong lalaki. Good evening kanimo din ha, Gilbert. O adi po nato hikalintan ng akong mga kauban sa kausakan eh. Dito sa Dakbayan sa Butuan, si former Kapitan Juliet Ulyagas, former Kapitan Bernardo Perez. Unya nga ito kang usap, good evening nga ito sa lover boy Nonoy Turalba. Good evening kanimo din, Hanoy. Mga kaigsuunan, ang doon at tagihapoy pakulo karon, no? Sa tanan ng mga naminaw karon, doon at tay tulok at pakulo karong gabi una. Gilbert, nakuha na ba nila? Ato na lang sigurong ipa-Gcash? Kay Muraog. Oh, Muraog. Kapuyan sila mo anhi din, no? Listen mo, God, 500 dragon. Ato na lang i-Gcash. Sa kadtong gusto nga mo sabay sa atong pakulo, and then tagaan na itong premyo, and then palihog lang ihatag ang inyong Gcash number aron ikapadala na mo nga na kaninyo. Karong gabi una, ang atong topic, tulo ni ka mga topics about kang Congresswoman Alixie Bezas Tutor, ikaduha about kang Governor Aris Mintado, unyang ikatulo about sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. So doon ako yung mga questions, may tungod nining tulo, and then kung kinsa tong pinakauna makahata og tubag niini, ako dai yung hatagan sa maong premyo, 500 pesos matag question. Ang matubag sa insakto, unya mga kaigsunan, mag-anam pagyud ni kadako kay ng atong mga funders niini, interesado kayo kaning atong mga contractors nga mga funders nining atong radio program, makahatag ni og bisag gamay na lang atabang sa atong mga kaigsuunan nga nanginahanglan. Ato pod ning daghanon pagyud ni, moabot pagyud ni nga grabe pagyud ang mahatag nato nga mga hinabang sa atong mga katawhang bulanon din he pinaagi ni nga atong programa ang kagamhanan nato karon. Mga kaigsuunan, karong gabi una, very important ni. Palihog kuno katong mosabay sa atong pakulo, palihog yud mo paminaw. Ang atong kongresista Alex Cebesas Tutor ni bisita, gibisita ang sa pabahay ni Kumbati Team. Duha ka pamilyang nasunugan sa Barangay Kambugason, Hagna ug Barangay Undol, Lubok. Unya aron ma-inspeksyon ang ilang kahimtang ug ma-assess unsang tabang ug housing assistance ang mahimong mahatag kanila gikan kong kongresista Alex Cebesas Tutor. Duha ka pamilya nasunugan sa Barangay Kambugason, Hagna ug Barangay Undol sa Lubok. Diha ang pabahay ni Kumbati Team ni Adto Dayon ni bisita aron nga mahatagan kini og alibyo kini mga nasunugan. Unya dunay reminder ang atong kongresista nining fire prevention month kining reminders lang. Una, likay gayod ang overloading sa inyong mga outlets. Ikaduha, ebton ang mga appliances kung dili gamiton. Ikatulo, ayaw biyae ang niluto or hinaling. Unya, ikaapat, ibutang sa layo ang mga masunog flammable materials. Kana mga materials nga pwedeng masunog, ipalayo gyud. These are the reminders of our Congresswoman nga unta aron malikayan ginatong sunog kining bulan sa Mayo, grabe magkainit. Palihog ko no. Baliko na ko, likayan ang mga overloaded outlets, ibton ang appliances kung dili gamiton, unya ayaw biyaya ang niluto or hinaling, ibutang sa layo ang mga flammable materials. Ikaduha, mga kaigsunan, karong gabi una, atong ipabot nga na kaninyo ang impormasyon nga niadtong Mayo 5, 2026 ang ika-38 nga Iskaya Day Celebration sa Barangay Court, Kantaol, Sierra Bulyones, Bohol. Gihibuhat ang 38 Iskaya Day Celebration aron sa pagpatsidungog sa kultura, identidad og tradisyon sa Iskaya via Samyaler Community. May 5, 2026. Og usab ang atong kongresista nang hinaot sa usa ka malipayong Foundation Day sa Municipality of Kindulman, celebrating strength, unity and progress of every Kindulmanon. Paminaw mo, kay hapit na ang akong pangutana, katsing kayo. Pero grabe ra gyud kasayon, ang atong question karong gabi una. Mga kaigsuunan, ato sa ning mga ipang kaning mga greetings, good evening ato kang Mary Jane Piraldi Escunya. Maayong gabi Sir Nestor Dumaplin Amora, ato kang James Black Bungo, good evening sir, ato kang James Bilicario. Duha ka James, James Calo, James Bilicario, unya sa mga kapikas nini sa kinabuhi. Unya naarabay sige nako regards diri James nga regards kuno mura man ig kanhin nimo. Murag kanhi man siguro nimo ni Uyab. James Bilicario. Inautunta di pud masuko ang imong kapikas sa kinabuhi. Good evening adto kang Cipriano Mabano Butron. Good evening sir, watching from Pamaksalan Pilar Bohol. Good evening adto kang Gaudani Salas na minaw sa Sungkulan. Good evening adto kang Brad Arthur Kuha. Brad Arthur, palihog kuno tulbi. Mag-raise ta, pinakagamay lang unta. Bisag 10 to 15,000 lang tol, tabangan ta ni. Akong ipaabot ugma as a Monday ang akong contribution ngadto kang Brad Urunan. I could give 1,000 or 2,000. Ngadto kang James Blackbongo kana sir, Leticia Liagas, good evening sir, Bibit Banati, good evening. Tika, murag nawala man ang akong signal. Okay, asa na to? Ay, naku, asa naman eh. Nawala man ko. Yara. Ngadto kang Nisitas Cafe Idulan, I'm watching here, Luok Hagna Bohol, Nessie Beauty Salon. Good evening kanimo din ha, Nessie. Og sa tanan, grabe ka nice kaya nga akong fiesta ang panipamahaw, paniudto, kaganiha. Sabay na, breakfast og paniudto. Thank you kayo kaninyo din ha sa Hagna grabe gyud na akong busugan, lipay gyud kay ko sa pamilya nga naghatag kanako og pagtagad kaganiha. Happy kay ko ka happy gyud ko kaganiha. James Vlog. Oh, ngatok ang Siyong Delis is also watching. Liji Bongo, shout out ko mga Bongo, Ana, Albor og Panglaw. So mga kaigsunan, hapit na ta. Good evening, sir. Watching from now, Erica and Cheryl and Joy and Linlin, especially ni si Beauty Salon, Luok Hagna. Good evening kaninyo din na Nessie, Erica, Cheryl and Joy. Unya, mga kaigsunan, Laing pa, Sityo Tinago, Lungsudaan, Kandihay Buhol, May 4, 2026. Usaka 0.15 kilometer, meaning 150 meters ning road concreting turnover. Gipanguluhan ang pagdawat sa road concreting ni punong barangay Ricardo Pitalcorin. Dito po sa Dusita, Sierra Bulyonis, Bohol. May 7, 2026, Combati Clinic with Doc Gio ni hatag og Home Medical Center sa usaka pasyente nga adunay cerebral palsy. Lalim mo na mga kaigsunan. Personal ni nga pundo, personal nga pundo sa atong kongresista kaning kaning Bitaong Combati Clinic dili ni kwarta sa gobyerno. Unya nag-alagad ni paingon ngadto sa mga katawhan. Grabe bisan layo na kayo dito sa Dusita, Sierra Bulyonis, personal gyud giadtuan ang biktima sa cerebral palsy. Ingana ka abtik og ingana ka maluluyo ng atong kongresista sa ikatulong nga distrito. Og kamong mga bashers ba, paghilom na in town mo, oy wa man moy nahimo sa mga katawan din na sa ikatulong nga distrito, ulaw-ulaw ra gyud mo sa inyong kinabuhi. Wa gyud perting luuya gyud ninyo. Hugaw gyud ang inyong mga dula against sa atong kongresista. Mayuga gendolman with Doc Gio gihapon, home visit mo adto mismo sa komunidad para mas duol, mas dali og mas maayong panlawas. May 5, 2026 Combati Clinic in Marcelo, Mabini, Bohol. Note weekly clinics outreach program. Aminaw mo ang atong weekly clinics outreach program Mondays Kandihay unya sa Friday sa Gindulman. Aduna na ay mga 8,000 nga mga pasyente nga nagbenepisyo niini mga kaigsuunan. 8,000 patients na sa usa ka programa sa atong kongresista sa ikatulong nga distrito nga dili iya sa gobyerno ang salapi nga gigamit. 8,000 patients na. Ug atong hinumduman kanunay atong tanaon, ako gyud ning ipaabot nga kaninyo. Ikatulo na nga ang atong kongresista, ikatulo na niya karon nga termino, meaning mo-exit na siya sa 2028. Og ang posible, gihugun-hugun na nga mupuli kaniya sa pagdagan sa ikatulo, sa ikatulong nga distrito, isip kongresista, or isip kongresman, mao ang iya mismong amahan, ang ato kasamtangang busy gobernador karon din sa probinsya sa Bohol, si Vice Governor Nick Besas. Unang pangutana. Beh, ato sang shout out ko. Okay, humana ni watching email blog channel, watching from Balangiga, Eastern Samar, from Peter River, watching from New York. Liji Bongo, shout out ko mga Bongo, Ana, Albor ug Panglao. First question, mga kaigsuunan. Grabe ra gyud ni kasayon. Ang makatubag ni ini pinakauna nga makahatag og tubag adunay ganti nga 500 pesos ipadala lang ang inyong GCash. Ngadto kang Rizal de Urunan, tagaay ko palihog sa imong GCash. Ngadto kang kinsa to last week? Murag doon naman to'y doon ay isa pagyod ato o niya kang Leticia Liagas doon ay palihog ko no sa inyong mga GCash kay atong ipadala ugma dayon. Unang pangutana, mangutana lang ko, very simple. Sa 2028 wala na ang atong kongresista kay last term naman niya karon. Ang mangutana, simple, kinsa man ang gihugun-hugun nga mupuli kaniya isip kandidato pagka kongresista sa ikatulong nga distrito. Ah, sige, hatag dayon mo og tubag kung kinsa gyud. Grabe ra gyud nakasayon. Ako na gyud nang gipasabot kaganiya. Si Aaron naman pod, sayang pod ng 500 kung di ninyo matubag. Good evening adto kang Joy Realista. I'm watching now. Look, hagna Joy Nes, ah, Nes Cheryl Joy Realista. From Inday Early. Pinakauna Inday Early si Vice Governor Nick Bezas. Tama ang tubag. Thank you, Inday. Palihog ko no, Inday, sa imong Gcash. Kay Aaron, mapadalhan ka. Brad Arthur, Nick Beds. Nick Anor, Vice Governor Nick Bezas. Sorry, Leticia Liagas, doon na nauna. It is Inday Early, Vice Governor Nick Bezas. So doon na pa'y ikaduha o ikatulong ang pangutana, mga kaigsunan, paabot lang mo. Another na usap nga nindot kayo nga ipaabot na to sa mga katawan. O niya, habang nagakainit ang atong programa din, mag-anampod ka dako ang atong mga papremyo alang sa makadaog o makatubag sa atong mga pangutana. Gikan ra usab sa atong gipasibya, gisibya din sa atong programa ang kagamhanan na to karun. Good evening kaninyong tanan, Tosnoff Punsot, Sanida, Tosnop, murag na ulahin na ka. Mary Jane Perialdi Isconia, murag na ulahin na mo. From Inday Early, 09664088979797. Ugma muntaga, ako dahing ipadala. Og mga kaigsunan, anhita sa atong gobernador, ang atong pinalangga nga gobernador. Kauban ang iyang kapika sa kinabuhi, si Kongresista Vanessa Omintado. Adunay ubay-ubay pod nga mga activities nga ilang gitambungan. Happy 70th founding anniversary sa Barangay Union Ubay, ang turnover of 3 classroom building in Union Elementary School, nagkantidad kini og 10 million pesos. Didto ni nang hitabo sa Barangay Union Ubay. Balik ko na ako, Barangay Union Ubay, tulo ka classroom nga building, gihatang ngadto sa Union Elementary School, nagkantidad kini og 10 million pesos. Aside sa 70th founding anniversary sa Barangay Union, gipakuratan pag yun ni sila ni Gobernador Aris Omintado ng Kongresista Vanessa Omintado, gitagaan pag yun ni sila mga kaigsunan o turnover niya itong higayuna sa Usakab building. Ingon pa ni Governor, it is not just a building but an investment for the future of our children and communities. Education first always, mauna ang priority sa atong gobernador. Ikaduha sa atong gobernador, mga kaisunan, turnover, tulo ka classroom building in Ubay, 3 Central Elementary School, San Pascual, Ubay, Bohol. 3 classroom. We remain committed to supporting programs and projects that strengthen education and help shape a brighter future for every learner in District 2. Turnover gihapon sa tulo ka classroom dito sa San Pascual, Ubay. Paminaw mo ha, kay dinhiraban ako kuhaon ang mga pangutana. Gikan kang Hana Marie Luzano, Vice Gubnek Besas, Hana Marie Humana, nanay nakatubag, Jomar Daplin is watching, Amerikano akong si Tito. Maudi ay? Oo, maudi ay nga. American mo di ay. Okay. Barangay Magsaysay, Sira Bulyones, 5 million nga concrete road na pahimusla na, mas mayong dalan, mas sayon nga panginabuhi. Ikaw pat, padayon ang pagpangayog konsultasyon sa katawan mahitungod sa May 11 impeachment proceeding sa Kongreso. Gipasiugdahan kini sa atong Kongresista Vanessa Omintado aron makuha gyud ang hingpit nga pulso sa mga katawhan mahitungod ni ining impeachment sa atong Vice Presidente Sara Duterte. Unya, ikalima, special program for employment of students beneficiaries. Adunay 2,000 ka mga beneficiaries na apil ang mga estudyante gikan sa hilit nga lugar. Special gyud nga program for employment of students. Gipaningkamutan gyud ni nga magmalampuson sa atong gobernador. Doon na 2,000 ka mga beneficiaries ang nahatagan ni ini kaning special program for employment of students. Ikaunom, barangay, upat ka barangay sa Luon, adunay 3.025 million nga fund support. Nagkalain-lain ng mga proyekto, apil na niini ang solar-powered aircon units alang sa multipurpose halls o improvement sa daycare center. Unya sa Barangay Putuhan, Tubigon, adunay gihatag na 300,000 financial aid for the purchase of patrol-type vehicle. Unya sa Barangay Katagbakan, Handig, ang Barangay Kanghagdon Oriental, Luon, Buhol, gihatagan pud ni og 1.2 million fund support o road concreting. Ah, si Edgardo Utara. Ed, good evening. Ikaw tong last winner ni atong labing semana. Okay, 0916551235 ang GCash number. Okay, Ed, thank you. Naminaw gyud ay ang atong akong idol si Ed Utara. Okay. Pero pwede gyapon nga mo appeal mo karon, Ed, o makatubag mo inyo gihapon ang 500 pesos. Anyway, di lang mo makaparticipate kung nakatubag na mo pananglitan o nagmadaugo na sa primero or sa ikaduha, di na mo pwede mo appeal pa sa ikatulo. Okay? O aneta sa pangutana, human naman tong mga achievements sa atong mga lakang sa atong gobernador o sa atong kongresista, mangutana lang ko kaninyo ang makatubag niini sa insaktong atubag. Katong nakadaog na in die early, ayaw na pag-appeal. Katong nakadaog na palihog, ayaw na, unya except only in die early. Ang the rest, pwede mo join. Mga kaigsuunan, pilaman ka mga beneficiaries ang nadawat na, ang nakapahimulos na sa Special Program for Employment of Students sa kantidad nga 500 pesos, mainyo kung mahatagan dahin ko ninyo sa insakto nga tubag karong gabi una, ako ning gipamahayag kaganiha. Palihog ko, no? Pwedig, mudawat ta og tawag sa cellphone para... Pwede mudawat ta og tawag sa atong cellphone para mapadali. Wala ay nakatubag. Wala pa may nisulod. Ha? Hello.
3: Good evening, sir.
2: Oo.
3: Mutubag unta ko, sir.
2: Okay, sige.
3: 2,000 ka beneficiary.
2: Okay, thank you. Unsa'y ngalan nimo?
3: Ann, sir.
2: Ann, palihog ko no Ann, tagaay ko no ko og mga kaigsunan do na nila katubag, Jinky Anabeso. Ikaw ni? Oh, dili day. Ann, palihog ko nung kung tagay ko nung kung GCash number ni mo, Ann, kay ikaw man na ako, nakatubag.
3: Akong i-text na lang, sir.
2: Okay, i-text na lang sa akong, sa kaninga programa na to, sa DYRD.
3: Sa kanang, sa gani, ay kini akong gitawagan, pwede?
2: Pwede gihapon. Pwede.
3: Sige,
2: i-text, thank you. Mga kaigsunan, doon na unsay first name ni mo, Ann?
3: Sir?
2: Unsay first name, Ana Marie or Ann Ragyod?
3: Anya.
2: Anya, unsay apelyido ni mo, Ann?
3: No, sir?
2: Unsay apelyido?
3: Alfarero.
2: Alfarero, sige. Doon na tayo second winner sa atong pakulo karong gabi una, 500 pesos, goes to Ann. Tagay ko sa inyong GCash number kaya akong ipadala og mambuntaga. Dagang salamat, Anita, sa ikatulo. Last question, pero doon na pa ko'y mga pagpasabot ni ini mahitungod sa impeachment sa atong Vice Presidente Sara Duterte. Pero ting paspasa, uy, kadali ra kaayo. Mga kaigsuunan, ang atong Vice Presidente, grabe gyud ang kulata nga iyang naangkon, makalilisang gyud sa akong tanaw. Makalilisang gyud nga pagdaog-daog ngadto kaniya. Grabe gyud. Hilabihan gyud. Perting paitang iyang kahimtang makaluluoy gyud kaayo. Nakita na ko unsa kapait ang iyang kahimtang apan wa man tay mahimo nini kay maumang gyud ni ang proseso. So manghinaot lang ta nga human sa mga pagsulay nga iyang nga iya karong nasugatan kaning mga kapaitan nga iyang nainkwintro karon sa iyang kinabuhi, hinaut unta nga mulabay siya iyaning mahimo siyang successful sa iyang pagpanerbisyo ngadto sa katawhan og kanitanan mulabay ra kining mga pagsuway. March 4 of 2026 ang House Committee on Justice Nakita nga ang duha ka mga nabilin pa nga mga impeachment complaints sufficient in substance. Ug mao nang kinahanglan ng impeachment has to move forward March 4, 2026. May 4, 2026, ang Articles of Impeachment aprobado na sa House Committee on Justice. Unya ang report niini submitted na sa plenary. Kaning plenary mga kaigsoonan, gikan ni sa committee mao na niyang kinatibuk-an sa Kongreso, kaning tanan ng mga congressman sa tibok Pilipinas mao na gitawag og plenary mo participate na sa primero manggod that was relegated gihatag ang trabaho ngadto sa House Committee on Justice karon nahuman naman sa House Committee on Justice gipadala na ngadto sa House Plenary sa kinatubok-an na gayod aron nga butuhan na og ang mga akusasyon batok sa atong Vice Presidente graft, corruption, betrayal of public trust, high crimes relating to the use of confidential funds. Mone ang mga charges nga na sugatan in town sa atong Vice Presidente. Og ang Senado sa pagkakaron actually nangandam na kay moabot na ngadto kanila kaning impeachment complaint mupaabot na kaning giaprubahan na nga impeachment complaint nga sufficient in substance ipaabot naman sa Senado so nangandam na karon ng Senado ready na. Unya recently ang support kuno nga nakabot according to them pandili pa man gyud ni klaro ugma tanan ni sa Lunes tanan ni mahibawan May 11 apa nagtuo ko kung gituuhan nga mulusot na sa plenary ang impeachment aron ma-transmit na nga to sa Senado, nagtuo ko nga dili ni May 11 kay duna pagyud ni mga debate, kinahanglan pa nga tukion pagyud ni og aduna pagyud pagdungog dito sa plenary aron nga maklaro gyud ang tanan og masubay na sa giingon sa atong Korte Suprema nga there has to be due process. So doon na pa na yung mga debate, doon na pa yung manulti dito. O ato na yung paminaw ng ilang mga ipanulti, May 11 siguro sa later part na sa adlaw or perhaps sa May 12, ayha na ni mulusot o mamahimo na gayon ning ipasa ngadto sa Senado kay ang Senado man may mahimo ng hukom. O sa akong tanaw ninyo mga kaigsuna, ingon pa sa report, aduna na ubay-ubay kuno nga mga kongresista ang mupirma sa impeachment complaint, 215 na kuno ang nagsuporta niini. 215 kuno. But this is not yet the final figure. Apan, one-third lang, mga kaigsunan, ikatulong bahin lang ang gikinahanglan or 106 lang ang mupirma nga mga kongresista aron mapadangat kining impeachment, mga kaigsunan, ngadto sa Senado. Morning, May 11, House Plenary Vote, House of Representatives is expected to vote on the Articles of Impeachment. Unya, atong tanaon, ang mga membro sa House of Representatives, kaning mga kongresista sa tibok Pilipinas, under pressure gin ni sila. Muranig bibingka, kayo sa itaas, kayo sa ubos. Ang sa itaas, pressured, gikan sa administrasyon, gikan sa presidente, kuno, from the top, unya sa ground pod, pressure pod sa mga katawhan, kay ang mga katawhan baya, dili man buta, o wala pod ni sila, wala pod ni magpakabuta, o nahibalo pod nga, by the time nga dunay pirma nga pagabuhato ng atong sibisan kinsa nga kongresista, aduna gyoy kapalit, nga gracia, mana in heaven. Sigurado yun na, doon ay palaman sa imong perma. Either in cash nga muadto sa imong bulsa or ipaagibag mga proyekto o mga programa nga ipadangat din ha sa imong distrito. Isip ikaw mo ang congressman. O tungod lagi kay gamhanan man ng kasamtangang administrasyon, mabuhat yun nila ang tanan. So, sigurado, akong tanaw ni ini, mulusot yun ni sa House of Representatives. So, muna ang nangitabo karon. Kayo sa itaas, kayo sa ubos. Pressure sa taas, pressure sa ubos. Ang sa ubos, moingon ang mga tao, mubutar ka gani. Di na, it means only one thing, nakadawat ka. Impas ang imong politikanhon nga away by 2028. Ikaw po nga na, di na, isip kongresista, pressure po ka sa ibabaw. Kay kung dili gani ka mubutar og yes, ang mahitabo nimo, dili ma-release ang imong allocation para sa imong mga proyekto di na sa imong distrito. Dili ma-release ang mga programa sa gobyerno, bisan pa man og tuod kining mga salapi, kining asalapi, salapi nga gipanag-ian sa katawan nga giutang na karon sa atong gobyerno gikan sa mga nagkalain-lain nga mga bangko aron lang mo survive kining administrasyon, mo survive ang atong nasod. Nangutang og insakto, idapat sa mga proyekto gamiton kining asalapi aron gayod mapalit ang impeachment proceeding, bato ang mga ang impeachment batok sa atong vice presidente. So perting paitan eh. Kung ikaw ang kongresista, congressman ka, unya mubutar ka yes, ah madawat tuod nimo, naay mo adto sa imong bulsa, kuno unya naapoy mga proyekto, naapoy mga programa. Ang pait nini mga kaigsunan kay by the time nga mubutar ka, kanang imong buto sigurado nga mauwi mamahimong ligasiya nimo sa imong pagpakatungdanan. Meaning, inig kahuman moabot ang panahon nga ikaw mawala na sa public service, ma-interpret kagayod sa mga katawhan kung unsa ang imong gibuhat ni ining impeachment nga nang hitabo. Either, nag-yes ka, so therefore, i-interpret kagayod sa mga katawhan nga nakadawat yun. Or kung mag-no ka, i-interpret ka gayon sa mga katawhan nga nibarug ka sa imong prinsipyo. Kay dili baya lalim o dili baya basta-basta, batiun ka bayag kahadlok. Kay kung mag-no ka, kung resista ka nga mo yung di kumubuto sa impeachment, ang buhaton ka nimo sa administrasyon, pangitaan man kang mga kaso, pailan ka mag mga kaso nga makalilisang aron muluhod ka gayon, kay ila baya ang ombudsman, ila baya karon ang National Bureau of Investigation, ila baya ang AMLAC, ila baya tanan. This administration is using everything. Gigamit gayud niya ang tanan aron lang gyud nga mukamang ang mga kontra. Apan alang kanako mga kaigsunan, wala man untay problema sa impeachment kung pananglitan gigukod gayon nato ang vice presidente. Wala gyud problema. Ngano man? Kay normal man nga proseso na amang kini sa atong konstitusyon. Gilatid man kini sa atong batakang balaod o kinahanglan nga sundon usab kini because this is a process to kick out somebody who is abusing his power and his authority as a public servant. Apan ang problema mang good ni ini nga klase nga impeachment, we know for sure kitang mga katawhan nahibalo nga adunay flood control scandal, flood control scam, billions of pesos sang nawala, makalilisang nga salapi ang gitaguan, nawala. Therefore, kaning impeachment aduna gyoy pagkahanap tan-aon. Una, aron ma-cover up ang mga anomalia, kadtong mga nakadawat sa kickback, tabunan nila kaysa higayon nga si Vice Presidente Sara Duterte mamahimong presidente sa 2028. Impas gyud ang tanan, gukod makalilisang. Kay di gayod ang mga tao musugot nga pasayloon kining mga culprit, kining mga hinungdan sa grabe nga pagpangawat sa salapi sa atong kaban ng bayan. Dili gud musugot ang mga katawan nini. And they must be answerable by 2028. Apan karon, pwede kining takpan, maningkamot sila kay mao na kini ang ilang last card. Katapusan na kini nga baraha mga kaigsunan. Because
4: if they will be not able to impeach Sara Duterte in 2026, mas labaw na nga dili kini nila ma-impeach in 2027. Remember, 2028 is fast approaching. May 8 ang election sa 2028. Aduna na lamang kita'y isa katuig og 364 ka mga adlaw. Niligas lang tag usa ka adlaw, 2 years kagahapon pa. Apan karong adlaw, only 1 year and 364 days. Mao na lang kana ang nahibilin nga panahon niining mga tawhana nga naglantaw nga ila gayong ma-impeach og ila gayong mapakamang ang mga Duterte. It is really a political ploy designed to destroy a political enemy niini nga administrasyon. So maningkamot ning mga kawatan nga di gyud pwede nga si Sara Duterte ang mapresidente, impasse gyud ta. In fact, ingon ni Congressman Erice, ang impeachment na ito, kini si Congressman Erice mga kaigsuna, dili ni siya DDS, diehard supporter sa mga Duterte. Dili. Kasi liberal party ni sa panahon ni Ninoy Aquino, tuan ni siya dito, stalwart ni dito, adunay respeto ang liberal party ngadto kang Congressman Erice. Ingon pa niya, ang impeachment na ito ay disenyo ng Marcos administration, hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika at upang makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Ginagamit ang mga institusyon na dapat ay neutral tulad ng NBI, Commission on Audit at AMLAC. This impunity, murabaog kaneng COA, AMLAC, NBI, muragwa na igikabalakan, buhato ng tanan, aron lang yun taralon, aron lang yun mapaulawa ng atong Vice Presidente, ingon pa ni Congressman Erice, this impunity, nakakabahala na po. Makahahadlok na. Mone ang interpretasyon ni Congressman Erice. Mga kaigsuunan, gawas kang Congressman Erice, bisan ang Iglesia ni Cristo, si Ed Zabala ng Iglesia ni Cristo ningon, ilang buwan matapos ang panawagan ng Iglesia ni Cristo sa gobyerno tungkol sa accountability at transparency ay tila wala pa rin aksyon dito ang pamahalaan. At ang nakakalungkot pa ay sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ang mga nagbibigay impormasyon pa at ang mga tumistigo ang ginigipit. Mao ni ang problema. So kining impeachment karon, it could be therefore interpreted as political survival. Twisting the truth in order to survive aron nga maluwas sila niining kalamidad nga ilang gipaabot karong 2028, buhato nila sa 2026 while they still have time. Samtang aduna pa'y panahon nga nahibilin kanila, maningkamot yun ni sila mga kaigsunan ko din sa probinsya sa Bohol. Buhato ng tanan, aron lang yun nga dili og dili sila mga priso by the time si Vice Presidente sa

0: ang pangalan, buot nilang proteksyonan, kay ang mahatag nila unya ngadto sa mga katawhan, mausab ang mahatag nila ngadto nga pangalan sa ilang apilyedo, sa ilang bansagon. Kay kung sa higayon nga masipyat sila niini, dalhon na kininila nga bansagon hangtod sa ilang kamatayon. They will be bringing dust to their graves. Dadun ka na nila sa ilang kamatayon, kanang bansagon, kanang ibansag unya kanila sa mga katawan by the time nga masipyat sila sa pagpili ni ining gipaabot nato karon nga impeachment kining ilang pagabuhaton. Di man ni sekreto, dili man ni ginatago. Dayag man ni kaayo, sir, ma'am, dayag yun ni kaayo. By the time you say yes to impeachment, people of Bohol will always interpret you nga nakadawat ka og salapi gikan sa administrasyon. Paingon sa imong bulsa, dili lamang paingon sa katawhan. While it is true nga dunay mo paingon ngadto sa katawhan, apan tinuod gayud usab, dili malalis, dili nato mapanghimakak nga duna usay salapi nga mo paingon ngadto sa imong bulsa. And this is the irony of ironies, tanan nga kapaitan nga imong sagubangon ugma pohon sa higayon nga imo kining buhaton, imo gayong mansahan ang dungog sa imong pamilya, sa imong apilyedo, ug pagakatauan ka sa mga katawan, mahimo kang subject sa bashing for 2 years hantod 2028. Di na sa Facebook, di na sa unsa pa nga mga social media, sigurado gyud mamahimo kang topiko og katawan ang imong pangalan. Mahimo unta, sigurado ko nga unta mahimasmasan ang atong mga public servants. It can never be interpreted as a conscience vote. Dili man na konsinsya in town. Moingon dayon ni mga politiko nga na konsinsya magug ko, tinuod manggayod kini. Pastilan unsay konsinsya nga nisulod mampod sa imong bulsa. Unta kung wala ka na, kung wala unta kining blood control scam, kung wala unta ka na, sayon unta kayong patuuho ng mga katawan. Apan klaro og tataw gayod nga dunay nang hitabo nga kinawatay nga makalilisang buot nilang takpan, o kung mahimong ikaw mabutar sa impeachment, mamahimong walay paglaom na unya nga mugawas ang kamatuoran kay mawala si Vice Presidente Sara Duterte, kauban ka sa nagduot sa mga katawan aron mahibalo kung unsa ang kamatuoran nga nanghitabo gayod niadtong kinawatay kay dili og dili gayod kini makit-an. So sumala pa bisan mismo si Senator Cayetano nag-ingon, dili og dili gayod kini mo tumaaw hangtod anaa ka ng mga tawhana sa gahom. So San Isidro Town Mayor Diosdado Dads Jimentiza, no gayod siya. Saludo ko sa imo, Mayor Diosdado Dads Jimentiza, katawhang Bulanon, from San Isidro Town Mayor. Ang pinakauna nga tingali kini nga incumbent municipal mayor nga nipahayag sa iyang sentimento nga dili og dili gayod no to impeachment. I salute you, San Isidro Town Mayor Diosdado Dads Jimentiza. Ang respeto nako nga kanimo hilabihan kataas, ang respeto sa mga katawhang Bulanon, Mayor, grabe kataas. Saludo ang katawhang Bulanon nga kanimo. Mga kaigsunan, anis ata sa mga pertingdaghana man ng mga mensahe na nato, no? Daghanag yun. Siyong Dilis is watching. Robert Amamang Pang Merasul. 0962715-2149. Idol, GCAS number. Okay. Mary Jane Abiharon. Mary Jane, murag ulahin na ka. Ngadto kang your Milana Adilad. B.E. sir. Ngadto kang wa kay Ayo. Shout out, sir. Linlin, Nicey, Joy, Erika, Cheryl from Luke Hagna. New follower here. Ngadto kang Jaime Akain. May gabi itagbilaran na minaw ko ni mo, sir. Ariel Campasino. May gabi, sir. Og sa suking tigpaminaw. May imalita o tuhan baho. be it, sir, Aster Doisabas, good evening, sir, Nestor, watching from Habitat Bohol, or Solo Lagang, good evening, TBN, good evening, Bohol. Padayon ta, mga kaigsunan. Karong bago, ang administrasyon, bay, pare, nakapukos na gayod ang Senado. Naana, nakatuo na. Ang administrasyon karon nakapukos na sa Senado. In fact, nag-circulate na karon katingalahan kung kanusa i-transmit na ang impeachment ngadto sa Senado, nigawas usab, nagbahatag usab o pamahayag si Secretario of Interior and Local Government John Bicrimulla nga ang warrant of arrest kuno ni Senator Bato gikan sa International Criminal Court murag naa na o giandam ng napulo kalibo ka mga kapulisan, napulo kalibo ng mga task force nga maoy tingali, maoy suguon pagdakop kang bato. Sugod na kining administrasyon sa pagpanghadlok. Kay kung dili kini nila buhato ng pagpanghadlok, di gyud sila mulampos dina sa Senado. Zero gayod. Apan karon gisugda naman ni nila. Sige, patayon sa inyong mga binuhatan nga dautan. Kay ang mga katawhan giinterpret gayod nga kamo mga hayop nga mga public servants. Aduna ra gihapoy higayon alang kaninyo. Circulating na karon mga cases kuno ipang-file batok sa mga senador kadtong mag-no sa impeachment nga dili mo convict kang Vice President Sara Duterte, pamailan og mga kaso. Apan kung inyo kining buhaton may magway mga buot ka ng mga senador, inyong hadlokon, adunay daghan baya tingali din ha nga magpakamatay o aduna baya tingali daghan din ha nga musafir og isa ka tuig kung pila ba ka adlaw. Aron lang nga by 2028 magmalampuso ng kausa nga makit-an na unsa ang tinuod nga nangitabo sa makalilisang nga kawat dinhi sa tung nasod for the first time in history. First time in history. Grabe nga kawat. Makit-an ra gayud kini. Concerted effort ni mga kaigsunan. In fact, Congressman Toby Tiangco. Grabe na ni kaning nakafocus na sila. Mga pag-file o mga kaso sa mga kongresista nga dili mo buto og yes, gipang-andam na. Grabe, kahayop kayo. Lalimang ka, ilan ang giandam ang mga kaso batok na ining mga kongresista. Ato ning sukton sa 2028, mga kaigsuunan. Kay di yun ni matarong kini nga klase nga biyang binuhatan. Pag-abuso kini sa ilang gahom. Congressman Toby Tiangco said, 1,000,000% na hindi nila mapabagsak si Vice Presidente Sara. Hindi sila makakalusot kay Vice Presidente Sara. Mga kasamahan ko sa Congress, aminin natin na yung iba dyan, takot sila na maupo si Vice Presidente Sara kasi mananagot sila. Hindi ako pro-DDS o pro-BBM. Gagagawin ko lang at papanigan na sa tingin ko ay tama. Kung unsa ang tinuod, maog yun na karon. Mga kaigsunan, Cebu Council of Elders and Leaders sa Cebu, nagsuporta sa atong Vice Presidente. Ang Bohol, nagsuporta kang Vice Presidente Sara Duterte. Alang kanako, aduna gayoy Ginoo Dios nga naa sa taas, nga nagabantay na ining tanan. The country now sinking economically, pakanaog na, pabagsak na, apan ang kamatuuran, mugawas na gayod, o adunay Diyos, labaw makagagahom nga nagatanaw ni ining tanan. Dili o dili mawala gayod, kung giunsa ang salapi nga gikawat ni adto o kinsa ang mga nangawat ni ini. Mga kaigsunan, mangutana na ko din eh. Doon na na ko'y pangutana. Last question na lang nis sa akong programa, another 500 pesos. Paminaw mo sa akong pangutana. Adunay gitawag nga numero kung pilara gayod kabuok ang gikinahanglan nga mubutar aron mupasana ang impeachment dito sa plenaryo sa House of Representatives. The minimum vote nga required, which is 1/3. Mangutana ko, ako nang ipasabot kaganiha, pila maneng 1/3 nga gikinahanglan aron mapasa gayud ang maong impeachment, mapasa na ngadto sa Senado. Yes? Hello?
1: Hello, good evening.
0: Uh-oh.
1: 106 votes.
0: Naka-participate na ka ganiha? Wala pa. Ikaw itong didaog ka ganiha?
1: Dili.
0: Awla yun eh.
1: Okay.
0: Sige. Okay, 106 votes is correct. Cell number 09. Ano sa to? 09125918486. Sa imo ang another 500 pesos. Palihog ipadala ang imong GCash number aron akong ipanghulog sa inyong mga GCash ang inyong 500 pesos o mga dalawa. Thank you. Daghang salamat. At usang basahon ang mga nagkalain-lain ng mga comments. Ato sang ipalapos, perting daghana pa manay, sorry. Ngadto kang Lily Hens, good evening to you sir, good evening Bohol, happy weekend to all. Ngadto kang Nicanor Santos sa Bilardo, weather lang, labon bitaw sa panahon ni Carton, lipay sad mo. Thank you Nicanor. Dale. Ngadto kang Valerie Aiko, good evening sir, engineering store, watching from Antikira. Ngadto kang Orzula Lagang, good evening. Tagbilaran by night. Good evening, Bohol. Ngadto kang Aster Doisabas. Good evening, Sir Nestor. Watching from Habitat Buol. Ngadto kang Emilita Untuhan Bao, B.E. Sir. Ngadto kang Ariel Campasinha. May gabi, Sir. Soking tigpaminaw. Ay may akain. May gabi, Tagbilaran. Naminaw ko nimo, Sir. Okay. Salamat sa inyong mga avid listeners. Kaninyong tanan. Karong gabi una. Magpasalamat ko. Hangtod sa sunod nga higayon, wa naman tayo igong panahon ng atong programa ang kagamhanan nato karon. Anyway, next Saturday lain na pod nga mga pakulo. Daghang salamat kaninyong tanan. Maayong gabi, dalay gyud ng Dios, mabuhay ang Pilipino.
2: Mao kanto ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mulo, problema, pangkatilingban o tabang personal nga mamahimong ikahatas sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo, pabor sa kabos o mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan nato karon.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: DTX 500 Health Alert.
5: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Dun ako'y bukol sa akong liog, wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamunin akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Ngamunin nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga dunay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matag adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
4: DTX 500! Pabali sa mga butika. D3Bio! Mabibili sa mga butika.
6: Anyway, hisgutan ta ni Ron. Atensyon sa mga mahilig sa tamis nga wala pa nakainom sa DTX 500. Ha? Atensyon sa mga mahilig sa tamis nga wala nagainom sa DTX 500. Mga sweet lover dira, unsa nay ginakaon nato, ginainom nato nga tamis? Basin hilig tag mga colored drinks, soft drinks, energy drinks, nako. Mga color-color ba? Oh, hilig tana din. Hilig mo tagaong tamis. O tsokolate man na, unsa ba na. Basta tamis, mga higala. Ang pagkahilig sa pagkaon sa tamis ng mga pagkaon. Bunlay kini siya hunungon. Lisod kini siya hunungon. Kaling hilig ang tamis. Pwedeng lisura ni hunungon, mga higala. Kaya nga naman, kini mga added sugar god, nagasugo ni sa atong lawas nga mag-release mga higala sa gitawag nga dopamine. Usa kini ka neurotransmitter nga nagahatag og reward and pleasure sa atong utok. Nga gapanindot ni sa ato ang feeling samtang nagakauntas tamis nya satisfy ta sa iyahang kalami mga higala nga comfort kini nga klase nga mga pagkaon. Nanggingon nga comfort food. O, kaon tamis aron nga ma-comfort ka kay kanang you are very stressed. O, tanawa ra. O, antuloy mga higala kung sadihan na to ang tamis. Naani sila'y mga substances nga gitawag mga higala nga mga love drug. Sa ito pa naasay mga substance nga once you eat it mga higala kung imuning kanon, eh mapapa-inlove ka talaga. That's why bitaw hilig taghatag og tsokolate, di ba? Sa ato mga gihigugma. Unsa ang rason? Sa science tungod kay kining tamis, gahatag kini siya comfort, gahatag kini happiness. Gasaka mga higala ang hormone nga gahatag kanatong pleasure sa atong utok. Gasaka ang dopamine kung mahilig tagkaon og tamis. Muna nga kung atong tagaan na og tsokolate ang ato ang hinigugma, malipay yun na sila. Labi nag makakaon na, musabot kalipay mga higala. Muna yung rason, nga nung ang tamis, most likely ginahatag sa mga hinigugma. Kay kanang tamis, gahatag ka ng pleasure sa atong feeling. So, alam nyo na ha? Mga girls, may ma-appreciate din ninyo kay ang tamis mga higala gahatag og pleasure sa atong utok. Karon, ang pagkaon sa tamis mga higala delikado kay ni tungod kay unang-una, nagapasaga kini sa atong sugar level. Nagataas ang atuang chances nga makabaton ta og diabetes. Labi na gyud sa mga tao nga wala gainom sa DTX 500 kada adlaw.
7: Francisco Barquez nagpuyo sa Baybay Luna, Curug Uno, Hingog City, 55 anyos. Nagbalitian ako sa usa ka diabetic og mild stroke. Busa nakabati man ko sa advertise sa radyo sa Energy FM sa maong produkto nga D3 Bio. Akong gisulayan og tumar. Sulod sa tulo ka tuig bago pa ko nakatumar niya. Karon na akong paminaw sa kumulawas ni Arang-Arang yun og daghang salamat. Francisco Barquez nagpuyo sa Baybay Luna, Curug Uno, Hingog City.
8: D3 Bio! Mabibili sa mga butiga.
6: Oh, atensyon sa mga mahilig kong diragdam is nga wala gainom sa DTX 500 na kung hilig ka kaon og tamis, inom. Usmo na ko, kung hilig ka og kaon og tamis, inom mga higala og DTX 500. Available mga higala sa mga leading nga mga drugstore sa inyong mga lugar.
8: DTX 500!
9: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo yung DTX 500.
8: DTX! Mapalit sa mga butika. DTX 500!

0: Pero mo kung anong manay mong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon anang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka ana, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Igala, kumusta? Maayong gabi eh. Welcome na usab sa itong programa sa Tagbilaran by Night, ang labing pirminaw nga programa sa radio dinhi sa Bohol. Matag gabi eh, gawa sa adlaw nga Domingo. Kini si Allen Doidora, mag-uban-uban ta hangtod sa alas 11 sa gabi eh. Maghatod sa labing uwahing mga panghitabo dinhi sa itong lalawigan sa Bohol. Uban usab sa itong mga TBN reporters nga muhatod sa ilang mga nahipos nga balita karong mga orasa. Kauban sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop, maingon man dito sa transmitter. Sa tanan na itong mga kaubanan sa itong pagsibya karong mga orasa, welcome sa atong mga nag-view sa Facebook Live sa DYRD Bohol, ang Gasaligan Facebook, sa mga nagpaminaw sa radio sa inyong mga panimay karon, dial sa Radio 1161. Onya sa tanan na nga maabot sa itong sibya, welcome sa itong tulumanon sa TBN Tagbilaran by Night. Arangkada na punta mga higala sa itong programa
1: Tagbilaran by Night.
0: Arita sa uluhan sa itong mga balita karong gabi una, mahimong malampuson ang premiere night screening sa pelikulang Sweet Escape. Sa kapelikulang gihimo dinhi sa probinsya sa Bohol, jampak ang mga moviegoers nga mihugop sa Alturas Cinema. Samtang kapin na usa ka gatos usab ka mga punuan sa kakao ang malampuson nga gitanom sa usa ka kakao tree planting activity sa RR Production Entertainment isip kabahin sa salida nga Sweet Escape nga gipasalida sa sinihan dinhi sa siyudad sa Tagbilaran karong adlawa. Inang maong aktibidad giabagan usab sa Philippine Coconut Authority sa Bohol. Sa laing abahin, usa ka giingong sunog ang miulbo karong mga orasa diha sa Barangay Tutulan, lungsod sa Dawis. Laing abahin, 4 milyon ka pesos nga kantidad sa shabu na sakmit sa drug bust sa PDEA. Bago itong mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyong mabati sa itong pagbalik.
2: Paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper ni
2: Bay. DYRD Sniper.
1: Tagbilaran ay
0: Parenta may gala sa itong tulumanon. Nagatusong oras, doon natay 46 minutos ang milabay sa alas 9 sa kagabion. Pag-usab, welcome mga higala sa itong programa sa TBN Tagbilaran by Night. Kumusta ang atong mga kaigso na mga suking tipiminaw dinhi sa tibok lalawigan sa Bohol, sa 1st, 2nd o sa 3rd district, sa itong mga nagpiminaw sa Dakbayan sa Tagbilaran, sa 15 ka mga barangay, maingon man po sa Luzon, Visayas, Mindanao, kung asang dapita maabot sa itong sibya karong gabi una. Live punta sa atong Facebook karon nga makita sa tibuok kalibutan og asang bahina mga kaigsoonan sa itong mga pinalangga nga mga overseas Filipino workers. Maayong pagpaminaw og maayong gabi, kumusta ang inyong adlaw nga Sabado mga higala, no? Maayo ba ang inyong mga pagpahuway nining orasa mga higala? Atong ikauban ang atong kugihan nga provincial manager sa Philippine Coconut Authority din sa itong probinsya sa Bohol, si Sir Jovin Felicilda, alang sa mga mahinungdanong impormasyon o mga maayong programa sa PCA Bohol. Good evening nimo Sir Jovin, o welcome sa itong programa sa Tagbilaran by Night.
4: Maying gabi usab dia Sir Allen, maying gabi sa tanan nga naminaw din sa Pinsa sa Bohol, labi na sa Tagbilaran by Night.
0: Mm-hmm. Okay, so dili pa lang yun do guys, Sir Jovin, gaganihang buntag nasaksihan na to, no, ang malampuson nga cacao tree planting dito sa lungsod sa Cortez, mamahimo ba natog masayran pila ka to ka punuan sa cacao tree ang atong natanom, Sir Jubin?
4: Yes sir, nalipay kay kong ang cacao na apil yun sa advokasya sa RR Entertainment. Then kagaling nagmuntag, nakapahilo na kita og more or less 100 kapunuan sa cacao dito sa Rupert Neal Farm sa Cortez. Kini, usa ka na kong lakang nagsuporta alang sa pagpalambo o pagpaligon sa atong mga kalihukan diha sa atong industriya sa kalubian, inubanan sa pag-incorporate sa cacao isip o sa kamasaligan ng livelihood crop sa ato ang mga coconut farmers.
0: Mm-hmm. Okay. So, asa naman yung dapitarong ato ang, ano, nahibaot ang kining cacao, there is buho lugay na ni, no? Since bata pa ko, dito sa muang nataran, doon na po may mga tanom nga cacao. Pero sa pagkakaroon, mura og nagadugay, mura og nawa na po ditong napita, ilibin na dito sa Alicia, napit, Alicia man amo ah. So, sa pagkakaroon, unsay kasamtangang status atong industriya sa cacao din itong probinsya sa Bohol. Sa ita nga, doon ay mga kining ni ang successful ni Ana na mga nagnegosyo og cacao nga tablia o niya tsokolate, sir.
4: Sa pagkakaroon, Sir Allen, ang kahimtang sa ito ang cacao industry dito sa Bohol, nag-anam kini sa og kusog og balik tungod sa kadako usab sa paginahanglan sa ato nga merkado. In fact, ang cacao mo naman kini sa only ingredient nga nung gigamit para sa chocolate. Dini sa Bohol nagkadaghan na sab ang ato ang mga farmers nga may express siya ng interest nga musalmot sa pag-atiman sa cacao isip livelihood or intercrop sa ato ang kalubian. Kaya ang cacao mo ko, Sir Allen, is usa ni siya sa gitawag na ito o company or component crop sa kalubian.
0: Okay.
4: Diin, malampuson siya ang mupudus o daghan ng bunga even ilalom sa kalubian tungkol kinagkinalan mo siya o landong para mas mudaghan o maayo ang ihang kaabot.
0: Okay.
4: So, karon din sa atong probinsya, ubay-ubay na ang ato ang production sa cacao, pero bisan pagunyana, dili pagugihapon ta maka-impatar sa panginahanglan o sa gikinahanglan nga production sa beans nga atong gikinahanglan para sa atong pagproseso kay daghan naman tag mga kaigsoonan nga bulanon nga nag-involve na sa processing. In fact, sa nampon kita nga naila dito sa lain nga nasun nga ang Bohol usa sa nagproduce sa pinakanindot nga chocolate. So naana din sa Bohol unya ubay-ubay na gyud ang ato ang katawhan nga naningkamot nga makasalmot sa pagtanom og cacao kay lagi karong panahon na taas kayo ang presyo diha sa ato ang merkado.
0: Pila pa yung presyo, sir? Nagisugod mga kagtaas ang
4: ang ato ang farm gate price karon gikan sa 320 pesos ang ato ang matag kilo sa dried na siya nga cacao beans.
0: Dried.
4: Niya, ang retail price niya ni depende sa merkado nga nagmaligya, nagagikan siya sa 460 to 540 pesos ang kilo.
0: Oh, taas-taas gyud. Dried buot pasabot kadtuning kuan, kadtuning gibuwad.
4: Ready na siya nga atong
0: sanglagon
4: para himo na to nga tablilla or chocolate.
0: Okay. So, atong balikan to ngang pamaaging mamahimong sustainable ang pagbuhi or pagtanom o gakaw, kinahanglan ma-integrate gyud sa lubi, sir.
4: Usa sa pinaka-importante nga hinungdan nga ano nga magbalampuson ang ato ang cacao production especially din sa atong probinsya sa Bohol nga medyo init ang atong klima mas nindot kun ato na siyang ipahilo na ilalom sa ato ang kalubian isip usa ka intercrop kay matud pa ang cacao ilabi na sa iyang early nga vegetative stage nagkinahanglan na siya 80% nga shade para nga mas nindot kun maayo ang ihang nga tubo niya. Pag panahon nga maabot na nga mamunga na siya, fully productive na ang ihang nga edad, kinahanglan na siya mga 25% to 30% nga shade. So kung let alone crop lang siya, kunya medyo init ang atong panahon, hindi yun siya kaayo makatagumay yung tubo. In fact, mga sunog lang ang ihang mga dahon.
0: Okay. So kung i-intercrop ni sa lubi, dako og chance pila ka porsyento nga mo sustain ni ilabi na karon nga panahon El Nino, sir?
4: Mas dako kay tao porsyento kung atong itanom, itanom sa ilalom sa kalubian tungod kay ang space nga gi-occupy sa ato ang lubi is dili magud siya 100% ang iyang shade.
0: Uh-huh.
4: So naalang ta sa mga 60 to 65% nga shade niya na may portion nga makantil niya. Kanang mga makantil nga area, muna ato ang i-utilize para sa ato ang intercrop nga kakao. So karong panahon na nga init, unya taas-taas ang forecast nga El Nino, mas maayo ang ato ang kahimtang sa kakao ilalom sa kalibuan kay kung mag-irrigate man galing ta, duha na ka crop ang ato ang maigo ang kakao ug ang lubi.
0: Oo. Unsa gikinahang lang yuta sa kakao, sir? Unsang klase?
4: Ideally mas mutubo siya sa silty loam soil din sa ato ang probinsya, pero bisan asa na tong tanawon makakita ta nga may matubo ra gud nga kakao bisan nara sa Dublin nato na gitanom. Pero mas maayo gud ang iyang tinubuan ilalom sa
0: lubi,
4: silty sand loam soil.
0: Okay.
4: Meaning minyo balason siya,
0: balason.
4: Tambok.
0: Uh-huh.
4: Lumi nga ato nga
0: balason nga tambok. Asa man nato kay diris Tagbilaran, Cortes, o mga silingan, mga anapugon man.
4: Halos tanang yuta man dito sa tibok probinsya, mutubo ra.
0: So, why problema? Why problema ang kuan? Pagpangitag lugar. Pero kanang intercrop, sir, doon na patay makita nga lugar o asa na napita karon kanang murag massive siya nga ingon ana ang pamaagi sa pagtanom.
4: So far kadaghanan sa ato ang mga coconut farmers nga nagtanom og kakao, makita na to sa lungsod sa Calapi.
0: Intercrop na.
4: An intercrop na sa lungsod sa Calapi, lungsod sa Sierra Bulyunis, lungsod sa Carmen, even sa lungsod sa Alicia. Para naman puntang Tagalis sa Sir Alan.
0: Mao. Okay. So, pero bisan pa man o ubay-ubay ng mga lungsod, gikinahanglan paghihapon nato o dugang kuan ani.
4: Actually, kung ato ang tanawon ang demand sa tibok nga kalibutan, as of year 2015 to 2020, ang shortage sa ato ang merkado nagkinahanglan ta og more or less 1 million metric tons nga production para makasuffice ta sa panginahanglan sa tibuok nga kalibutan. So kun atong tan-awon ang 1 million metric ton dako gud sa kayo, kay ang usa ka metric ton nila da 1000 kilos man na, we're talking of 1 million metric tons, meaning dako gud kayo ang kakulangon sa ato ang supply ki-compare na to sa ato ang market nga requirements.
0: Okay. Sa tibok kalibutan, sir, kinsa may kinadaghanan og supplies kakao o sa bang Pilipinas?
4: Ang Pilipinas, muna og sa atong tanawon, buling lang na sa kuko.
0: Buling sa kuko.
4: Sa tibok nga kalibutan kay to again sa African country ang biggest nga supply sa.
0: So Africa init mang lugar na, di ba?
4: Dili man tanang bahin sa Africa.
0: Adi puntanan.
4: Basta naa siya sa tropical nga area.
0: Oo.
4: Maayo kang tubo sa Brazil.
0: Basta tropical.
4: Brazil sa Ivory Coast.
0: Oo.
4: Ug kana nga mga kwan. So nadiha halos ang pinakadako nga production sa cacao, pero ang ilang problema dito karon tungod kay nagkagulang na ang ilang mga plantations, nagkaubos na po ang ilang produksyon. So muna nga naghimo silang lakang karon nga mag-rehabilitate o magbag-o na sa ilang plantation. Pero din sa tibuok Pilipinas, alos man tanan ng probinsya, naningkamot po nga makaapil o makasalmod sa lumba sa production sa kakao. Unyang nag-unang era sa production ang Davao.
0: Dabaw, o Dabaw.
4: Ang Dabaw yun may usa sa pinakadako ang produksyon. Tungkol kay nindot po yun kaayo ang ilang yuta, yuta dito.
0: Yuta.
4: Pero ang kita din sa Visayas, wa man po tayo magpalupig kay daghan po ng mga probinsya din sa Visayas, sa Bohol, sa Negros, o sa Cebu, daghan na kaayong mga farmers na interesado na mo incorporate sa kakao ilalom sa kalubian.
0: Yeah. So dili dakong challenge ang cancer pagpatubo sa kakao basta kamao lang ka.
4: Ang gikinahanglan na sa kakao is kanang atong kahibalo unsao na to siya pagatiman nga mas musanong gin siya o maayo. Ya, kiniman kong kakao, sir. Usa ni siya sa kalanaon sa mga gods panahon sa unang panahon. So, tungod kay kanonon sa mga gods. So, medyo nagkinana na siya o tako nga atensyon. Kay, ugkuti ang imuha nga kung importante ka community, naghanpon kaayo nga mga dangan o pesti nga ganahan mo si iba ang pahimulo sa ibuhang kanindot. So, muna nga, ang ato na yung kahibalo unsaon sa pagatiman o pag-amuma sa kakao, mo ay ato gikinahanglan o ang ato ang kakugi.
0: Di ba gasto ni Juan po, sir, fertilizer?
4: Dili man siya kaayo na kuog fertilizer nga requirements. Ang ato na yun nga kinahanglan nga regular ang ato ang pruning.
0: Pruning, okay.
4: Unya, ang kasagaran nga complaint sa atong mga farmers kining gitawag nga tuog fruit borer o kining pad rot o kining maitom ang ato ang bunga sa kakao. So duna ra tay common nga himo na na kanang gitawag nga tuog silibing o pagputos sa mga bunga hitting two birds, meaning pag ato siyang pusto ng matag bunga sa kakao samtang naapas sa battery size ato nang malikayan ang pag-atake sa pad borer ug ang pag-igo sa padrat. So while ang ato ang mga bunga sa kakao ingon pagkadako sa battery kanang medium size nga battery ato na ra siyang puston, siguro na ta na makalikay ta sa pad borer o sa ato ang padrat.
0: Okay. So ingon ana no ang kasayon ang pag-alima o pagpatubo og kakao. Gawas sa kakao, sir, arita sa main main dish sa PCA nga which is ang atong industriya sa lubi. Ilabi na karong panahon si El Nino unsay mga pagpangandam po nato ani. Sir, unya wa bay mga dangan ron nga ni atake sa atong mga kalubinan diri sa Bohol.
4: Sa kabayan sa ato ang industriya sa lubi diri sa Bohol, nahibalo man ta nga ang bagyong Odette miagi din sa atong probinsya unya ang atong kalubian may usa sa badly affected. In fact, we lost mga around 5 million coconut trees.
0: Wow.
4: So kanang gidakanuna nakaapekto gud hinuna sa ato ang overall nga production, pero ang atong opisina naningkamot nga mapahiuli na to o mapabalik na to ang kanhiay nga kahimtang sa atong kalubian nga usata sa pinakadako nga producer din sa ato ang Region 7. So, karon nga nagsigabot ang atong init at usap po na sa atong kabalakan kay makanunayon man atong kampanya sa pagpananom o bago nga mga seedling nga makatabang sa pagpahiuli. In fact, we are allocating mga around 400,000 coconut seedlings sa tuig sa 2025 nya pagkakaroon 2026 na napoy umalabot nga around 400,000 coconut seedlings. So ang atong napahimutang sa year 2025 ana na karon sa kahimtang stabilized ang iyang root system mo sugo na sa Oktubo. Pero ang amo lang kalukan kun mutaas ang atong init sa panahon, medyo basid og maapektuhan ang atong mga bag-o nga gitanong. Pero ato ang giauhag ang ato ang katawhan nga kung aduna lang kita'y umay-umay nga supply sa kokopit o kokodas o even ang ato ang mga bunot o bukong sa lubi, pwede na itong ipahimutang sa punuan sa mga bag-o nga natanong nga lubi para nga dili yung dali mamadaan ang ato ang yuta.
0: Okay.
4: So once mapunga na ito ang pagkamala sa yuta, dili maghihapon dali malayo siya nga ito ang lubi nga bago nga gitanom. So, karon nag-ahwag kita nga mo set up kita sa ato ang mga kwantun. Ang ato ang kong kahimtan karon sa Tibok, Pilipinas, nag-target kita nga mutanom kita og 28 milyones ka coconut trees sa Tibok, Philippines.
0: Pila man sa Bohol, anak?
4: Ang sa Bohol niya na mo nang naatay mga around 5 million atong target by 2028.
0: So, mapahiuli itong nawa sa bagyong audit.
4: Yes, muna atong target, atong paningkamutan, ma-recover na ito itong nawala.
0: So, pero, sa 5 million na target na ito, doon na tayo ongoing karon nga 400,000.
4: Karong last year natay mga 450,000 ya, karong tuiga napatay around mga 400,000 seedling. So
0: almost 1 million na.
4: Almost 1 million na. So sukad sa year 2023 hangtod sa 2026 halos na mukabat sa sobra million. Ang lubing atong natanom sa tibuok nga probinsya.
0: Uh-oh.
4: Ang ato lang karon nga ang problema tungod kay tungod sa pag kagubot sa Iran o sa Amerika nga nagira sila dito, mitaas ang fuel cost sa transportation, then ang ato mga supplier sa seedling sa lubing gikan pa sa mga layo nga probinsya, especially gikan sa Mindanao. So ang atong budget is allocated 2025, wala pa igira. So nipis na kung kaayo ang atong budget nga i-allocate pag-purchase og seed nuts muna nga wala kaayo tayo supplier nga may dakop o misanong sa ato ang hagit nga mo supply og seedlings din sa atong probinsya. Muna nga ang among gihimo para nga mapadayon gihapon nato ato ang pagpananom, atong giawhag atong mga coconut farmers nga sila mismo may mo-produce sa coconut seedling para ato silang mahatagan og incentive sa ilang nga pagpananom sa lubi. Unsa man kaning incentivized nga program, ang ato ang participatory coconut planting program nag-appeal kini sa paghatag og incentive sa atong mga coconut farmers nga mo-appeal sa pagpananom.
0: Okay.
4: Just imagine nga ang usa ka farmer makadawat siya og 95 pesos sa matag binhi o seedling ay yung kitanom sa farm. So, asa man ka mangita na nag-program nga ikaw pa'y mo tanom, ikaw pa'y bayaran.
0: Correct.
4: Sa imo mismo nga umahan.
0: Correct.
4: So, karon, nag-aawag kita kay base sa ato ang target, napakita sa 40% sa ato ang target, meaning sa ato ang 400,000 seedlings nga i-produce o itanom din sa itong probinsya, na palagi kita mo or less mga 180,000 to 190,000. Kulang patag, more or less 200,000 sa ato ang gikinahanglan. So far, ubay-ubay na yun na itong mga mag-umang may appeal. Bisan pa sa kainit sa panahon o sa kanino sa preso sa kupras, daghan, gihapon ang itong mag-uma nga misalmot sa ato ang incentivized program din sila mismo may mo establish o set up sa ilaha nga coconut nursery gamit ang ilaha mismo nga mga lubi nga naarapod dis mismo sa ilaha nga mga tugkaran.
0: Unsang klasihan ni sa lubi sir kato ni mga dwarf coco?
4: Magaagad kini sa availability sa seedling nga naa sa ato ang mga farmers. Kung naa sila dwarf, pwede silang mo pili og dwarf. Kung wala po sila dwarf, pwede po sila mo gamit atong tall o tag-as nga mga lubi.
0: Yeah. Pero sa may mas maayo nga itanom sir, sa may mas gi-recommend ninyo sa pagkakaron?
4: Puro na siya maayo. Ang duha, pero ang ato lang problema sa dwarf, wala pa kaayo tay supply. Sa seednuts din sa ato ang probinsya. Muna siya in demand yun. Karon, daghan kaayo ang nangita o gusto mo tanom ang dwarf. Kaya ang ilalaging problema, ang musaka na po sa ilahang lubi. So ang dwarf mangod, samtang naglingkod pa na sa musugod na na siya og bunga.
0: Onya, kuan pod og maghisgotag bagyo-bagyo, murag layo siya sa kuan.
4: Ang ato alang problema og dunay katalagman nga maabot susama sa kusog nga bagyo, ang atong dwarf dali lang gud siya nga matumba
0: tukay.
4: Ang iyang kana bitang design sa iyang gamot og sa iyang punuan, dili sayo kayo sa makasugakon og kusog nga hangin.
0: Mao ba?
4: Kay kun imong tanaw ng dwarf, gagmay siya punuan pataas ng iyang root system, dili pud siya extensive. So ang among girekomendar especially itong mga area nga agianan gud og kusog nga hangin,
0: katong
4: ang tol o katong mga karaan nga lubing nga naa sa ato ang tugkaran, kay dagko na siya og punuan o na extensive pud ang iyang root system nga makasugakon og makahawid siya sa atong lubi nga nagtindog.
0: Pero ang problema ra manakaay kay murag ni gamay manakaay ron.
4: So far daghan naman kay tag mga innovations ang ato ang industry karon. Sa una mag problema taong musaka, pero karon naa na yung mga daghang mga equipments o kahimanan nga pwedeng gamiton sa pagsaka sa lubi nga murag kagalakaw. So dali og sayo na lang ang pagsaka sa lubi niya. Usa sa ato ang gitarget karon under sa Coconut Farmers and Industry Development Plan ang pag-develop sa ato ang farm service crew, meaning kung kulang ato ang mga manalaka og lubi, doon na tayo sektor nga i-develop nga puro good ang ilang trabaho pagpanakalang o pag-harvest sa ato ang kolubian. So usa na sa itong kitandaw nga importante nga lakang nga matubag na to ang pagnanglan sa musaka o muharvest sa ato ang lubi. Hinahina na ta nag-develop kanang farm service ko nya nag-train na kita sa ato ang mga uban nga mga pagnanglan diha sa ato ang industry, especially sa ato ang hybridization program sa ato ang coconut.
0: So asa man ato kuhaon ning farm service cruiser dira unsa nabay mga kwan ron, nabay mga interested pud ani nga kwan
4: duna na mga daghan nga organization nga na-express og interest nga moabil ani. Actually magdevelop ra na sa og mga mura og pooling of services, meaning ang usa ka cooperative magdevelop na sa og services ngadto sa ato ang industry by creating their own harvester.
0: So morgan na ilang trabaho.
4: Morgan na ilang trabaho sa pag-harvest sa mga lubi. So dili na magproblema tong ato ang katawhan nga magita og mo-harvest kay ang mga service crew naman niya po maoy mo kwan niya. Katambaya yung nato ang Agricultural Training Institute ang TESDA sa pag-develop aning sector tungod kay sila po ang gitahasan sa CFIDP nga mamahimong ka tambayayong sa atong opisina sa pag-link-on sa support services nga gikinahanglan sa ato nga industry.
0: Okay. Arita sa good news po para sa ato mga coconut farmers mua ang mura og na gihisgutan na sa sangguniang panalawigan no katong maghatag og medical assistance ngadto sa ato mga coconut
4: yes,
0: farmers.
4: Sir. Na nalipay kay tanga ang ato ang sangguniang panalawigan mi-approve na sa authority ni governor nga makapirma siya sa memorandum of agreement between Philippine Coconut Authority and the province of Bohol, provincial government of Bohol. So na-approve na, in fact ang kopya sa ato ang memorandum of agreement human na og sign sa ato ang administrator sa Philippine Coconut Authority no other than Dr. Dexter Boted human na og perma. Unya nagpaingon na ni siya karon ni sa Bohol para makasit na po mi og date nga si governor mismo makapirma na usab sa maong memorandum of agreement. So ang ato ang tentative nga schedule sa signing of memorandum of agreement karong pitsa 18 sa Mayo. So once mapirmahan na ang maong MOA, ang tanan nga district hospital din sa atong probinsya sa Bohol makaparticipate na sa ato ang hospitalization assistance program isip usa sa pinakaimportante na mo nga serbisyo nga ipaabot ngadto sa ato ang katawhan nga mga coconut farmer. So kini nga hospitalization assistance mukabat na siya og 40,000 kada tulo ka bulan. Unya napon siya ay post-admission nga worth nga 5,000 og outpatient nga consultation worth siya og 5,000. Kung ugaling makonsume sa ato ang coconut farmer ang iyang allocated nga 40,000 niya ng usa ka quarter o tulo ka bulan, pag abot na sa lain nga quarter naa na sa lain nga 40,000 available para sa ato ang coconut farming. Meaning, mukabat siya og 160,000 ang ato ang ayuda nga ipaabot sa
0: usa ka tuig.
4: Usa ka tuig ngadto sa ato ang coconut farmers. Although, may ganahan na ito nga magbalik-balik sa ospital.
0: Correct.
4: Pero, ato na lang siyang panagana o pangandam para yun nga ang ato ang mga coconut farmers matabangan na ito. Kaya importante man siya yun ang maayo nga kahimtang sa panglawas diya sa itong industriya.
0: Sa mga naminaw na turon, tigtanom ko lubi pero unsa may akong ipakita ditong proof para maka-avail ko aning serbisyo.
4: Naatay gipasiog ng registration para sa ato ang mga coconut farmers parang ma-certified good siya nga registered coconut farmer. So, ang usa ka mag-uma, kinahanglan nga magparehistro sa National Coconut Farmers Registry System para mabutang siya sa database. Unya, pamatuon nga registrado na siya, makadawat na siya og kanang gitawag og reference number. So, once aduna na kay reference number, bisag asa kang bahina sa tibuok Pilipinas, pwede ka maka-avail sa ato ang services ilalom sa CFIDP. So karon ang pagkontada, unsa man nato pag pagparegister? First mo fill up ta sa NCF address nga registration form. Kanya paghuman ni ana, mag-secure kita og valid ID, unya proof of land ownership og 2x2 nga ID picture. Kana siya muna itong isubmit dito sa opisina after nga mapirmahan sa ato ang municipal agriculturist o sa ato ang barangay chairman. So, kanang pirma sa barangay chairman, pag mamatuod na siya nga kana nga farmer, usag guna siya ka mag-uma diya sa iya nga barangay. Diin ana siya nga lungsod niya. Ang ato po nga municipal agriculturist, mudugang siya certify nga kana siya nga tawo nagtikad yun sa yuta nga ang iyang giatiman coconut.
0: Coconut. Doon na ba'y certain nga pila ka unsa kadak-on nga lobby para matawag siya nga coconut farmers? I mean, ang iyang

0: makaabel gyapon siya sa services ilalom sa INSIP RS. Unya ang nakalamian ng ato ang registration kay katong mga mananggiti, katong managsaka sa lubi,
1: nga nagtikad ra ba?
0: Manupras, nagatiman sa atong kalabian, apil sila sa pagparehistro sa
1: bisag dili sila tag-iya
0: sa bisag dili sila tag-iya basta na sila
1: nagtrabaho.
0: Nabuhi ilalom sa ato ang kalubian, maka-avail siya sa ato ang registration.
1: Okay. So, nindot ning programa, unsay imong tanaw, gitarget nga ang implementation, ani, sir?
0: Ang ato akaroon nga hospitals nga doon na ay memorandum agreement between PCA is ang Galeares Hospital
1: Tagbilaran.
0: Sa Tagbilaran, ang HNU o ang ACE.
1: HNU.
0: Pag-abot sa pitsa diyo sa Mayo, pagkahumanong notaryo sa abogado sa memorandum agreement, automatic ang napulo ka district hospitals appeal sa pag-implementar aning hospitalization assistance program.
1: Okay, pero ay lang po kuan, kumbiyansa. Kaya basin og magsalig na mo, bahalag ma-hospital. Naabito assistance, no? Labi nagpista ron. Ha? Usong kuan, usong sakit, labi na makuha sa atong mga paggaon sa pista-pista, no? Kay di ra ba pwede nga na ako. Although, doon ay dako-dako ang kanila, makatabang na yun, pero kinahanglang gihapog ang pinga na to itong mga panglawas. Kaya mo na ay importante.
0: Tinood. Dili pwede na ito ang pasagdan usay. Ito usay, kalimtan ang pag-atiman sa ato ang panglawas kay health is really wealth.
1: Correct. So sir, unsa pay dugang mga programa ron sa Philippine Coconut Authority sa Bohol?
0: Actually, ubay-ubay ang ato karon nga mga program nga ato ang gi-implementar din sa ato ang probinsya ilalom sa coconut farmers and industry.
1: Yeah, by the way, kumusta di ang ato mga katong mga processing center?
0: Ang ato ang processing center, apil na siya sir sa ato ang component program sa ato ang CFIDP. Ang CFIDP muna siya ay Coconut Farmers and Industry Development Plan, diin ang pundong atong gigamit by virtue of Republic Act 11524 or the Coconut Farmers and Industry Trust Fund, ang Kokolibi Funds nga ato ang gikolekta somewhat mga way back year 1960 to 1980, gibalik na siya sa ato ang mga coconut farmers by way of programs and services nga makatabang gin sa ato ang mga coconut farmers. So, naka-mention magkakabahin sa ato ang mga processing facility, usa na sa major component program ang ato ang shared service facility nga ato ang gidevelop din sa Bohol para nga maka-value adding ta. So, meaning, dili na kay Kupras lang Kupras ato ang ibaligya. Kung dili, ang tibok lubi,
1: muna'y
0: paliton sa ato ang mga buyer nga cooperative nga nag-involve sa processing para nga 100% sa atong lubi mapahimuslan. So far, sa ato ang duha ka shared service facility, atong Pebrero 25, year 2026, formally atong giturn over ang ato ang White Copra Processing Center dito sa lungsod sa Mabini sa Barangay Agipo. Diin na ato ang tambayayong dito ang Agipo Coconut Farmers Multipurpose Cooperative. So, kini nga White Copra Processing, nag-process kini o nag-produce kini o White Copra, then ang ato ang kupras nga ma-produce, first class ang quality, unya malikaya na ang pag-accumulate sa Musmowa. Unsa man ang Musmowa partner. Kining Musmowa, muna siya gitawag na tuog mineralized oil saturated hydrocarbons o mineralized oil aromatic hydrocarbons. So, kana siya, muna siya substance o chemical nga ma-accumulate sa kupras gikan sa mga lubing nga giganggang sa kalayo or sa aso. So kana nga mga Musmowa nakita nga mga carcinogenics din siya nagpasabot makahatag og hulga sa panglawas niadtong mogamit sa maong nga produkto. So muna nga ang ato ang merkado sa Europe nagwarning na sa ato ang nasod nga dili na sila mudawat.

0: kung ang atong kupras magabaton gihapon og taas nga level sa Mosmoa. Mao na nga atong encourage ang pagdevelop og mga processing facility nga magprocess sa lubi nga makaproduce kita og white copra.
1: Mm. Pila naman ka processing center ron sir sa Bohol?
0: So far sa tibuok Pilipinas dinhi pa lang sa Bohol ang nag-operate sa atoang processing facility. Kanang ang una kanang naa sa Mabini.
1: Okay.
0: Unya ang ikaduha kanang naa sa atoang lungsod sa Kurilya.
1: Kurilya.
0: Ang naa sa Kurilya ang atong tumong niya mag-process kita og virgin coconut oil para usab sa panginahanglan sa merkado nga nagkinahanglan og virgin coconut oil. Sayod naman ta unsa kanindot og epektibo ka epektibo ang virgin coconut oil sa pag-address bisan ganin sa panahon sa COVID. Ang VCO may usa sa pinakakusog nga produkto.
1: Correct.
0: Nga gigamit sa atong katawhan sa pag pagigbatok sa sakit nga COVID. So, hapit na ni siya mag-operate, ongoing ang commissioning and testing sa ato ang mga facility o equipments na sa Kurilya. Yeah, puhon-puhon, target na to nga ma-turn over na po ni siya sa cooperative nga ato ang katamari yung gitawag o Bohol Coconut Prime Movers Cooperative karong bulan sa Hulyo or Agosto. So, mag-produce na sila VCO. Niya puhon ang atong butong ato niya na puhon i-process into vinegar and or energy drinks and even nata di coco. So mapahimus na nagud ang bunot, ang bagol ug ang tubig sa atong lubi unya makahatag na siyag dugang nga income ngadto sa ato ang mga coconut farmers. So kana siya nga shared service facility duha pa lang ni siya. Una, ang ikatulo niya pohon, hapit na nila siya i-award sa PELMIC or Philippine Mechanization Center ngadto sa cooperative nga nag-apply ngadto sa ATUA. Ongoing ang mag-evaluate sa proposal nga gisubmit dito sa atong katambayong nga ensya para ma-determine kung unsa usab siya ka kanabitang makahatag o kaayuhan ngadto sa ato ang mga kaigsunan nga bulanon. So, ongoing pa ang pag-evaluate. Unya, murag sa akong tanaw, hindi na matapos yung tuiga sa 2026, ma-award na siya niya. Masugdan na po na pag-unsak sa mga proyekto diha sa Sikan District din sa ato ang probinsa.
1: Okay. So, Sir Jubin, daghan kayong salamat anang mga maayong balita no sa Philippine Coconut Authority. Daghan pa tayo mga importante pang mga hisgutanan pero limited itong oras. Gabi na po kayo, di na ito abusaran ng oras ni Sir Jubin. Pahuway pa po ni. Anyway, daghan patag oras po sa itong umabot ng mga programa sa Tagbilaran by Night nga itong mabati si Sir Jubin nga sige na may istorya dere parihar man ito Tagalicia.
0: So, karon ba ganit po ko Sir Kebalo nga Tagalicia po
1: niya? Mo, lagi. O, guwa pa kaningog Tagalicia po ka. Di po ko kebog. Salamat sir kaayo so, unya imong kayo, mga sir. Hinapos nga mensahe sa itong mga nagtan-aw og naminaw sa itong programa.
0: Magpasalamat ko ni Sir Allen sa ihatag na kapanahon og sa session the WRD sa paghatag na mahigayon nga makaparayag ni sa among ang programa. So among giawhag ang tanan nga coconut farmers din sa atong probinsya nga makaparesto sila sa NCPRS para nga makatagamtam sila o makapahimulos sa mga programa nga atong gi-implementar ilalom sa CFIDP. Usab, among usab kamong giawag ni atong mga katawhan nga doon na pa'y ubay-ubay. Ug halapan ni kayo toan nga pwede pa natong tamnan og lubi nga kung mahimo, mu-appel kita o musalmot sa ato ang participatory coconut planting program. Kaya kini, dako gud kayo ikatabang da sa atong industry at the same time makahatag pud kini kanato og malahutayon og sustainable livelihood sa ato ang atulutag sa ka mga pamilya. So akong panginoton nga kini nga program sa gupon sa ato ang katawhan din sa probinsya sa Bohol.
1: Daghan kay salamat Sir Jubin Pelisilda ang atong kugihan nga manager sa Philippine Coconut Authority din sa lalawigan sa Bohol. May gabi sir, God bless.
0: Salamat usab ka sir. God bless.
1: Oras alas 10:25 na.

0: Hatod sa mainting uwaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ug gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento og puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless mga PVC tank og nagabligya usab sila og mga empty drums og usab ang YY Home Builders Depot. Ila usag gibaligya ang mga imported og local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran og adto na sila sangang mga tindahan diha sa Jake Larin ang YY Homeware og dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ganaa ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall dinis sa downtown area dinis sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diha sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall dinis sa atong dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan imong mga panginahanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga muros din sa atong laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes

0: Alas 10:28 na atong gikontak karon mahigala ang Dawis Fire Station. Maayong gabi eh.
1: Good evening, sir. Alin?
0: Yes, sir. Alin Duidora sa DYRD Tagbilaran by Night. Kinsa ni palihog, sir? Atong nahinabi.
1: Kani guys, si F01 John Marvin Manggubat, sir.
0: F01 Marvin Manggubat. Okay. Doon ay sunog sa lungsod sa Dawis karong gabi, eh, sir?
1: Yes, sir. Diyan sa may Tutulan.
0: Tutulan. Unsa man ang purok ka?
1: Unsa purok ni sir? Purok size. Kanang kinit yun sa bread.
0: Kanang bagong tulay.
1: Yes, sir. Kinit
0: yun siya. Balay na? Nasunog?
1: Yes, sir. Balay siya, sir.
0: Pila ka buok?
1: Isa, sir. Ang totally damage niya, ang pika side na may firewall. Break niya kanila. Sa ilang balay may na damage na. Sa pika side po na ang mga motor sa palibot.
0: Naapil ang, naapil ang mga motor?
1: Yes, sir. Sa silingan.
0: Kining, kinsa may tag-iyan ng bahay?
1: Ang tag-iya sa bahay si Rosette, Bation, Jubilon.
0: Rosette.
2: Jubilon,
1: Rosette. Rosette. Ang apil do? Rosette, Bation, sir.
0: Bation. Okay. Rosette, Bation. O niya, katong mga tag-iyas motor, silingan to?
1: Yes, sir.
0: Anong naapil man itong naarman lihang sunog?
1: Ha? Wala naman, sir. Kanang dikit na yung balay nila.
0: Dikit ra.
1: Dikit na yung balay.
0: Pero ang balay sa ngasilingan, wala na masunog.
1: Ang sa silbi, sir, ang naigo sa maong, ang sundanan sa sunog, nasa sa kaduha nga balay, ang pikas-pikas, gamay ka na among, pinadali na mo, apila, sir.
0: So kanigrang kang Rosette maoy na totally damage.
1: Moy, yes, ang tunga-tunga sir, may nasulod.
0: Okay. So initially unsa may mga sulte-sulte diha nganong na nikalit man tug sunog.
1: Daghan kayong mga sa akong pag-interview sir, sa mga silingan naman daghan kayong mga daghan kay lang mga version kung adi di ko ka explore kung sa kay amo pa ni kanatan og distribution sir.
0: Mga Marites version pa ang imong nakuha diha.
1: Di pa may kagandakan ka namo ni investigation sir.
0: Unsa man ning klasihas balay nga nasunog sa concrete ni or kining semi?
1: Half concrete, half one sir.
0: Half concrete, okay. Semi-concrete?
1: Semi-concrete sir. Yes,
0: okay.
1: Sir.
0: Bungalow type rani?
1: Bungalow sir, bungalow.
0: Bungalow niya. Kining pila to ka motor nasunog?
1: Sa silingan duha kabuk motor ang nasunog sir.
0: Pastilan. Naugdaw gyud, di nakapuslan.
1: Wala gyud sir.
0: Oo, gawa sa motor unsa pay laing na sunog.
1: Kaloy sa Ginoo, wala naman po sa silingan, ganda rin yung balay. Totally damage yun.
0: Totally damage. Wa pod na damage partial ang silingan.
1: Ang sa ostala side nga silingan sir kay na may firewall, ang ilang breaker lang.
0: Sumpay
1: sa wire.
0: Breaker.
1: Oh, dahil sa pika side, katong tag-iya sa katong duha kabuk na sunog ng motor, nasa ilang siling bitaw na yung may dami, sir.
0: Naimpas na baka tumutura, nasunog man. O niya, kining, wabaw mo ga lisod o agi diha? Naman na sila, umstulay ka ha?
1: Pasalamat po ko sa mga bystanders sa kilid, pinakatabang-tabang na dito na mo. Pero gaya na trust, gumipatakutan ni sir, kay di madag o pabanti ang pertrack.
0: Okay, apike man, di ba?
1: Yes, sir, apike. Pero masawad ang pertrack.
0: Oo. Asa taman ang alarm giisa, sir? Alpa lang.
1: Gisikan alarm na mo, sir, kay...
0: Bravo.
1: Sikan alarm, sir. Matunong nga responde, apel ang Tagbilaran Fire Station.
0: Tagbilaran,
1: Station.
0: Okay. Unsa tong orasa gani, nadawat ninyong alarma sa sunog, sir?
1: 8:30 sir.
0: 8:30, no? Unya nakaabot mo diha.
1: Wapa mo na mo makuha na mo sir kay kanang pa rin nakamulo pa mo may trabaho diri pa may mikalakaw sa Carson.
0: Okay. So unsa may kuan ron? Unsa may status ron kuan ni far out na?
1: Fire out na sir. Mga tatlo sa kauras na nilabay.
0: Fire out og under control na pod. Okay. So wa bay mga nasamdan na injury sa mga residente diha og sa inyohang mga sakop sa BFP Dawis ug Tagbilaran? Wala ra.
1: Kaloy sa do sir, wala man sa
0: sir. Mayo, good news kay mo nay labing importante nga way injury, bahala nang kuan dia na naa yes, naman na mabalik ra man ang kuan. pagtukod sa maong balay. Niya asa man ni mamuyo rong kuan na hingtungdan aning balay nga nasunog. Naba sila
1: ikaw. Kani mga kasilingan na nila, mga ikigsuunan siguro po ni nila siya, dire siguro sila mo. Kaya kani mga balay, dikit-dikit na nila, siguro may pamilya ha.
0: Okay. Pero hinoon, dili man ingon kaayog dikit-dikit, pariha aring day Badjaw area, di ba?
1: Ha, dili. Kani sa tulong na balay.
0: Kanarang tulong. Aning
1: lugar, kanarang tulong na balay.
0: Mora po iga. Mga parinter na nila po.
1: Mga parinter, sir.
0: Okay. So, at least fire out na niya, kontrolado na po ang mga sitwasyon sa pagkakaroon.
1: Yes sir, yes sir.
0: Salamat kayo FO1 Marvin Manggubat sa impormasyon og amping kanunay sir. God bless. Thank you. May gabi.
1: Thank you, sir.
0: Okay. Okay, so sunog humana unta ang Fire Prevention Month na moy daghang sunog mga higala. Amping kanunay sa pagkakaron dili pa makaingon og unsay hinungdan kay daghan pang mga version ang mga marites ha og unsay hinungdan sa maong sunog. Ang importante way nang angol, way nang samad sa maong sunog mga higala. Alas 10:35 na.

0: Taas hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa!
1: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. Adto na ta!

0: Your five-star vacation awaits at J Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Daawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masilbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. And Uniplus, wellness every day.

0: Nagatusong oras, may gala. Doon tayo 49 minutos ang milabay sa alas 10 sa kagabi. O na itong ipahibaw sa itong mga moviegoers o mga mahiligog tanawg pelikulang drama, romantic drama, no? Nga ang Sweet Escape nga gipasalida sa premiere night screening karong gabi huna diha sa Alturas Mall Cinema. Ipasalida ni Kutro sa susamang sinihan manghigala karong adlaw nga Biyernes pizza 15 puhon mga kaisunan. So tanaw mo kay nindot ang maong salida gawa sa pelikula itself nga kining ni ang unsa ni nga maoy unsa ni maoy main girl sa inyong tanawon. Malingaw sad mo kay makita ninyong mga lain-laing location sa Bohol kung asa gi shoot ang maong salida mga kaisunan, no? Panahon ni atong kuan pandemic, no, gi shoot mga higala onya dito sikat kayo ang Chocolate Hills onya ang usas mga kuan pod mga venue sa maong pelikula ang Bohol Coco Farm diha sa lungsod sa Panglao mga higala og uban pang mga dapit nga inyo makit-an, no, sa scene sa maong pelikula. So pizza 15 ipasalid din ning utro diha sa Altura Cinema mga higala. Sweet Escape, no, nga gibidahan ni Kang Dong-gyun usa ka South Korean actor og ni RC Monyus, no, banggiitan pud kaayo nga kining ni ang drama actress queen mga higala, no, sa pelikulang Pilipino onya nakasuod po ni sila sa entry, no, out of pila to kabuok more than 60 I think, no, nga ni appeal sa sinag pelikula. Unom ra silang nakasold sa entry mga kaisunan. So congratulations unya kagadiha atol sa screening premiere night red carpet daghang mga kuan daghang mga kining ni ang mga foreigner, no, although wa sila kasabot og Tagalog pero diha man hinoy is subtitle. So kabaw subod ta kay kita kahilig mo tan-aw Korean drama ang imong mata, ang imong usa ka mata tuwa sa mga karakter, ang imong usa ka pikas mata aning wa o asa dapita tuwa sa caption sige gigbasa para makasabot ka kung sige pang istoryahan labi na og Korean kay di man gid ta ka isabot og Korean gawas og English, no, kay makasabot-sabot ta gamay pero Korean gani kinahanglang mutan-aw gid ka sa caption sa tong ilang istoryahan gid ka malipat kay og mawa ka di nakakasunod og unsay istorya mawa ang thrill mga higala. So mao po toy feeling sa mga foreigner, mga kuanto sila mga Amerikano kasagaran, mga European, mao po toy ilang feeling nga ingon ani day magtan-aw tag salida nga di ta kasabot sa pinulungan, no, mag focus tag basa sa caption para masabtan nato ang istorya. Hinoon nakasabot mo sila kay og mga tawa ang mga kuan, mga tawa ang mga nagtan-aw suod sa sinihan, apil mo sila ka tawa na or basin og ni apil na lang para liliing og obvious nga wa kasabot. So atngin ninyo mga igala, no, gi suportaan ni sa provincial government kay atua man ni dire man nagihimo, although ang mga ang producer ani og ang director og kining mga production team gikan ni Manila pero diris Bohol gihimo niya ang mga cast pod sa maong salida, no, mga taga Bohol si Ma'am Julia D. Guzman, no, tigiya sa Bohol Coco Farm niya og sa ubang mga taga Bohol, no, nga nahimong kabahin sa maong salida mga kaisunan. So proud po, no, na nga doon ay ingon ana nga salida nga nigawa sa TV, no, taon-taon naman to mga salidang gikan diri sa Bohol nga hinimo unsa to mga salida ha nga dugay na ito kayo, no? Nga halos naasa 80% nga location Bohol gyud ang naka-focus mga higala sa maong salida. Mayong pagpaminaw sa itong mga nag-view sa Facebook Live nato. DYRD Facebook Live mayong gabi yung may pagpaminaw. Nya, makita din po dito, no? Doon ay gamay nga special participation dito sa maong salida. Makita dito si Gub Aris Umintado o si yang kapikas Banban Umintado, congressman Banban Umintado nga tuwa po dito, no? Sa usa ka scene nga dunay naghimo og opening, no, sa usa ka chocolate house unya silay nag-lead sa ribbon cutting. So mo na yung mga kuan ginta mga makita ni mo nga excitement part po. Uy, tuwa din dito si kuan, no? Bulanon to si upaw dito. Ha? So mani yung inyo makita mga igala sa maong salida. So May 15 pohon, no, og di mo busy, ha? Barato man ticket, 350 pesos, no. Unya duha ka oras pod, no, sulit pod kaayo ang maong pagtan-aw sa salida nga Sweet Escape, no, dinhi sa gihimo sa probinsya sa Bohol. Mga viewers na to sa Facebook Live, sinsya kayo kadi na to mabasin ng ubang mga comments dere kay naara ni sa cellphone ni Buboy Inking, always watching from Cugon, Norma Daral, good evening ni Qubit Teens, Saman Update LGU Anda Kabahin at okay, so nanawag na to ang katong anak, no, nga anak sa tricycle driver nga na dasmagan sa ambulansya, nakasitol na sila, no? Ato man tong gi-post dere sa TWRD nga nanawagan siya unya ibutangan na tong number sa contact person. So mo tong gi-contact sa LGU Anda, unya gitabangan man po sila unya nihangyo lang po tong i-delete ang atong post mo tong di na pud ninyo makita og inyo tong subayon sa atong post sa DYRD Facebook na to. Di na to makita, no, kay kining ni ang unsa ni gihangyo na pud nga gi-delete kay gumikan kay gasitol na pud sila, no. So mo nay update atong ambulansya nga nagabangga og tricycle diha sa may Burgos Street, Poblacion 1, Tagbilaran City, mga higala. Kay ang hinoon sa balaod, pwede man mo sud o one way ang mga ambulansya kay labinag emergency. Doon na yung mga emergency padong hospital kay namagin po ito'y pasyente. No? Pero basin o unsa to ka emergency kay wa magin makita o niya. Kumpiyansa ra pud kayo both sides sila, matag wa pa tay mabasol siguro ato, no, kay ang isa gadali unya ang usa mura pug wa siya magdahom nga dunay musod nga ambulansya kay one way lagi unya basin og wa pud niya maklaro og duna bay ga paingon ang ambulansya, no, kay ang wangwang sa ambulansya og di kakitaan na di man na mahibaw og di og wa gyud kita asa dapit ang ambulansya, di kay bog asang iskinaha nagtingog kay kusog man, no, ang wangwang sa ambulansya og nagbangwang, no, kay diha man ingon nga wa pugo no mag wangwang, no. So mao na mga higala, no, be careful next time, no, ilabi na sa itong mga ambulansya nga manood dere sa syudad gikag mga lungsod nga wa pud kay masuhitos mga lugar unya og dunay ambulansya. Tanaw-tanaw lang po ng mga driver, mga tricycle driver, lingig-lingig asa man ni Depita ron, no? Kay gawang-wang man para malikayan ang disgrasya. Pero sahay lagi, kining disgrasya may mangita, no? Imbis wa ta mangita sa disgrasya, ang disgrasya o sahay maduol, asti lang malasa, no? Virginia Gulcha Autentico, good evening, watching from Talibon. Ni Ma'am Lily Hines, wa mi giveaway sir, alin dapat unta mo sirin? Mao lagi, no? So dunay ing nagingon nga wa ko no magsirin, butlam pud kay wa man poy kuan. Ang driver mao ay kuan ato. og ang mga nakasaksi og dito sa lugar mo ay nakaibaw nagsiren bato og wala ang maong ambulansya, mga higala. Okay, so wa man tay panapos no sa atong mga reporters. Daghan kay salamat no sa atong mga sukid ti Paminaw nga miduyog sa atong programa sa Tagbilaran by Night. Hangtod sa sunod nga higayon, sa ngalan sa Kinatibuk ang Puwersa sa DYRD, sa Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulup, uban usab sa itong mga TBN reporters. Kini si Aling Duidora, nagkasalamat maigala. Mayong gabi, keep safe, God bless us all.
1: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along Binting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulo, all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
2: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
3: Yes, Lucans.
2: Kainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
3: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na, which is bulan kapi na. Mana palang gani sa kong paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano nag-iipikto? GTX.

0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa mag-baby, ay anak na babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Kita gimme sa mong anak. Inag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kanang hugaw, no? Karon sir, akong inon sila nga, kamong tanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Hi, I'm Ernie Abella. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Oh, ano mo kung anon man ay mong lagway, pre?
5: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
4: Dili ba pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
5: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
4: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
5: Wala, pre. Magpagama pa ko.
4: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na o mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mubalik ang mo mag-deliver.
5: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
4: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
5: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
4: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
5: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart, o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
4: Sa akong nahibalaan, pre, lili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
5: Ako na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ra man dahil kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mo pa ulahi sa trend karon.

0: Hello mga MXC Believers! Ako si Jethro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babadgid ka sa work. Pero nindot man sa feeling makatabang ug pasalamatan ka sa imuang mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban na ko ang MX3 during break time, kay kainom gid ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mo balik ang ako ang kusog. Maka-work og tarong og mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni og clinical proven and tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gid ko ni bitawan ning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gid ko believe.
1: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
2: Love your environment. A reminder from Tarshear Foundation.
3: Basta na ay hilanat,
4: dapat matik. Ibay Jessic.
3: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, iBiogesic!
5: Alagang Unilabian.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nauliyan na ka ma?
8: Wa pa.
7: Nauliyan na ka ma?
8: Wa pa.
7: Nauliyan na ka ma?
8: Wa pa.
7: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na ma.
5: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
9: Magneozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik sa yadayon sa mga gusto ni mong buhaton.
7: Naulian na ka ma?
8: Gahapon pa!
7: Ah, kuya waoy!
9: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
5: Alagang Unilabian.
6: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Magkauban

0: drink responsibly.
1: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
6: Uy, what ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
10: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy.
13: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
14: 3 times faster.
13: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
14: New Alaksan Extra.
13: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
14: New Alaksan Extra.
13: Extra paspas. Extra galing.
15: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

diha sa balilihan. Ninong Salbi ug Nestor Simefranca ni Mr. Jaldi Torion. Good morning. Ug usab diha ni Ma'am Inday Sumalo diha sa Puok Pantalan sa tumakobanan sa Bible Apostolate, pinanguluhan sa bagong direktor ni Father Julius Lupot, sa kanhing mga direktor Father Victor Turalba, ni Father Boots Palaparo Sabnono, ni Ma'am Chita ug Mike Maniwang Puling Garsuta, ni Ma'am Dulce Camatso Sonia Kapireg ug ni Lita Turalba ug ni Father Darwin Gitgano ang direktor sa Catholic Faith Defenders diha sa dinhi sa Diocese of Tagbilaran sa atong mga kaubanan sa Department of Agrarian Reform, no, sa among mga guards diha ni Binzi, ni July, ni Mario. O usab, kumusta diha ni Boy Hill o ni Marifel Turiro, ni Hill Bungato, ni Julie o Team Alo, no, ni Hilin Sumampong, bisan ng retire na sila, ni Churing Adaptar, ni Luz Gomez, ni Danny o Fisiplo, ni Ason Estocado Norunio, no, nga nagatubay usab sa ato nga programa. O usab nganha ni Nisi Manoy Cres o ni Aika Parides. O usab, good morning to Arsi Marohom, ni Francis Baogbog, ni Dudong Concepcion, ni Tony Maligsa, ni Yopi og ni Sir John Yes diha, no, ni Dudong og Babit Godes, ni Kagawad Maluhumawil og ni Kagawad Jaime diha sa lungsod sa Cortez. Og usab diha ni Nang Asuncion Apostol, kumusta diha, no, ni Dudong og Fe Elaya, ni Rachel Seplon. Og usab diha ni Cha Alderete, ni Sir Edi og Joey Borja, good morning. Og usab diha ni Prod og ni Cole Morales. Og usab diha ni Siyon Rekamadas, no, ni Judith Mandin, ni former congressman Edgar Chato, ni Ma'am Purisa, ni Brad Atoy Cusap, Engineer Stephen Cubilo, ni Sir Minard Botalid, good morning. Ninong Hilly Bertumen o ninong Manuel Bertumen, good morning. Ugusab diha ni Ruel Haley, ni Kulog Chelsea Pumatong, ni Kagawad Jerry Pabe, ni Will, ng Wilma Gran, ni ng Lili Lupina, ni Mr. Nilo Pamaog, no, ni Ikon Edwin Ogwalay Inting, ni Jessica Ogidi Acero, ni Mamayet og Sir Buboy Liko nga naminaw sa atong programa. Ug usab sa atong mahigala diha, no, sa Barangay Kugon, good morning diha sa mga dakal-dakal family, no, ni Brad Tuyong diha og ni Nanet dakal-dakal nila, ni Junjun og ni Chuben, good morning. Ni Brad Nilo paduna to sa mga naminaw sa itong programa, ni Ma'am Norma Beldia, good morning. O usab diha ni Sir Argio o ni Ma'am Milisimo diha. O usab diha ni Norma Simanya, ni Trini Castulo, ni Carmen Alo. O sa itong mahigala, Deskanggit Bindors, good morning to Sarya Utuhan Liklik Arado, ni Imiat Uges, ni Susan Barimbao, ni Suarez, Aida Terante, ni Manula diha, ni Ining Diha, Silya Tumulak, Mr. Pitoy, ni Lua, good morning. Ni Andes og Dili August Junior Virgil Cable, ni Isoy ni Luwag, ni Tito ni Luwag, Ryan ni Luwag, Maloy Nokulan, Tisi og Dungki Tumulak og ni Boydiha diha. Ni Dudong og Patit August usab. Good morning to Dr. Caroline May Dakyo, ni Jan og Lini Mulit diha sa kanang kaan Corilla, ni Brad Efren Tabaong, ni Mr. Pedro Istuluga, good morning. Ni Daisy Ungkog, ni Armang Kadayday, ni Ma'am Pam Leson, no, good morning. Usab diha ni Sister Gine Rata nga naminaw usab sa ato nga programa, ni Titi Tunis Sarabia nga naminaw usab sa ato nga tulumanon. Maigsoon ko sa nasandan ato karong pagkabasahon ang atong santos nga ebanghelyo. Dingikutlo sumala sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, Versikulo 15, ngadto sa 21. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, "Kung naigugma kamukanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa amahan ug hatagan kamuniyag laing manlalaban ang Espiritu sa kamatuoran, aron makiguban kaninyo hangtod sa kangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya, kay dili man kini makakita ni makaila kaniya. Apan nakaila kamo kaniya, ngay kay naguban

0: Kabayan, ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit, the Italian cafe bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients, every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
4: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
5: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang Kalapi Butika ng Bayan diha sa eskina Miguel Paraso Binting Poblasyon 2 ning siyudad. Kalapi Butika ng Bayan atbang sa emergency room sa Ace Hospital sa Barangay Mansasa. Ug sa dili madugay buksan na usab ang ilang ikatutong butika diha sa Yukon Building dan J.E. Clarin dool sa Holy Name University ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga lisod ang dagan sa panginabuhian, dili gayud unta angay nga magkasakit. Mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan, gamot na mapisa at abot kaya. Kalapi Butika ng Bayan, gipanag-iya ni Isabelita Rinca. Palit na.
3: Bukas na ang ikatutong tindahan sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Silo nga Bahin sa Yukon Building dan J.A. Clarin iskina paingon ngadto sa Holy Name University ning siyudad.
4: Mare, kumusta? Kamalipayon ba nimo?
5: Uy pare, ikaw man day na, malipayan gid ko pare kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
4: Unsa man ang dividendo mare?
5: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong doon ako'y extra kwarta karon pre.
4: Mao ba mare? Papila ko anabi?
5: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
4: Makahulam ka tag-additional capital ana para sa akong negosyo?
5: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lagog interes. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
4: Mao ba mare? Kanindot good.
5: Nindot jud gayo pre. Ug naapagid sila'y KD savings pre nga inadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
4: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
5: Sige pre, way sa payan.
6: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.

Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial, ang atong kadulngan.